0: 46 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galing kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
4: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
3: Tibog, gidkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
5: TDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
10: Gagabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag Clinical Dayo Fresh
10: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaka.
10: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dayo Fresh
10: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food Superman for men.
13: O si Rosan, baw akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
14: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
15: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
14: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mahal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Foro de los Pueblos,
5: Roldan, Besana, Villarreal,
4: para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 6 minutos ang nakaligad sa takt ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo ipadalay na diri sa ating official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong inyong siniga mga mensahe, mga ka-K5. Good morning sa kay Jocelyn Hovero sa may Barangay Inso, nag-monitor na. Tita Judith Aluad, di maisip sa President Rojas, mayang aga. Ma'am Arlene Uniada Basa, Arnaldo Hinoves, good morning. Regina Parel, nag-monitor na. Sa kay Sir Reynante Cam, sa Family Cam sa Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, halin kay Sir Reynante Cam, good morning. Kay Sir Tonyo Capizdon, good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Noy Renato Folio na, salamat gid sa pagtutok. Nong Imlot Dorado, dira sa Dorado Family, sa may Banuasang Panitan. Marco Umbid sa Sitso Panoblian, Barangay Balaring, Ivisan, nag-monitor na ha. Or nag-happy fiesta ko no sa mga taga Sitso Panoblian, Barangay Balaring, Ivisan, halin kay Marco Umbid. Kay Hado Jomer Abiliera, maing aga. Ma'am Irene Macario, Becky Lana, Rodolfo Evangelio Jr., salamat gid sa pagtutok mga ka-K5. Kag hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton sinige program para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Amligyang imo sini kayang lawas, indi pagpabayi ang imo ikayang lawas subong nga panahon nga balaanta naman, indi lang delikado magmasakit, magastos pa mga ka K5. Kung kaisang gastos hindi ta matakuran, ah, sa aton sini mga kauturan ng mga tagpalamati, amo na nga dapat adlaw-adlaw gid kita naga-invest sa aton sini health. Adlaw-adlaw gid naton ginamligan ng aton sini kayang lawas, hindi ta pagtagaan tsansa nga makapenetrate sa lawas ta ang mga masakit mga ka K5. Amo ning magabulig sa pag ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, amo ni magabulig sa aton sa paglikaw sa nagkalain-lain kag magastos kag peligroso nga mga balatian mga ka-K5. Ang ibanda sa mga ka-K5 tataas gid ang ila sining uric acid level, sa amo ning ginatawag nga hyperoxemia. But silingon ang uric acid concentration nagasubra sa 6.8 dl. Indi madula ang uric acid sa dugo bangod ini among end product sa purine metabolism. Samtang ang purines naman ang makitaan sa sulod sa mga cells, especially sa DNA kag RNA. Ini man na makuha gikan sa mga kasudlan nga ginakaon ta, mga internal organs ang sapat, atay, tinai, baga, kurason, kidneys, makuha ta na da. Kung tuma nakadamo ang purine sa lawas, nagasaka man ang uric acid levels, kag ini ang nagaporma bilang kristal sa imo joints, rason nga magka-gout arthritis ka. Nagahabok ang mga joints kag nagasakit, ilabi na sa mga tudlo. Iniman ang nagaporma nga crystal sa kidney kag later on mangin kidney stones mga ka-K5. Sa mga pagtuon ng uric acid sa dugo, ang isa man ka-antioxidant nga nagaprotect sa lawas batok sa inflammation caused by oxidative stress. Apang kung sobra na inikadamo, iniman ang nagaserbi bilang pro-oxidant, especially sa sulod sang cells. Ganihalungan ta aton lawas, mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. DTX 500 kag Mighty C, importante nga ma-maintain ang balance ang antioxidants versus pro-oxidants. Mag-DTX 500 bangod ini may pinakamataas nga antioxidant sa subong nga panahon with 1.3 million ORAC units. gani tap na ah ang pagsaka sang uric acid sa aton silalawa, sa aton sininga dugo, likawi ang pagtubo sang kristal sa aton siningalawas, kristal sa kidney, kag later on, basi mangin kidney stones pa mga ka-K5. Likawi ang pagpalanakit sa inyong mga joints, pagtubo sang kristal sa mga joints, sa muna nga nagresulta sa gout arthritis. Likawi ang kirot-kirot pagpalanghubag sa kalawasan, ilabi ng high blood, diabetes, kag nagkalain-lain yung mga komplikasyon. DTX 500 kag Mighty C ang sabat dira mga ka-K5. Ang DTX 500 kag Mighty C manami man kundugangan tani mga ka-K5 sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5 parang ubos, sipon, trangkaso, ilanat kag iban pang mga masakit, tugas ang kagaw malikawan mga ka-K5 ko nagka-Klinika D3 Bio adlaw-adlaw, naka-DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal nyo gini sa mga butika da malapit sa inyong lugar, even online mabakal man kag pwede man kamo di ka bisita kabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT Ardas Doc Mel di ka din available da mga ka-K5 ang ini nga mga produkto kag mayara pa sang libre nga konsultasyon mga ka-K5 dire sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sekta report ni K5 Myla, ang Institutionalized Drug-Free Workplace Ordinance ginapasar ini sang damlag lang sang City Gov sang Sangguniang Panalawigan or Sangguniang Panglungsod. Kagkapon naghiwat sang kapareho nga ceremonial drug testing sa tanan ng mga empleyado kag opisyal sa City Hall. Even City Mayor Ronnie Dadivas himself nagpa-drug test, Vice Mayor Almalbis, mga katapos ang Sangguniang Panalawigan kag pila ka mga empleyado sang syudad kag miyembro sang SIPOC mga ka-K5, no? Kag gani istoryahan man ining another pagplano nga magpatukod sang Balay Silangan kay man kunin mo lang balikan kapila na ning plano nuhay, no? Do kada tuig plano lang nga plano pero duay pagid nagatupa. Balon tabing detalye sa balita na kasanbay si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
7: K5 News FM Live Report.
8: Madin lalagon ka K5 Roldan nga ginlunsyar kahapon nga adlaw sang Roa City Government ang ceremonial launching program sang Institutionalized Drug-Free Workplace Ordinance nga kun sa din iniisa ini ka inisyatibo nga nagmapalig-on pagid ang disiplina kag integridad man sa mga empleyado sang syudad sang Rojas. Ini ang gipangunahan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, Vice Mayor Teresa Almalbis, kag mga City Councilor Subuman, ang iban pa nga mga ahensya, kagan sang PDEA, BJMP, BFP, kag iban pa. Konsidihin, dire, nag-personal sila, no? Nga, do surprise ni siya, David Kakipagroldan, kay una, ang impaybalo lang nila sa ila, sunod rin may patikayunon sila nga meeting. Abang pagkabot nila dito sa area, no, magpatigayon kaliya sang drug test kay K5 Roldan. So, amutuman, no, wala man sang isa sa ila nga nagbalibad, kag nagtanan man sila, nag-coordinate, kag nag-drug test. Sa nangin resulta, maswerte man, no, or madinalagon man, nga wala sang bisan isa sa mga empleyado sa Roa City Government ang nagpositibo sa illegal nga droga. Pananglitan, may mga empleyado nga magpalibad nga hindi sila magpa-drug test, posible nga magkapangatubang sila sang administrative case kag kun magpositibo.
6: K5 Myla, tanan ining employees ang in subject or may mga specific employees lang?
8: Tanang gid ni kay Fabroldan bisan job order nga regular ka man o kun hindi ka regular makinahanglan mo gid nga magpa-drug test
6: pati department head.
8: Yes, tanang gid sila super kahapon ang mga.
6: How about ang mga taga CDRRMO?
8: Kahapon sa wala kita sang may nakita dito nga presensya sang CDRRMO pero ang iban tuya
6: ng mga taga City Hall ni Guro.
8: City Hall, ato lang, ato dito ya, kay K5 Roldan, pati ang sa City Health, Arakman,
6: okay.
8: No? Pero ang iban to ya, wala pa sang iban nga, nagkadto dito para magpa-drug test. Pero gina pa siguro ni nga, dapat kinanglan ang tanan din niya empleyado mag drug test kay panangitan dabi mag positibo kay Fabral Dan iga rehabilitate ini kagatagan man sa gihapon sang tsansa nga magkabalik liwat sa obra kay Fabral Dan.
6: I don't know if you have the figure kung pila ang mga nakapa-drug test kahapon.
8: Ang kahapon ni siya lang ko nila nga na doon nagpaguha, nagpa-drug test do masobra lang to 20 kay Fabral Dan kay ang iban na wala pa pero padayon man to hasta subong no ang tagsa masunod pagid nga mga inatlaw.
6: Ah, okay, so hindi lang niya nga one time nga kahapon kundi continuous ini several days ini.
8: Yes, kay Fabral Dan several days niya ang ilang nga pagpa-drug test
6: di ini ginahiwat
8: dito man mismo pero sa subong dira sila mag contact sa may City Health danay kay dira man sa Luyo may diagnostic na na dira nga tong ginbuksan bala sa nagalikat nga mga binulan kay Fabral Dan. So amo na head coordination man sang PDEA Capiz kay Fabral Dan. Yari ang kabayan sa bayan ni City Councilor Fernando Luis Peterbo may kantanan sa siniga ordinance.
9: I'm very grateful that namin kay Mayor, pagkato kay Vice Mayor, including the members of the council, kaga mga department heads naton, are subjected themselves to undergo drug testing. Hindi kapakita sa among commitment no, sa divisa syudad. Nga tanan, alin sa pinakamataas sa position, asa sa pinakamanubo, even the ordinance states also that even the barangay and the SKs are subject for drug testing. No? So this is the beauty of the ordinance is that we want to make sure nga ang workplace nato diri sa City Hall and also in the barangays are drug free.
8: Nabatian kay

0: mo kon pilagid ang ginpain nga pondo para sa sining balay silangan. Yari naman ang kabahin sa payang liwat ni City Councilor Fernando Luis Viterbo may kang tanan sa igatukod nga balay silangan.
1: Ini alarming ini no kay ever since gin man ako tagaruas gid ko kag nakita ko sa una peaceful yang Rojas pero sa mundo talamak ang may mga hotspots na kita diri sa Rojas nga grabe ang paligyanay sa droga ini gin raise ini nga concerns ang PDEA kag sa iban pa na agencies kag we hope na ini pagkatutukan naton kag hindi lang holistic dapat ang approach eh. Hindi lang sa supply, pati pati ang demand, pati sa medical approach ini dapat patutukan natin. Ang Roa City has also committed nga patindugon na ang Balay Silangan, which is a rehabilitation center para sa mga drug users ka drug pushers.
2: Speaking con sa Balay Silangan, may ano na, may date na dapat mo sa ano na nigit pag-support?
1: Yesterday sa amon na Peace and Order Council, ginpakita na ang plans kay patindugon na ini sa San Jose. In fact, ang budget na approved naman ini, kag I believe na pag-aumpisa na ini within the next few weeks or within the next month.
2: Pila ang maka-accommodate si Nick?
1: Sa initial plan sa phase 1 niya, though 40, balaka ang ma-accommodate niya. So 20 ka lalaki kay 20 ka babae. So ini siya, hindi lang ni siya nga do kwarto lang, kundi pati ini may mga classrooms, may clinic, may seminar area. Though, ano gid, kag may livelihood programs ini siya nga madala dito. Kay to make sure nga may ara sila nga pagkatuan bala o pagkahimuon after nila ma-incarcerate o after nila ma-ano para makapagita ba sila yung mga pangkabuyanan.
0: Nabatian kay K5 Roldan si City Councilor Fernando Luis Viterbo.
3: Na-mention niya, approve naman ang budget. Ang pamangkot, pilang budget?
0: Amuna kay K5 Roldan, ang wala pa niya kahapon natuad kung pilagid ang pondo nga ginpain para sa siniya nga Balay Silangan.
3: Kaya ang pamangkot subong sa publiko, if istoryantang Balay Silangan Reformation Center, kada to, iginapinlano mo lang niyo. Balikan mo mula, search mo sa, i-search mo lang sa archives ng city government, Balay Silangan Reformation Center. Since 2023, paningapilinano, 2022, do pro mo lang ni plano, ni isa kabilog haligi, way may manapaptindog.
0: Yes, kay sa subong amuna, kay Kipabro.
3: Madayo, nagindi ko no subong?
0: Yes, kay Kipabro, dan kay ginduso man niya sang katapo, sang PDEA, nga kinahanglan, nagid, sang Rojas City. Sang Balay Silangan kay nagadamo na
3: kagway mo kung wala Balay Silangan Reformation Center kapres ang discuss ni God sa previous interview ta kay Jury Rocamora ang provincial officer sa PDEA ang ambal niya ti wala Balay Silangan mabudlayan ta sa drug clearing kag ang iba niya nga gusto magbag-o nga mga nagabaligya sabo mga low pro mga low level ang bala nga mga drug pushers kag gusto magbag-o. Uy, gidakadtuan. Amo na isa sa mga factor ko nga man nga ang droga si gigyapon.
0: Yes, kay K5 Roldan. So, amo na, no, nga, tigipukaw man sila sa katapos sa PDEA nga kinahanglan na gid agod nga matuman ang tinutuyo sa Rojas City Government nga mangin drug-free ang syudad sa Rojas. Kag pinagi man gani sa pagtukod sa Balay Silangan Reformation Center, isa ini sa mga solusyon nga nakikita agod nga mangin na ma-free na ang syudad sang Rojas sa illegal nga droga kay K5 Roldan.
3: Okay. Pero balikan ko tong sa mga empleyado sa City Hall. Tanan giniya i-subject sa drug test. Pila ini kadlaw nga i-conduct ka K5 Mayla?
0: Padayon ini ka K5 Roldan. Padayon ni ka K5 Roldan ang pag-conduct sang drug test no tubtob nga matapos git ang tanan nga
3: no, dapat may kuan ni may gina-set kun san o hasta san o kay tiba si iban balay magpinawat-awat kag ma ang iban to yan nagapa-detox pa sang lawas nila para hindi ma-detect ang pagro-ro nila droga.
0: Yes, naka-assign man ni ka K5 Roldan sa ilatag sa mga department heads agod nga matapos gid ang ila sininga pagpatigay man sa mga drug test sa ila nga mga sa mga empleyado sang city government sa K5 Roldan.
3: Okay, sige.
0: Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News. Puro
3: de los Pueblos. Madamong salamat sa balita nagikan sa City Hall. Kadamo sa mga unanswered questions sa aton sininga pinsar mga ka K5 and hopefully no ma-

0: kuan tanisang duga nga detalye mga ka-K5. Kaya mo niyang balita, di mo ang dako diri nga bagay. Of course, nakapasar sila sa ordinansa nga ma-institutionalize nga mangin kuan mo ang mangin drug-free nga workplace ang Roa City Government, which is nga dapat gid man. Wala iya sang lugar sa pagpangimpleyo sa gobyerno ang empleyado nga nagasuyop sang droga. Hindi malipod nga may mga reports, may mga huring-huring, although nga wala kita sang pwede diri may ngadlan sa kahanginan, pero may mga reports ka guring-huring nga may mga pila ka mga identified before nga mga empleyado sa gobyerno nga nagasuyop sang droga mga ka-K5. Amo na ganing iban siguro nga way na sang posisyon subong. Pero lagi nang bala kung City Hall, Capitol o kundin nga opisina ka gobyerno, pero ting iban diri sa ila natalupang danta, especially mga pangalan nila nga nagalupok mga ka-K5 nga kuno nagasuyop sang droga, nagtalupang danta nga way na subong mga posisyon, no? Kitibasi bala nga matuod di mga information nga pati salakyan ka gobyerno ginasakyan pa kadto to magbakal sang shabu. Oh, pero timayin nga tikang sa parts ng city government nga masuporta nilang kampanya kontra droga. Kay ako ang takag sa hindi, sa bilog a probinsya sang Capiz, hotspot ya sang droga ang Roa City. And we can name some barangays nga diri sa syudad nga amo man ang hotspot sang droga mga ka-K5. Numero uno sa listahan, Barangay Punta Tabok. Dito taman ibutang ang Balay Silangan sa may barangay San Jose nga tipugaran man to sa mga drugista subong. Daso ng Balay Silangan Reformation Center na do ginakulbaan ta kay basi puro naman lang ni Balay Istorya naman. Kiti kung balikan mo sa record, halos kada tuig man mapatukod Balay Silangan hasta subong tiway manggyapon. Pero hopefully this time madayon na ni. Mga K5. Kaysa ini, although ang pagpatukod sa Balay Silangan Reformation Center hindi sabat para matapda ang droga, pero isa sa mga bagay nga makabulig mga ka-K5 at kay even ang PDEA nagasiling nga ang kampanya kontra droga hindi lang ya dakpanay, hindi lang ya police operation o kundakpanay da sa mga drugista, mayara man sang community-based rehabilitation, no? Mayara man sa pag-rehabilitate sa level sang barangay, sa level sang local government unit. Hindi lang niya pinanakop ang muning statement ng ligad ni Provincial Officer Okamura, mga ka-K5. Kagpasalamat kita nga very vocal ang ila provincial officers ang PDEA, kaya at least naghulag na gidman subong mga ka-K5. No? Naghulag na gidman subong kagkabay pamadayon na ni, hindi lang puro drawing. Kipila na ni Katuig, dugay-dugay, ma-5 years na nga din drawing na mapatukod sa Balay Silangan, tiway manggyapon. Hopefully this time madayon na. Kaysa na siling tana, kag nag-aagreed kita sa statement sa PDEA kag PNP nga hindi lang niya dakpanay ang kampanya kontra droga. Kinanglan taman ni sila tagaan sang tsansa nga ma-rehabilitate sila or may palangitanaan sila dang alternatibo. Mga ka-K5. So with this, no, panugod ini nga masiguro taman nga wala sang empleyado sa City Hall nga nagasuyop sang droga nga madakpan. Although, team, may mga reports kita nga nabaton da kung sino dang pila ka mga empleyado before nga mga ro-ro kong tawgon. No? Amot ko nakapadrug test man to kapon. So, maayon eh, nga panugod. Kag, ano subong, June 2026, ulatunta. Ulatunta kumatagan inisang katumanan. Kay kung lantaon mo tong site, oh, pila na katuig present sang plano nga plano ni isa kabilog nga kabilya, balas kag bator ibin haligi, wala sang makitaan to. Pero hopefully this time, kay kuno may budget na, according kay City Councilor Fernando Luis Viterbo, may budget na. Pero kung pamangkuton, kung pila tiway mabalaan, basta may budget. So ato na nga pagatutukan. Kaya ang kampanya kontra droga, hindi lang dakpanay. In fact, dako man ang papel sang level sang barangay, dako man ang papel sang city government. Kalinsad to sa Tasubong, diris probinsya sang Capiz, way good kudya sa may nabatian. Nga isang kabilog na local official nga nagasinggitan nga sila matuduod nga nagsuporta sa kampanya kontra illegal kag makalalit nga droga. May nabatian ka mo tiwala? Why? Kiting iban sinisaila sa mga lokal tong opisyal kun masupog gid man abi ang kampanya kontra droga, ti pamilya Manila mismo unang dakpan mo. Pamilya Manila mismo ang kilalaman nga nagasuyop ang iban ti mo man nagapulo finance. No? Balaan man nila sila ko galingon. Porti tagaan ta tsansa. Ang tanan man may ara man sang deserving man nga tagaan sang tsansa mga kakayfive. No? Kaya balgani nila, dapat ang kampanya sini is on supply and demand. No? Kung sa supply, ti of course ang pagkandak sa mga operation. Sa demand mga kakayfive, paano pa magka-demand kung mayara sang rehabilitation effort and mga symposiums? Di ba la? Kung diri kita matutok sa supply, ara da nga ton PNP, ara da nga ton PDEA. Pag sa demand, dira naman kita ma-focus sa rehabilitation and even pag-educate sa community, pag-educate sa mga kabataan, pag-educate sa tag sa kapamilya mga ka-K5. Dira dayon masulod naman ang papel, joint efforts ang LGU kag sa aton mga law enforcement units mga ka-K5. May inisubong kaya at least naghulag na ginman ng baso ko, no? Naghulag ng baso, kagkabay pa mangintayo yun, ini. Kaysa kita tanan sang handom, eh. Nga manginhilway sa iligal kag makalalit ga droga ang tagsa ka mga kabaranggayan diri sa aton sininga syudad. Kay just imagine, sa figure ta nga nakuha last January, sa 30 ka mga barangay diri sa province of Capiz hindi pa cleared sa droga, 27 arigid tanan sa Roa City, tipila malang barangay sa Roa City, 47. Tida ko, pag hindi nga porsyento sa barangay sa syudad, hindi pa ilwais droga, mga gagaypay. So, seryoso, ini nga bagay. Kisa gapamasol kita nga man ang mga kabataan, subong nagahimo sa mga krimen, gapanakasaka sa panimalay, gapangawat, may mga pagpanghimulos, pagpamatay nga nagakatabo, etc., etc. Galain ang pamatasan sa mga kabataan, isa man sa mga faktor tada nga nakitaan, ang halit sang droga. Pabata nga pabata ang namonitor nga nagagamit sang droga. And even ang iban nga mga kriminal ginagamit ang mga kabataan sa pagduso sang droga. Just imagine kung ano ka makaalarma mga ka-K5. So kinanglanta na ni aksyonan. No? Kinanglanta na aksyonan, kinanglan kita magtingob, puwersa. Ang aton mga law enforcement units, ang PDEA, ang PNP, kag local government units. Kay kun may dako nga suporta ang aton mga LGU, kadako sang pondo ginakawat lang gani sang iban, kun dako ang inyo suporta nga tag sa aton mga law enforcement units, mas dako pa ni ang malabot nila. Mas mangin effective and efficient pag ini ang away kontra droga sa supply and demand reduction effort mga ka-K5. Proti kun way ka suporta, hindi ka gani ka offer sang opisina nga tagaan sila lugar para mangin opisina nila nga hindi sila magdaang-daang bisan magatag kada pundo sa gatong, bugas or ano da nga mga office supplies, even suporta pagatag mga legal assistance sa aton mga law enforcers. Kundi ka man sina maka-provide, tiga pakita lang na nga ikaw mismo nga leader hindi ka seryoso sa imo sini nga pag away kontra droga. Balikan tani mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga, duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon pagkatapos sa mga pahanumdom. Puro de los Pueblos.
1: K-K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
6: DTX 500 Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
4: mabakal nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
9: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabasag ang butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Missy. Ang masusunod
16: sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to Mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
4: Memory Advanced Syrup.
6: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
4: para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Puro de los Pueblos, Roldan Besara Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
9: 22 minutos na nabili ng test kita magdangat sa tak na ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Kung may mga minsay, kung may padala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sining nga mga mensahe mga ka-K5. Good morning sa kay Mike De La Torre, nag-monitor na. Salamat gid sa pagtutok. Tani ko no madayon lang ang barangay election. Madayon gid man sino gambal hindi madayon na. So November 2 nang election sa barangay, no? Ama dayon ang election ha, para maisla naman ang mga wala pulos ng mga opisyal kag ma-retain. Ma-retain taman maboto naman liwat ang mga maayo naman iya nga mga leader sa barangay. Leia Baez, good morning. Kay Rolinda Villa Villasis, naga-monitor naman. Bernadette Umiten Calzado, naga-monitor naman diri sa aton pagpangalagad. Senalin Finiquito Tabige, maing aga. Roderick Sagayo, naga-monitor na sila sa upod kay Ruena Tanque, Winifreda Tanque, Haina Akaila, Rodolfo Arlante, dira sa Punta Tabok, Nara Road. Nagapamati na halin kay Roderick Sagayo. Mayla Gayagaya, good morning sa mga mahugod tanga mga street sweepers, no? Tulog pa kita iya, sila masako na sa pinanglimpyo, no? Sa aton mga abyan ng mga street sweepers diri sa Roa City, good morning lang sa inyo. Thank you gid sa pagtutok, kag pasensya na kamuha sa mga street sweepers ta. Anon ta kay may mga saprat gid ya, kag may mga damak ng mga tao nga bisan diin lang mapilak sang ilang mga basura, may basurahan na gid hindi pa matuon. But don't you know, we've been to Taiwan, Vietnam, and even South Korea. Dito ya halos hindi ka kakita basurahan. Pero wala ka man sa makitaan nga mga kayat, mga ka-K5. Ni sa kabilog nga upos ang sigarilyo, way katuya sa may masandaran. Ni sa kabulog nga kabilog nga putos ang dulsi, way katuya makitaan. Dirila niya sa aton, nga dudugay-dugay do tampaon ka na sang basurahan, may basura gyapon sa palibot. No? Nakakadismaya lang, mga ka-K5. Pero sa Taiwan, Vietnam, South Korea, mga ka-K5, way katuya may makitaan nga mga basurahan kung didiin. Malaka katama, pero wala man sang basura nga nagakayat-kayat even sa Myeongdong, no? Sa may sa South Korea, ang Myeongdong isa ni sa mga masako nga lugar, mga ka-K5, damo street foods, mga baligya, pwede ka ka-shopping, pamakal, etc., etc. Way man to basura, no? Ni isa kabilog nga basura, bisan tansan, bisan gamay na gilang likot, wala. Kay kagkon matapos kakaon or may basura ka nga bitbit, ang ga-offer yang akwaon nimo basura, ang mga gabaligya, may ara sila sa nakatago nga basurahan, sila yung nag-dispose, sila gahimos. Mga ka-K5, amo na sila kadisiplinado. Kita yung mga Filipino, ya, hay, mga feeling entitled na, mga saprat kagdamak pa. Oh, just like sa aton sining Esplanade diri sa Roa City, ginawa kapinanami isang city government sang Esplanade, may ara isang opisyal sa barangay nga ginapangtaltal ang mga kwan pavers, gintaltal ang pavers, dason imo imuon niya project siya barangay, uni into, dason may ginpang taltal man nga mga, tawag sini, tubo mga ka-K5, dason imuon niya nga poste project sa barangay, hindi mango, hindi na mango, makawat pa, o tugmahan niyo abi, kundi ni nga barangay, kiti kung may project ka sa barangay, may pundo gid na, pero kung ang imo gingamit nga material sa linsa, kinawatan, halina sa existing projects ang gobyerno, ay ginano mong project ang pundo para sa proyekto mo? Dason materials mo, limpas sa kinawatan man. O tugman nyo, abik, kung dining area, kagmiara man, ang esplanad, ginapagwapo mga ka-K5, pro butangan sang basura. No, diragid sa may Washington Street o sa may Barangay 7, mga karton, mga basura, ang ila, magguyod-guyod sila sa ila mga ido, dira nila ginapahigko. Oh, kundi ang mga naga-jogging, dakag naga-walking, gagulpi lang king-king maglakat, kiti nakatapak sila ido mo. No? Amo na mga ka-K5, kakulang kita sa disiplina. Even ang aton sini nga public market, lantawan nyo na lang kung ano kahigko mga ka-K5. Hindi na tamatingala kung nga man ang tao nagapangita sa iban nga baklan, iti manamian ka na sa baligya da nga ang imong nga ginabaklan nga lugar pero iti kahigko. No? Even sa mga open areas, mga ka-K5, ang gina-display ang produkto, triple kadalagko sa mga langaw nga nagadapo. No? Ambal ko ang mga Filipino, kilala nga malimpiyohon, pero samtang nagadugay na nga nagadugay, ilang taon tabala, doon nagalain iya nga nagalain ng aton pamatasan, na even ang aton sini nga pag-maintain sang katinlo, doon gina-maintain tiya subong kahigko. Gani sa aton mga street sweepers, pasensya na kamo ha, kaya nagadamo, nagidiyang saprat, kagdamak ng mga tao, nga bisan din lang gapilak basura. Amo na ang problema ta mga ka-K5. Hindi lang naton problema ang droga nga nagaresulta sa mga krimen. Problema man naton ang pagbago na sa pamatasan sang tao pag-abot iya sa katinlo mga ka-K5. By the way, sa aton sinikay na nga pulso publiko mga ka-K5.
10: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa atong lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
9: Ang pulso publiko question ta kay na pabor bala kamo nga ipanubo sa edad 12 ang age of criminal liability sa mga kabataan. Balikan ta na karon nalipatan ko partner ara na sa away pagali. Way pa? O, di kaina pa tanagkuan mo. O, sa itong siniga pulso publiko question kaina mga ka-K5. Nagbalik naman ang diskusyon angot sa pagpanubo sa 12 anyos sa age of criminal liability diri sa Pilipinas. Matapos man ang makahalanusbo ng insidente sa pagpanglutang sa isa ka eskulahan sa San Jose National High School sa Tacloban City, nagresulta sa kamatayon sang tatlo kay estudyante kung sa din minor di edad ang ginatudlo ang mga suspect. Edad 14 kag 15 anyos. Bangod sini may mga dagapati nga pinagi sa pagpanubo sang age of criminal liability, mapanabat ang mga kabataan nga may kangtanan sa krimen. Aton pamangkot, ka-K5, ikaw, ano ang imo opinion? Pabor ka bala sa pagpanubo sang age of criminal liability sa 12 anyos o kung hindi? Ipadalang inyong mga opinion diri sa aton sinig pagpangalagad sa aton pulso publiko question diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyong sinig mga mensahe mga ka-K5. Kiti talking about criminal liability under san Republic Act 9344 ako ng Juvenile Justice and Welfare Act mga ka-K5. Ang edad 15 anyos, above 15 years old but below 18 years old, when they acted with discernment, may criminal liability. May salabtun sa kasuguan. Pero kung above 15 years old but below 18 years, acted without discernment, exempted. Exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program. Pero kung edad 15 anyos, 15 years of age or under, exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program, mga ka-K5. Amo ning ginambal sa aton sini nga kasuguan. No? Kinagasaka subong ang discussion mga ka-K5. Kun bala, dapat nagidman manabat sa kasuguan ang mga minor di edad nga nakakakomiter sang krimen kay pabata nga pabata ang edad sa mga kabataan nga nagalapas sa atong sinikasuguan and even ang example diri ang natabo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Edad 14, amo paning naka-change magazine pa sa pagpinaniro mga ka-K5 using Glock pistol. Walang 15 anyos, kaysa lang ito nakapalupok sa 38 revolver niya. Amo ni subong ang discussion kung bala, dapat panubuon pagid sa 12 ang edad sa mga kabataan nga mahimo na silutan kung makalapas sa aton sini nga kasuguan. Ang sabat sa publiko ang balimam roda donato amago paborgid ko kay ginagamit ang puya sa mamalain nga ginaymo sang tigulang light sang mangawat. Ang puya ang pasudlon sa balay para in case badakpan hindi sila mapriso kay minor di edad. Hambal naman ni Belen Sunyo paborgid para hindi na magdamo ang mga kriminal kasubong sa mga kabataan. Hambal naman ni John Stewart Rivera Manabat Amago paborgid gapinagusto naman lang ang mga minor di edad. Ang opinion man ni Les Ann Osorio paborgid kung bata hindi pwede matandog kagbapriso o minaginapabayaan na lang ang perming rason tungod minor. No? Kalabanan actually sa aryo. Si Ordnalem Tulio, tutol, hindi sapat yan dapat no exemption sa age. Pag murder at rape, kung 10 below sila pag legal age sa kasuhan pero makoso din ng rehab sila hanggang sa tamang gulang sa kasuhan. Buhay yan, maibabalik ba ng batas ang buhay? Kung oo, sige payag. Pag hindi at wala rin lang batas na tama sa bansa na to, kamay na bakal na pagbuhay ng kinuha, buhay din ang kapalit. Ang balaman ni Mark Manuel, yes, kasi mga bata ngayon parang walang takot na pumatay kasi alam nila na hindi sila makukulong. No, amo ning opinion sa aton sini nga mga ka-K5. Ang balaman ni Arlene Valentin, yes. Subong bata na gapatay sa mga tigulang. Bawal na kuno sakiton mga bata. Subong kay magkasuhan ka. Subong bata na makastigo sa mga tigulang bangod baliskad man ang lakat sang panahon. Ang baliman Roslyn Hermo, big yes kay para magaganhaga na ang mga kabataan nga nagahimo sang krimen kay may layina. Ang bali John Michael Anisco, ang daming pabor pero hindi sila pabor sa drug war ni Digong. Bata minor gusto mapreso pero ang pusher safe. What the blank. Oh, sige. Amo ning opinion sa aton sini nga mga ka-K5. Diri sa aton sini kapag pangalagad. Now, kung kita maglantaw, sabat gid man bala nga silota na sa edad 12 ang mga kabataan nga maka lapas sa aton kasuguan. Ang aton personal diri nga opinion mga ka-K5. Kung lantaw naton, ang mga mentalidad sang pamatanon sadto laina sang sa subong. Malapad na subong ang ma-access nila nga knowledge. Kay subong yung panahon kung mango kagyapon, imo na niya sala. Kay sang una iya, ako sang una, mahilig man ta magbasa sa una libro, pero ti halos wala libro. Why ka sa makuhaan sa information? Limitado ang learning resources mga ka-K5. Pero subong, sa isa ka pindot, sa isa ka swipe, makuha mo ng impormasyon nga kinanglanon mo. So, choice mo na lang yung subong kung magpakamango ka. Imo na niya choice kag opsyon. Now, ang kamalayan sang kabataan subong, dako na mga ka-K5, mas naglapad. Ang awareness nila, mas naglapad. Mas nangin bukas ng ila kaisipan, mga ka-K5. But let's not forget, ang ini nga edad mga ka-K5, tuman pa katama kalamharon. Although bukas ng ila kaisipan, pero linghod pagkatama ang ila utok. Nalipat kita nga tanan ini nagasugod sa sulod sang panimalay. Wala sang malain nga bata kung napadako lang sang insakto sang ginikanan mga ka-K5. Kung napadako sa insakto kag nagiyahan. Kalabanan sa mga kabataan nga nagahimo sang katarantaduhan, barombado, ining mga nadako sa hindi maayo nga pamilya. Nagdako sa hindi maayo nga komunidad. Hindi iya sabat ang pagpriso kag pagsilot sa kabataan para matadlong sila, mga ka-K5. Just like kay Senator Robin Hood Padilla, nga some dati nga nangin kriminal man, na convict man mga ka-K5, di kong lang tonta, nagbago man gani. Kiti nga ton layidri sa Pilipinas, ang purpose sini nga mariporma kita. Ang aton sini nga sistema, mga ka-K5, nga mariporma ang isa ka persona. Now, kung panubuon ta sa 12, in fact, aton PNP suportado mani. Ang age of criminal liability, dapat siguraduhon ta lang nga may mga pasilidad kita nga appropriate sa sini nga mga kabataan pananglitan, mga ka-K5. No? Pananglitan nga may mga masilutan gidman. Ang problema, halos wala kita sa mga pasilidad para sa ila. Hindi pwede nga isimpunta ang mga kabataan nga ni ibutang tanga nakahimo man sila sang krimen, pero hindi pwedeng isimpunta sila sa prisuhan sa mga common nga mga kriminal, mga ka-K5. Hindi pwede. Kay mas magapalala pagina sa ila. Pero lain naman iya kung involved sila sa mas mga makasilidhi nga krimen. Pagpamatay, pagpangimulos, kagiban pa. Lain naman na iya. So, kinanglan ta ni Timbangon, mga ka-K5. Kung kinanglan amyendaran ang kasuguan, amyendaran ta. But of course, let's not forget mga bata ini. Kag ang dako, gidya nga may dako nga papel, mga ka-K5, amo ang mga ginikanan, kag ang komunidad nga ila ginadak-an. Subong yung mga bata, subong kapalasabat, kung dapalon mo lang, ikaw pa ma-problema. Iba na subong mga kabataan. Pero gapakita ina ga-reflect ina kung paano sila ginpadako sa ilang mga ginikanan nga kalabanan subong mga uyaya. Damo man niya, may mga nabilin man niya nga mga kabataan nga mga maayo. Kagtun lang taw mo nga man maayo ini nga mga kabataan kay maayo man ang pagiya kag pagpadako sang ginikanan ikumparar sa sini mga liho-liho kag barombado nga mga kabataan nga hindi nangin maayo ang pagpadako sang ila ginikanan kag nagbugtaw pa nagmuklat pa sa isa ka hindi maayo nga komunidad, mga ka-K5. Dugangan ta ni sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. O alang-alang na kitikin ako pa nga hulat, way man mo. Sa standby na kamo sa iba naton nga mga programa diri sa K5 News FM. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
14: Kasakit ang tiyan!
15: Max4 Biotic!
14: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
15: Max4 Biotic!
14: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
15: Para healthy ang tiyan!
14: Pag-klinika!
15: Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
15: Clinicas for Biotics.
16: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O gali si Raisa Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: DTX Coffee Mix?
19: Gusto ko na.
18: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
26: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM.
29: Championing the lives of the Filipino.
30: At naidigs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Impormasyon sa ikaayong lawas

0: Mendoza, Voice Lueta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Welcome, kamusta atong nga programa? Informasyon sa ikayong lawas, na? Ora subong 9:04 kag istorya naman naton dire upod si Sir Kevin Bigay ang mga bagay-bagay, na? Dapat kita maging healthy, dapat kita malayo kita sa mga masakit. Hindi ka magkalipat, ha? Mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Kevin.
2: Sunon-wan ta subong engineer.
1: Okay.
2: So mayong aga man na engineer, mayong aga sa ton yung mga suki, isil North, isil South, isil OFWs, mga solid listeners naton diri sa ton programa, ang K5 solid supporters naton nga nagatutok kag nagapamati gid sa aton nga programa ang impormasyon sa ikayong lawas. Pero bago ang tanan, no, naka DTX 500 na bala kamo para may protection kamo batok sa free radicals nga pwede magtugas ang ginatawag naton nga mga inflammation, cancer formation or tumor pada ano man nga mga bukol-bukol sa lawas, tugas ang free radicals, dapat may protection kamo da, dapat naka DTX 500. Kasi syempre, no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong resistensya para sa anuman nga sahi sang balatian may protection. Kag ang D3 Bio, no, app kung gusto mo dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilanat kag sipon, mag D3 Bio ka. Kag syempre ang Clinica Spore Biotics engineer dapat di ganila pagkalimtan, no. Kaya mo ning mas gin pabakod, mas gin paepektibo nga sahi sang probiotic food supplement.
1: Okay. Salamat mayong aga sa tanan-tanan. Ang hindi bala naton malikawan, Sir Kevin, ining pag-edad naton. So, kadamo si mga worries kung kaisa, kung nag-edad kita, sa skin lang naton, mabalana.
2: Yes, engineer.
1: Ang aton nga kung isang pandinig ta, dagalain na, di ba, bungol-bungol na, Sir Kevin.
2: Kumbaga, nag-radiate siya, engineer, sa imong lawas.
1: Correct.
2: Sa external surface ang imong lawas. Pero engineer, mangkoton ta ka bala. Kung maghambal ko aging or pag-edad, ano ang una mo mapaminsaran?
1: Di daw kakwa na eh. Do, ang performance mo daw lain na. Hindi na maayo. Parehas ang kabataan mo, Sir Kevin.
2: Parehas ang mga hubi, no? Kung makumpara mo gid ang imo nga mga mga mahimo nga bagay compared sa mga mas hubin pa.
1: Correct. Kaya dala, babalaan nga gapan nalakit ng imong mga luko-lukuan, mga joints mo bala, Sir Kevin. Hinay ng movement mo. Kagong kaysa do, imbis mangilay ka sa chicks na mahuya ka na kasi mo, wala man ko inugbato.
2: Pero bago pa natin istoryahan, engineer, no, ang healthy aging.
1: Okay.
2: No? Aton danay hibaloon, no, may aras ang ginatawag, engineer, nga duwa ka klase sang aging.
1: Okay.
2: May aras kita ginatawag nga chronological aging.
1: Okay.
2: Sa chronological aging,
1: ang body, ang
2: kanya. Amo na iya ang kadugayon nga gintiner mo diri sa kalibutan.
1: Correct. So,
2: ginatiner mo di sa kalibutan.
1: By years, ginaya.
2: So, let's say, 60 years old ka na. So, silingon,
1: 60 years ka na.
2: Halin sang ginbata ka, 60 years ka na diri nagakabuhi sa kalibutan.
1: Okay.
2: Pero diri tayo ma-focus sa isa ka aging engineer.
1: Okay.
2: Ang ginatawag nga biological aging. No? Okay, let's say, 60 years old kaya, pero ang imulawas, ara pa lang yan sa 45 years old.
1: Ati ka mayo eh, healthy.
2: So, muna yan nga ito, istoryahan engineer.
1: Ang lain na, Sir Kevin, 60 ka na, pero ang panimuot mo yung Sir Kevin, ara na sa 5 years old.
2: Amo nang inambal nila, engineer, no? Kasi ako may dementia, daw gabalik bala pagkabata. Pero dito tayo na, engineer, sa biological aging. Magambal ta biological aging, amo niyang edad sang imulawas, sang imuselula sa imulawas. Now, ano nga mga factors ang pwede magpadasig or mas magpadasig sang biological aging? But silingon, mas dasig magtigulang ang imong lawas. So, amuning ginatawag naton, engineer, nga ang aging bi, engineer, hindi lang sa isa ka simple nga pag-edad, no? Damo na siya factors. Upod ang imo lifestyle, ang imo environment, nutrition, no, sa imo pagkaon, ang stress levels mo pa, kag syempre ang cellular health. So amo gini pinakaimportante, engineer, ang cellular health, kay nga amo ning pundasyon sang aton nga lawas. So kada segundo, bilyon nga selula sa aton lawas
1: ang naka-damage.
2: Hindi, ang nagatinguwa nga magapabilin nga buhi kita.
1: Oo.
2: So, ang mga selula tani, amo niyang naga-function para ma-maintain nila aton lawas kag to stay alive, engineer, para makasurvive kita everyday.
1: Correct, correct.
2: So, ang ilan nga proseso, nagaproduce sila energy, nagarepair sila tissue, kag syempre, ginaproteksyonan kita batok sa anuman nga site, sa mga kagaw, or mikrobyo dira nga pwede magsulod sa aton lawas nga magtugas ang impeksyon. Galing kay ini nga mga proseso, gali engineer, naga-create sang basura sa aton lawas or naga-serve nga tok-tok sa sulod sang aton lawas. Ano ini sila? Amo ning ginatawag nga free radicals. Ang free radicals, unstable molecule ni sila nga ginaguba ang aton nga lawas. So di ni sila makuha, engineer, makuha ni sila sa air pollution, sa pagpanigarilyo,
1: sa mga bisyo.
2: Sobra nga pag-inom sang makaulubong ilimnon, pigaw nga diet.
1: Correct, no?
2: Wala ka mayuga kaon prutas kag utan, hindi balanse mo diet. Kulang sang tulog kag perme ka stress, engineer.
1: So amo nang ginambal nila nga cellular damage tungod sa mga bisyo nimo.
2: Ang kisa ginakalimtan tano, ang mainit nga silak sang adlaw.
1: Correct, correct.
2: Isama na siya sa naga-generate sang free radicals sa aton nga lawas, engineer. So, anong matabo kung magdamo ang free radicals sa aton lawas? Amo na nang ginatawag naton nga oxidative stress. Ginabalik-balik tayo na diri sa aton programa. Ang oxidative stress, kung sa diin, tam-an na kadamo ang free radicals, sa sulod sang imo lawas, mas damo pa compared sa imo antioxidant. So, kung butsilingon si na engineer, kung mas damo imo nga free radicals, wala na sang chance nga makarepair pa ang imong lawas. Kay mas damo ang mga bagay nga nagaguba kaysa sa nagarepair.
1: So ang mga tissues nimo, ka mga selula nimo nga kadamage nang kaguba.
2: So in short, mabudlayan sa pag-recover ang imong lawas halin sa damage nga gintuga sang free radicals. So ini siya nga proseso, no, ginatawag ni siya sa nga oxidative stress. So anong matabo sa anong ginaubra sang oxidative stress? Hindi lang kay selula nato nang iya ginaguba.
1: Okay.
2: Ginaguba niya ang proteins. Proteins naton, ang DNA, ang aton nga mga blood vessels, magambal ta blood vessels, mga kaugatan kung di naga-circulate ang dugo. Because the main reason is, no, ang ining proteins and DNA makita ni sa sulod sang selula.
1: Correct, correct.
2: Kag ining aton nga blood vessels are all also made up of cells. So kada kanto sang aton nga lawas di may selula gina da engineer.
1: So hindi na hindi na normal ang ilang pagkabuhi sa imo lawas.
2: Amo na sa engineer, gaka damage siya. So imagine wala na sang may ga repair, wala antioxidant, kitam-an kadamo ang basura sa sulod sang lawas mo. Damo free radicals. So pigaw na ang recovery sang imo nga lawas. So ano bala ang mga sinyales nga ang imo lawas ara sa increase oxidative stress, no, mas taas imo oxidative stress. Amo ni kumpirmi ka ginakapoy.
1: Okay,
2: tapos nang ining adlaw bi injer, grabe imo trabaho, no, nagakwat kada bi.
1: Okay,
2: tapos nagpahuway ka man pero feeling mo wala ka naka-recover, isa na siya. Ikaduwa, dasig ka magbalatian, dasig ka magsipon, trangkaso, nagpigaw imo
1: ang resistensya mo nagahina, Sir Kevin.
2: Isa pa gid, engineer, hubin ka pa, no, imo edad hubin pa pero gaguluwa na ang mga wrinkles sa imo nga mga kilid sa mata.
1: Ang skin mo dugasag, yes. Gasag
2: naga-dry, naga-luya ang imo nga skin. Kay may ara man tay iban mga old age na gani, engineer, tam-an pa ka firm sang ilang panit, no, because ang healthy lifestyle na Manila yang
1: nagabago. Exercise siya guro, amo nakabulig sila.
2: So ika lima, engineer, nga reason kung ang factor kung ikaw may mataas ng oxidative stress, mental fatigue, magambal ta mental fatigue. Gamay lang nga problema, hindi ka nakapaminsar, do ka mental block ka na. Kag ika anom, chronic inflammation.
1: Sa sulod sang lawas
2: mo. Sa sulod sang imo lawas, amo ni siya ang mas deadly pagid ang chronic inflammation. kay hindi ni siya naton makita kag hindi ni naton mabatsyagan sa early stage. Mabatsyagan ta lang ni kung ulihin ang tanan.
1: Kaya yung sama Blaster Kevin ng aton mga tulaan, galuya, kwando weaker bla, tapos gaputi ang aton mga buhok, Sir Kevin, kung daw may ulo edad ka na.
2: Yes, Engineer. Sometimes ang pagtubo sa mga puti nga buhok could be genetics also, Engineer.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang pagtubo sa mga puti nga buhok or uban, hindi na siya malikawan.
1: Okay.
2: Pero mas slow down na siya, mapahinay ang pagwa. So you need to have a healthy lifestyle. So amo ni Engineer Storyanta na.
1: Correct, correct.
2: Kung paano naton maproteksyonan na naton ko galingon batok sa free radicals nga nagatugas ang oxidative stress. Kag paano naton ma-maintain ang healthy biological aging? Nga maski 60 years old na ta ang aton lawas, hubin Japon ang feeling. No amo ni. Kinanglan naton antioxidant. Isa sa pinaka-importante nga depensa sang aton lawas amuning antioxidant, Engineer.
1: Correct.
2: Kag makuha ini naton sa mga natural sources pinaagi sa pagkaon sang utan nga mga color green.
1: Okay.
2: Masirik ang color,
1: green leafy vegetables,
2: violet, amo na mga rich in antioxidant.
1: Tapos prutas pagid.
2: Yes, sa prutas nato no sa mga tigpalamati naton dabla nga mahilig magkaon mansanas.
1: Uh-huh.
2: Inyo pagpaniti ang mansanas. Amo man ang ubas.
1: Sinila kun may mga wax na kuno. Usa da toxic pa
2: kun. Inyo lang hugasan ang inyo nga prutas, uh-huh, no? Tubig na may asin or baking soda. Pwede na siya, no? Tapos inyo banlawan mayo para hindi man maalat inyo nga prutas. Kag syempre, Engineer, amo na nga hindi pagpanitan ang prutas. Kaya ang antioxidant ara sa panit sang prutas.
1: Tud ka, okay, bisan kung panitan mo bala? Ang oxidation process gadasig. Amo na nga daw dali madunot ya kun
2: mabab. Sa kamatis, Engineer, may antioxidant pero kabalo ka, Engineer, ano nga tanom ang may pinakamataas nga antioxidant level?
1: Ti ang tubo?
2: Tubo ang pinakabugana nga tanom nga ari sa probinsya sang Negros.
1: Oo, no? Damo tadi.
2: Sa Negros Island region gid jagani, I mean, no? Tubo. Kung makita nyo ang panit sang tubo, di ba? Color violet.
1: Sirik-sirik.
2: Sirik-sirik yan ang color niya. No? The more nga sirik ang color sang isa katanom, mas mataas iya antioxidant content. Inasuno sa mga pagtuon kag mga experiment nga ginhimo sa laboratory.
1: Mm-hmm.
2: Kag dito gali nila na found out, Engineer, nga ining panit sang tubo, kung imo siya pugaon, kag kakson ang matamis nga parte sang panit sang tubo, mapuslan mo gid siya gali as effective nga antioxidant defense para sa imulawas against free radicals.
1: Tiyang aton blad yung nga tubo, hindi ginagawa.

0: Gina na siya ang mga non-food antioxidant.
1: Pero may manami man, Sir Kevin, ibutang mo lang sa bulsa mo, DTX 500.
0: Pero nga, importante, engineer, ang antioxidant, subong nga chimpo.
1: Correct.
0: Kay bangod ang modern naton nga lifestyle, ang isa sa rason nga nagnubo ang aton antioxidant defense system. Mas nagdamo ang production sang free radicals bangod sang modern lifestyle. Bangod instant tanan, instant noodles, instant food, fast food. Tanan gusto naton instant. Kay bangod sa tam-an kabisi sang aton nga pangabuhi, engineer. Hindi na kita makaprepare sang mayong nga pagkaon, wala na kita time mag-exercise. So, hindi naton pag i-take for granted ang aton lawas. Dapat subong pa lang aton na alagaan samtang wala pa kita may ginabatsyag, no? Mas nami gid mag-invest sa inyo nga health, no? Subong pa lang nga tinion kaysa sa magbayad kamo sa inyo nga balatian sa ulihi.
1: Gani man.
0: Di ba lang, engineer?
1: Hindi so, wise mo lang, Sir Kevin. Dapat yung investment, early na. Basta mag-investment ka, early na yun. Kaya yes, kung sa punta na na yan.
0: Siyempre, ang makabuligid sa ila, engineer, ang DTX 500.
1: Correct.
0: No? Ang DTX 500, himo sa panit sang tubo. No? Dira nagalin iya antioxidant. Ang iyang antioxidant, perte kataas, 1.3 million sa ORAC scale. But silingon na muna kataas ang iya kapasidad. Magprotekta against free radicals. Siyempre, partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C nga makapabakod sang inyong resistensya para hindi dali-dali masulod sang balatian ang aton nga lawas. So, ina ang aton nga power duo, engineer. So, importante gid ang antioxidant sa aton nga modern lifestyle subong. Kay para may ara kita protection against free radicals nga nagatuga sang oxidative stress para ma-maintainan naton ang aton nga younger biological age.
1: Okay, so amon ang kinanglan ta, ha? Mag-take kita permisang DTX 500 suplemento ini nga maka-retain sang aton nga mga pwersa, maka-retain sang maining antioxidant mo kay gina away niya mga free radicals sa imo nga lawas. No, hindi na kita mapadugay-dugay, Sir Kevin. Tadto kita sa talk ni Doc, ano mga benefits nga matag sining aton D3 Bio.
0: Yes, D3 Bio. Ang D3 Bio ginatawag ini namo ni Sir Boy, isa ka pharmacia sa sulod sang isa ka kapsula nga pharmacia. Kung magadto ka sa pharmacy, ano man pangitaon mo nga bulong, ara sa pharmacy. No, kung ano nga benefits ginapangita mo or protection sa isa ka bagay or sa isa ka food supplement, ara na sa D3 Bio, engineer.
1: Ang mga number ni Sir Boy nga overall health.
0: Overall health. So, ang atong topic subong is parte naman, engineer, sa mga, ano bala, maski kumplito ang tulog, pero pagbugtaw nila, ginakapoy sila. So, sa ato nga mga suki nga tigpalamati, nakabatsyag bala ka mo sini, nga inyo tulog kumplito man, pero pagbugtaw nyo, ginakapoy ka mo, ginatamad ka mo, dawala ka mo energy. Kung nabatsyagan nyo ni, no, wala ka mo nag-aisahan nun, no, in kagadamo sininga mga tao ang nakabatsyag. So, muna nga itong pag-istoryahan kung paano natin i-improve aton energy level kag paano makabulig si D3 Bio. So, ang pagtulog, engineer, importante gid ina siya. Kay dira mostly nagakatabo ang recovery sang aton nga lawas after nga bira-bira ta ini bala trabaho sa bilog adlaw, engineer. Tiyo,
1: hindi lang
0: sa pagpanimakas.
1: Kunin mo lang taon, 16 hours ang pinakakuan sa imo trabaho, sa imo trabaho mo. Ang lawas mo niya, kinanglan pa huway man.
0: So, sakto na imo punto, engineer. Imagine 16 hours ang imo nga kabuhi adlaw-adlaw, bugtaw ang imo lawas
1: sang
0: nagatrabaho. Samtang ang imo lawas nagapangayo lang sang 8 ka oras nga pahuway. So, amo gina ka importante ang pagtulog. So, 8 lang na kauras dapat iatagtagin ni sa aton nga lawas, engineer. Kay amo lang managani nga oras eh. Gamay nga oras lang man iya ginapangayo para makarepair siya, para makarecover sa aton nga pag-abusar, pagpanimakas, pagtrabaho sa bilog nga adlaw.
1: Kung lang taong blessed, Kevin, kung di 8 kauras, again sa 16, kung imo lang taon, kung mag-edad ka sa sinta, 20 ka anyos kidya ang

0: tumutulog, Sir Kevin.
1: Hmm, sakto gid din ginger, no. So, ano nga mga rason nga aga kakap nga amunin mo na batsyagan maski na kumpleto mo imutulog, engineer? Una, poor sleep quality.
0: Okay.
1: Kay base na kumpleto mo tuod ang imo nga ano, ang imo nga ano ni, ang imo nga tulog pero wala ka man nagtulog sa oras.
0: Okay.
1: Late ka na nagtulog, so late ka man bugtaw, pag bugtaw mo kapoy ka.
0: Ala, enda kun mabasulan pa si Mrs. kay permiso ka panguhit.
1: Amo pa gina engineer. Isa pa gina engineer kung sa tunga-tunga sang imutulog gakabugtawan ka.
0: Correct.
1: No, bugtawan ka kay gakadisturb imo nga tulog.
0: Ang lain daw pangihi blaser kibin may ara tag lima ka bisis gabalik sa banyo. Hmm.
1: Isa pa gina engineer karason. Lack of physical activity. So kung bilog ka lang dang adlaw nagapungko sa opisina, wala ka nag-exercise.
0: Aha. Uh-huh.
1: No, pag-abot mo sa balay, nagigda ka diretso. Wala ka physical activities. Ika-apat, engineer, nutritional deficiencies. Kulang sa vitamins and minerals, kulang ang imo nga ano, nga puro empty calories, puro ka junk foods ginakaon.
0: Wala nutritious. So may nutrient deficiency. Hindi nutritious ang mga junk foods na mo.
1: Kag unstable blood sugar level. So amo gining ginahatag sa aton sang mga junk foods. Unstable
0: okay.
1: Blood sugar level. Ga spike imo sugar pero feeling mo kapoy-kapoy ka Japon, wala ka energy. So, paminsara ang inyong alawas nga daw sa lakyan ini. So, para ang sa lakyan mag-dinner or magpagapadayon nga nagadalagan, kinangla niya engineer sang insakto nga gatong para sa sunod nga adlaw.
0: Okay, okay.
1: Kumbaga, di ba, kung mag-park tayo engineer, di ba, ginkwantaton sa lakyan, gingamit na subong.
0: Uh-huh.
1: Pag-park tayo may gasolina pa na Japon.
0: Correct, correct.
1: So para magamit ta sunod ang aton nga salakyan, dapat amo man Japon nga gasolina aton gamiton nga ara sa sulod sang tangke sang aton
0: okay,
1: lawas.
0: Okay, okay.
1: So amo ni ang reason nga ang mga tawo nagarely too much sa carbohydrates, engineer. Kaangay sang kanon, tinapay, mga pastry, mga cake, no amo na sila, engineer.
0: Mga noodles.
1: A source instant noodles, a source of their energy. It's true nga ini nga mga pagkaon makatag sa inyo sang energy. Pero gulpi lang sini manaog inyo nga sugar.
0: Mataas
1: blood sugar.
0: Mataas gid eh.
1: Masaka siya, mas spike siya una, engineer. And then gulpi manaog.
0: Ay, amo na.
1: Kumbaga unstable ang iya ginahatag.
0: Okay, okay.
1: Pagkakaon mo hyper ka pa. Pagkagay-dugay ginatuyo ka na.
0: Aha. Uh-huh.
1: So amo na siya ang ginahimo sa mga amo na nga carbohydrates sa aton, engineer. So amo na ang mga tawo kung pala kaon, grabe bala magkaon, kanon, tinapay, mm-hmm, noodles, mga bihon. Ang ila siniga ka experience, morning fatigue. Aga pa, ginakapoy na. Sa hapon, ginakapoy man.
0: Mm-hmm.
1: Ginatuyo, wala energy. Wala, lack of focus, wala mayos ang focus. Kasi syempre, ginatuyo pagkatapos ang kaon.
0: Okay.
1: Muna sa engineer. So, paano makabulig ang D3 bio sa aton nga mga tigpalamati, engineer, nga naga-experyensya sang amuni nga kondisyon. Ang D3 bio may aras ang medium chain triglycerides, engineer. Ining medium chain triglycerides, mga ano ni sila, healthy fats nga kumbaga makahatag energy sa aton lawas. Not just energy, but clean and stable energy. It will fuel your body all throughout the day. So ang MCTs makita ini siya sa extra virgin coconut oil nga component sang D3 bio. So ang unique diri sa engineer sa aton nga D3 bio is gina-convert ini siya into energy nga mas magamit sang aton lawas kag mas steady kumpara sa iban nga fats.
0: Okay.
1: Kumpara sa carbohydrates. So ang MCTs naton hindi kinanglan lawig nga digestion. Imagine ang aton
0: pila carbohydrates
1: siya, pila pa da ka oras galingon sang aton nga
0: lang. Uh-huh.
1: While ang MCTs, pila lang na daya ka minuto, may energy na ta.
0: So, Sir Kevin, hindi ka ginagutom kung maka-take kaya D3 bio?
1: Mm, isakto gina-engineer. So ang MCTs nga ara sa D3 bio, engineer, no? Makatag sa aton sang daily energy, makatag sa aton sang mental focus,
0: okay.
1: Kag active nga lifestyle. To have an active lifestyle, kinanglan mo stable energy. Para may mental focus ka, kinanglan mo also stable energy nga ang imo nga brain hindi na kinanglan mag-demand.
0: Correct.
1: Kag syempre ang daily energy get for natural process like your own metabolism, engineer. So para kag syempre engineer, ang MCTs hindi niya magic ha. Nga pag inom mo sang isa lang ka kapsula, instant na.
0: Uh-huh.
1: Kundi it is consistent in religious nga approach, engineer, no? Dapat adlaw-adlaw ka nagatumar sang D3 bio at least 3 times a day, engineer.
0: Mhm. Kinanglan din.
1: Meal. Kag syempre may ara ini kaupod, stay hydrated, inom ka dapat sang damo nga tubig. Engage ka sa physical activities, mag-exercise, likawan ang pagkaon sa mga tam-an katamis, kagkaon ka sa mga balanced meals, manage mo stress levels, kag i-maintain mo ang imo consistent nga sleep schedule.
0: Mm-hmm. So,
1: tulog timprano para kag hindi magpulaw para nami ang imo nga quality of sleep. So, amo ni engineer, kung ikaw isa ka tawo nga ginakapoy perme mas kinakumpleto imo tulog, kinanglan mo ang D3 bio para may ara ka stable source of fuel. So ang D3 bio hindi lang para sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, kundi para gid sa overall conditioning sang inyong lawas.
0: Salamat Sir Kevin, no, kinanglan ta supplyan tang aton lawas inside. Pero kinanglan ta man Sir Kevin, proteksyonan ta ang outside nga parte. Ning aton skin bala, ining expose sa guwa permi, kinanglan ta maligo adlaw-adlaw kag proteksyonan ta pinaagi sa pagpanghabon sang DTX Beauty Soap, Sir Kevin.
1: Yes, ang DTX Beauty Soap, himo sa Madrid de Cacao Leaf Extract, may antifungal property.
0: Mm-hmm.
1: Guava Leaf Extract, may antibacterial property, kagalin man sa BCO, no? May ara siya sa nga guava leaf extract, antibacterial property. Kag ang nami diri may papaya fruit extract, engineer, nga bugana sa papain, nga nagahatag sa gentle exfoliation sa aton panit.
0: Naputi eh,
1: para panita. Nagaputi aton panit, para makakas ang mga dead skin cells.
0: Correct.
1: Kag syempre, ma-nourish or ma-maintain ang moisture sang aton nga panit kay bugana ini sa antioxidant. So, mag DTX Beauty Soap na, may skin care soap ka na, may antimicrobial soap ka pa.
0: Of course, dapat likawan taman yung aton lawas blang kabaho, Sir Kevin. So maliban nga nagapaligo makita gamit ining aton nga DTX Beauty Soap, kinanglan ta ilok bala Sir Kevin. Inang ilok nga mga mabaho kung hindi kung gusto ma-expose na. Oh, grabe. Kinanglan ta Clinica Dio Fresh 48 hours protected ka. Kaya may ara nga ano ina Sir Kevin ang aton nga ginahaplas sa aton ilok.
1: Para sa body odor, engineer, isa lang ang solusyon, Clinica Dio Fresh. Himo sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginapatay ang kagaw nga ugat sang imo nga body odor. Kag syempre engineer, may ara kita bag-o nga line sa aton nga mga deodorant, no? May ara kita subong bag-o ang Dio Glow.
0: Oh,
1: ang Dio Glow, no? Sa Dio Glow mapapawaw ka sa bawat pahid sang Dio Glow. Ang Dio Glow naman niya sa mga may problema sa nagaitom nga kilikili, kag sa mga naga magaras bala ang ilok,
0: okay, dos,
1: no? Gusto mo smooth kag maputi imo kilikili, kag syempre wala man body odor, engineer.
0: Correct.
1: Mag Dio Glow, no? Ang Dio Glow, bantayan nyo. Lapit na lang ina maging available sa aton ng mga clinic branches, no?
0: Uh-huh.
1: Kag para sa dugang information about sa Dio Glow, magbisita sa amon Facebook page. Kag syempre engineer, hindi ni kumpleto kung hindi ta makapangape. Ang una ta nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, bugana sa antioxidant. Nga samtang nagakape ka, protektado ka sa oxidative stress nga pwede magpatigulang sang imoselula nga pwede magtuga sang cancer formation. So dapat imo kape hindi lang kay basta-basta sabor ang ginahatag simo, kundi may ara protection kag depensa nga dala. Magklinika DTX Coffee Mix na. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Kag isa pa Sir Kevin, inang daw mabisyuhan ka bla.
1: Mm-hmm.
0: Ah, like
1: mga taas na sugar level,
0: sugar level mo, kinanglan mo ining double barrel nga kape, DTX Premium Coffee, Sir Kevin. Yes,
1: DTX Premium Coffee, duwa ang ingredient niya sini, no? Ganoderma mushroom cud, syempre, ang mapait Japon nga panit sang tubo.
0: Uh-huh.
1: No? Bugana, santay oxidant, kaya nami dire engineer, no? Sa mga may diabetes, nga luyag mga pe.
0: Uh-huh.
1: Nga nagaproblema sa ila, blood sugar level. DTX Premium Coffee ang sabat, kaya nga ngiyang sweetener, stevia. Masaburan nyo Japon ang kanamit, katamis, kagkapait sang isa ka kape nga ilim nun sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas ang inyong nga blood sugar level.
0: Okay, kaya kung gusto mo proteksyonan mga imong sulok-sulok, Sir Kevin, may ara kita na pre-bio coffee.
1: Mm.
0: Ha?
1: Pre-bio coffee, engineer, no? Ang pre-bio coffee, nami gini kung may stress ka mo,
0: uh-huh.
1: Kung palatuon ka mo, kay may probiotics nga naga, pa-uptick sang inyong memory,
0: okay.
1: Nagapanami sang inyong mood, nag-stabilize ang inyong emotions, no? Para ma-manage yung stress, mag-prebio coffee. Pero nami gidya engineer kung kumpletuhon nila, may clinical probiotics sila, protektado sila sa diarrhea, constipation, or even colorectal cancer, kag nami pa ang nutrient absorption nila, no? Sa ilang alawas, kag protektado kapag sa pabalik-balik ng urinary tract infection.
0: Of course, kinanglan naman Sir Kevin, extend food supplement for men para sa mga may edad-edad na. Mm. Dapat na may Sir Kevin sang blood flow.
1: Blood circulation.
0: Oh, no? Blood flow mo. Pag ang kwangi, panlalaki.
1: Mm, sa dapat, mga ga-workout da, sa mga ano gid, mga maskulado da naton yung mga listeners or mga trabahuso nga mga listeners naton nga kisa wala na time kay partner, kinanglan nyo extra energy kag extra nga performance mag-extend food supplement. Ang extend food supplement himo sa klaba, klabuwaska kag makarot, no, mga Peruvian herbs,
0: okay,
1: nga bugana sa phytonutrients kag amino acids para nami ang blood circulation kag may extra pack sang energy nga hatag sa inyo.
0: Speaking sa blood circulation, Sir Kevin, ti may aram kita darang liniment.
1: Mm-hmm.
0: Maayo, Sir Kevin, bisan sa amoy lang, gwapong-gwapo na.
1: Mm-hmm.
0: Ma-enhance ang imong nga mga muscles, kagang imong memory, di moment makasimhot kasi ni.
1: Yes, engineer.
0: Klinika.
1: DTX liniment oil. Sa DTX liniment oil, makakasgid ang pagpalanakit sang imo nga kalawasan, makarelax ka pa, no? Pati imo nga pinsar makarelax,
0: tibangod
1: may aroma therapy. Sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang imo nga lawas.
0: Wala ta tiempo, Sir Kevin, abi Miraculous edition.
1: Yes, sa mga suki naton, tanan nga produkto sang Klinika del Tanativo available sa mga pili nga farmasya lapit sa inyo nga lugar kag sa aton nga branch sang Klinika de Alternativo. Para sa mga address ang amon nga clinic, magbisita sa Facebook page namon ang Klinika de Alternativo. Kag syempre dapat healthy lifestyle, disiplina sa pagkaon, kaglikaw sa mga bisyo, kag syempre adlaw-adlaw magtumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Klinika Sport Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
0: Nakita ko, Sir Kevin, gayum-yuhum ng aton mga tagpalamati. Punong-puno sila sa informasyon sa atong nga programa, informasyon sa ikaayong lawas. Indiap ni Dr. Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, kaga station manager Sir Rods Palma, kaga aton nga Vice President sa Operation Sir Iljan Castanyo. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan atong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
1: Medyo na lawigan ko sa detects ba?
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na is kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
4: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
13: Gusto ko lang maminsan sa malain,
14: ah.
13: Pero Anika, sino naman si My Queen?
14: Natural. Si Mami ko eh.
13: Ay, Kinika. Anika, di sino to yung nakabuta nga baby?
14: Ha? Ah, bata sa tupad balay namon. Eh, kabalo ka daw. Baby face, sabi. Amo na, baby ang ginibuta ko sa phone book ko.
13: Pero, sino to yung si Honey?
14: Ha? Ah, kukuan. Ang ido namon bala. Ay nablang arkiso namon nga ido. Si Honey na ang alan.
13: Kanami ba? Naka-phone book siya, no?
14: Ginsave ko lang ang alan kay Dalayan a birthday mo.
13: Ah, sadya-sadya, no?

0: Gupta na wabala si Noli, oh.
1: Ay, oo, no. Halin pa sa nga agaral na siya sa igad sa baybay.
0: Ala, nag-ano'y na nasaman.
1: Ang butado may ginaisip pa na.
0: Balas man ang ginakaptan niyo.
1: Ha? Ay, oo, gani, oh. Kagkadakop niya sang balas, ginaisip niya, oh.
0: Ala ka, doon naglala na gina si Noli, oh. Daw nagbuang na gina siya.
1: Amo gani eh. Halin pa na na siya kagapon eh.
0: Te, basing wala pa siya katapos isip.
1: Ay, Amo gani eh. Halin pa na tagapon ni si Paya. Wala pa siya katapos.
0: Amay, paguro ka to. Antas siya tabog ko.
1: Ay, hindi na. Basing kita naman isipon niya.
0: Maisipan nga, isa ka budot. Maisip siya, isa ka budot. Isa ka tabugok.
1: Gagkon malipat siya, be.
0: Salito niya taisip, eh.
1: Ay, ako.
0: Ay, naglala na ginasinuli, no. Pati balas ginaisip yan, oh.
1: Oo, ito gani, oh. Ala, nahulog ang balas sa kamot niya, oh. Oh. Uy, ala, ato naman. Isipo niya naman guru balik ay. Kaya nagsala siya. Hala, di kita mo. Doon nagsulit sa liwat isip mo.
0: Ala, ginatag isa-isa. Yagid yung galiisip ang balos. Paano naman?
1: Ay, oo, ay, para guru wala sang kapin. Kagkulang. Akong gani ba si tapos siya isip? Review niya pa na liwat blaw?
0: Siya binuang nagid na iya tabugok.
1: Kagakon bala sa sobra tadi kalantaw sa iya. Malatnan man sa pagabuang niya.
0: Mas nami magbuang. Magbuang to sa takiliray. Hindi lang tungod kay Noli.
1: Ay. Para naman kita sa takiliray mo.
0: Uy, para ma-divert naman ang aton atensyon sa iban niya butang. Hindi lang kay Noli. Do, artista na nakaroon si Noli. Ginabuang-buangan.
1: Ay, ala, sadya-sadyay, no? Ayaw!

0: Mads Marites.
1: Ano, Mads Kayot?
0: May plano ka pa nga magalinde. Halin ka pa di ka ina, pero daw wala kagidya plano maghalin, no?
1: Ano pagalin ko di kay wala mo pa man ko nahatagan, Mads?
0: Siling ko gani nga wala ko di kwarta.
1: Ikaw pang wala kwarta, hindi ko ya magpati, Mads.
0: Kay tuod gid man na nga wala ko kwarta subong, amo na gani nga dason lang kumahatag sa imo.
1: Ay, te, hindi ko magbalik sa ospital, Mads, eh.
0: At kung hindi ka magbalik, sino mabantay kay Norbeng?
1: Wala, eh.
0: O, te, sino mabantay sa iya?
1: Wala, eh. Bahala na siya. Total, wala ka man sang may ginhatag sa akon.
0: Labaw.
1: Pero hindi mo, Kuya Mads, paghatagan. Hindi, Kuya, maglakat. Diri lang, Kuya, sa imo, matiner.
0: Agoy. Bow na lang, gids, Mads Kayot.
1: Basta, Mads, malakat lang kuya karon kung may bigay ka na sa akon. Kung wala, te, mapaugat ko niya.
0: Guys, sadya-sadyain, no? No.

0: toto da ko.
1: Ano man na dyan laba?
0: Sa tood lang. May sikreto ko. Resugate ko ni Simo.
1: Sikreto?
0: Oo. Sikreto ko lang ni Tani. Resugate ko man si Simo, ah.
1: Sige, ah. Kung isugid mo sa akon, pwede git.
0: Basta makip secret ka man, guro?
1: Oo, ah. Masaligan, kuya. Ako pa, ya. Ti ano na, Meg?
0: May gahom ko bala.
1: Ano? Ano nga, gahom?
0: Hipos ka lang, ha? Pero di, kuya, kakusog.
1: Kusog?
0: Oo. Sa pwerte ko gani ka kusog, ginakwat ko nga mo ni sa kapurok.
1: Ano? Isa kapurok ginakwat mo?
0: Oo ah. Ako pa ya.
1: Wala mo gali na ba't yaga ng ang pagwahakwat ko sa bilog nga barangay?
0: Wow!
1: Oo ah.
0: Ano?
1: Oo. Kinakwat ko gani ligad ang bilog nga barangay. Wala mo lang guro na batyagan eh.
0: Wow! Wala mo? Mas kuso kapag i-jalay sa akon?
1: Uy, basi eh. Kay may bilog man to nga barangay. Ginakwat ko. Dala pa to gani ang inyo purok.
0: Hala, sunay sa jay, no? Wow!

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Pod Supplement for Men. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Mr. President.
1: Yes, Ibusman Ribulta.
0: Amat-amat ko na, boss, ang mga plano ta.
1: Ute, kamusta man?
0: Daw may mga senador nga malukso sa aton. Manuguan naman ang kaso sa magutod, mang ilan negosyo tuwig,
1: bah.
0: Pero ang gagawa sa gripo, hangin.
1: Agoy! Bagay lang na sa ila.
0: Kaginang ang magutod nga mga senador, kadamo naging gali sa mga humayan, mga kampo, nga nahimo nga na subdivision na nila.
1: Ate, paldo sila eh.
0: Amugani
1: na silingko, na minas law puro ni Pastor Kibuloy.
0: Kagaman, Boss Bibieng.
1: Kaya nga ah, si Pastor Kibuloy, ang tag-iyas ang langit, ang duwa na yung magulutod nga bulgar, ang tag-iya naman sang duta. Siling ni Pastor Kibs, sa inyo ang lupa, sa akin ang langit.
0: Palariyo lang na sila, Boss Bibieng, mga loyal kay Inday Saray Lustay.
1: Sige lang, takson tagid kun din astang ila kaluyal kung may kaso nang magwa sa ila.
0: Sabagay, boss. Basi malaman o guwa pa lang ang ila kaso, una na sila lukso.
1: Amo nang gusto ko matabo.
0: Kag matabo gini na iya, Mr. President.
1: Kanami lang, basta nakagamit kita sang coke. Kukwa.
0: You know what, Mr. President?
1: O ano ina?
0: May bilin pa ko ding coke. Kokwa, Mr. President.
1: Ate, sige. Iplastar ang plastaran kay makokta. Kokwa naman ta. Agod na mag-alam pag ita ibusman ribulta.
0: Sadya, sadya, you know?

hindi na gid ko makahulad. Namatiwasan ang tanan nga mga senador nga nagaapin kay Inday Saray. Ikaw na ang masunod, Dante, manguligta. Kapiyo-piyo gid sa imo, no? Gasalig ka kay abogado ka? Sa mga tao, kuya, nga mga senador, wala niya abogado, abogado, ah. Kay madala na ya sa bendalo. Abi mo, makaarte ka sa mag-utod na tulpox ba? Pusa ka niya si Ilaya. Kay mangliab na sila ya. Basi kung bit-biton kanila pagwa ng ginabutong sa kwilyo. Hahahaha.

0: Hey, diri lang ko aray mapulupong ko. Kino kataw hay dia. Nami, pwede kayo may mabatian ka nga mga istorya nga wala diri. Wala dito. Ay, aba!
1: Pastor! May pamangkot ko blan!
2: Ano wina anak ko nga Tukmol?
0: Baw, para naman oh. Nagkitaay naman si Pastor kag si Tukmol. Ano naman na iyan ang istorya nila man?
1: Kung magampo ko nga mangin mangranon ko, dasi na naman tuman.
2: Ano Tukmol? Gaubra ka bala?
1: Amo gani problema ko eh.
2: Nga o.
1: Gusto ko mangmangranon. Pero nakapoy ko magkubran.
0: Wow! Oh, ni mali nga Tukmol ay. Gusto yung magmangranon pero wala man siya gaubra.
2: Tukmol, hiniya mo sina.
1: Tita, ano Pastor?
2: Kinanglan ang may pagpaninguha, man.
1: Sabi ko, anay, prayil. Plus tulog lang.
0: Wow! Buti, Tukmol, ginayang imo.
2: Hindi na pwede, Tukmol.
1: Ay, galing ka, Pastor. Pero kabalo-kabala nga may talento.
2: Wow! Ano ang talent mo, Tukmol?
1: Magatulog ko, bisanding.
0: Wow! Bilang ka ba ka talent, ya?
2: Hala, talent kit ba na?
1: Sa bangko! Sa duyan, sa salog.
2: Kagbasi pati sa sermon?
1: Kagamamo, ginaguro, Pastor.
0: Wah! Nangimal nga Tukmol, pati sa sermon sa Pastor, matulog sa. So, tabo niya pang Pastor.
1: Pastor! Oh. Nga pala kata, Domingo, namin kita kayo ba matiyan ang sermon mo?
2: Salamat, Gitukmol.
0: Aba? Dugi na into ipas, Pastor.
2: Kagaman nga na namian kagitsang sermon ko, ha?
1: Kaya mo lang nang oras nga namin ako tulog.
0: Buisit! Buisit kagigatok mula ka! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: makita mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced!

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Can Code, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitindyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3 Bio.

0: ano to, anak?
1: Honeymoon na namon sang asawa ko subong tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
0: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte siyang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte siyang lawas siya.
1: Oo, tay. Ari na tay, nahimo ko na.
0: Okay, okay na.
1: Oo, tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok ya.
2: Yeah! Hey! Hi! Galing nga wata!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inaw.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
16: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance
0: and syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio!

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, sakatob lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, hi! Galinga one time!
1: Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ma-checklist
6: na ka. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
7: Uy.
6: Ubos. Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
7: Uy!
6: Even
5: may
6: mother
5: ka hindi kapatay.
6: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 Bio.
5: Wala
6: sa
5: D3.
6: Sa D3.
5: Oh, di ba?
6: Ordinaryo.
5: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan. Because of monolaurin. Amo na nga pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan, para ang tao makasurvive kag makadamo.
3: D3 Bio.
5: Correct. Another checklist.
6: Gusto ko ang D3 Bio.
5: Duha ka
6: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
7: Economy na boy.
6: Gusto kuya
5: hindi ko malipatan ang mga utang ko.
6: gusto kuya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga buti ka.
2: Nga, sir mo yaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
3: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sa aton neuron signaling, no? Kumbaga, din isa gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga, sa duwa ka neurons, di hindi nakakommunicate.
4: Sa mga dendrites, no?
3: Sa mga synapse, that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's git for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
4: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga idag, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Mag-D3 Bio ka gid yagali dapat?
3: Mag-D3 Bio ka gid.
4: The best para sa may edad.
3: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
2: May mga selula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
3: Type 3 diabetes na. Munang nambal ni Dok.
2: The diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain. Amo na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
3: when
2: na sa
3: D3. Ordinary nga vitamin D3.
2: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-dabester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara sa imo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imo nga flower.
3: Correct.
2: Para layo sa mga candida albicans, kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Blaser Boy.
3: No.
2: Ga-travel halin sa latrasa.
4: Butangan mo to barrier?
2: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
3: Wash mo na siya.
2: Ang hugas. Ya, kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo git.
3: Pwede man, ginausag
2: niya. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
4: May applicator.
2: Ay, mo oil lubricant.
3: Uy, mayon siyang lubricant, ha?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: BCO.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3,
1: yung may Physio.
0: Ang Physio,
1: yung may D3.
0: D3 Bio,
1: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio.
1: Ang Physio,
0: yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over
0: 80. DTX 500. DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C, mabakal sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.
23: isang bala ka lang.
22: Ako, ang linya ko,
23: isang kapsula ka lang.
22: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
23: Extend.
22: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
22: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
24: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
22: Extend. Supplement for men.
24: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
25: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad Sarawas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Welcome, welcome na sa aton sining mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Sa bugos nga pungsod Pilipinas. Hi, hi, hello sa aton sining mga listeners, sa aton sining mga viewers. Diri sa K5 News FM Rojas. Ari na ang 11 Mbps. Mga balita at public service. Diri nyo mabatian kag makita ang unang mga balita topiko kag hatagan ta karon sang pila man ka mga pagtamo ang aton sini nga serbisyo publiko sa aton sini nga pagpangalagad karon nga adlaw mga ka K5. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 24, tuig 2026. Sadya po na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.

Karon ano ang mga talulupang doon nga mga balita kag topiko nga aton talakayon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Damo piyesta subong. Damo gini mapatamyaw karon sa mga piyesta diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mabatian kita sa lilisuan sa inyo sini nga mga radyo. 100.9 K5 News FM Rojas. Live man kita nga makita pinaagi sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. O sa mga nagalantaw live, mag gusto magpa-shout out. Damo piyesta, no? Diri sa Roja City, sa Baybay, sa San Juan Baybay, Sitio San Juan Baybay. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Ay, gid may nagapabatsyag ba? Pero may ara, gidya. Dira sa may Malik, Ilawod, sa Banwasang Pontevedra, Fiesta man. Happy Fiesta! San Juan de Bautista. Banwas ang sigma naga sa ulog man sang ila sini nga kapestahan. Happy Fiesta. Para sa ila sini nga patron saint nga si San Juan de Bautista. Wala lang pamingotay da sa nagabasyahan ay isang tubig ha. Kag ko nagapang sabya ka muda tubig, gabi ayuhan nyo man nga tubig. Inang mahamot man bala. Sang una, perteng basihan na isang tubig mo. Tandaan ko sang una, maski nagasakay ka na gani sa salakyan, sa jeep, kag ara ka sa mga tricycle, agnambangan ka pa kag ginabasyahan sang tubig. Din pagid karon nga mga lugar ang may fiesta. San Juan. Nila na karon kun todo porma ka bala kag nakakuan ka pa nakapostura. Lagi basyahan ka karon sang tubig kaluloy kagid. Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa mga headlines. Drug Workplace Ordinance sang siyudad sa Rojas gin-implementar na. Nagkandak na kahapon sang drug test ang mga empleyado kapag panguna sang aton sining mga city government officials kapag panguna sang mayor sang siyudad ni Mayor Ronnie Dadibas. Taganta ni pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Samtang sitwasyon sang illegal drugs, peace and order kag unsolved crime sa probinsya sang Capiz nangin sentro sa diskurso pribilehiyo ni board member Bleselda Gingging Almalbes. Damo ang nakibot kahapon sa privilege speech ni board member Gingging Almalbes nga ginatalakay kag gintumod diri ang sitwasyon sang illegal drugs, ang peace and order situation, mga unsolved crime kag sumuman ining ginpapakod kag dapat pabakuron kuno ang peace and order para sa pila ka mga lugar bangod sining nagakahinabo karon nga mga krimen kag mga school violence.

ini kag iban pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad kag ang inyo sining mga talamyawon dira ipa shout out nyo. Sige na, ipadala nyo na ang inyo sining mga mensahe. Pinagi sa aton sining official Facebook page, K5 News FM, diri sa siyudad sang Rojas.

0: kag ining mga balita ang buylog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, ma-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, may ampalaya extract, kag makabuligid sa imo siningalawas. Medyo mataas bala ang blood sugar sa inyo sining lawas. Kag kung gusto nyo ma-detox, malimpyuhan, mapagwa ang mga malain nga kinaon, kung aga, hapon, magkape ka na, mag-DTX Coffee Mix. Malamig-lamig ang chimpo na meat din mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ining aton mga ginpang headline, mga reports ang aton sining mga K5 reporter kag iban pagid diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 4

0: certified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
2: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
3: 470.
5: Nagtiko 2.
3: Sa gabi, 2. Sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!

0: 30 minuto sa kaligad sa takna ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Nakapanyaga ng iban, nakakadto na sa fiesta. Pagahatagan ta na kabuhi ang aton sinimagin pang headlines ng mga balita, mga topiko, kag sumuman ang reports ang aton sining mga K5 reporters. Pero ini nga balita, builog nga gidadulong sinyo sang DTX 500. Mga ka K5, ang DTX 500 ang may powerful antioxidant. Makainom kamo mga ka K5 sang DTX 500. Ang komplikasyon sa lawas ang tawo, ang sarang yagid mabuligan. Anong komplikasyon kung kisa? Anong dulot sang komplikasyon? Pasaming nagataas ang ato sining high blood pressure. Huwag yung patadabi, nagapalantaw ko na pila kag ano ang ato sining high blood pressure dira. Hindi ito mabalaan. Masaming nagataas ang ato sining or ang blood sugar level sa lawas ang tawo. Masaming permi kita nagapulaw. Masami kulang kita sa exercise, kaunsang utan, kaunsang prutas. Kung kisa ang komplikasyon sa lawas ang tawo, nagatunga ginaya mga ka-K5, ang balatian. Ang DTX 500 mga ka-K5, ang may antioxidant. So ang komplikasyon sa lawas, ang saranggid mabuligan sang DTX 500. Ang common nga sakit subong sang mga kauturan naton, ano? Ang pagsaka sang blood sugar level o kon ining diabetes nga ginatawag. So magagamit na sang DTX 500 mga ka K5. Sa aton sining mga ka K5, sa aton sining mga kauturan, kag kung gusto nyo pagil protektado ang inyo sining lawas, protektado kamo sa mga masakit, ang Klinika D3 Bio. Isa pagid ini sa makahatag proteksyon sa aton sininga kalawasan. Klinika D3 Bio ang may virgin coconut oil nga makakuha, makakakas ang kagaw sa aton sininga lawas. Duo power, no? May DTX 500 ka na, may Klinika D3 Bio ka pa mga ka-K5. Kag kun nagabatsyag kamuda kung kisasang paglingin sang ulo nyo, matsyag nyo daw lagnaton kamo, o sa nagligad, may ara ako kilala nga kung kisa ko na magsulay sa ulan, pagpuli ya, sakit ulo ya, daw lagnaton siya. Ina mga ka K5, imaitisin nyo na. Alkaline based mighty C sa aton sininga mga ka K5. Tryo power na ang gagamit sa aton nga mga ka K5 para mas protektado pagid ang aton sininga lawas. Initanan ang sarang ninyo makita mabakal sa malapit nga mga butika sa inyo sininga lugar. Kag diri sa Klinika di Alternativo diri sa may McKinley Street, Rojas City. Ara lang sa tubang sang PLDT. Luda mo, kitsubong nagpa-shout out sa aton sini nga mga ka K5 ho. Maloko damo man na fiesta subong. Dali lang gid, shout out nanay, no? Antista ni karon talaga kayo ng aton sini nga mga topiko ang aton nga mga followers, aton sini nga mga listener, mga viewers naton diri sa K5 News FM Rojas. So shout out mayong udto Sir Alan from Viena Villarreal. From Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong udto K5 Alan. From Elsie Acuña, mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. Okay, thank you, Ma'am Elsie. From Liza Barrientos, mayong udto Sir Alan, gapamati kami diri sa Tambak, Kulasi. Okay, thank you so much. Hello, ka K5 Alan, listening you loud and clear sa Kilometer 2, Lawaan, Roja City, from Jana Anvil Siloso. Si Alfonso Catalan, nagalantaw man. MC or MSKI, Chanson Catalan is watching. Renaleo Ayan Rohan, hello Sir Alan Catalan, hi! Okay, from Mike De La Torre, sa aton sining Sir Mayo lang ang pagpamati sa family De La Torre and Rodolfo. Sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan mayon kag sa family Sarado sa Barangay Leong, especially kay Pakas Attorney Vincent Totong De La Torre Sarado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Pakas Gaga Junas kag sa Sukgang family. Sir Mayar nga pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976. Mga ka K5 diri na kita karon sa paghatag kabuhi sa aton sining agin pang headline ng mga balita kag mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw. Now, kahapon masentro kita danay sa mga topiko kag mga balita dira sa Capiz Provincial Capital. Kahapon sa ila sining nga sesyon may mga katapo sang provincial board nga nag deliver sang ila sining privilege speech o kon diskurso pribilehiyo. Pero mga ka K5, isa diri sa akon nga tamdon danay kag tagaan pagtamod ining concern ni board member Blesalda Almalbes sa iya sining privilege speech nga concern ginhatagan sang pagtamod diri ang isyo mga ka K5 sang illegal drugs. So no, dire kay board member Blesalda Gingging Almalbes nga ito yung ginakongratulate naman ang performance sang aton sining mga kapulisan kag ginakomendya ang performance with regards sa operation sa mga pulis naton parte sa by-bust operation sa pagdakop sa mga suspitsado sa illegal drugs diri sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. However, siling ni board member Blesalda Almalbes siya privilege speech. However, kung sa aton pa, pero, bagamat, may mga serious concerns siya nga nakita diri, mga ka K5, angot ini sa operasyon sa mga kapulisan. Hatag sa atensyon sa isa ka board member kag palamang kutanon nati sila niya ang nadakpan daw ginagmayhaw ang ginapangdakop sang aton sini nga mga otoridad daw kagagmay lang. Kag ang wala siya sang may nakita or na-identified ng mga high value individual. Like for example, mga major suppliers, mga full suppliers, gid sang illegal drugs. Nga ito ginagmayhaw. Amo ini karon ang naghatag pa lamang kutanon sa kay board member Blizelda Almalves, mga ka-K5. Ikadua pagid niya ginatagan pagtamod sa iya sininga diskurso pribilehiyo ang pagtambang sa isa naton kaupod sa broadcast media sa kay Mr. J. Labapies. Na konsa din, ginapanawagan niya sa mga kapulisan nga dapat kuntani nga may aras ang maid-id nga investigasyon kag masulbar ang nanabitan nga kaso. So, amo ining isa sa mga gintagaan niya pagtamod mga ka-K5. Ikatatlo, ang mga unsolved attacks and assassination. Mga unsolved attacks, buot sa lingon, mga unsolved crime nga nakakainabo diri sa probinsya sang Capiz. She made mention mga ka-K5 kung sino ang mga persona nga ginpang-assassinate, ginpang-patay. Nga daw makabig niya sila nga daw unsolved nga krimen diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Samtang gindugang niya pa siya sininga privilege speech ang school safety or critical lesson from Tacloban City. Nga kung sa diin dapat hatagan gid ini pagtamod sang aton nga otoridad. Una, ang strict perimeter check sa aton sininga mga eskwelahan, ang police visibility nga gina-deploy sa tagsag ka mga eskwelahan. Gagbain sakto man, no? Ang deployment kay kon may mga pulis na kaging na-deployed kag kon visible ang aton sa mga kapulisan, medyo mapahagan-hagan pa ni kag medyo may kakugmat pa kag katahap ang mga tao nga tuyo maghimo sang krimen diri sa aton sininga syudad. Regular coordination meeting sa tunga sa mga school administrators kag local law enforcer mga ka-K5. So isa ini sa gintagaan pagtamod. Ari papagita naton o kuni pabati naton mga ka-K5 para hindi takaron pagkabuson. Liog ko partner, ang diskurso pribilehiyo ni board member Blizelda Almalves kahapon sa regular session sang Sanggunian panlalawigan.
1: Governor Santoris, fellow Capizenos, media persons, ladies and gentlemen, good afternoon. Allow me to direct your attention to the current state of peace, order, and security in our province. Matters that affect every sector of our community, business owners, government officials, and ordinary citizens alike. We can no longer treat these incidents as isolated or random occurrence. Rather, they point to trends that are deeply concerning the and demand our immediate and collective action. On the illegal drug situation, our law enforcement agencies have shown commendable performance in their operations. We have seen successful raids by vast operations and seizure that demonstrate their commitment. However, what raises serious concern is the pattern emerging from this result. In many cases, those apprehended are ordinary, often unemployed individuals, yet the value of illegal drugs confiscated ranges from half a million to well over 1 million pesos. Tell us clearly that what has been seized is only a fraction of what is actually being stored, circulated, and proliferating in our communities. Much of it still undetected. This brings us to a critical question. Can we present a full, accurate, and evidence-based picture of the illegal drug situation in Capiz? Have we identified and documented the high-value individuals, major suppliers, and the full supply chain that feeds our trade? We need clarity here, because without mapping the entire network, we will only continue arresting warriors while the masterminds remain untouched. As most on the attempted attack against local journalists, as most of you are aware, just yesterday an attempt was made on the life of Mr. J. Labapier, a respected local reporter in Barangay Cagay, Juan City. Thankfully, he escaped unharmed. Footage from the closed-circuit television cameras has circulated widely, and we have been able to observe the modus operandi and the profile of the suspect. I am confident that our intelligence and investigation units are already familiar with those responsible. For years, we have received intelligence reports identifying armed groups and individuals operating as gangs or hire within our province. These groups do not act in secret. Their presence and activities are known. The question now is, why have they not been neutralized? On unsolved attacks and assassinations, let us also review a series of incidents that remain unresolved and largely unaddressed. These are only mere statistics. They are attacks that sow fear and undermine public trust. The killing of Mr. Bocaron in Ras City, the assassination of a furniture businessman in Barangay Rizal, Pontevedra, the murder of a military reservist in Panay, the failed attempt on the life of a factory manager at the Capiz Sugar Central compound in President Rojas, the killing of a former barrel chairman in Barangay Kamisida, President Rojas, the assassination of a leading institution manager in Poblacion, President Rojas, the attempted shooting of Michelle aboard a moving service bus along the highway in Barangay ni Anay, Bulisan, and there are more to date. Most of these cases remain unsolved. The perpetrators and their masterminds have not been identified, arrested, or brought to justice. This impunity is dangerous. It sends the message that violence can be committed without consequence. On school safety, a critical lesson from the Tacloban City, let me also bring to our attention a very recent alarming incident outside our province. The shooting that took place at San Jose National High School in Tacloban City. This act of violence happened within the premises of an educational institution, a place meant to be sanctuary of learning and safety of our children, teachers and staff. Such an incident served as a stark warning that no location is automatically safe if security measures are met or ignored. We must take this as a serious wake-up call to ensure this never happens in our school or public facility across campus. I direct the Department of Education Office, the PNP Provincial Office, and all local government units to immediately review and strengthen security protocols in all public and private schools. This includes...
0: Alright, mga ka-K5, amo to ang pila ka mga portion, no? Sa diskurso pribilehiyo ni board member Blesalda Almalbes sa ginpatigayon kahapon nga regular session sang sanggunian panlalawigan. Well, kadamo sang gin-discuss dito. Kagkasunod sa ni mga ka-K5 nag-proponer sang isa ka resolution kahapon sa sesyon sang provincial board si board member Almalbes nga konsiderin ginakondinar ang ginhimo nga pagtambang sang mga suspect sa kay Mr. J. Labapies ang anchorman nga konsiderin ini mga ka K5 na tabo sa tong nagligad nga Lunes nga adlaw. So ini karon nga resolution nga ginpapasar ni board member Blesalda Almalbes ang suportado man sa mga katapo sang sanggunian panlalawigan. Isa ini ka resolution nga ginagakondenar sa akto o kon kahimuan sang mga suspitsado. Now, kahapon sang gin-announce na sang presiding officer ni Vice Governor James Mitang Magbanwa kung sino ang pabor nga magabuto sa resolusyon nga ginproponer ni board member Almalbes condemning the act sa mga suspitsado sa natabo nga pagtambang sa broadcaster. No, halos dito mga ka-K5 nagsuporta kag nagbayaw sa ila sininga kamot. Pero talalupang doon, huwag ko lang abay makapture sa akong sininga kamera eh. Talalupang doon, nga naghatag o kon magahatag patani isang komento si board member Pepe de Losario angot sining resolusyon. Kag if my memory serves me right, mga ka-K5, doon nagmuno siya nga something again may ara sang pagkabalaka sa iya nga daw natandugan ang iya pangalan sa isyo nga gindala sang nasambit nga broadcaster. Pero kahapon mga ka-K5 reiterate ni Vice Governor Magbanwa nga ti sila niya wala na diya sa aton ang resolusyon suportado sang tanan nga mga membro sang sanggunian panlalawigan. But instead nga magapadayon si board member Pepe de Losario sa paghatag kun tani sang iya sini nga sentimento kun komento, but in spite sina mga ka-K5 nagpabor siya kag nagsuporta siya sa resolusyon nga nagakondenar sa mga ginhimo sang mga sospitsado. Ang pamangkot mga ka-K5 amuni, balikanta, ano ayhan ang sentimento kag gusto ipaabot ni board member Pepe de Losario? Tanan mga ka-K5, kag duga nga mga report sa aton sini nga pagpanumbalik pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ginakanon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Sa kadlo ka pila ka maginom?
3: Sa pilmero ka tatlo, sa subong kaduan na.
4: Subong kamusta?
3: O ay, nagko ginibatya at maskin gamay.
2: DTX 500.
5: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
6: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
5: gouty arthritis. So, po silingon, ini ang arthritis, though generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
6: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
5: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
6: cartilage.
5: Mga cartilage. Now,
6: dapat hindi matigulang imong cartilage kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
5: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadjutay naman ang imo nga collagen.
2: DTX 500.
7: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang naginom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500. Bisa matigulang ka kuan. Pero sa na ya.
5: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo balas ang imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
6: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
5: Tamis.
6: Sa ginaya, protein from animal.
5: Oo.
6: Take note ha.
5: True man na.
6: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
6: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
8: Correct.
6: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung actually, sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
6: Here comes DTX 500.
5: DTX 500.
6: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
5: Oo. Ang
6: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
5: Na, amo na da.
6: So, pero may nato na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radicals.
5: Husto.
6: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
8: Oo, oh, aras sa palibot.
6: Permi naton balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
5: Wala.
6: Kaya nga away ka ganyan mo yung DTX 500.
2: DTX 500!
9: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
4: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Sangguniang panlalawigan ng Capiza, kinundena ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Isla ng Boracay top 8 sa best island in Asia Pacific. Tatlong illegal loggers ng Bacawan na huli sa akto sa Bataraza, Palawan. PRO 10 na umaasang buhay pa ang missing hikers sa Mount Kalatungan. Samantala, PRO 6 na nakarecord ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. At lalaking sumugod na may dalang baril, patay matapos tagain ng kanyang biyenan.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, sangguniang panlalawigan ng Capiza, kinundena ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabuuan detalye ng balita, atin sa atin ka K5, Roldan Villarreal.
8: Lubos na kinukundina ng sangguniang panlalawigan ng Capiz ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ginanap na sesyon ng sangguniang panlalawigan, Hunyo 23, na ipasang resolusyon na kumukundina sa pamamaril ng 2 minor de edad na nagresulta sa pagtapas lang ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Umaasang mga ito na hindi na maulit pa ang kaparehong insidente o anumang uri ng school violence. Isinusulong rin ng sanggunian na paigtingin ang ipinapatupad na seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang maiwasan na mangyari ang kaparehong karahasan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Samantala, Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Shara Humilio.
10: Inihayag ng Cebulan National High School na magpatupad sila ng heightened security alert para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, kawani, magulang at tagapag-alaga. Alinsunod dito, ang lahat ng individual na papasok sa paaralan ay dapat sumailalim sa screening at inspeksyon sa seguridad. Hinikayat din ang mga mag-aaral na dumating ng maaga sa paaralan upang mapabilis ang mga inspeksyon. Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga bisita ay kinakailangan din magparehistro sa mga tauhan ng seguridad at ipahayag ang kanilang dayunin bago pumasok sa campus. Hiniling din ang paaralan ang pag-unawa at pakikipagtulungan ng komunidad upang panatili ang isang ligtas na kapaligiran. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: At isla ng Boracay, top 8 sa best island in Asia Pacific. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Viray.
11: Nasa pangwalong pwesto ang isla ng Boracay sa best island sa Asia Pacific. Base sa inilabas na datos ng Travel Plus Leisure Luxury Awards sa Asia Pacific 2026. Ayon sa reviews at online survey ng nasabing travel magazine, isa sa mga pinipiling puntahan ng mga turista ang isla ng Boracay dahil sa puti nitong buhangin, aquamarine na kulay ng tubig, mga beach activities at magandang sunset view. Samantala, nanguna sa listahan ang isla ng Koh Samui sa Thailand bilang best island sa Asia Pacific at pumang-apat naman ang isla ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong illegal loggers ng Bakawan huli sa akto sa Bataraza, Palawan. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Ray Almudal.
13: Bagsak sa kulungan ng tatlong individual matapos silang maaresto sa aktong nagpuputol na mga puno na bakaw sa karagatang nasasakupan ng Sitio Panagnaan, Barangay Taratak sa bayan ng Bataraza, Palawan. Ang matagumpay na paghuli sa mga sospek ay resulta na magkasanib na operasyon ng Maritime Security Law Enforcement Group Palawan sa ilalim ng Coast Guard District Palawan, Coast Guard Intelligence Unit Bataraza, Coast Guard Substation Rio Tuba at DENR Central Brooks Point. Ikinasa ang naturang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang mga otoridad hinggil sa talamak na ilegal na pagtotroso at pag-iimbak ng bakaw sa naturang lugar. Nasamsam mula sa mga salarin ang mga kagamitan at troso na may kabuuang halaga na 124,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska na mga otoridad ang isang motorized compete boat na nagkakahalaga ng 120,000 pesos, isang chainsaw na nagkakahalaga ng 3,000 piso, isang bolo at ilang piraso ng pinutol na lumber at round timber. Sa kasalukuyan nahaharap ang tatlong arestadong suspect sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o ang Forestry Code of the Philippines, pati na rin sa Palawan Council for Sustainable Development Administrative Order Number 11 Series of 2006. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
4: At PRO 10, umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Balita hatid sa atin. Deka K5K Buscaino.
14: Patuloy na umaasa ang Police Regional Office 10 na buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. 12 araw na ang nakalipas mula nang huling makita ang 31-anyos na si Alcarge Gomez Zamayla noong Hunyo 12 malapit sa isang ilog bago ang Camp 1 sa Pangantukan, Bukidnon, kung saan humingi umano siya ng tubig sa kapwa hikers. Suot niya ang berdeng jacket, may backpack at payong. Mahigit 100 personay ng rescue teams ang patuloy na nagsasagawa ng search operations sa masukal, walang signal at malamig na kagubatan. Sa kabila ng paggamit ng thermal imaging drones at canine units, bigo pa rin matagpuan si Zamayla. Samantala, naniniwala ang mga otoridad na may tsansa pa rin buhay ang hiker dahil sa kanyang background sa safety at survival at sa presensya ng maraming water resources sa lugar.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
4: Samantala, PRO 6 nakapag-record ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Nakapagtala ang Police Regional Office o PRO 6 ng pagbaba ng krimen sa Western Visayas na umabot sa 20.31% o 26 na mga kaso. Sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director, nakapagtala ng 102 na kaso ng krimen ang rehiyon o Western Visayas mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 na mas mababa sa 128 na kaso ng krimen na naitala noong Abril 22 hanggang Mayo 21. Ilan sa mga kaso ng krimen ay homicide na bumaba ng halos 41.67%, kaso ng rape na nakarecord ng 29.17% na pagbaba at physical injury na bumaba ng 22.22%. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Don Chavez.
17: Magdumala ang sinapit ng 37 anyos na binatang si Eduardo Constantino Jr. alias Doy sa kamay ng mga hindi pa matukoy ng mga salarin matapos itong pagtatagain at itapon ang bangkay sa pampublikong sementeryo sa bayan ng San Mateo Isabela. Umaga nitong Lunes nang matagpuan ng isang residente na dadalaw lang sana sa puntod ng namayapang mahal sa buhay ang bangkay na naliligo sa sariling dugo at halos hindi na makilala. Para kay Ginang Milagros Constantino, hindi makatao ang ginawang brutal na pamamaslang sa kanyang anak.
18: Kung ano man ang kasalanan po niya, dapat na hindi naman yung ganyang pinatay. Kung sinuntok-suntok nyo man lang, pinagbigyan nyo na ano, hindi ganyan na para naman ninyo ng pipira-pirasuhin, nahihiwa-hiwalin lahat-lahat ng katawan naman niya.
17: Matatanda ang gabi nitong Linggo nang yayain umano ang biktima ng dayong kakilala nito na magpunta sa lamay, subalit hindi na nakauwi pa dahilan para kutuban ang ina na may masama nang nangyari sa anak na kalaunay tila nagkatotoo. Dahil sa sinapit ni Doy, kooperasyon ng mga nakasaksi at agarang hustisya ang panawagan ng mga kaanak, lalo na ang ina nito.
18: Nananawagan po ako sa inyo. Sino man nakakita sa anak ko na pinaslang ng gano'n na grabe ang pagkagawa. Parang yung paparte na makonsensya naman po kayo.
17: Bagaman palainom ng alak ay malambing, mabait, law-abiding citizen at malapit sa mga bata ang pagkakilala ng ina sa biktima. Bagay na sinang-ayunan naman ng kapitan at ilang opisyal ng kanilang barangay kaya't nananatiling palaisipan pa rin sa ngayon sa kanila ang motibo ng mga suspect sa krimen. Kagyat din ang naging aksyon ng San Mateo MPS kaya agad natuntun at naaresto ang huling nakasama ng biktima. Bagaman itinatanggi ng nahuling suspect ang pagpaslang, ay inaasahan naman ng kapulisan na magsasabi ito ng nalalaman para sa agarang pagkadakip ng totoong mga salarin. Samantala, kinumpirma ng San Mateo MPS na may lead at mga persons of interest na sila, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagkalap ng matibay at karagdagang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
4: At lalaking sumugod na may dalang baril patay matapos tagain ng kanyang binan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Jojan Morillo.
20: Nagtamo ng sugat sa lieg si alias Toto, 42 anyos, matapos tagain ng kanyang biyanan na si Rodolfo gamit ang itak. Tinatayang alas 8 ng gabi hunyo 23 sa sityo Igbanus, Barangay RSA, San Tobias, Fornir. Sa paningam ng K5 News Team kay Kagawad Kereiko Alcazar ng Barangay RSA, sana kanyang ipinahayag na sa kanilang pag-akyat kagabi sa sityo Igbanus, pumunta umano ang biktimang si Toto sa bahay ng Tanod na may dalang dalawang baril. Unang nagpaputok ang biktima at muntik pang matamaan ang mismong bayaw na anak ng suspect dahil dito ay agad na tinagar ang Tanod na suspect sa liig ang biktima. Pagdating ng kapulisan sa crime scene, nakitang nakahandusay ang biktima at wala ng buhay. Narecover ang isang homemade shotgun na may kargadang bala at homemade .45 caliber na dala ng biktima. Matapos ang insidente, ay hindi na nagawang tumakas pa ni Rodolfo at voluntaryo itong sumama sa mga kapulisan. Dagdag pa ni Kagawad Alcazar na una nang nakipagtalong suspect at biktima sa two-way radio at naghamon hanggang sa sumugod ang biktima at binantang papatayin ang mga tao sa bahay na kanyang biyenan. Na para sa Mighty C Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
4: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kumpirmadong nasawi ang nasa 13 katao matapos sa malakas na pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas ng Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, ang mga biktima sa pagsabog ay mula sa India at Pakistan. Nagpaabot naman ang taus-pusong pakikiramay ang embahada ng India sa Doha, sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagsabog at tiniyak ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa mga ito, gayon din sa mga sugatana. Sa ngayon, patuloy ang paggulong ng investigasyon sa sanhi ng pagsabog. Bagamat nauna nang napaulat na dumanas ng technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito, matapos matigil noong Marso dahil sa malawakang pinsalang natamo nito mula sa kamakailang gera naman sa Middle East. At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa iyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. 15 minuto sa kaligad sa takna ng alas 12. Ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Diri na kita sa paghatag kaboy sa aton sinikaginang mga topiko. Ginuna talang kagina ang mga balita na gikan sa Capiz Provincial Capital. While naka-standby na aton sining K5 reporter. Si K5 Rodney Dalanon naka-standby na sa sining matinion para sa pila ka mga observation kag sumuman mga report in line mga ka K5 sa ginahiwat karon nga St. John de Baptista o kon kapestahan ni San Juan de Bautista, no? Ano ang sitwasyon karon sa siyudad sa Rojas, ila binagid sa aton sininga baybayon? Kamusta dira ka K5 road? Kindly stand by.
1: K5 News FM live report.
0: Yari ang detalye sa report ni ka K5 Rodney Dalanon kag iban pagid nga mga balita. With your report, please come in.
2: Masadyang nga gina-celebrate diri sa subong ka K5 ang kapiyestahan ni San Juan de Bautista subong ini nga adlaw sang Hunyo 24, Miyerkules nga adlaw diri sa may barangay Baybay, Rojas City. No, ka K5R sa subong ati ka lively sang palibot diri sa may Baybay, ilabi na sa may Baybayon mismo, no, kun sa din gani nga nag-umpisa na ang fluvial procession. So, ang pagsugod ng fluvial procession, so yari na siguro sa mga 20 minutos na nakaligad ka K5 Alan. Kaya mo nagganigin pasakupan ini sa masobra sa isa kagatos man ng mga motorbangka diri no ang nag-join sa sininga fluvial procession nga konsulin amo ang pinaka-highlight nga aktibidad subong adlaw diri sa fiesta no sa may barangay Baybay, Rojas City ka K5 Alan. Kaya sa subong no ang among mga motorbangkas ang nagapadulong dito sa Maya Kugon. Kag after sining sa Kugon, maaliso ini sila pabalik diri sa may barangay Kulasi ka K5 Alan. Kag magasapol naman ang among fluvial procession diri sa may People's Park barangay Baybay.
0: Ang K5 Road, ang fluvial parade na diin sila nag-umpisa dragid sa may People's Park.
2: Ano ka kifatal? Dari init sa may kwan, sa may tungod bala sa balay ni punong barangay Erwin Oroseo,
0: okay.
2: So diri ini nag-umpisa ang among fluvial procession.
0: Going to Kugon. Going to Kugon. Barangay Kugon.
2: Yes, ka K5R.
0: Okay.
2: Correct, no? Dira ina sila mag-kwan, panulong subong dito panulong, pero after sa isang sakugon na diri na ni sa may barangay Kagay or kon barangay Kulasi kag magasapol sa may People's Park ka K5 Alan.
0: Kag mo
2: ni sa fluvial procession.

0: di Bautista. Kakita ba ala na, kakadungan sang siniman nga fluvial procession na pilaman dari ka mga dibuto, ari dari nagapigo na sa dagat. Kagkong lantawan sa ang dagat yan da, medyo makwan, medyo mabalod. Kahit ugaman sang sinimadungdungon nga panahon. Pero kakita ba ala na, apisar sa sining tempo, at wala ganyan magpapugong ang mga dibuto ha, nga mag-celebrate sang sining fiesta ni San Juan de Bautista. So
1: mapansya
0: diri ang palibot.
1: Kaki-five rod.
0: No, dali again. Dali daw halos.
1: Kaki-five rod. Ipaki-describe kung ano katahom sa mga motorbangka na may mga gagmay, may mga dagko. Pwede mo ba describe kung ano katahom ang mga design sa mga barutong nag-participate sa fluvial parade?
0: Yes, kasi sa no, ti ang ini nga mga amotor bangkas, ati may gagmay, may dagko. Tapos, ginpakwanan ni, may mga banderitas, bala nga nakapanghigot. So, ini mga banderitas, humani siya sa plastic, bala ho, no? So, na madinuagon ang ini nga mga motor bangkas. Kag ini gani, antot, no, may isa ka bangka nga ato gidito, bali sa dako nga bangka, nakahamtang ang santo ni San Juan de Bautista kagas basta isa pagid ka bangka man ang ara dira no ang pare man ka K5 ala kag amo ini nauna ini nga mga motor bangkas tapos ang naga-join no ang ano man bala nag-upod so amo ang nagasunod sa sining bangka mismo nga kon sa din ara dira ang santo o kon rebulto ni San Juan de Bautista
1: ka K5 ala ka K5 road ang imahe ni San Juan de Bautista kay man we do understand nga ang ila sini nga patron saint sa San Juan Baybay amo si San Juan de Bautista mo na ganagin gin name after no ang San Juan Baybay sa kay San Juan de Bautista ka K5 road no may arab na paguda may paguda na dako nga baruto nga dira na hamtang ang imahe ni San Juan de Bautista ka K5 road ni.
0: Yes, kakita bala no ara dira sa dako medyo dako ni nagkalain-lain nga daan no so may bali daw ambot kong pila ini kabilog git ang among mga dagko nga baruto pero kay kaangay damo kay magluwas sa imahe ni San Juan nga napamtang dito at tuman dito ang mga kwan bala ang mga responders kakipay balan ang mga katapos ng Philippine Coast Guard no so may bangka man sila nga konsidendor dako man kag ang nagaululupod gani ang mga magagmay lang ni nga bangka ka K5 ala no so ini ati malawig-lawig na ang ilan sa naman nga pag kwan pag sorry bala sa kalalawran kay tungod gani ka K5 alan medyo maaskal so medyo mabalod at ipahinay-hinay lang gid ang ilas ni man nga dalagan no sang ilas ni nga tag sa ka mga motor bangka sa ka K5 alan pero andiri gani diri yes, sa may higad naman sang baybayon at padayon man nga nagamonitor ang mga nagkalapilin bala diri nga mga responders ka K5 alan so padayon sa pagmonitor hindi lamang dito sang nagafluvial procession kundi mismo diri sa nagapalaligo. Kay madamo yan da nagapalaligo. Kakita ba alan no? Yan da nga mga tinakna kagamon na gani magapinabilya gid no? Kakita ba alan at nasadyahan gid diri ang among mga tumuluo no nga naga-celebrate sang siniman nga fiesta ni San Juan de Bautista.
1: Okay, describe abi ka K5 Road.
0: K5 Road tanta si punong barangay Erwin Oroseo. So may pila siya diri ka mga ginpakigbahin sa aton nga mga aktibidad sa Subong nga ila pagapa tigayunon na kaga mo na gani may mga pahanan duman siya. So yari pala anay ka K5 Alan na kaga aton ining pamatian na ang kabahin na sang aton siniman nga interview kay punong barangay Erwin Oroseo.
1: Okay.
0: Kaya kaya balan, sabtang ginalagat-lagat naton ang aton siniman nga kwan, no? Daridanay, kita sa may kwan, sa may sitwasyon dire.
1: Kamusta ang kwan? K5 Road, kamusta ang panahon? Mabaskog ang balod? Maskin mabaskog ang balod, bala damo gyapon nagapaligo?
0: Yes, exactly, K5 Alan, no? May ari diri, apisar, gani nga kwan nga tubong sini ang abot na panyampo, wala

0: siya magpapugong ang aton semen ng mga kaokotoran. Pero ha, kakikabalan na, ang ini pagpaligo nila, wala sila nagapadalom. Ari lang gidini sila sa higad. No? Kaya ti ginabantayan sila sa mga bantay. Dari magluwas sa sining mga polis, sa mga katapos ng Philippine Coast Guard. Ari man diri ang mga tanod sa higad sa baybayon, kakikabalan. Kagamon na gani ang nagabantay sa nagapalaligo tanan. So, kung lantawon ta ang security diri, hugot, no? Nga ginapatuman. Kadungan sa siniman nga pag-celebrate sa nga fiesta ni San Juan. And by the way, ka K5 Alan, no? Isa pag diri sa hambal-tabalat nga daugin ka sa jahan sa nga siniman nga mga kotoran na may pa-ice cream man diri nga libre. No? May libre diri nga ice cream.
1: Libre yeah. Kaon?
0: Yes, K5 Alan.
1: Ikaw nakakuhaan ka na da? Nakatilaw ka na sa ice cream? Wala.
0: Nahatagan man kita ice cream ka K5 Alan. No?
1: Halong-halungan mo ang pagkaon sang ice cream kay delikado na, lalo na sa mga ginasiro, bala?
0: Yes, ka K5 Alan, no? Pero kati siguro balaan man yung iba na, no? Nga, kung medyo bala, nag-ubo-ubo, or ginasipon, di bawal gidya. Pero kay amal nila, K5 Alan, for sure, madula na ng ilang ubo kag sipon, kaya naligo sila sa dagat. Kaya,
1: amal nila, dagat,
0: ka K5 Alan, iningadaan ang San Juan, no? Kung ini siya, bus-bus bala para sa ila, ka K5 Alan. So, sa mga pagpati diri, sa pila ka mga tumuluo, once ka maligo ka sa dagat, sa adlaw mismo, sa San Juan, kung anong ginabatsyag nimo sa imo sa ngalawas nga mga sakit, mabulong ina ka K5 ala, no? So amo na nga ti confident man sila diri nga magpalaligo sa so, mga apit sa bala kuno nga may sip on kaga ubo ti go lang nang goa kaya K5 alan kaga kung mabatian magani sa aton sa background ah di ba na kuno
1: balikan ta ka K5 road balikan ta ka balikan ta ka sa mga report mo dira. Standby kay damo pakita sang ihatag pagid nga mga balita kag mga topiko balikan tang sitwasyon dira sa may barangay bye-bye hindi lang sa barangay bye-bye no pati sa pila ka mga beach resort dira no kay bangod sining celebration sang San Juan de Bautista ang pagpati sing ibanti pagbautismo sa ilay it's a renewal no sang ila sini mga ka K5 nga kaugalingon kag pagbag-o sang isa ka tawo no balikan ta si ka K5 Rodney kag pinapagin naton ka mga report kag mga topiko diri sa ato sini nga pagpangalagad pagkaligad sa importante nga mga pahibalaw. Can you stand by
2: K5 News FM E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
2: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsyag.
2: DGX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago isa ka tricycle driver sa may ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan gigidyan ako ginadutlan sang balatian
2: Mighty C mabaka sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times sa day.
8: Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation.
11: Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: My TC! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Preton nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
18: DTX 500!
20: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
24: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
3: Back here sa ato sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Sa ato sininga programa mga ka-K5, 35 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12. Balikan ta ang report ni ka-K5 RD, no? Finally, ka-K5 Rodney, ano ang pagpayag sa aton dira mga barangay officials sa aton sining mga responders para sining celebration sa San Juan de Bautista diri sa siyudad sa Roas. Sa report, ka-K5 Rodney Dalanon, please come back.
4: Yes, kaya K5 Alanda, nagkapanumbari kita dali sa, dali na ko sa bahay niya, naman sa Angkulasi, kaya K5 Alanda. Kaya, amon na gani, kain na to, kung ano kasadya sa bye-bye, dali naman sa Angkulasi, masadya man, K5 Alanda. So, dali bala sa may, dali sa may Angkulasi slope, K5 Alanda, madamo man dali siyang nagpalaligo sa sumong mga tinak na. Kaya, sa pinapakapanghigaron, no, dali sa may Angkulasi, may nagpalaligo man ka-K5 Alan. Kagamon ni gani, may naka-standby man dali ng mga responders kay dali ni Dampi, no? Liso ang fluvial procession antes ini nga magpanulong kag magpundo na sa may People's Park Barangay Baybay Roas City. Kaga amo na ka-K5 Alan na lively dali ang palibot kag tihak kag tihak man may nagapatukar sa ilang sining mga tulunggon dala.
3: May nagailinom man, damo na ilinoma.
4: Yes, ka-K5 Alan. Kag ari di sa ang ipan dios sa igad sang kalsada may nagakalaon ka on man dala ka-K5 Alan na kadungan sa ilang
3: wala sang sabiyana isang tubig ka-K5 Rodney, way isang tubig da ginapang basya sa mga tawo.
4: Why ka K5 Alan pero kay ang balde sang pila ka mga residente after kuno after sang fluvial procession na diri pa lang ya kag mabasyahan na so expect kita di after sang fluvial procession na base kag mabasyahan kita diri ka
3: basyahan
4: K5 Alan
3: basyahan ay tubig
4: halin ko lahat si pakadto bye bye ni ka K5 Alan kay amo lang ni kuno ang ambal nila diri amo pa lang ya na mabasyahan na after na sang fluvial procession pero subong wala gid for sure base ginapreparahan nila agad na ready nila ang ila sa nga mga inagbasya bala karon ka-K5 Alan.
3: Anong kinalain sang ila nga pagselebrar sang una kag sa subong man? May ara gin man sang nakita sila nga kinalain. Kay man sang una do ka sa jagi da katama mo. May gabas si anay sang ilim noon, soft drinks, tubig. Ang iban daw ginagahinabuyan ay isang sinsilyo. Do lipay gid no? Sa sining pag kaya man nag-renew sila nga kung sa din na ang ila kagalingon, do liwat sila nga ginbautismuhan. Subong anong kinalain man, do masadya ang sanguna o subong nga selebrasyon?
4: Kaya K5 Alan, ambal dali sa mga napakigangutan taman, pero pamangkot na, kaya ambal nila, ta, sadya, ganyan sa tong una, unlike yanda. Although nga masadya man yanda, pero kay dumayaray, ganyan sa ano eh, naglain ganyan, pero ganyan sa pagbinasyahan na, iti dati, ambal nila diri, mga pumuluyo, ang ambal nila diri, sang una, wala pa ya alas 6, nakapang-ready na ning mga balde nila nga bayara sang tubig. Ang iban gani makalamot kaya ang tubig niya nakasunod sila balde alin sa kanal. Tapos mayari dito damo ginagaligan yung dabas siya dati ka-K5 Alan. Pero sila yung patugan nila dati although nga mabasyahan ikaw hindi ka pwede ka paingit. No? Kay ginalan daw gani nga kumbot solemne bala nga kuangit pag-celebrate sang kapistahan ni San Juan de Bautista pero yan da kangay nga ginliwat na gidman no sa ila sa man nga obserbasyon nagbag-o na ang habal de sang pilaman sila nila ka-K5 Alan daw ginakuha na bala ginarespeto na ko no nga ti hindi na magbasya kaya ang iban pa sa padulong sa ila suning nga trabaho no so wala ini nila nang ginabasyahan na lang kagati da amoy na ang na-miss man sang pila diri ka mga residente nga tradisyon bala sa tion sang San Juan. Unlike sang unay hambal nila ngati may obra ka man diri kon padulong kasi eskulahan pagbabasahan ka hindi ka gid ka paingit duty ka lang nga basa pero yan waay na so amo na nga ginlain na lang no ginlain na lang ka K5 alan kag after na lang yung sang fluvial procession kag diri na lang amo magbasahan ay kakitab alam ka ng pagbabasyahan at ang ari diri inis mo sa lugar lang kag daw selected nila no sila pili kung nag-aobra ini o kung hindi siya pwedeng mabasa pero kung hindi mo gusto nga mabasyahan kaw karon na hindi ka na naman palapit sa mga nagapangbasyahan na kakitab alam.
3: Although nga ti tradisyon ini no sa aton nga mga kauturan ilabinagig ko na kapistahan ni San Juan de Bautista pero ti ang ato na ginapangabay ang ibasya nyo man ang hindi man tubig halin sa kanal. Kay kung sa kanal, di may go na gimana siguro. Basi kung magpinamingot lang mga kauturan aton da.
4: In fact, again, kay Faybalan na, no? Amo na ganing ati ginapangabay.
3: Kanyalungalong ka da, ha? Basi matagsikan ka da karoon sa tubig kanal.
4: Ay, tani, hindi lang ka kay Faybalan, no? Mungkin na ganyan atong ginapangabay nga, hindi lang tubig kanal. Okay lang basahan nyo ka, okay lang gano'ng basahan nila. Kundi ka kay Faybalan, basta tubig lang dagat, kagahalin na sa inyo nga nawasa, hindi lang itong kanal. Pero ari na ka kay Faybalan na, atong diri ka, ari ka gaton nga pamatian, na ang kabayan sa natin sa nga pagpakigangot kay punong barangay Erwin Oroseo.
5: Actually, no, kipay parod ni, no, may maga, no, may maga, pagka atin nga pumuli ng pangbilog sa Oro City, di ko pala pinagin sa barangay sa baybay, may yung agagin, no. Actually, ang atin sa buong activity na lang, kipay parod ni, no, ang ini aton nga fluvial parade na lang, no? Ang aton nga posisyon diri sa dagat, no? Bago kita mag-start ng aton nga posisyon sa dagat, kandakan na kita sa misa, alas 9, no? Sa bumaga, may misa kita, katapos ang misa, no? Mayara kita ang bunyag. No? After sa bunyag, siguro before 11, siguro ma-start na kita, no? Sa aton nga posisyon diri sa dagat, no? Kipay Barudi.
6: Kaya pagkatapos ang singa fluvial procession, ano ang masunod yung mga aktibidad ka?
5: Tuloy nga, ito nga procession, no? Pagkatapos ini sa gabi na lang siguro, may aktibidad yung ito nga SK, no? Ang ini ito nga mga DJ, no? DJ na gila, muna malang na, wala naman kami sa masyado yun nga mga aktibidad, kaya man natapos na sa mag-start kami sa pitsa 20, at 21, 22, no? Ang 23, ang munang wala kita aktibidad,
6: kapon.
5: Amo na ang ginabawal sa aton sa simbahan.
6: Pero ano ni may fireworks display ka mo karon?
5: Ang fireworks display namon kahapon kagabi no. Kagabi na namon ginabuya na amon nga fireworks kagabi mga 8 o'clock.
6: Oh, pero yan daway na.
5: Wala na kay Lord.
6: So bali disco na lang gid karon.
5: Amo na lang gid siya no. Ang sa party no, ano, sa aton yung position sa lawod, mag-start kita diri no, diri sa area ko, sa resort ko, sa Tubang. No, diri manaog ang aton na San Juan, na Senyor San Juan Bautista, ang aton ng patron, mag-kuha ko nila sa aton na gamay na pamot, dalun dito sa aton na mother boat, no, para dito ikarga ang aton na patron. Tapos mag-aabanti niya siya dito banda sa Mekugon.
6: Okay.
5: Mauna niya dito ang aton nga patron, kaya nga aton nga mga sumulunod, magasunod sila.
6: No?
5: Kagagiyaan mo nila sa aton nga mga Coast Guard, sa aton mga barangay official, nga mag-guide sila kung saan sila mag-plastar. No?
6: Mm-hmm.
5: Kaya para likawan tabla, kaya bro, ang pagpauna-una. No? Mas manami nga tulukon na nagasunod kita sa aton nga patron na kipagod.
6: Yeah, sa kagasa diin malibot ini, halin diri sa imo, pakado sa Kugon, tapos sa diin pagid kap.
5: Pag-abot dito sa Kugon, no, dito kita ma-start, pag nakaplasta na tanan nga ng mga sumulunod, ma-U-turn dito sa Kugon, no?
6: U-turn?
5: Tapos, ma-diretso ini, pakado dito sa Kulasi, no? Malapit sa Katras. May U-turn naman dito, balik dito sa diri kita ma-end sa May People's Park.
6: Okay. Kagati, ano ka preparado? Yan daang aton sa limang mga authorities pag-abot sa Silinga Fluvial Procession.
5: Kailangan atong gimpreparano kay nagpatawag si Mimi or kapon sa meeting regarding sa atong sistema sa pag-procession. Kaupon din rin atong pinilangga nga si Conchal Borbiterbo nga isa sa mga guide, no? Sa ni atong nga posisyon. Kaya bala mo ginalikawan din, no? Ang atong City Mayor kasang Coast Guard, no? Ang atong nga posisyon nga si Borbiterbo na ginilalaan na dapat safety, no? Ang tanan ng mga sumulunod sa sining posisyon. Kaya hindi pagabantayan nila na hindi mag-una, no? Sa atong nga patrol. Nung yan, pangabayin natin na nag-sunod siya sa atong pre-blood parade, no? Dapat mag-sunod siya kita sa atong patron. Yung paunahon ng patron, hindi kita magpaunahon sa patron. No?
6: Okay.
5: Kaya para malikawan ta ang disgrasya
6: Ano ang mensahe mo ka para sa mga tumalabong sang Sliman ng Lobial Procession?
5: Ang ato lang daw rin mapabot sila nung kita Rodney, no? Maghalong na din na hindi kita magtagid sa kumbensa, hindi kita magkumpante, magkampante, bisang ka namin sa kimpo. Ay, labilingin siya manginginom. Manginginom nga na, no? Pag nasubarahan na kita sa inom, bisang taga-tuhod ng tubig, pag natumbatan, hindi tayo kabalong magbangon. No? Amo na ang kalabanan nga nagkatabo sa atong baybayo. No? Kaya, kagamuman ang mga kabataan, no, dapat may bantayin. Hindi na tayo pumayag ng mga bata. Agad isa pa, no, kipay bro niya, ito na napangabay sa itong mga gaupod, no, sa itong fluvial nga gina-require din na ito ang life jacket, no. Dapat magpa-register din sila bago mag-start ang itong mga posisyon, no. Kaya mo na ang pinaka-importante nga gusto sa itong City Mayor sa itong Coast Guard, no, na magpa-register din sila, no. Ang mga nga nagkuha kita sa nga mga pambot nga para mag-sugat sa mga nagatambay sa loob na pagkakuha ko na itong dito, isa lang katawo nila na magpa-register lang din sa itong na Coast Guard K5D.
4: Naambatihan ka K5 Alan ang kabahin sa nangin pahayagman ni Punong Barangay Erwin Orosillo, ang Punong Barangay Ayas sang Barangay Baybaya, Rojas City.
3: So, no, nga, halong-halong, kada daw may naganilagatak sa luyo mo? Okay, yeah, bro. Oh, halong-halong kayo kung may ganyan nila gapok sa luyo mo.
4: Wala rin kasi sa balan na pasan dyan. Amin ako sa Maya People's Park. Nagsapol na din ang
3: kagina sa nag-interview ka kay Cap. No?
4: So, nga, makakuan din rin magahod, no? Kagumot din rin ang palibot ka kay Five Alan.
3: Abi ko gani, halong-halong ka kay base kung mabasihan ka da karoon sa mga Sudan. Sa wala nga.
4: Manalo lang talaga, hindi ko may magbasya gid man to, sa on ta lang gid la ka K5 Alan. So amo na di ang subong ari na nagsapol na ang procession kag tapos na ka K5 Alan, no? So nagapalaligo na lang diri ang mga kwan, ang mga nagatambong. So no, hindi siya masyado kadamo yan da kay ang tubig at gamay lang bala ka kay Pebalan, so hindi siya madako ang tubig subong amon nga gamay lang ang nagapalaligo diri ho sa may People's Park. Pero sa may Kulasi damo ka kay Pebalan Alan kag dito sa may Baybay pa kadto na mo sang nagapalaligo sa dagat.
3: Okay, sige, finally
4: report para sa pangalagad sang 11 Mbps ni si KK5 Rodney the Bandalanon. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa page sa K5 News FM.
3: Padamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon, no? Sa imo sining observation kag sumang situational report dra sa may barangay Baybay, Rojas City, in line ini sa celebration sang kafestahan ni San Juan de Bautista. Actually, mga ka-K5, hindi lang dira sa may Baybay area ang ginapadulungan karon sang aton siling mga K5 reporter, kundi iban pagid nga mga resort, no? Diri sa bayan sang siyudad sang Rojas, mga ka-K5, no? So, bantahin nyo kay ginaobserbahan gyapon naton kag sumuman ang aton sining mga responder ara dira kag mga katapos sang Philippine National Police kon in kaso gid man may mga emergency nga magkahinabo mga ka-K5.

ang dugang karon nga mga report, bantay nyo sa pila naton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. So, alang-alang, nagilang aton sininga oras diri sa aton sininga pagpangalagad. Mayong pagpamati lang dira sa kay Nanay Norma kag Tatay Idi Alier sa K5 News FM. Thank you so much sa pagpamati. Kag sa mga guwapa kag guwapo nga mga staff sa Pure Gold Pontevedra, ara dira sa John Kainan, no, nga nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad. Wasa ining update sining sent off sang drug free workplace ordinance sang Rojas City Government. Kahapon nagpatigayon na sila sang drug testing. Ginpangunahan ni Mayor Ronnie Dadibas kag sa mga city officials kag sa mga city government employees. Ang City Mayor sang Rojas City, no? Ang nagpanguna, dapat gid man kay man dapat makita kag tularan sang iba naton nga mga LGUs diri sa probinsya sang Capiz nga drug work free ang ila sini nga mga opisina. Makita ta kun sinong nagagamit kag wala sa ginadumilian nga droga nga mga empleyado. Kaya I do believe mga ka-K5, damo pagid sa mga empleyado sang gobyerno nga nagagamit sang ginadumilian nga droga. Nami sinibla surprise sa drug test, oh. Damo ginadayon balibaro ng iban. Pag surprise drug test gani, ang iba na mamalibad, matrabel, lalata na nalang kuhan nga alibay. Okay, napangunahan na ni isang siyudad sa Rojas. Abe, abe, ang iban ng mga local government unit. Lantawon ta, abe, kung testing nyo, abe, kung may mga surprise drug test sa mga city official or mga municipal official, mga municipal employees sa inyo sininga lugar. Kagaan ta na buwas ang pagtamod diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Wala na kita tiyempo, wala na kita oras.

0: Magahatag na kita sa aton sininga ekstro sa aton sininga programa. Standby ha, sa masunod pagid nga programa diri sa K5 News FM. Agini ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan. Para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa radyo, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mabakas, magabuti ka.
5: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
6: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin ko ko na to.
5: Nga ma-D3 Bio ka, hindi ka may
6: D3 Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon yung insulin sensitivity. Subot silingon.
5: Sa tayuyon mo nga inom sa D3
6: tayuyon
5: Bio?
6: Tayuyon ko nga inom sa D3 Bio, ang akon nga ginakaon, mapuslanggid sa akon nga lawas, sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtuga balatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula, pero hindi siya direkta. Makatap na
5: ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid. Checklist
7: nga
5: number D3
7: Bio ang akon gusto over ordinaryo nga vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akon pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
5: galuya
7: pwersa. Galuya ka. Pero kung magka D3 Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Sa nguna, sir boy, damo kukuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to, sir boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
7: Correct.
5: Gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga man kisa makita ko gainawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
7: mana.
5: Ang mana ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sekreto, sir boy, amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kinahanglan inom ka D3 Bio. D3 because Bio. The ketones in D3 Bio gapan nami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
7: Ay,
5: ang sekreto, D3 Bio. Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di ka na malikawan, sir boy?
7: Oo, ah.
5: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang nga brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade na. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sinati si from America.
7: From America. Ang raw materials na.
5: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
6: Halin sa...
5: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
7: Correct.
5: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
7: Correct.
5: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, da pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
2: D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na to sa resistensya, nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Juice Ben Lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko.
16: Ano sa una ang imo
17: blood pressure?
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX
4: GX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
18: Mamakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
18: Mamakang mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
21: Gaan, ma-choy ride man tabi ga.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
23: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
24: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tika, ma-joyride na ta.
22: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
21: Sakay ka, Gidya!
22: Siyempre! Naka-extend ko ya!
21: Basta sagad nga driver, extend, lover.
24: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabahal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins,
2: Mr. Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins,
2: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ethereal Bio.
1: O si Karen, kadawa mo gitsang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethereal Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: Ethereal Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Ethereal Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Masamig ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malintan. GTX 500. GTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, naghan 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
0: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
0: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
19: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009 kaupod si Miss A. Ang imo abyan ganda ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga? Ipautuwas na ga?
5: Pautuwasan na ika K5 dari sa aton siringa palatuntunan Room 1009 ang inyo hulot para utuwasan. My name is Miss A. Ka K5 Ami Orleans Birondo. Ang inyo sininga ka-istorya, kagka-bonding, 1 o'clock to 3 p.m. Dali sa aton sininga palatuntunan sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM Rojas. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Malamig na hapon ho ng Miyerkules. Kamusta ang mga ginatugnawan, subong? Ginakulukuhit-kuhit ka man dyan. Isang imo sininga kuhan mga amiga, imo nga palalabs. Ang simoy ng hangin dari sa Rojas City, no? Tugnaw ga? Daw gina ili-ili ikaw. Doon na, may mag ligid-ligid kung tani sa kwarto kang magdulodugsing sa ido. Ido, ganyan nga tuod ha, basi iban nga ido. Basi ang dako nga ido ang inyo ginatumon. Pero muna, subong dari sa Rojas City ang lagay. Ang lagay namon, ginatugnawan kami. Kamudira mga langga, no? Pero sa inyo sining area, o sa inyo sining lugar, kamustang lagay nyo daga? Bao fiesta? Fiesta, subong, dira sa barangay Baybay. Kafiestahan ni San Juan, no? De Bautista. Same, dito sa Banwasang Sigma, no? San Juan man dito, subong. Ang iba naghambal daw, hindi na mo Miss A ang kwano. Ang pagsaulog sang San Juan. Kaysang una tuod, grabe nga binasyahan na. Subong daw hagan-hagan lang. No? I-kwanta na karon na. I-check na karon sa aton sininga. Patrol, no? Kung kamusta, no? Ang pag sa ulong sang fiesta, no? Dara sa barangay Baybay. Nakatigab na bala ang tanan? Nakakauna sang inyo sininga paniyaga? Anong sudan? Oh, ang iba nga na miyesta, gabadlak subong ang sungad kay nagkaon sang mamoy. Nagkaon sang mamoy. Shout out lang daan no? Sa mga abya naton na naga sa ulugman sang ila sininga kaadlawan today. June 24. Happy, happy birthday ka K5. Ang programa ngayon ay dunong sa aton sang kaalwan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang klinika ni Doc Ramil Uy na nahamtang no, sa Makili Street, tabok lamang sang PLDT building. Ang klinika nga nagataniyag sang libre nga konsulta, libre nga check-up para sa masa. Dira makabakal sa mga produkto nga sikat-sikat gidiya sa radyo. Sikat sa masa tungod sa madamo nga benepisyo nga mahatag sa aton sining lawas. DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, the alkaline of vitamin C. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial supplement. And syempre, ang aton sa nga DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Shout out sa mga nagatika-tika sa aton sa nga live video, sa aton live program sa Facebook. Ma'am Elma Tornas Manalansan, maayong hapon. Nagatuto kami kahit maulan. Oo nga, masarap. Matulog. Watching from Mandaluyong City, Manila. Abi ko kung anong masarap, Ma'am Elma. Manami magtulog. So sa Mandaluyong City, nagaulan-ulan man. Dari daw wala nagaulan, pero matugnaw ang huyop sang hangin. Gina-greet ko sa maayong hapon si Aileen Eneserio Villasis sa Camp Peralta, Hamindan. Wow, si Quiz Mike Torrente Abangco. Ginatamyaw niya. Ganun pala ang loves niyo. Sana all. Namigidi ang akon. Paborito ba? Oh, maayong hapon, Ma'am Elnora Avelino. Kung manami ako, ma'am, ano ako? Or kung pagkaon si Miss A, ano ba si Miss A? Manami, kung ako ang bali, Ma'am Elnora. Oh, lalo.

0: ga amo giniyaga ang akon nga kuan, akon nga mata. Akon mahambal ka mo nga ano? Gamay-gamay akon mata basi mahambal ka mo gin pahibi ako sang akon nga ano, may nagpahibi sa akon. Siya lang mahibi. Ano mahibi ko be? Ba. Wala ka gigab hibi, Miss Eti, wala man hibian. Grabe, yung makadiga ka mo sa akon, ha? Nasa mga nagatutok na sa 89.7, Radyo Tagbuan ay Pilar, maayong hapon. Ang akon din ang Super BFF, Sir Jobert Lago, maayong hapon. Kuya Joben Bakaling, hello! And of course, kinatamyaw man naton. Baulit Sean Baboy, ang bali Ma'am Elnora, iya sudan o kanamitern.
1: Kanamitern!
0: Shoutout Miss A watching live sa Cali 13 from Ma'am Early Bernas Durana. Shoutout man daw kay Boy Balot, Happy San Juan. May San Juan man da sa Pilar, Subo. May maluoy ka mo mga langga kung nagpambasya ka mo. Nang tino man nga tubig, ha? Ang iban ba, sige pulot, gin ano na, gin sandok lang da sa kanal. Kagin ang lalo ang tabo niyo man kung medyo nakapang ora siya or naka-uniform siya pang opisina or ang iban makadto sa klase mo, ayaw niyo man pag binasyahan, ha? Inang ara lang dira, iya nga ma-join sa inyo sila nga binasyahan. O, pwede niyo pasumpit-sumpitan lang. Hindi ko siyang pagbasyahan ako na. Sumpit-sumpit lang. Inyo yung gusto yung mga pabasa-basa. Wisik-wisik lang ba? 123 mga ka-K5, no? And sa hindi madugay, mag-play kita sang aton sininga drama. Sino yung tagamang busa? Miss A, shoutout pala sa ninong ko. Happy birthday, Ninong Dion Lombania Gaspar. Diyan sa Mambusaw, Kapi. So, hey, happy birthday, ha? Maligayang kaarawan. Sa atong silinga, a birthday celebrator. Ma'am Christy Villar, watching live from Tuburan, maayon. Ma'am Rhonda Donato Amago, dira sa Dinginan, na maayong hapon. Mga guwapang atinuga. Matugnaw manda. Wala ko gani, sudaan, Miss A. Nagadayet, kaguro yung Ma'am Elnora Avelino. Diri sa Rojas, tugnaw. Ari kami sa third floor. May ara sang terrace na sa kilid sa Amon Sining Broadcast Center. Wala ko ito nagatambay sa guwa kay matugnaw ga. May tani ko may nagakulukup-kup man sa ato. May tani ko may nagatulutimpla man sang kape sa ato. Ayaw ka mo dira, iya kayo may nagapainit-init at dira sa inyo. Lantawunta ka ron, akong makatilaw, matas ang mamoy, kung may pamiestahan kita. Ma-update lang ko ga, ah. May ara da, ay, message yun lang kami, ah. Kung wala ka mo da sa, ano, wala ka mo da sa manugkaon sa inyo sininghanda, ari lang kami di, ah. Basta hindi kami pagpasumpitan, ha? Mabit-bit man kami disang amon nga kwan. Pambasya, pamakadto kami disa baybay. Sumpit-sumpit lang gani, ga. Di ba lasang April, mga langga, nadula ko mga 1 week. Nag-attend ko to sang Songkran Festival sa Pattaya sa Thailand. Daw mo man, daw ka pareho man sang San Juan. Pero ina dito ya is water gun. Gamit nila is water gun. At tapos ang mga nagalabay, ginapasumpit-sumpitan nilaga. O sang tubig. Sadya ba lang? Pusil-pusil lang akwan. Nang water gun, ginasudlan, baras ang tubig. Papiswit-piswiti lang ang mga nagalaba. Ayaw, good sang inang ang iban, grabe. Ara na sa mga vehikulo bala, no? Tapos ilag, gijabasyahan, okay tani, kung inang mga tinlo man nga tubig. Mga nakikitaan ta bala sa mga national television, no? Nakaligad ng mga tinuig ina aton sila nga naobserbaran. I don't know, subong. Amo na gani, ginapalibot nato ng aton sila nga patrol. Kung amo na subong, kung dari sa aton sila nga sa barangay baybay, kag sa Sigma, kung nakara pa na, no? May mga nagaabang man sa kalsada, kag nagapang papiswit or nagapang basya sang tubig.

0: Bill. Miss A, maayong hapon. Hello, Ma Mary Jane Caputo Borado. Leia Villones, good afternoon, Miss A. Maayong hapon, mga palanggi. Ang atong sininga drama today, about ni siya sa bana. Siguro ba tinggi lang, gini nga bana?
1: Tinunto! Ito!
0: Si Andoy, nga masami ginapabarangay sang asawa, ay abaw ginpabarangay man sang iya nga kirida.
1: Tinunto! Ito!
0: Habi gani sa mga opisyalis ang barangay, no? Asawa niya lang permi ang ginakuan niya. Gina Valdavid niya? Valdavid? O ginabugres niya? Sang ulihiga, hindi lang asawa, pati ang kirida. Tiyan mo na karon ang drama na aton mabatian sa mga pinanide sang gugma or the pages of love dari sa aton sininga palatuntunan na Roma 1009. Ang inyo sininga hulot palautwasan. 27 minutes after the hour of 1 sa hapon. Magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sininga commercial ka K5 na kinig tutok lamang sa inyong kampiyon na estasyon. This is K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Pagdugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Pinaproblema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
1: DTX 500 na.
2: May ampalaya extract na bugana sa charantine na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Manselingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
10: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
16: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: My tennis one is
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
19: My tennis two is this.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: My tennis
0: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie.
21: Naa
17: adito kaya mabakal sa mahal?
2: Kay may barato balay nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: D3 Bio.
25: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
27: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
28: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics.
27: Ang best friend sa mga kababaihan.
28: Sporebiotics.
27: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
28: Sporebiotics.
27: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
24: DTX 500.
29: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
24: Mag DTX 500 na.
29: Masamihin ka palatian?
24: I-DTX 500 muna.
29: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
24: Pag DTX 500,
29: agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
24: DTX 500. DTX 500.
30: Katalina Habagat,
31: anong ginabatsyag mo?
30: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin, nagit sa akong nga mata.
24: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
24: Mighty C!
33: Mabaka sa mga butika.
34: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
36: DTX Beauty Soap.
37: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
36: DTX Beauty Soap.
33: Mabakal sa mga butika.
36: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
36: DTX Coffee Mix.
34: DTX Coffee Mix.
36: DTX Coffee Mix.
39: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
36: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka
34: food supplement for men.
40: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala. lahat is tingin nyo ang Extend Pond Supplement for Men.
36: Extend Pond Supplement for Men. DTX 500.
39: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
36: DTX 500. Mapakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
0: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
36: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
1: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
36: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
36: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
3: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa
3: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
36: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
36: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
34: Nagadamo na ang nagadamo at nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
36: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
36: DTX Beauty Soap.
33: Mabaka sa mga butika.
34: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
36: DTX Coffee Mix.
33: Mabahal sa mga butika.
36: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
36: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: 1:42 sa hapon, mga ka-K5. And nagbabalik ko si Miss A sa aton sininga palatuntunan na Room 1009. Ang inyo sininga hulo at palautuwasan sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ka-K5 ang programa nga inigadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Manamit ang maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Gindisenyo mga ka-K5 gamit ang mga natural nga ingredientes like duga sang amargoso, the sugared sugar cane extract powder, Pag-ara man sang chia seeds and login formulate para mag-provide sang energy boost while naga-deliver sang antioxidant sa aton sining lawas. Naga-support sang digestion, naga-promote sang overall wellness. No? Ang mga properties sa sininga kape nagabulig protekta sa aton sininga mga selula from free radicals and nagasuporta sa aton sininga lawas no pagabot sa kuan bala sa ano ni sa pag detoxify no sa aton sininga lawas pag cleanse ang aton nga lawas no. Tungod may ara man inisang ambalaya or duga sang amargoso, no? Ini nga ingrediente, kilala ni siya, no? Sa pagbulig, regulate sa aton sili nga blood sugar levels. So, nag-support sa aton sili nga blood sugar. No? Nag-regulate sa aton sili nga dugo. No? And nag-bulig man stimulate sa aton sili nga metabolism. That's why damo sa mga health conscious nga coffee lovers or drinkers ang mas ginapili nga mag DTX coffee mix. DTX coffee mix available in local markets and available man sa online stores like Shopee and Lazada. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma-shoutout abala na iliwat, no? June Cadigal Jr., maayong hapon. Ma'am Mary Jane Caputo Borado, Leo Billiones, hello, S. Ma'am Christy Villar, Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Elnora Avalino, Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Early Bernas Durana. Natamayo mo natin sa maayong hapon, no? Ma'am Elnora Avalino. Hello man kay Ma'am Alma Tordas Manalansan, Ma'am Rosemary Dapiton, Mike Torrente Abanco. And sa mga nakatutok man sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Pilar. Yari na ang aton sini nga drama, The Andoy Story, nga aton gintaguluhan, bana nga masami, ginapabarangay sang asawa, sang ulihi, ginpabarangay man sang kerida.
4: Tinunto! Ito!

0: Garga ka gino?
1: Ano?
0: Makapila na ko maghambal sa imo. Nga hindi ka sigaw punupod sa mga grupo nga nagapangutang sa simanal nga bayad.
1: Ay, kagkun hindi ko mangutang. Anong iroling ko sa tiyangge, ha, Andoy?
0: Umukin ang nainitan ko na sa imo. Kayo naga kapalasabot sa imo.
1: Animal ka, Andoy.
0: Kapalasabot sa imo?
1: Abi mo, hindi ko magbato sa imo.
0: Wala ka ginagataan sa bana mo?
1: Ha? Ikaw! Ikaw ang mas wala gataan sa akin!
2: Mama, Papa! Tama na na!
3: Ito mo ay nakita sa kabataan nga ginasakit mo ako!
1: Ginamatanda ka bakit sila!
0: Wala ko sa labot! Mas may nga makita nila kung daw sa ano katuntok nyo nila!
1: Ikaw ang mas tuntok!
3: Hindi mo nga ipaparanggay na ka ginasakit mo ako! Ipaparanggay tagad ka!
0: Ah, gali! Sige! Subong dayon! Kay sundon taga!

0: Ano naman nga kabuangan ang ginhimo ninyo andoy, Merlin?
1: Kap, tulog ka, bala ka po. Naglagom ka dyan tampa ni Andoy sa akin na.
2: Ay, ikaw lang ako!
1: Pangapat ka, tudlo, kapo!
2: Ari man ka po, lantawa kap, nasambil man ang bakba ko sang tampa niya.
0: Ano bala ka po, ha? Hindi ka po mag-asawa?
1: Kape, basta ikakusar ko si Andoy ka pa.
0: Ay, Diyos ko, Merlin. Mag-asawa ka mo. Dapat kuntani ginaistoryahan ninyo ini. Makahuluya ini para sa mga tupad balay ninyo nga kamu-kamu lang nga duwa, nag-aakusaray pa kamo.
2: Ano, Abi, kap kayo eh? Wala nagataha nga sawa sa akon eh.
1: Masyayang wala nagataha sa akon, kap.
0: Ako
1: pa babangdan mo doon.
0: Kapila kabisis ko na kamo husayon. Ikaw, Andoy.
2: Kap?
0: Gusto mo balaga mapatay ang asawa mo?
2: Kwantap?
0: Kag ikaw, Merlin. Gusto mo nga madulaan ka sang bana?
1: Kap? Kap,
0: kwan... Kunti man gali. Naglabot pa diya sa barangay ang away ninyo nga duwa. Abi, istoryahin nyo inis sang batawhay, mahinay. Kagamay lang ang problema nyo. Duha luson, mapinatyanay na ka mo?
1: Kap?

0: Ma? Pa? Dalagko na kami bala. Kuntani, hindi nyo man kami pagpakawian ay.
1: Oh, adaka.
0: Si Tuto nagahibi oh. Kay ginasundog sa kuno sa mga classmates niya. Ngang iya mama kag papa, mga illiterate.
2: Ba?
1: Oh.
2: Ano? Sino nagambal na? Ay katuan ko layon.
0: Ma, palihog lang. Baguhan nyo ng pamatasan nyo ni papa.
2: Tunto!
0: Kay kaming nagakahuyan eh.
1: Oh, adaka. Eh, pasensya lang kami ni mama mo. Ano abi kay hindi lang namon mapungga ng kainit namon sa isa kag isa eh.
2: Ano abi kay ikaw andoy eh? Abtik, isang kamot mo? Dayon mo yung panakit sa akon?
1: Ano nga ako?
2: Di kundi mabalos ko eh!
1: Ay, ano nga ano ako haw? Ikaw nagauna sa akon eh.
2: Ikaw!
0: Para naman ma, pa. Abi, gusto na na.
1: Oh.
0: Gusto na ma, pa.
1: Eh.

0: Day.
1: Day. Hmm? Ano naman, Andoy? Abot ko ng kwit-kuhit mo.
0: Balikid bala, Anay.
1: Abusit, ah.
0: Storyat, ah. Eh, Konday. Husto ang subang ta. Eh, kagamay lang nga bagay, ginaawayan ta.
1: Anong biki ikaw? Wala ka mang kaugyon sa akon. Gusto man ang ginahin mo ko para sa pangabuhi ta.
0: Ay, abugan eh. Eh, siguro bulag lang ako, Day.
1: Eh, hindi lang bulag. Bungol pagidya.
0: Eh, sorry na gani, Day.
1: Sorry.
0: Eh, sugod subong magabag-on ako. Tanan nga gusto mo himuon ko.
1: Nan, amo na taning dapat, Andoy. Kay man ako ang ilusang panimalay nga ini. Akong kahibalo, kay ari ko di sa balay adlaw-adlaw. Mayo ka na gani, iya kay aga kapagalin sa balay, gabi ka na mapuli. Huwag ka nilabot kung gain ano de, kung magigutom de o ano de.
0: Oh, sorry, gidliwat na ya.
1: Kapal ka lang yan, mayo lang si mo. Nakit ka na yun.
0: Sorry na gani. Subong ko lang nabatsagan ang kawayanan ka na himo ko. Sorry kita eh.

0: Nabati anang una nga bahin sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, mga ka K-5. Wala kay ko kabasa sulat kag ginano. Anyways, no, mga ka K-5, no? Ang aton sini nga drama about sa isa ka bana, no, nga masamin niya na papatupan ang asawa. Ang asawa nga daan na mandirigma man, no? Hindi man magpapirdi. Pero wrong ginaya nga patupan sang bana ang asawa. Kung hindi siya katakot sang ratatat sang baba sang asawa niya. O kung mag-anaway sila, wala ka sang ano, kaya sang rason, no, nga sakiton mo dayon, kapuyungon mo dayon o patupan mo dayon, no? Hindi ka matumako pala puhang, magpulupuhangin anay sa gwa, no? Magulugin hawa anay sa gwa, no? Hindi nga mamiktos ka da yun. Siyempre, ang babae, no? Kung natakaan naman sa amo sila nga sitwasyon, di mabato, nga mabato na gilang yan. Pero, sino ang pinakapaektado? Ang mga bata. Nahuya ang mga bata. E, ginasunlog sila. Ginaistoryahan sila. Adlawan sila. About sa parents nila nga permil naga inaway nga nagalanog sa ilabilog nga barangay. Ilang ginikanan nga permil lamang trending sa ilasin nga barangay. Ang nagakaapektuhan is ang mga kabataan. Sa sining pagpangayo sang pasensya ni Andoy sa iya sining asawa. Ang pahayag niya nga magabag-o na siya. Ambot kong tuod-tuuron gin man niya. Ina ka K5 ang aton karon mahibaluan sa ikaduhang abahin sang aton sining nga drama, The Andoy Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Balikan naton ina. And ang iban pa naton ang mga pag-iistoryahan diri sa aton sininga palatuntunan. Magbabalik ko si Miss A. This is Room 1009, ang inyo sininga hulot palautuwasan.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: DTX 500.
4: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw ang marguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
4: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay. Ha? Pwede ya blanga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tagda duwa-duwa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-it sir ka namin nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500.
4: Now ano pa, ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
5: Yawan ka kaon ang pulo.
4: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
5: No, ganun lang detake 500. In-extract, insulod sa kapsula.
4: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
5: Isa sa madunggan ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kay especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
4: Husto.
5: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
4: Polyphenols.
5: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
4: Husto.
5: Ti kurason. Subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan taong balatian sa kurason.
4: Isagid.
5: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
7: Correct.
5: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
1: DTX 500!
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
8: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagpigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, if it Tibo, garantizado.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
17: isang bala ka lang.
14: Ako,
17: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
14: Extend Supplement for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
14: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ata. Ang I-Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo po. Naglubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
20: Mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
14: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
24: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
25: Ila na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
14: DTX 500.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
26: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
27: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
28: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
26: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
27: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin.
30: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
31: Tolan at 2:10 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon sa probinsya Sangkapis. This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras inihandog sa atin ng DTX 500. DTX 500, mga ka-K5. Produkto ni Dr. Ramil Uy, Kagsang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka suplemento na bugana, mga ka-K5, sa mga antioxidant properties. Kay himo ini sa kombinasyon sang dahon sang amargoso, kag di sugared sugar cane extract. Anong mga key health benefits sa pagtumaras ang sining DTX 500, no? Sa sining the superior antioxidant. Tungod sang quarantine na nagikan sa Ampalaya, nagabulig ang DTX 500 mga ka-K5 panubo kag stabilize sa sangaton sining blood sugar levels. Sa mga diabetison dira, no, taas ang inyo sininga sugar, the best nga suplemento para sa inyo, DTX 500. Ano mga sintomas ang diabetes, no? Inang permi ka mo ginauhaw, masami ka mo ginagutom, hindi ka mo makatulog sa gabi, gulpi ka mo nagniwang, dry ang inyo sininga panit, masami ka mo ihi-ihi, no? Daubusi sa won ka na imuya ka, no? And then, kung mapilasan ang inyo sininga panit, dugay magpali. Sa mga parikoy na kundira, wala kong taas ang inyo sininga sugar, kung diabetison ka mo, hindi na damakarangkada ang inyong alaga. Why ka na ibuga sa mga chika babes? Kung diabetison ka. So, likaw kita, no, magkabalatian sang diabetes, mag-DTX 500. DTX 500 magaka K5 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Shout out ni Watt sa mga nagatika-tika sa gihapon diri sa aton Siningan Live, mga ka K5, and sa mga nagatutok man sa inyong mga radio 10.9 sa lilisuan sa inyo Siningan Radio. Ma'am Jenna Anvil Siloso, hello! Dodoy Arnie Dangan Batuigas watching live sa Barangay Banggaan Panitan. Kamustang lagay tada Dodoy? Emmanuel Dehero, shoutout kay Emmanuel. Sobrang simple. Miss A nakatatak or nakatutok sa Facebook live mo. Shoutout lang daw kay Andrea. And shout out man kay Manuel Dihero. Miss A, luyag ako sa kanya, hindi ako sasaktan, sabi ni Manuel. Kabudlay taon-tauro ni Manuel, yung mga message ha, kinusit na kakaroon. Maingapon man, no, kay Ma Mary Jane Caputo Burano. Again to Ma'am Curry Steve Villar, dira sa Tuburan Maayon. Boy Balot, dira sa San, sa Calle 13 sa Pilar. Kay Ma'am Early, Ma'am Erna, kay Ma'am Early Bernas Durana. Ma'am Vina Villaruel, hello. Sa pagpadayon sa aton silinga drama, The Andoy Story, sa mga pinanidsang gugma or the pages of love, ang drama na aton gintiguluhan, bana nga masamigi na pabarangay sang asawa, ay abaw gin pabarangay man sang iya silinga kerida.
1: Estoria, hey!
31: Yari ang iya silinga Estoria.

0: Pre, dali na. Tibrano pa o.
1: Eh, pas na ko, pre. Kamo lang to.
0: Ano?
2: Daw na maguhan mata sa imo sinaman. Ano man? Nagbago na?
1: Pre, may panahon pa para nga magbago.
2: Ba?
1: Eh, madamo abe ko sang sala sa asawa ko eh. Kag siyempre sa mga kabataan ko.
2: Ah, di mayo na, pre. Eh, bay-bawi, gili, pre, ha?
1: Oo, pre. Abi mo bala daw na ginulusulman ko sa mga ginimo ko sa asawa ko mo. Isipa bala.
2: Hmm?
1: Jutay tingki, nag-away kami. Kag hindi lang ina. Naglabot pa, Miss Barangay. Gani, pre. Kamu na lang to, ha? Pas lang ko, anay, pre.

0: Uy.
1: Day.
0: Salamat gida. Nabatyagan gid namon sang kabataan ang pagbag-o mo.
1: Day, ako dapat ang magpasalamat. Ginpabatyag mo sa akon nga hindi pa uli ang tanan. Para sa aton kag sa aton mga kabataan. Himuon ko gid ang tanan, day.
0: Salamat.
2: Ma, pa.
1: Oh.
2: Kundi, karami tulukon kung nagamo ka muna. Gapalangganay ka mo.
3: Ganay man ba, pa? Kaswit sinya subong?
0: Salamat mga anak. Sugod subong mga anak. Ang pamilya nga ini, wala sang away.
1: Oo, day. Kaya ang pamilya, wala ginabayaan.
0: Ginadugangan lang? Basikan, ugay ka.
1: Wala, ginaygugma kang ginalungan. Sige na. Dululungan na kita kaon. Sige na.
0: Mga anak, kaon ta. Oo.

0: Pre, arak si Marcia sa gua o.
1: Ano?
0: Gua na to. Mawild naman na sa karon. Mawild na sa karon sa gua.
1: Ha? Ate, sige. Ano ba lang kinangla ni Yaman? Ano? Marcia? Nagano ka dire?
2: Boy, ga, I miss you.
1: Marcia, hindi ba na tapos na ta? Nagpag-una ko. Nag-focus na ako sa pamilya ko.
2: Oo, gani. Wala ko na i-question sa pagbag-o mo. Ang gina-question ko, ya, ang sustento mo sa akon.
1: Sustento? Ano nga sustento ginawakal mo man?
2: Aryo, tanawa ba na ako? Nagahabok na.
1: Ano? Hoy, Marcia. Hindi ko gani paglawgis ang subong sina, ha?
2: Wala ko gani nagalahog, Andoy. Ikaw ang amay sini.
1: Ano nga ako? Sa kadamu-damu sang lalaki mo, akong itudlo mong amay sina?
2: Oo, Andoy eh. Basi ko nalipat ka nga tungod sa imo, ginat siya puwera ko sina tanan. Gani, sino ba biyang amay sini, ha?
1: Hoy, Marcia, magaling ka na, ha? Hindi akong amay sina.
2: O sige. Pero hinulsulan mo gid ni. Hinulsulan mo gid.
1: Ano?

0: Ah. Oy, ga. Andoy. Oh. Dali na makaon na kita. Ah. Luto. Dali na makaon na ta.
1: Ah. Wow. Kao mo sang luto mo nga ginat-an nga tambo day ha.
0: Oo, ga. Oy, kanamit-tamit ginayo kay ang akon nga gata perti karapuyot. Kagkadalag ko sang kasag nga ginlunod ko diri.
1: Amo ba na?
0: Ay, ay karami. Boom, paborito mo gid nga daan ang tambo nga may kasag.
1: Ganiman. Nara,
0: oh. Ba? Ay, dali lang ga. May gawa panuktok. Upong ko na ka muna, oh, magkalaon. Ako na lang, mabre.
1: Dahil sino na?
0: Andoy? Dali di ba, anay?
1: Ate, sige, aran na, day.
0: Dali di, anay?
1: Day. Eh nga, ano blay na?
0: May nagpasumon sa imo sa barangay? Sino ni?
1: Ha?
0: Sino ni ho?
1: Ay, amutay ha?
0: Kadtoon ta ni boss ha? Kay basi, oo, schedule boss ho?
1: Ay,
0: Andoy? Ano may sala ka?
1: Ambot na ya. Eh, mas mayong katuon ta na lang na, boss.
0: Ah, sige. Katuon ta gini ni boss.

0: ako sa mga natabo. Oo, nagbutig ako sa asawa ko. Kagsubong, amo naman inang ginaawayan namon sa masami. Ang panimalay nga kuntani, malinong na, nangin magamo naman. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Andoy.
1: There you have it, K5, aton sining drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Andoy story. Isa ka bana nga ginpabarangay sang asawa, sang una, tiisubong. Kerida naman ang nagpabarangay, no? Sa iya. Ang kinagamo, kinaguan, no? Sang pamilya nga ini nga bisan ang ila sinigani nga opisyales sa barangay natak-an na sa ila. Di matapos-tapos ang kontrobersiya kay Andoy ang batinggilan nga bana. Ka K5, isuriyahan naton inidugang, no, sa aton sila nga pagpanumbalik and of course mahatag man kita tribute, no, sa ginakabig sa karon nga bituin ng Mindanao ang young athlete, no, ang MVP sang palarong pambansa 2025 nga nagtandog sang Balatsyagon sang mga Pilipino, ilabi na sa mga pamatanon ang bata nga after niya mag MVP sang palarong pambansa 2025 ginpamangkot, no, kon sino si Rene Baterbonya ang iya sa bata. I'm just a kid with a big dream. Tagsa niya kapag panikasog, tagsa niya kapag timakas nga mapasangkad ang iya sininga abilidad sa pag-basketball na ginadedikar niya para sa pamilya, para maahon niya, no? Mahawas niya sa kapigaduhon ang iya sininga pamilya kag mahatagan sang maayo nga futuro ang iya sininga mga utod, no? Ang iya sininga mga manghon. Anyways, magpanumbalik kita, no, to 25 and tutok lamang diri sa aton sininga kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. E3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang E3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Dinakano ang ginabatsak ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka
13: sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatsa.
10: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O galing si Raisa Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko permit, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka!
15: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epic.
17: Timo.
16: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Juice 7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko.
19: Ano sa una ang imo?
20: Blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo.
17: Sipon at trangkaso.
16: Pero
17: huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Mighty C.
16: The Mighty Power of C.
17: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
24: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
25: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 5.

0: 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: K5, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sitting ahulot, palautuasan sa kahanginan. Sa kampiyon ngayon sa Sean, K5 News FM. Ang programang inig na dulong sa aton sa kaluluwan, sa YTC, the alkaline vitamin C, no? Tingulan season na naman mga ka-K5, dahil gani dapat protektado kita at dawad lang. Hindi kita pwede nga magkaubo, magkasipon, magkatrangkaso, para hindi mapektuhan ang aton sila nga pag-panrabaho o kung ang mga students nato hindi mag-inabsent sa pag-eskwela. Gani dapat protektado sila. YTC, mga ka-K5, alkaline-based vitamin C, gentle sa aton siling stomach, hindi niya sang ascorbic acid. It's a sodium ascorbate, no? YTC, nag-boost sa aton siling immune system, papag-on sa resistensya sa aton siling lawas, sa batok, sa mga masakit, no? Stomach-friendly. Para sa ginhambal na ako, alkaline-based ini mga ka-K5. And, gentle sa aton sininga chime mga ka-K5 compared to pure ascorbic acid. Nag-promote sa collagen production, nag-aid sa anti-aging, and nag-maintain sa aton sininga healthy skin, blood vessels, and tissues. 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Gapamangkot si Andoy, anong iya sining himuon, tihimusa ng imo sining gamong gintuga, Andoy. Bala mo naman ang konsekwensya before ikaw iya nagbinika-bika. And siguro bilang isa ka lalaki, no? Bilang isa ka bana, bala mo naman na kung anong husto kag ano ang sala. Amo na gani ang ginasilinga, tansa naton kay actions may ara sang konsekwensya. I don't know kung ano ang pagapadulungan sa inyo sininga pag-asawahay, kung sarang kapabala mapatawad, kagbatunon liwat sa imo sininga asawa, kag sa imo sininga pamilya, after sa imo sininga pagbiniga-biga. Imagine mo, grabe nga kasakit sa isa kababayi ang naagyan sa imo sininga mga kamon. Baldado na gani, binasin ang pugo lang, alinsang una, tapos subong, nahimo mo pa nga mag-cheat. Nahimo mo pa nga magbiniga-biga. Sabi sang asawa, nag-ano ka na, nagbag-o ka na. Apang isa kagihapon ka mahuyang na tinuga. Na madali matintar, madali masulsulan sang barkada o kunsang iban. But silingon niya, hindi isang hindi ikaw sang fully committed sa inyo sininga marriage. Ang kaluluoy, ang kabataan. Ano man niya ilaya nga, sala, no? Ano, hindi nila deserve actually sa ginatawag nga broken family. Deserve nila sang malipayon. Kag malinong nga panimalay. Pero ikaw, nga nagaserbe, haligi ng tahanan, amo pa na ang nagkuhan sa ila. Amo pa na, ikaw pa ang wala nag-provide. Kasi na, pinaka-basic. Kaya kinahanglanon sang imo sining nga bata, malinong, masadya nga pamilya. Kung mahambal kita provider, hindi lang man siguro sa pinansyal nga aspeto nga i-provide mo sa imo sining nga family. Kundi, inaabalang pamilya, ya. kabisan pigado lang kundi ara dira no sulod sang panimalay nga ina ang matawag nila nga peace, happiness, kag comfort. Speaking of family, bay antara din si Andoy ah. Diri kita ya sa kwan sa pamilya no nga ginaunungan naton subong the Butterbonia family. I don't know kung nga man affected gid kuya sang sining kamatayon sang young athlete nga si Rene Butterbonia. But tuod-tuod gahan every time uyat kung ako nga cellphone ang gina-search kuya is Rene Butterbonia, nilantaw ko ang mga hampang niya, ang mga ganap sa iya sininga school, ginabinasa ko ang iya sininga istorya, and ang mga istorya man sa iya sininga mga abiyan, mga coach, and sa iya sininga beloved mother. Siguro, no, isa man ako sa mga apektado, no, sang kamatayon sang sining young athlete. Because I also have a son ng basketball player. And nakitaan ko gani sa ila sining maabot nga hinampang, nag-obra man sila jersey with tatak na just a kid with a big dream. So ang mga kabataan lubos kina gid nga na inspire no? Sa ano ni sa istorya nga ini ni Rene Butterbonia. Sa mga wala nakakilala, ini ba lang na lumos atenista no? From Agusan del Sur, ginkuha siya sang Ateneo de Davao, and then ginkuha naman dayon sang Ateneo de Manila. Amo ni tani ang sports nga ini. Ang pag-basketball ang ginapananaw ni Rene nga makabulig sa iya sining pamilya. Muna nga gati makas gid siya. And nakipagsapalaran dito sa Manila. Pero pila lang kaadlaw after niya nag-abot, may nag-training sila dito sa Aurora, nalumos siya ga, kagwala gid siya masalbar pa. Subong ang iya sining lubong, no? Ang istorya ni Rene, mga ka-K5, nag-remind sa aton no? Nga hindi kita mag-give up sa aton sininga mga handong. Hindi kita magkalipat sa mga sakripisyo sa mga ginikanan naton. No? Ang iya sininga istorya, hindi lang about sa basketball, kundi istorya sang isa ka bata, istorya sang isa ka atleta who wanted to give his family a better life, istorya sang humility behind every victory. Istorya sang handum para sa iya sininga beloved family. And with this, mga ka-K5, mahatag kita tribute para sa sining atleta no? Nga nagtatak sa aton tagibusuan. Between ng Mindanao, the kid with a big dream, Rene Butterbonia, paalam.

There you have it, K5 ang aton sining tribute para kay Rene Batarbonia Between ang Mindanao, ang aton sining MVP nga subong gindulog na sa iya sining ulihi nga palahuay ano. Ang atleta nga nagtatak sa kasing-kasing sang mga pamatanon nga may ara man sang matayog nga handom para sa pamilya. Salamat sa inspirasyon. Dunk high in heaven, our MVP. Your game may have ended, but your legacy lives on. Gabay pa nga ang mga kabataan naton, ha? Mga pamatanon nga na-inspire man kamo no, sa istorya ni Rene Batarbonia. Timakas para sa inyo sininga ginikanan, para sa inyo sininga pamilya. And apisar nga gaamat-amat na kamo sikat, nagiging madinalag-o na kamo. Stay grounded. Kagipabilin nga mapinaubuson. Behind every victory, ipabilin ang ginatawag nga humility. Kita-kits-kita tomorrow, same time, 1-3 p.m. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan sang bugos nga hubuan sang K5 News FM Rojas, sa aton silinga partner sa technical side, ka K5 Michael Jaditoga. Sa ngalan sang aton silinga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
4: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
3: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo, pag-sip on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Missy ang masusunod
15: sa gabi.
16: Ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
4: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
19: Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
4: Eye Care Gold Capsule,
19: may aras ang lutein,
4: vitamin A,
19: vitamin E,
4: vitamin C,
19: zinc,
4: kag bilberry extract
19: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
4: Mag-inom sang Eye Care Gold.
19: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
22: D3 Bio!

Hey guys and gals, selamat ulang tahun saya tinggal Soundtrip. The Big Mix right here on 101.5 K5 at News FM. Ada stress di sini, pindah orang hapon. Ada orang saya, ayah di dosa juga tiga favorite coffee. That's a DTX coffee mix. Basta ta kape mga ka K5, huwag niyo kakalitaan. Kailangan ay DTX coffee mix lamang. Mabibili huyan sa mga sugyo na tiga butika nationwide. Pwede rin po rin yung itry ang ating DTX premium coffee.

kolabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: pag-asang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Ato sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, dinamit na gitsa ako nga mat.
5: TDX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
1: DTX 500.
17: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio!
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio!
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
5: Sa barangay
6: ano kinabatsag mo sa akin?
5: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din, sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
6: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka maginom.
5: 3 times
6: kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglupot, tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwalbalay ng tambo ko.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangka namun nga mga tagpalamati. Padayunon natin subong sa pagsipad-sipan ang matahong makasugpon sa katong drama sa kahinan. Ngayugid makuhaan sang leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Pilagid! Pilagid!

0: Love, per mi na kita busy nga duwa eh. Dawala lang kita time para sa aton. Hindi ako gusto nga magbugtaw na lang kita sa isa kadlaw. Kaya ba-realize na nga wala lang kita love ka dapat dyan para sa isa kagisa. Or the worst case is one-sided na ang relationship ta.
1: Homer?
0: It's up to you, love. Ako? Gusto ko lang man tani mag-spend time sa imo eh. Pero kung daw budlagid mag-decide, it's fine. Maupo na lang ako sa mga amigo ko, ang mga engineers, nga nagaplano nga mag-outing. Gusto ko man lang tayo mag-relax eh.
1: Nagsunggod kitayo ng bana ko. Ay. Ano ni Mar? Mapasugot na lang bala ako? Or i-insister ko nga dalo ng duha ka bata. Ay, pero naintindihan ko man siya. Ay, ano ba lang mayo ko sinangahimuon man? Ano? Ay, husto. Ano abi kung kunayoon ko na lang si Esther nga tulutan awon ang duha ka bata. Total, close man siya sa mga anak ko. Pero mapasugot ayan siya. Mapasugot ayan si Esther.

0: Sorry, what?
1: That's great, Viola.
0: Okay lang sa imo nga. Ayun to kaanay nga, i-check ang mga bata from time to time.
1: Ikaw ba, love?
0: Of course! Pwede git. Ay, salamat, Idester. Kabalo ka naman nga. Wala na ako sang iban pa nga pwede mapalihog. Ikaw gid lang.
1: Amo na gani nga kita nga duha ang mag-best friends, di ba? Since high school. Kipareho kita nga bugtong. Hindi bala? So, nagaunungay gid yung bugtong eh, di ba? Okay then. Enjoy your anniversary celebration with Homer, ha? Enjoy your second honeymoon! Kaya akong bahala sa mga anak mo. Okay?
0: Okay. Thank you, Kid Esther. Thank you so much.
1: Thank you sa kalimutaw mo eh. No problem, Viola.
0: I love you, girl.
1: I hate you.

0: Bailey, Genesis, malakat na kami ni Daddy, ha?
1: Tony, maupod kami ni Genesis, Mommy. Gusto mo naman magkadto sa Bora Bora?
2: Ay, hatagin nyo man kahilwayan si Mami kag si Daddy nyo. Day, ini ka mo magkabalaka. Maligo kita yung kita lang. Pahabo, kung datong inflated swimming pool nyo. Ah! Nan, di ba, Doc?
0: Hey, very good idea, Yaya Net. Kag-order dayon kamo sang food para daw naga-picnic lang kamo.
3: Yes! Yay! I like that, Yaya. Sige.
2: Oo, maging lumbos lang sila ni Mami nyo.
3: Pabukon ta na to.
2: Dali lang, maglumbos lang sila ni Mami, makang daddy mo.
0: Ayon.
4: Kids, pakabuot ka mo diha. Kay ilagaw ko anay si Mami nyo.
3: Nasaan, daddy, kami naman, ha?
4: Of course. Pagbalik na mo ni Mami mo, kamo naman ang mouthing. Promise.
3: Yay! Parang dumon ko gitna. Promise mo na, daddy, ha? Basi malipat ka, ha?
4: Ngabi malipat ako, ha? Hindi malipat si daddy. Okay? Love, let's go na.
0: Kamu na bahala diri sa balay, ha? Kag sa mga bata, ha? Update get every hour. Call and text, okay?
2: Doc.
0: Hagana ya kay Mami B, hagbi.
1: Mami. I love you, Mami.
0: I love you too, baby ko.
1: Bye-bye, Mami. Daddy, bye-bye.
3: Bye-bye, Daddy.
4: Okay, mga baby, ha? Love, let's go na.
0: Ay, love, masunod lang ko. Ha? Yaya, please, ang mga bata, ha? Hindi gid ninyo pagpabayi. Bantay gid ninyo bisan diin magkadto, okay?
2: Ho-odok. Ay, abi ipahamtang ang paminsaron mo. Ay, karon hindi kasi na mag-enjoy dito sa bakasyon yun ni Sir Homer, Doc. Ay, kami nang bahala diri sa balay, akag sa mga bata. Basta enjoy lang kamo dito. Himusa ang pensar mo, bala, Doc.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get VTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Love, ma-walking ta sa higad sang baybay. Nami kayo nagapaturo lang adlaw, oh.
1: Oo, love. Ay, pero madaligid lang ha, kay tawagan ko na yung mga bata. Daligid
0: love,
1: lang.
0: May nagabantay sa ila dito. Ari kita dari agad nga makapaanuhin. Para malimtan ng mga obligasyon ta sa makadali. Ano ka man?
1: Ba... Homer? Wala mo bala ako maintindihan? Iloy ako.
0: So ako gali. Kaya may ako. I worry less sa mga anak ta. Amoy ng buhot po sa lingon?
1: Ay, okay na, okay na. Hindi na kita magbais ah. Ay, dali na. Ma-walking na kita.
0: Walking ka to ah. Kaya ma-walking man kung ako lang isa. Katalaka.
1: Love! Homer! Hulata ako! Love! Nga ba lang hindi niya ako maintindihan man. Sige na lang gani ah. Uluuluhan ko na lang siya.

0: The Violet Diamond lips man ang belly, ho?
1: Pero, nami, ang gugyapon, maniko, ya?
2: Oy, tama na nga swimming, ina. Kay basi kong sipunon ka mukhang ubohon. Oo, pamahid na to, aliya, o. Oy, may nagapang doorbell. Dong! Tanawa to, anay, bikon sinong gapang doorbell. Kay base ang ginpa-order na ina nga pagkaon ni Ma'am Esther para sa mga bata.
3: Ah, ora na, madam. Programa ka ba?
2: madam mo eh! Ayaw magsuko, dong! Please lang, dong, ah! Ay, sus! Ote, ano? Takas na ka mo!
0: Kanami, kaninang Esther, no? Ginpa-order na niya ta pagkaon?
2: Kay migahay gid sila ni Mami mo halin sang una mong
0: nahidlaw na gid ko kay Mami ah.
2: Sige lang kay mapuli gid to ah. Dong! Kinsa man ang gapang doorbell? Ha, dong!

0: Hari na nga, orden nyo nga pagkaon, sir.
1: Ah, salamat yun, sir. Unsa man yung food delivery nga gwapo mo kayo nagsakyanan? Dili man motor ang dala.
0: Hindi ka magulang!
1: Sir!
0: Hindi ka magulang sa balain!
1: Ayoko pa siya, sir!
0: Ginatutukan ko ikaw sang armas! Sa sulod sang jacket ko!
1: Sir! Unsa'y buti mo ipasabot, sir! Unsa man ni, sir!
0: Tumaan na lang ang ginahambal ko! Para wala kita sang gamo! Sulod! Sulod! Sulod kagdala ako sang hamtangan sa mga bata! Hulag!

0: Oh, love. Love, amoy ni gusto ko. Yeah, once in a while, may time kita para sa isang isa.
1: Naintindihan ko ikaw, love. Sorry, kid, ha? Sorry, kid. Love, i-check ta na yung mga bata, ha?
0: Oh, okay, love. Kagtawagan ko man ang mga tao ko sa construction.
1: Anay ka? Hala? Kadamos ang missed calls. Missed calls ko halin kay Yaya Esther, oh? Love!
0: Oh. Ha? Kukuhan? Abi? Tawagi.
1: Ay, dali lang. Kaya basahon ko mga messages ni Yaya. Dok, palihog tawag man. Emergency. Emergency, Diyos ko. Love, emergency ko, no. Ang baliyaya ni Nita.
0: Tawagi. Dasiga. Tawagi.
1: Diyos ko. Kapay pa nga. Okay lang, mga bata. Ara na. Nagaring na.
2: Hello, Doc! Doc! Doc, si Janice has been kidnapped!
1: Yaya ni Nita! No, hindi matawag na!

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
5: Para sa inyong mga

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunagin ninyo sa pagmamati ang makahalawat hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ninyo git makuhaan sa pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid! Ginsulat ng direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyong alagad, EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Nalbi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sa isa kabula, wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,

0: kapsula mo.
1: Extend!
0: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong disminorrhea.
0: DTX 500.
4: Matakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
8: Kay may barato balay nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
10: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
9: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
10: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Club.

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampiyon nga oras mga kakifayba, 24 minutos ang nabili natin sita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number 1,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
4: El Castigador.
1: Karen Salomeo Hanson.
5: El Castigador.
4: El Castigador.
5: El Castigador.
4: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at nagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
4: El Castigador.
1: Karen Salomeo Hanson.
3: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules, mga kakifayba. Bet sa 24 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Mga kakifayba, no, subong gani nga adlaw ang San Juan Festival, no, ginasaulog sang aton siniman nga mga kabiyanan. Ilabi na sa mga kabiyanan naton nga mga tumuloo nga mga Katoliko ang kapiestahan ni San Juan Bautista, mga kakifayba. Balipayon na nga pagsaulog sa tundira nga mga kabiyanan sa pagsaulog sang San Juan Festival. Kag may mga pila, no, ka mga aktibidades diri sa siyudad sang Rojas, no, mga kakifayba. Ilabi na dira sa may barangay Baybay sa subong adlaw. Kadungan sang San Juan Festival, mga kakifayba. May dayad gin nga pagpamati sa mga nagamonitor na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag subong man sa aton sining mga Facebook live viewers nga nagatutok sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa ato na sining mga nakalinyada nga mga balita. Mga meat stall sa kilid sang dalan diri sa siyudad sang Rojas gin inspeksyon. Rojas City Government ginapabakod ang kampanya batok sa illegal nga droga. Celebrasyon sang piyesta ni San Juan de Bautista sa siyudad sang Rojas nangin madinoagon kag napuno gid sang kasadya, mga kakifayba. Schools Division Office sa Rojas City ginaduso ang pagpahamtang sang CCTV adugang ang mga metal detector kag hugot nga seguridad sa mga eskwelahan. Mga kakifayba. Kagiban pa naton diri nga mga balantayan nga balita, report sang aton sini nga patrol. Inyo nga bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Apang anti sanay sina aton man gadanay nga chikyaron. Monitoron nato ng aton sininga lakat sang panahon, mga kakifayb, no, subong adlaw sang Miyerkules. Based aton sininga State Weather Bureau nga paggasa, Ining si Bagyo Francisco, mga Hockey 5. Ana monitor gihapon ini sa aton sini nga sulod sang Philippine Area of Responsibility. Mga Hockey 5, no? Ara ang iya sini nga lokasyon sa 300 kilometros na sidlangan. Namin na nasidlangan sang Itbayat, Batanes. Mga Hockey 5, may dalain ni nga kabaskogon sang hangin nga 140 kilometros kada oras. Nag may pagmadlos nga 170 kilometros kada oras. Nagahulag panaaminhan mga Hockey 5 sa 15 kilometros kada oras. So sa latest update no sang aton sini nga pag-asa, nagahina na ni siya. Nagasamta nagahulag ni sa norte man nga bahin sang aton sini nga kadagatan sang pungsod na Pilipinas. Mga Hockey 5, manubo gyapon niyang tsansa nga maglandfall no sa din man nga bahin diri sang aton sini nga pungsod Pilipinas. Mga Hockey 5, apang ti posible sini pa baskugon ang southwest monsoon ukon ang habagat. Mga Hockey 5, bangod sini makabatsyag lang kita sa magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan ilabi na sa hapon mga Hockey 5 kag sa kagabihon sa iban man nga bahin nga rehiyon sang aton sini nga pungsod. Dala sang southwest monsoon ukon habagat mga Hockey 5. So manang lakat sang aton sini nga tiempo sa subong adlaw sang Miyerkules gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga Hockey 5. Ang ining abahin sang aton sini nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya o kon na marguso, chia seeds, and the sugared sugar cane extract powder. Amon yung mga ingrediente, mga Hockey 5 nga mga kampyon. Makabuligid sa aton sini nga ikayong lawas. Makuha ginato ng aton sini nga ginapangita nga mga benepisyo para maging healthy kita. Pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, mga Hockey 5, ginadetoxify sini ang mga toxins sa aton sini nga lawas no, para mangin malimpyo no, ang aton sini nga lawas mga Hockey 5 kag mapahilayo kita sa mga balatian kag mangin aktibo kita adlaw-adlaw ilabi na umpisa sa pagbugtaw mo pa lang makainom ka na sang saboroso healthy nga kape nga DTX Coffee Mix mga Hockey 5. Sa DTX Coffee Mix sa liwata, nakakape ka na, naka-detox ka ba? Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar mga Hockey 5. Ang clinic no sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Pupos lang tultulon mga Hockey 5. Kag available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: El Castigador. El Castigador.

0: Oras sa itong sinipagpangalagad, 15 minuto sa nabili ng Tisita Magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Mga kakifay, bantis man kita magtalak kaysa nga itong sinimagin pang linyada ng mga headlines. At aganta na iligway nyo sininga mga ginpadala ng mga mensahe. Ha, present na, first honor sa pag-comment sa itong sininga Facebook Live si Patrick Matias Robles. Nag-monitor na sa itong sininga pagpangalagad. Ginagreet niya lang ang Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa Banwasang Pontevedra, mga kakifayba. Ma'am Liza Barrientos, nag-monitor naman sa itong sininga pagpangalagad. Madamogin nga salamat kay Sir Renan Tikam dira sa may sityo Pagutok sa Dayaw. Gina-shoutout niya lang no si wifey niya, o kon wifey niya, si Baby Cam, si Beboy Cam nga ya anak. Iya sini nga Eloy no nga si Helen Cam. Gapamatigid no dira sa may sityo Pagutok sa Barangay Dayaw, mga Kakifive. Ma'am Becky Lana, happy Wednesday Kakifive. Happy Wednesday man kay Ma'am Becky Lana. Capiz Adventurist Vlog, ha, nag-monitor naman dira sa may Dumalag, ha, mga kakifive. Like and share dan siling ni Capiz Adventurist Vlogs, mga kakifive. Kag subong man kay Ivan Ciudad, good afternoon sa imo, nag-monitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Ivan Ciudad. Dira man no sa kay Doywaren sa Nagba, no, always man nagatutok siya sininga radyo sa Tibor and Herosa family sa Barangay Nagba kag subong man sa kay Tay Rudy Kata, no, dira sa may Barangay Nagba kwartero kay sa tanan nga taga kwartero nga nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad. Maayad-ayad nga hapon. Kaglabi dira sa may ano la bayan atong kung kaysa kon hapon. Dira sa may Burgos, sa mga vendors na itong dira sa Burgos. Sigabong dira, no? Sa isaman dira kabalaligyaan. Gatukar ang radyo, nakatune in sa K5 News FM Rojas. Thank you, Gida. Dira sa may bahin sang Burgos. Madamo, Gid nga, salamat. Kagsubong man no, sa may Punta Tabok sa Raj Kainan kag Light Shine Bright Cookhouse. No, sa Raj Kainan kay Taros Marian Tujo Joa Perez kag kay Nainelia and Ati Beb sa Light Shine Bright Cookhouse. Nga nag-monitor man sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Oras aton sininga pagpangalagad. 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Mga kaki-five, nasiling naton gani, no, subong adlaw, ginasaulog ang San Juan Festival. No, kag pila ka mga aktibidades diri sa siyudad sang Rojas, kainasang aga, no, mga kaki-five. May parade. May arasang pluvial parade, no, mga kakifayba. Alas 11 kaina, no, ang pluvial parade. Parade sa mga baruto sa aton sininga kadagatan diri sa siyudad sang Rojas, mga kakifayba. Kagsubong, no, ongoing ang sinadya sa karsada. Amoning mga aktibidades, no, mga kakifayba. Especially dira sa may barangay Baybay, mga kakifayba. Kagkaroon na lasutso, may ara sang live band, no, mga kakifayba. Muna mga aktibidades sa celebration sang fiesta ni San Juan de Bautista, mga kakifayba, sa subong adlaw sang Miyerkules. Along lang ha, sa aton sininga mga kakifayba. Sa mga ano dira, tindigin na madula partner, no, tradisyonal na basta San Juan Festival nagabasyahanay, no, ang hindi nyo lang pagpatamigid magbasya kamo sa mga nagalalabay dira nga magapauli na, no, mga kakifayba. Kaghalong lang ano para sa aton man sininga safety, sa aton sininga mga kakifayba. 10 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa tak na ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton siningapag pangalagad mga kaki-5. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mga kaki-5 subong at tig-ulan. Maaragin nagatuhaw ang mga common nga mga balatian. Ang sipon, obo, lagnat, trangkaso, sakit sa ulo. Gani, kinanglan nyo gid nga mangin mapag-on ang inyo sininga immune system. Ang mga Kaki-5 para malikawan ang ini nga mga common nga mga balatian. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na mga Kaki-5. No, adlaw-adlaw para mapahilayo kita sa mga nasambit nga mga balatian. Kag tuga pagid no, magluwas sa sining mga trangkaso, ubo, sipon, lagnat. Ang stress pagid, wakay balo bala kamo nga ang Mighty C Alkaline Vitamin C. No, immunity booster. Mga Kaki-5, makapakuha man sa aton sininga stress. No, mga Kaki-5, kagilabi na sa mga trabahuso na aton nga mga Kaki-5. Aming ara inisang immuno-boosting property. Ginapapag-on aton sininga mga, sa oko ng aton sininga immune system para epektibo nga batuan ang mga balatian. Pag mga bakterya, mga viruses, nga aton sininga ginapangatubang adlaw-adlaw mga Kaki-5. Mabakal manini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar kag sa online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Search nyo lang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. No, kag pangitaon no mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy nga makahatag gid sang benepisyo sa inyo sininga ikayong lawas. Mga Kaki-5. El Castigador. Ma'am Ashley Bourbon Bahada, mayong hapon man. Nagamonitor na sa aton sininga pagpangalagad. Mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa sitio Tambaka sa Barangay Kulasi. Oras na aton mga Kaki-5, 7 minutos ang nabili natin si Tamagdang at sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang detalye sa aton sinimagin panglinyada nga mga balita aton nga balikan tag report sa aton sininga patrol pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by. K5 now championing the lives of the Filipino. Wow, my puso. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So wow.
1: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
4: Mm.
2: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit pag-ihi.
2: Sakit mangihi.
4: Sakit
2: tapos
4: likod.
2: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugin ang busisaw ka, Doc.
4: Mm.
2: And then, ang imong ihi, tama kaisog ang baho.
4: Mm.
2: And, Doc, loudy.
3: DTX 500!
5: Inakano, nagpuyo sa uptown barang
4: UTI Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inam?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong, kamusta?
4: O, ay, nagko ginabatyan, maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
3: DTX 500!
2: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, gasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
6: It will urethra sa lang nga buhusudlan niya. Infection.
2: Correct. Mahubag
6: dai nang
2: iman.
6: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
2: isama na
6: mahubag ang imo ano
2: palakaon kasang white bread ano mga starches
6: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
7: kag ang sobrang paginom sa antibiotics
2: so, isama na
3: DTX 500
6: para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
2: Layo. Layo.
6: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
2: DSE.
6: Dari nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
11: D3. Mabuti ka.
12: Masakit ang tiyan? Masamin ang budlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
3: DTX 500.
11: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
11: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
3: Mag-DTX 500.
11: Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura?
3: DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test. Kila tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Kila na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
15: Pamakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
3: DTX 500.
19: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: 3 minutos sa nakaligad sa TAC ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa Suki Baby Girl Karinderia, dira sa may TATC mayong hapon. Kay Ma'am Annalyn Acosta, kag sa Acosta Family, God bless. Thank you gyud kay Ma'am Annalyn Acosta sa Suki Baby Girl Karinderia. Dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Sir Leo John Villones, nagamonitor naman sa atong siningapag pangalagad. Mayong hapon man sa imo, kagina shoutout ya si Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Viena Villaruel, kag Ma'am Nika Christine Deseo. Ma'am Lilith Bacanto, no, mayong hapon, nagatutok naman sa atong siningapag pangalagad. Kay Rodel Bogarso Pusadas. Good afternoon, Sir Darren. Pa-shoutout man kami diri sa Barangay Tiko Panay sa Pusadas family. Thank you. Kag kay Arnaldo Hinoves, nagamonitor naman sa atong siningapag pangalagad. Sa ato na sininga mga balita, mga Haki 5, sang damlag lang, nagpatigayon sang inspeksyon ang katapo no sang City Veterinarian Office. Kaupod ang National Meat Inspection Service o konang NMIS, mga Haki 5. No, ilabi na sa mga meat stalls ang nagapesto bala sa higad sang dalan sa mga highway diri sa siyudad sang Rojas, mga Haki 5. Ano balang katuyuan sang sining pagpatigayon sang inspeksyon sa mga meat stalls diri sa siyudad sang Rojas? Para maatagan kamo mga Haki 5, ari ato ni pabati ang aton sining interview kay Dr. Leia Ingalia, ang City Veterinarian sa City oko ng City Veterinarian na mga Haki 5 diri sa siyudad sang Rojas. Leog ko, partner.
1: Okay, so as a background, ang meat inspection nga gin-conduct naton is actually a joint activity sang aton nga National Meat Inspection kag sa aton diri sa City of Rojas. Nag-conduct kita sang, kumbaga, it's the surprise. It's because of sa kadamoon ganit sang mga reports about na-notice na matiguro sa mga Facebook na daw improper, no? Improper ang handling sa aton ng mga fresh meats or yung mga meats naton. In particular sa pork naton.
2: Saan o ka mo nag-start, Doc? Kaganoon going pa ni siya inyong pag-inspection man?
1: The Office of the City Veterinarian is regularly gaganda kita yasang inspection. Mm-hmm. So, ang sa aton is we have to make sure na ang karne, baboy, baka, and other livestock na gina-display sa market is nag-aagigid siya sa slaughterhouse. So nga aman kinanglan mag-agi siya sa slaughterhouse kay may mga inspection kita sina. Ginalantaw naton nga before patayon ang livestock is healthy siya. Yeah. So kung healthy ang ginakatay naton ng mga karne, wala siya kumbaga hazardous effect sa tao. So amo na nay ginaproteksyon na naton. We have to make sure na ang karne na ginapagwa naton is safe siya for human consumption.
2: Okay, so bali wala pa man niya nagtunog ining risk ang peligro bala sa ESF regular kamo yung gakandak yes, sa inspection. Okay.
1: Ginasigurado ginaton nga nakaagigid siya sa slaughter or naka-inspect.
2: So sa sining sa inspection niyo ano mga estimate mga pilaman ka mga meat stalls inyo na inspection na Doc?
1: Recently, because gani of the reports no, nga nakalabot man sa Amon kag sa NMIS, dira kami nga lugar, ginsubay namon tanan, kag ginverify namon kung tuod gid ang mga claims no, or ang mga complaints. Mm-hmm. So verification and then at the same time, nag-inspect kami kag random and actually kwansya, surprise.
2: Okay. Mga ano bala may mga meat stalls kita nga may nakita nyo nga may mga nagbayolar bala.
1: Okay. Unfortunately, oo, may ara. So, may ara abi kita sa ginatawag na mga DA, mga administrative order, no? Wherein, kinahanglan naton ang insakto nga handling. So, amo to actually ang issue nga gina-address naton. Handling sa meat, no? Nga ginabaligya, kag ginakonsumo sa tao. So, yes, may mga violations. Kag actually, per me, manat naman sila gina-remind of kung ano gin ang proper, no? So, sa pag-investigate or sa pag-libot namon, may mga nakikitaan kami sa violation. Then, gina-emphasize gid sa nagabantay or sa tag-iya nga amo ini ang mga na-violate nila sa ina ng mga stalls. So, ibotanta lang na abi, example lang ang paggamit sa suga. So, kinanglan ang suga gidya is puti gidya para makita mo yung itsura sa meat. Tekon color. So, ano naging man no, sa mga consumers naton nga syempre ma-deceive ka ba na? Sa itsura sa meat base sa color na gina, sa suga na ginabutan nila. Ang kundi nila ginabitay ang karne, diin nila ginabutan, paano nila ginastore temporarily kung wala pa naka-display. So, ginpag-inspection man natin. We also naka-confiscate man kita. Especially kung wala siya sa NMIS certification, wala siya nag-agi sa slaughterhouse. So, gina-check man natin, gina-confiscate niya. So, hindi natin gusto nga ibaligya na nila sa tao nga hindi safe.
2: Oh, so may mga na-confiscate ka mo during sa
1: may ara kami na-confiscate.
2: Oh. Kag ang paggamit gali no sa kalabanan na binakita naton iban ang ila suga inabutangan nila blas ang plastic na pula bawal na siya.
1: That is bawal.
2: Okay. Oh. Oo.
1: Bawal na siya kay nga man hindi mo makita ang color, ang tuntuon yung color sa meat. Dapat ila na ano, kasi sila mag-deceive eh. Bilang konsumidores, may diretso kita ya na magpili sang safe, sang malimpyo, di ba? Pagkaon nga itong background from the...
2: May mga aside from confiscation.
1: So far, ang ginaobra lang natin subong is nag-confiscate kita pag nag-ahatag kita sa ginatawag na notice of violation.
2: Okay.
1: Para ma-aware sila and then ma-aware man ang pag-ihin.
2: Okay, sige. May ara pa bala ka mo, Dok, na dugang ang mga tikang man, no, para sa safety man, food safety sa aton sining publiko, no, mga consumer na aton, ilabi na nagabakali sa mga karne, sa baboy, Dok.
1: So, number one siguro is ang ano ko lang, is masuggest ko lang sa aton nga mga nagabalakal sa baboy, karne sa baboy. Number one is pangitaon nyo gid nga may tatak. Pangitaon nyo gid nga may NMIS siyang certificate. Although mambal ka nga do kahasel na sa imo, pero kay gusto mo magkaon sang safe, kag sang kumbaga wala sakit, no? And syempre makapit ka man siya sa ato. So, pangitaon nyo gid niya. Kumbaga, consumers, ano na eh, consumers act. So, dapat kabalo ka or piliyon mo gin ang malimpyo and maging ano lang kita, maging vigilant, kagmitikuloso lang kita sa mga ginapambakal sa paligo. Although, sa side man namon, we are, ano, gapadayon kami nga nag-libot, nagina-educate namon, ginatagaan namon notice kung ano ang mga violations nila.
2: Okay.
1: Then ang mga future namon yung mga activities is base pwede ni namon sila ipatawag kag makandak makami sang the sort of seminar or education campaign man sa aton mga meat stalls na mga paliligyan.
3: El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian, no, mga kakifive, si Dr. Leia Ingalia, ang aton sining city veterinarian, no, mga kakifive. Kag amutogani, no, ang ginkandak nga meat stall inspection, ang mga meat stall labi na, no, sa mga highway o sa higad sang karsadahon sa pila ka lugar diri sa siyudad sang Rojas. Ang katuyuan gid sini is ang proper handling bala, no, mga Haki 5 sang mga nagabaligya man sang karne, sang baboy, baka, mga livestock. Mapasiguro nga ti malimpyo ang mga Haki 5. Ilabi pangadaan subong na ining may risgo, no, pag-abot sa sining balatian nga ESF. Dapat nakaagi, no, sa mga slaughterhouse. Manami ang quality, mga Haki 5. Kag importante pagidiri, no, mga Haki 5, isa sa mga bayolasyon din nakita sa aton sining City Veterinary Office. Amo ang mga meat stall nga gabutang balasang cellophane na bla, no, plastic cellophane, ginaputo sila sining mga suga para ma-deceive, no, ang mga bumalakal. E, siyempre ang reflex sina partner sa karne nagapula ay kuma masugan ang mga baligya ning mga karne, abi mo preska, giligo mo pagabot sinyo balay, kita mo gaputi-puti, no, mga Haki 5. So bawal gid na, no, sa aton sining mga vendors, no, nga may mga stall dira gabaligya sa mga karne sang baboy, baka, sa mga higad sang dalan. So mo ning mga bayolasyon nga nakitaan sang aton sining City Veterinary Office, no, kag mga dapat, no, nga indi bala ilada na o kun lubok, mga Haki 5, dapat fresh, no, preska ang mga ginabaligya para gani sa safety man, no, sang aton sining mga consumer. So ang mga pinalidad diri sa mga pipila ka mga nagbayular, no, ginanhansang notice, no, mga Haki 5, kag may mga gintang confiscate man sila, mga Haki 5 nga mga karne, no, mga Haki 5. Ganin kita nga mga consumer man, siguraduhon man aton na dapat kabalo man kita mangilatis kung kita magbakal, basi matuntuhan ka mo dira, no, mga Haki 5. Na kag i-check nyo gid, no, kay siling sa aton sining City Veterinary Office, no, kung may mga ila sining suga bla sa lighting nila, kung may ginabutang dira sila nga mga pula nga mga plastic, di magduda na kamo, no, dapat ti pihuon nyo gid, no, mga Haki 5, nga maathag, no, paglantaw, pagcheckyar nyo kung kamo magbakal sang karne, sang baboy o kung baka man, mga Haki 5. Oras aton sininga pagpangalagad, 16 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang El Castigador.
3: El Castigador.
0: Kay Ma'am LC Aconia, no, nagatutok naman diri sa aton sininga pagpangalagad. Kay Dodoy akon kay nung Bobet, no, Noven Herosa. Mayong hapon Kaki 5 dar, no, from Bagtas Footwear adra sa may Baldoza sa La Paz, Iloilo City. Thank you gid kay nung Bobet, no, kag kay Boss Freddy Casio dira, no, mayong hapon man, regards lang dira kay Boss Freddy Casio. Mary Jean Ocampo, mayong hapon idol, mga Haki 5 dira sa may Mansakol sa Banwasang Sigma, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Ang iningabahin, mga Haki 5, ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics, the fortified probiotics, mga Haki 5. Ang Sporbiotics isa ini ka super ako na probiotic food supplement, mga Haki 5, may ara ini sa mga binilyon nga mga maayo nga mga bakterya nga kinanglanon gidaton sa aton siningalawas para sa pagpanubo sang uric acid sa aton siningadugo. Ang Sporbiotics may ara ini sang uricolytic o chondrioricolytic species sang good bacteria. Isa ini sa mga species sa mga mayo nga bacteria nga ginatawag, no, Lactobacillus SPP ini may kasarang panubuon ang uric acid level sa aton sinigadugo. Ang mga lactobacillus nga ini may ara nga ara sa spore biotics sarang ni i-breakdown no ang mga purines no kasubong sang inosin kag guanosin sa paagi nga napunggan ang pagdevelop no mapunggan ang pagdevelop sa mga uric acid crystals amo ni partner no nagatugas ang gout no kun ang aton sininga blood uric acid level ang nagalalapaw na sa normal nga level ang nagapalalanakit mga tuhod no, mga hockey five so taas aton sininga uric dali ang aton sininga himuon magluwas nga tilikawan aton mga bawal nga mga pagkaon mga hockey five nga nagapataas ang uric acid ang the best is magsuplemento sang Clinicas Probiotics the fortified probiotics kidako ning bulig no mga hockey five sa pag-inom sang spore biotics kita nga daan kita gani no nga ginamat-amat naman mga hockey five kay nagapadulong nakita nga daan sa pangidaron nga dira makabulubatsyag na sa kasakit sa mga tuhod mga hockey five dati early pa lang naginatry na nato ni pag-supplement sang Clinicas Probiotics the fortified probiotics kag mabatsyagan ginaton ang epekto manami mga hockey five. Ay labi na sa mga masami dira maka-experience pag-atake sa ila sini nga gout. Ha, testing niyo ni. Kaya bangod sa natural nga paagi sini mga hockey five sa pag buhin no, sang uric acid level sa aton sini nga lawas. Kung ikaw naka-take, naka-inom sang Clinicas Probiotics the fortified probiotics every day para malikawan no ang gout. Syempre disiplina gid sa aton sini nga pagkaon. Kag spore biotics ang aton sininga kinahanglan. Available man ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar mga kakifive. Sa liwat ang clinic sang Clinica Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki five. Oras sa aton sini pagpangalagad 21 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon kay Sir Mike De La Torre no ginatamyaw nato nagamonitor naman diri sa aton sini nga pagpangalagad no mga kaki five. Di na toya sini nga mensahe na dula. Okay, Ma'am LC Aconia, mayong hapon, K5 Darren Henson, thank you and God bless you. Rodolfo Abilarde, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad, mga K5. Sir, mayad lang pagpamati sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan sa Maayon, kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kaya sa akon sininga pakaisa, Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family kay Pakas Richel Maricel kag subong man ginatamyaw ko man ang taga CVM Pawn Shop Money Changer All Branches sa sangla ng mga gadgets sa Uyo Turong Street sa Kalibo Branch kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. Sir, mayad lang ang pagpamati sa Binliro Store sa Nagabaligay at mga karne kag baboy kay Auntie Daday De La Torre. Binliro, kag kayang kolbitit, Binliro sa Barangay Tuburan Maayon, kag sa Lambarte Sari-Sari Store sa Poblasyon, Mambusaw. Especially kay Uncle Zal de Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike De La Torre, nga always gid nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad. El Castigador. Yanti dos sa minutos ang nakaligad mga hockey five sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton sininga pagbalik. Ibalon tang pulso sang publiko. No angot sa sini karon sa ginaistoryahan man. Sa sining pagpanubo sa 12 anyos ang pang ang edad no sang criminal liability sa Pilipinas matapos maning nagluntad nga makahalang usbo nga insidente No, dito sa may Tacloban City nga nagresulta sa pagkamatay sang tatlo ka estudyante ha, mga Hockey 5 kagang masakit-sakit diri kay ang mga suspekta. Mga estudyante man kag minor di edad. Kagkaangay kaginplanuhan mga Hockey 5 ang ila siniginhimo nga krimen. O sang Mayo pa. O suno sa ton sini nga mga otoridad. Tag basement

0: tremenda. So aton gin pamangkot ang aton sininga publiko. Pabor bala sila sa pagpanubo sang edad sang criminal liability sa 12 anyos. Actually, ang ginaduso gani ni Senator Robin Padilla is 10 anyos, no, mga kaki-5. Pero ang gimpaboran diri sang aton sininga Philippine National Police is 12 anyos, mga kaki-5. Aton ni Baloona karon sa aton sininga pagpanglumbalik ka, mga kaki-5. Diyanti 5 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Iban pa natin din ang mga balita kag impormasyon na aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
1: DGX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago sa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan kay gidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
16: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
19: DGX 500.
21: O, si Katrin ng Sapian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian nyo sa akong friend, ang DTX 500. Inpadayon ko ang pag-

0: To Mark, agdag untat ang paglapdas ang akon acne.
1: DTX 500, mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Glaucoma,
1: IK Gold Capsule.
2: Bacterial conjunctivitis
1: o pink eye,
2: IK Gold Capsule.
1: Eye allergy,
2: IK Gold Capsule.
1: Cataracts,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc,
1: kag bilberry extract.
2: Eye Care Gold Capsule
1: para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health.
2: Manginom sang Eye Care Gold.
1: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio nga may D3.
1: Pabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akon blood sugar.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
4: nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
1: Pabakal sa mga butika.
7: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: May puso.
9: El Castigador.
10: El Castigador.
9: Darren Salomeo Hanson.

0: Oras na ton mga Hakify, 28 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Diri sa ton sini nga pagpangalagad mga Hakify. Aton istoryahan mga Hakify, no ining liwat karon nga ginadiskusyonan man angot sa sining pagpanubo sa 12 anyos ang edad no sang criminal liability diri sa Pilipinas no matapos maning nagluntad nga makahalang usbo nga krimen o kon insidente dito sa may Tacloban City sa San Jose National High School nga kon aton balikan mga Hakify makaalarma ini no nga hitabo. Indi lang sa may Tacloban City ang may kasubong nga insidente nga involve ang minor di edad sa Cavite to sa may General Trias. Actually, nag-viral pagidining video ni sa Cavite sa General Trias matapos ning nagluntad to sa Tacloban pero mas nauna pa ni natabo no based aton sining initial information first week pa ni sang Hunyo nga isa ka babaeng estudyante ang ginpangbuno ya ang iya sini nga mga classmate no sa isa ka classroom mga Hakify. So ginaistoryahan ni Dayon Subong ang ining Juvenile Justice and Welfare Act diri sa aton sini nga pungsod no hindi lang sang publiko ilabi na sa aton sini nga mga leader no sang aton sini nga mga mamalidha mga Hakify. So ano ni bala ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kon Republic Act number 9344 isa ini ka layi diri sa aton sini nga pungsod mga Hakify nga nagatala na kung paano tubangon sa mga minor di edad nga imbolbado sa krimen. Tinutuyo sini ang rehabilitasyon kag mga Hakify para ti ma-correct man bala no kun mabag-o man ang mga minor di edad nga nakakomiter sang krimen kaysa gilayon ini sila nga silutan mga Hakify o kon prisohon. Ang mga importante nga provision sa sining layi ang Republic Act number 9344 o kon Juvenile Justice and Welfare Act ang 15 anyos ang pangidaron panubo hindi ni sila pwede ano no hindi ni sila mapanabat sa criminal case o kon kaso nga kriminal. Pero ipaidalom ni sila sa intervention programs kasubong sang counseling, edukasyon, kag iban pa nga mga rehabilitasyon mga Hakify. Kag kun ang pangidaron naman masubra 15 anyos pero wala pa 18 anyos hindi man ni sila mapanabat sa criminal case kung napamatud-an nga wala sila sang discernment no ang discernment ang ginatawag ni why sila balasang bastante nga pag-intindi sa ila sini nga ginhimo mga Hakify o kon inosente kung may ara sang discernment mahimo ni silang mag-agi sa mga legal process apang may ara no sa mga special treatment bilang minor di edad mga Hakify. So amuni ang ginastoryahan subong matapos ini makahalang usbo nga krimen dito sa Tacloban City nga ti base pagani no sa sining nagalaptaman nga conversation sining duha ka suspect nga minor di edad 14 anyos ni isa ka suspect ang isa 15 anyos kaangay nga kabalo sila yung mga Hakify no sang ila sini kinamataro nga hindi ni sila gilayon mapanabat o kung mapriso oh, kung himuon nilang krimen tigin dayon ginila ginplanuhan nila mga Hakify pag-committer sang krimen nantes pa man ang ining incident ni sang Lunes mga Hakify. Tindiri na dayon. No, nag sulod. May kang tanan ni sa sininga nasambit nga layi. Kagkaroon, no, ginaduso ni Senator Robin Padilla nga panubuon ini sa 10 anyos mga kaki-5. Apang ang ginpabura ni karon based man sa statement sa aton sininga Philippine National Police, 12 anyos mga kaki-5. Aton ginpamangkot ang aton sininga publiko. Ano ang ila sininga reaksyon? May kang tanan sa sininga isyo? Mga hakifive, pabor bala sila sa pagpanubo sang age of criminal liability sa 12 anyos o kon inde? Ari ang sabat, no, sang pila na ton ka mga na-interview nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Rojas mga kaki-5. Tingo ba lang partner, thank you again. Pamatian na ton mga kaki-5.
1: Ay, kung sa akin lang yan, okay man na yun nga kinakuan nga 12 anyos, pwede na sa ka, pwede mo na makakuan. Makuan ang ilang makuan sa bala. Ay, subo mga kabataan, grabe na ilang kuan sa mga isyo. Hindi mo na sila makuan sa isyo, hindi mo na makuan sa barangay, gani. Hindi mo na sila maano.
2: So, para sa imo, pabura ka nga panubuan?
1: Oo, pabura ko.
2: Sige, thank you.
3: Ay, oo eh, una ko iya. Kay naanad na mga bata, ay kay ano sila, kay hindi sila mapriso. Hmm. Ay, dapat mapriso, gina sila ya, kay parang madudla sila. Oo, ako ginang kinalain eh. Kay isang una, tuluko mo lang ang tao ya. Kabadyag na isang hadlo, kay subong mga bata, mas lalo pagi kung hindi sila mapriso nga muna ilagi na obra, mas lalo pagi nga nanamian na sila. Kaya nga, why sila akwan mo, nadlukan, hindi sila mapriso. Oh, kung na kuya gusto, mapriso na sila.
2: So, pabor ka nga 12 anyos?
3: Oo, pabor kuya, bisan 11 anyos. Kaya para madudla na sila. Gani. Balang ginira nga sala, ginubra pa nila kay kumo hindi sila mapriso.
2: Thank you.
4: Ako ng opinion sa 12 na crime nga sa bata, mas manami, magpapabor na ko sa nakay para balang ang bata, balang nga iban, hindi na magparis ang sina nga mga bata. Ay para hindi ka okay man ina ya kay ba 12 ya may isip naman na sila so dapat ang iba hindi na magpari sa iya. Oo, pabor kasi na parang iba hindi na bala magpari sa iya.
2: Sige.
4: Kami sir, pabor gid sina sir kay nga man dapat ina sa mga kabataan ipatupad subong kay nga man subong laban ng mga kabataan mo do halos nga sila pagtrabaho doon nila, sikat sila. Pero hindi gali na tama. Pero mas maayo, ina nga itupad, ina nga rules para bala may kahadlok ang mga kabataan subong. Na hindi maparisan sang iban. Kay especially ang ginikanan, magyapon sila ang mga problema. Kag subong, ang mga kabataan dan subong, mabudlay mo na badlungon, no? Disiplinahon. Pero mas maayo na nga may matabo kung subong gidman sila in case gidman. May kahadlok na ang iban mga kabataan maghimo kay nga nakaintindi na sila sa ilang ginahimo mo. Hindi na nga daan basta-basta ginaplanuhan na nila ang ilang ginahimo. So dapat may kahadlok gid sila kag dapat no ang mga ginikanan lang nga dapat paintindihon nyo gid yung mga kabataan, dapat mas malapit gid sila sa Ginoo, no, isa gid ina kay para may kahadlok ang mga kabataan sa paghimo sa mga hindi maayo nga butang. So amo lang gid ina sa mga
0: do may ara pa da partner ang isa.
5: El Castigador.

0: Okay, no, nabatian mga Haki 5. Ipaapas ko lang ali partner sending pagali. Ang pila ka reaction sa aton sininga publiko amo ning last do manami ini nga opinion sa nga isaman ka lola mga Haki 5. So muna nagkalain la do halos tanan mga Haki 5 pabor sa sining ginadiskusyonan ni karon nga pagpanubo sa 12 anyos ang age of criminal liability. Ha, mga Haki 5 nga 12 anyos dapat na nga mapanabat, no, mga Haki 5. Matapos sining makalangusbo man nga insidente dito sa may Tacloban City, isa ka shooting incident naging kapatay isang tatlo ka mga estudyante. Kunsa diin minor di edad diring mga ginatudlo nga mga sospetsado. Ginsundan pagidinisang natabo man sa may San Carlos City kahapon. May isa man dito kasudyante nga ginbuno. Dito sa Cavite may ara man. Kag sa Iloilo, mga Haki 5, na estudyante man to ginsumbag sang bitsikorno. Grabe nga mga pabalita ni Subong, mga involved, mga minor di edad, estudyante. Mga Haki 5. So sa aton sininga interview sa pila ka mga pumuluyo diri sa sudad sang Rojas, natalupang da na ton damo ang pabor. Kaya suno sila, it's time nga kay Subong at Tiempo, dako ang impluensya sang social media kag madasig ma-expose sa mga kabataan sa mga kalakasan kag mga sayop nga mga hilimuon nga ila sining nakikita online. Gani, kinanglan man suno diri sang matag nga layi o kon na mapag-on nga layi ngati para no mga kabataan di man but silingon nga padlok ni sila kundi daw ila bala nga may baluan ngati hindi sila dapat magimo sang krimen. Apang may pilaman nga nagapati ngati hindi bastante nga ipanubuon lang ang age of criminal liability mga Haki 5 kaya para sa ila para sa iban no mga Haki 5 dapat magumpisa gid ang pag tudlo sang maayo nga pamatasan disiplina sa sulod mismo sang panimalay na maning opinion sang iban although nga pabor man sila pero hindi manigyapon bastante no dapat para malikawan gid ang mga violence no sa mga kabataan mga Haki 5. Actually no mga Haki 5 na notice na to kalabanan nga mga involved diri no mga nagahimo gid bala ang biktima sang bullying no may mga problema sa panimalay mga Haki 5 nga siguro ang iban bala hindi nila ma-express man bangod sa kasakuon sang ila sini nga mga ginikana no, may pila ka mga amusina nga mga rason siguro ay hindi lang nato masiling ati ko mapatuman na gini. Ako iduso ining pagpanubo. Hindi na kita makasiling nga may ma-solve gid ining nga mga violence nga ini mga Haki 5. Sa gihapon, na importante gid no nga aton tutukan ilabi na Subong no ko mahimo lang no sa aton sini maginikanan nga ikontrolon ang aton sini makabataan sa pag-expose sa mga gadgets no kay dira nila nakikita online. Ha, mga Haki 5, makapin pa may mga influence kisa sa mga online game bala partner, no? May mga violence kisa ng mga online game. Oh, pero sad to gani. May mga amo naman sina partner, no? Mga offline ng mga tiro-tiro ay pero wala man sa mga kasubong sini. Siguro magluwas sina no sa mga games sa social media pag internet no sa mga na-access nila bala nga mga o kaysa may mga gahaylo no iban nga mga website or mga influencer sa mga indi mayo nga limuon mga Haki 5 so dapat gid no importante man diri ang papel sa aton sinaginikanan sa paggiya sa ila mga kabataan agunti mag maayo bala no mag dako nga may kahadlok no ilabi sa tanan gid diri is kahadlok sa aton sining Ginoong Dios mga Haki 5 ko amo nang matanom sa aton sining kabataan na hindi sila makahimo man sa mga violente o kon ano pa dira nga mga hindi mayo nga hilimuon sa aton sining eskwelahan. Ara na partner, pwede na to ni pabati, no? Isaman sa mga parents sa kag lola nga aton sining na interview mga ka K5.
1: Sa subo nga time, dapat ang mga ginikanan man aware man sa foundation sang ila bata from the very young ka sila amat-amato na. Kay kayo usually subong ang mga ginikanan kung mag-ano gani ila bata, ipatadayo nila ang mga gadgets. Which is nga sa mga gadgets na pinagusto na lang nada sila. So being a parent, sa napangita ka man para sa ila, hindi na naman ni madiparahan sa mga ano. Ang pag-educate sa mga bata nila, paagi sa pag ano sang Ginoo nga dapat may ara kag gid nga mga kahadlukan in ano bala sa part sa mga commandments of God. Kay iba nga mga younger generation makawat na even do minor pa sila, but they are attempt nga magpangawat because of their kuhan nga wala na sila kadlukan because nga minor sila, hindi sila mapriso, makatulang sila sa DSWD. So kung ang bata iya nagakahadlok sa parte sa Ginoo, when they grow up, hadlok gina sila ya. So ang parents yung adaan niya, first teacher gina iya, hindi mo iya pag-isaling imo bata dito sa eskwelahan. Hindi niya tanan maakomoda sa mga teachers because damo sila. So ang wala na iya sir, dapat i-educate sila kung may time man niya ang ginikanan, kay hindi man niya tanan nga ginikanan, nag-educate mo, wala man ang iban, busy-busy, gid sila.
2: So, na, munang pamaagi para makalikaw sa mga pag-imo sa bayo
1: des. Sa mga ini, makasala ko, ano na ni, grievous na ni nga sin sa, ano, commandments of God, magpangawat ako. O, mag-attempt ka sa mga kalain, desire mo, hindi na maayo. So, kung nagkakadlo, kaya nga may Diyos ang kalibutan, maybe makahuli gid na iya.
2: Pero pag sa ginaduso subong ay panubuon ang age of criminality sa 12 years
1: old. Okay, hindi ko sina iya kay para may ara sila nga tandaan kag example nga ay bir amo ni gabi ako ya, pwede na kuya mapriso.
2: Okay. Sige, sige. Thank you. Good morning.
3: El Castigador. El Castigador.
0: So nabatian no mga Haki 5. Makanami no sang mensahe ni Nanay kag panugyan. So sakto man no. Bisan na ipatuman pa ining ginaduso man ni karon na pagpanubo sa age of criminal liability. Sa aton sa pungsod very important sa Gyapon. Mga Haki 5 na hindi naton pagisalig man sa eskwelahan o sa aton sining nga gobyerno. Kundi una mang gihapon no nga dako nga papel sa pagpadako sang mayo sa aton sining kabataan is no responsibilidad sang aton sining ginikanan mga kakifay. Okay, kalabanan tuod no nga mga cases nga mga kasubong sini kay iban no mga way bala natatapan sang ila sini maginikanan kulang sa pagpalangga nga naga paminsar na sa mga violence kay kon ang isa ka kabataan puno sang pagpalangga mga Haki 5. O ti laban-laban di na makapahanumdom sa mga kasubong. Sini ka natagaan bala tiyempo sa pag-remind. No, ginatutukan bala sa pagtudlo. Nga ti hindi na pwede himuon. No, hindi na dapat pag himuon kasubong sini nga buluhaton. O kay sala ina mga Haki 5. Sa pihak nga bahin, no, may mga sektor man. Oh, amo na gani siling naton, may pilaman ka mga publiko naton nga nagapahayag ining mga mostly no o mga kabataan nga nagaliko ang ila sini nga banas ama sami produkto man sa mga problema no sa panimalay ha mga Haki 5 kag kakulangan sa insakto nga paggiya kag syempre no insakto gid na una sa panimalay with the support man sa aton sininga edukasyon o sa eskwelahan, mga counseling kag mga intervention programs para sa kabataan mga kakifive. Di amo ni no ang reaksyon sa aton si pila ka publiko mga kakifive ting pamangkot diri ng pagpanubo blas ang age of criminal liability ang mangin solusyon agunti mabuhinan ang krimen nga involve ang mga minors, no, mga minor de edad. O kon mas labi pa nga kinanglan naton nga pabakuron ang responsibilidad, no, sang aton sini nga pamilya sa part sa maginikanan sa eskwelahan naton, ilabi na sa aton sini nga palibot sa komunidad, mga Haki 5. Ikaw na naman ang sabat, no, opinion sa aton sini nga publiko, isa lang diri kabutang ang matag ang safety sa aton si mga kabataan kag buas damlag, no, sa aton sini nga masunod nga henerasyon ang responsibilidad gid naton tanan-tanan, mga kakipa. Para nag-start sa aton. Oras aton sini nga pagpangalagad, 8 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Adri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kinigabahin, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga Kaki 5, may mabako din ng antimicrobial properties. Batok sa mga bakterya, viruses, kag mga parasites. Sa mga nagapangita, dira sang suplemento nga nagaprotekta sa aton sining mga cellula kon cells. Batok, no, sa mga bakterya, viruses, parasites, oxidative stress, mga Haki 5. Kag siyempre ang D3 Bio, nagapaboost maninisang absorption sa mga vitamins kag nutrients sa aton sini nga mga pagkaon, mga Kaki 5. Ganing madamo gid ka sang makuha no nga mga benepisyo kun isa-isahon ng naton, mga Kaki 5, malawig na. Ha, ang D3 Bio, heart friendly. Manggaranon ini sa D3 Bio sa good cholesterol, mga Kaki 5, nagabulig ngatlin luan ang aton sini nga alagyan o ginailigan sa aton sininga dugo, mga Haki 5. Ginapapunggan sinayang pag-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa aton sininga arteries nga amuning nagabarabala sa alagyan sa aton sininga dugo. Tag nagapataas sa blood pressure sa mga high blood dira, mag D3 Bio, mga Haki 5. Hindi lang niya pang bato sa trangkaso o bulag nata. Iniya superfood supplement. Damo gid nga mga benepisyo. Madamo sa mga health advantages, mga Kaki 5. Available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. 5 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alasay sang gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dali-dalion ko lang inyo sini nga mga mensahe, Ma'am Bernadette Umitin Calzado kay Ma'am Lilet Bacanto. Sa mga pilarin news dira ko, no, sa Kapisnon gina shout out yang gid. Ma'am Gianna Amville Siloso sa may shop ya sa Luktugan, loud and clear na. Kag kay Sir Bebo Patricio, naga-monitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na, mga Haki 5, sa D3 Bio Evening Newscast with Haki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Madamo gin salamat sa inyo pag-upod sa Miyerkules nga edisyon sang pagpangalagad sang programa nga El Castigador. God bless everyone. Sa pangalan sang Bugos nga persa sang K5 News FM Roasco, po daton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaw nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Forbiotics, ang best friend sa mga kabula. pababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: gula? High blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko gaan.
9: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tiga. Ma-joyride na ta.
17: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakay ka kidya.
17: Siyempre. Naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver. Extend, love.
9: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Healthy is three is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayng nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: Oras sa K5, alas 6:02 sa gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Maria Rochelle Abron.
11: D3Bio MP Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron.
8: Ka-K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. SDO Rojas City ginaduso ang pagpahamtang sang CCTV, dugang a metal detector kagugot nga siguridad sa mga eskwelahan. Paggamit sa cellphone sa oras sa klase, may limitasyon sa mga estudyante. Mga meat stall sa kilid sang dalan, gin inspection. Balay Silangan Reformation Center itukod sa Barangay San Jose. Seguridad sang radio anchorman ginpasiguro sang kapulisan. Kag celebration sang fiesta ni San Juan de Bautista sa siyudad sang Rojas, naging madinugagon kag napuno sang kasabya. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isagun Western Visayas, mga balitang regional.
10: Balitang regional.
8: Walo ka mga focus crime sa Western Visayas padayon nga naganubo. Ceremonial turnover sang patient transport vehicle sa tagsa ka mga probinsya sang Western Visayas kag Negros Iron Region gin patigayon. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
10: Balitang national.
8: Pagdumili sa mga menor de edad sa paggamit sang social media ginaduso. Kaso nga murder ginpasaka batok sa 15 anyos nga suspek sa pagbanglutang ta sa Tacloban School. Rene Bater Bonya gindulong na sa katapusan nga palahuwayan. Kag NBI magapasaka sa kaso nga human trafficking batok kay Mike Defensor.
1: Balitang National.
8: Balita ka K-Fan sa luwas ng pungzon. Balitang International. Nuclear sites ang Iran o si Saon. Balita ka K-5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports Headline.
8: Denise Zamboanga ginrelinquish ang MMA world title.
1: Balita Sports.
8: Kagbara sa aton Balitang Entertainment. Christine Reyes ginbalibaran ang duha ka online sugal endorsement.
1: Balitang Entertainment.
3: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa ato sa ring pagpangalagad subong nga daon sa Miyerkules, Hunyo 24 at 2026. Ako ang inyong maging tawag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Kag live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa abon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa gabi. Ka K5 ni ang oras ang ginadulong sa inyo sa ang klinika D3 Bio. D3 Bio mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3 masamig nga stress sa malipaton. I D3 Bio ka K5 available sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Ginaduso sang Schools Division Office sa SDO Rojas City ang pagpabakod sang seguridad sa mga eskwelahan pinaagi sa pagpahamtang sa mga closed circuit television o kung CCTV camera, dugang nga metal detector kag masugod nga koordinasyon sa kapulisan kag mga barangay officials. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahayag ni Mr. Adonis A. Mosquera, CESE Officer in Charge sang Schools Division Superintendent, kinahanglan nga maging zone of peace sa mga eskwelahan agad maprotektahan ang mga estudyante, manunudlong kag iban pa nga mga empleyado. Sunod diri sa pagsugod ba lamang sang klase, may nagluntad na nga linog kag sang damlaglang may mga insidente sang pagpangbuno, pagpanglutang nga naghatag kabalaka sa komunidad sang edukasyon. Isa sa mga tika nga ilagi na duso ka K5 amo ang pagpahamtang sang CCTV cameras sa mga eskwelahan agud mas mapadasig ang monitoring kag pagresponde sa mga posibleng insidente. Ginpamutsyag maniya akong ginpabutsyag maniya ang importansya sang pagpagigangot sa mga school administrators sa mga barangay officials kag sa kapulisan agud mas mapabakod ang seguridad sa sulod kag palibot sa mga bulutuan. Dugang pa ni Mosquera, kinahanglan man sang dugang ang mga metal detectors bagod hindi masarangan sang kapulisan ang mano-mano nga inspeksyon sa tagsa ka mga estudyante kag bisita ilabi na sa mga dagko ng mga eskwelahan. Sa kaangot nga balita ka K5, ginpahayag sang Schools Division sang Rojas City nga mayara sang ginapatuman nga limitasyon sa paggamit sang cellphone sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan kag ilabi na sa oras sang klase. Suno kay Mr. Adonis A. Mosquera, mahimo lamang nga mag-usar ang mga estudyante sang ilang cellphone sa tiun sang recess o kung kinahanglanon para sa research kag iban pang mga academic purposes nga ginatugutan sa mga manunudlo. Ginpahayag ni Mosquera nga ang among nga pulisiya may tinutuyo nga mapadayon ang pagtuon sa mga estudyante kag malikawan ang makaistorbo sa sulod sang classroom. Pinaagi man si Rika K5, mas mapabakod pa ang disiplina kag pagtuon sa mga kabataan samtang yara sa eskwelahan. Ginalauman niya pinaagi sa mga husto nga paggamit sa mga gadgets, mas maging produktibo kag nakafocus sa mga estudyante sa ilang mga leksyon kag mga buluhaton. Sa pihak nga bahin ka K5, nagpatigayon sang inspeksyon ang katapos ang National Meat Inspection Service kag City Veterinarian Office sa mga meat stalls ngayon sa kilid sang highway sa Rojas City. Agud masiguro ang kalidad kag kaluwasan sang ginabaligya nga karne. Ini ang ginpangunahan na day Dr. April Chavez kag Dr. Rogelio P. Noble Jr. nga naglibot sa nagkalilaing nga meat stall sa syudad agud unsi saon kung nagasunod ang mga ini sa ginapatuman nga meat safety standards. Katuyuan sang inspeksyon nga masiguro ang mga karne nga ginabaligya sa publiko hilway sa African Swine Fever na kaagi sa otorisado nga slaughterhouse May mataas nga kalidad, malimpyo kag luwas para sa pagkonsumo sa mga pumuluyon. Padayon naman ang nga ginaduson sa mga otoridad ang regular nga monitoring kag inspeksyon sa mga meat vendors bilang kabayan sang kampanya para maprotektahan ang ikaayong lawas ang publiko kag mapamakot ang food safety sa syudad. Plano nga itukod kag K-Fund sang Rojas City Government sa Barangay San Jose ang Balay Silangan Reformation Center sa bunga tuig. Agud buligan ng mga persona nga nagakinahanglan sang rehabilitasyon kag pagbag-o sang kabuhi. Sa ginpatigayon nga paglunsyar sang Institute kon Institutional Drug-Free Workplace Ordinance, ginpahayag ni City Councilor Fernando Luis Viterbo na ginaprepara na ang proyekto na maging sentro sang reformation kag recovery para sa mga drug surrenderies kag iban pa nga mga nagakinahanglan sang intervention. May ara man ini sa nakagaigo nga moderno nga pasilidad agud masiguro ang komportable kag epektibo nga programa para sa rehabilitasyon sa mga residente. Ginalauban nga pinaagi sa Balay Silangan Reformation Center mas mapabakod pa ang kampanya sang Rojas City batok sa ilegal nga droga pagi sa paghatag sang kooperatibidad sa mga naapektuhan kag makabalik sa husto nga produktibo nga pagpangabuhi. Sa katapusan nga balitang lokal, ginpasiguro sang Rojas City Police Station ang seguridad sang radio anchorman nga gintuyo lotangon samtang nagamaneho sang salakyan sa Barangay Cagay, Rojas City, las 5:40 sang aga, Hunyo 22. Ang biktima mo si Mr. J.M. Lavapian, station manager kag anchorman sang Baskog Radio. Samtang ang mga sospechado, duha ka mga kalalakinan nga tubtob sa subong wala pa makilala. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., officer in charge. Iyagin pahayag na duha ka mga kapulisan ang magabantay sa seguridad sa mga anchorman. Suno kay Tumagdang, katuyuan sa nasambit niya tikang na masigurado ang kabuhi sa biktima kag sang iya siriga pamilya. Nahibaluan nga apatanan kaigo sang armas lutang sang 9mm pistol ang naangkon sang salakyan kag maswerte nga wala napilasan ang biktima. Balitang lutal. Mga balita naman ka K-Fan na nakahinabo sa palibot sa Rehiyon Sai sa kon Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Kakay-5 ng oras ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Ubos si Pon, Hilana, Trangkaso, ay Mighty C Kakay-5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Nagdubo ang focus crime sa Western Visayas base sa monitoring sa Police Regional Office 6. Pamalin sa Mayo 22, tubtob Hunyo 21. Punipangit sa kaso nga na-record sa Abril 22, tubtob Mayo 21. Sino kay BRO 6 sa Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo. 102 focus crime incidents ang na-record sa Subong. Sa diin sa 8 ka focus crimes, ang homicide ang may pinakamanubong na record sa naglabot sa 41.67%. Nagdubo man sang 29.78% ang kaso sang rape, 22.22% man ang ginubo sa kaso sang physical injury. Wala naman sa may na-record na kaso sang carnapping sa mga motor vehicle. Samtang gindugang pa ni Tuanyo nga ang pagnubo sa mga focus crimes ang resulta sa padayon nga pagpanikasog sa kapulisan sa Crime Prevention Intelligence-Driven Operations Anti-Criminality Efforts kag koordinasyon sa mga LGU stakeholders kag komunidad. Sa dugang nga balitang regional, gimpatigayon ang ceremonial turnover sang patient transport vehicle sa tagsa probinsya sang Visayas, Hunyo 24 sa Iloilo Provincial Capital. Gimpagunahan ni Honorable Melcades A. Robles, General Manager sang Philippine Charity Sweepstakes Office ang nasambit nga turnover. Ang mga beneprasyaryo sa mga PTVs nga gin-turnover ang mga province of Iloilo, province of Antique, province of Capiz, province of Guimaras kag Negros, Island Region. Mayaras ang isyam ka mga transport vehicle ang i-turnover kung sa diin. Tigduha ka mga patient transport vehicle ang mabaton sa nasambit ka mga probinsya. Samtang isa naman ang nabaton sa Negros Island Region. Ginbaton ini isang tagsa ka mga gobernador sa nasambit nga mga probinsya.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi, kaka-5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX 500. Hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases, i-Klinika DTX 500. Isa ka herbal food supplement, kapuno sang antioxidant, DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Padayon nga ginadusong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagdumili sa mga minor de edad nga 16 anyos panubon sa paggamit sa social media. Ang pahayag ni Gatchalian, ang kasunod sa natabo nga insidente sa pagpaglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City nga nag-utas ang 3 kakamuhi ka Viente ka mga napilasan. Sunod sa senador, isa sa mga ginaduso siri sa Senado nga dumilian ang mga kabataan edad. 16 panubon sa social media bangod madamo sa mga ini ang nalulong na diri kag sa mga violente nga mga hampang. May mga pangtuon man nga nagasiling nga maka-impluwensya ini sa mental health sa kabataan. Nagapati man si Gatchalian ka K5 nga dako ang papel sang Bahay Pag-asa, isa ka child rehabilitation center para sa mga children in conflict with the law. Kagod matuduan ang mga ini sang husto kag mayara sang intervention. Sa piyat nga bahin, ginpasaka na mga kaso kriminal batok sa 15 anyos nga estudyante nga isa sa mga ginakabig suspect sa maduguon nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ini ang ginkumpirma sa Police Regional Office Eastern Visayas nga Miyerkules kung sariin ginpasaka ini sa Office of the City Prosecutor of Tacloban. Ginakabig nga child in conflict with the law ang mga menor de edad nga isa sa duha ka mga suspect sa paglutang. Nahibunuan kalakip sa mga reklamo sang 3 kakaso o kung 3 kakaso sang murder, 3 kakaso sang frustrated murder, kag multiple counts sang serious physical injuries. Samtang ang isa pa ka suspect ang nagaedad 14 anyos nga yara karon sa kustodiya sa mga otoridad. Sa katapusan nga balitang nasyonal, gindulong na sa iaulihi nga palahawayan ang Ateneo Rookie ka 2025 palarong pambansa MVP nga si Rene Baterbonia. Gindagsa sa mga himata, abyan classmates kag taga-suporta ni Baterbonia ang iyalubong sa Talakugon Memorial Park sa Agusan del Sur sa nga Miyerkules. Madumduman ang napatay. O kung madumduman nga napatay si Baterbonia kag ang iya teammate nga si Divine Adile. Matapos malumos samtang yara sa bootcamps ang Ateneo de Manila University men's basketball team sa Dipakulaw Aurora sa tuwing Hunyo 8.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kay K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Kay K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balitang International. International.
0: Ginkumpirma sa Nuclear Agency sa United Nations na pag-ausisan sa mga ang nuclear enrichment site sa pungsod Iran. Ilang kabahin sa kasugtanan sa tungas ng Estados Unidos kag Iran nga may lihok nga matuldo ka na ang inaway. Suno kay International Atomic Energy Agency Head Rafael Mariano Grusi. Mayara na sang Memorandum of Understanding agin permahan ng duha ka mga leader sang nasambit nga pungsod. Nasa advantage ka kay Fan ang isa ka nga ang nuclear activities nga patigayunon nga iga supervise sang IAEA. Hindi pa matuod o kung hindi pa mapatuod kung sano patigayunon kag pag-usisa sa nasambit ka mga sides sa Iran sino pa kay Grusi.
2: Balita International.
0: Balita ka K5 sa Patag Sanghina.
2: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Ginrelequish ni Dennis Dame kon Zamboanga ang iyang One Women's Atomweight MMA World Championship title. Si Zamboanga ang labing una nga Pinay nga nakadaog sang MMA World Championship belt. Ginanunsyo ni Zamboanga ang balita matapos sa gimbunag ang bata kaupo ng iabana nga si Fritz Kid Tornado Biagatan. Kon biagtan, ginbuyan ni Zamboanga ang titulo para sa iba niyang mga atleta kag magka-focus ini sa pagkailoy. Si Zamboanga ang may record na 12 wins kag 2 losses.
2: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Nagsabatang actress nga si Christine Reyes angot sa iya pagbalibag mag-endorse sa mga online sugal. Sa iya guesting sa The B-Side ni Bianca Gonzalez, ginpamangkot siya kung ano nga mga proyekto o kung endorsements nga ang iya siring nga nabaton. Ginpahayag ni Christine ang angot sa pag-angkon sang duha ka offer nga mag-endorse ang online sugal. Nagapabili naman sa panumduman sang actress sa mga nababatian sa tong bata ini, rason nga giliyon ginbalibaran ang pag-promote. Dugang pa sang actress na panumdum niya ang mangin epekto sa mga kabataan sa pagsugal.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad.

Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa buong adlaw sa Miyerkules. Junio 24, tuig 2020 sa isa ko ang inangintag balita ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Live at inyong kabigara, batian sa Lili Soan sang inyong mga radyo, Shena Puntun Web. 89.7 K5 Radyo Tagboanay sa Banwas ang Pilar. Kagsama sa ring Facebook page sa K5 News FM Rojas. Good evening kay Sir Jobin Bakali, kay Ma'am Elsie Aconia, kay Ma'am Mary Jean Ocampo, kay Ma'am Gianna Ambelsiloso, din sa Barangay Luktugan. Good afternoon, okun, good evening also kay Ma'am Roda Donato Amago, kay at Slayo Jambilliones, kay sa itong mga ka-K5 na padayon nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamo ugid nga salamat mga ka-K5. Sangkana nagid lamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojas sa akong partner's technical side, ka-K5 Michael John Ditoga and ka-K5 Alvin Bagunsan. Sangalan sa mga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa station manager,

0: student.
1: Mas sa post, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan.
0: Tungod sa D3 Bio.
1: Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho
6: kag stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan.
6: Mag DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500
6: ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan.
5: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C,
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan,
10: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibo gid katama.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Cell.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: Una.
12: Problema. Gid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagbuti. Gid akon nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinical Daily Fresh
16: para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Daily Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Daily Fresh
16: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan.
17: Pero
16: wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend
19: food supplement for men.
20: May maca,
19: kag flavawaska,
20: mga natural herbs
19: nga nagahatag sang gana.
20: Extend
19: supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Tanan nga mga suki na ton, sa ton nga pala tuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Tanan nga mga kakifayb nga nagapamati sa tanan nga mga programa sa sining istasyon sa bilog nga Pilipinas. Kamusta man ka mo? Sa gihapon na nga ton nga pangabay, ngayara ka mo sa ikayong lawas, kagsubong man sa espiritual kahimtangan nga nagauswag, nagatubo ang aton interes alang sa mga espiritual nga mga hilikuton. Mugina ang dapat naton tani tandaan nga ang permigita nagahambal tungod kay base sa aton nga obserbasyon damo nga mga Kristiyan nga imbis nga main madansigon sa padugay sa pagpangalagad nagakaluya nga delikado na katama ka kailan sa lakyan nga wala maintenance nagakatigulang sa lakyan siyempre wala na no kagang-kagang na hindi na tani pero sa piyak ang pareha sa tao nga nagatubo halin sa pagkabata pa nga samtang siya nagadako, nagatubo nagauswag ang kahibal ang ihibalo, ang kaalam nagauswag ang kusog tanan, hasta nga nangin matured na muna, di ba? So muna makautoran magkabiyanan ang aton pagalagad importante katama, nagamit kita si Dr. Firme isang mga panggid nga gikumpara naton ang sitwasyon, ang matuod na sitwasyon sang mga katawhan nga importante may palabuton ng krisis nga matabo sa kalibutan pero ang pinakadako nga krisis nga perminaton diri ginabalik-balik ang krisis espiritual kay kung hindi kita preparado diskuriho ang resulta grabe nga discouragement grabe nga disappointments nga man bangon ka hindi preparado. Manang kita ang nagapangabay, dayaon tang Diyos, pasalamatan ta siya, alagaron ta siya, Tuodon tang aton pagalagad sa yakaw, hindi matutuod ng aton pagalagad, kita man lang ang inulsol sa paglapot sa tiyon. Unang sa yapon sa sining at tiyempo, kabay pa nga ang aton wala untat ng mga pagpanamyaw, mga pangamusta nga nakalabot sa inyong mga puluyan, nagapamisita pirme kung kamo nagapamati sa sining at sesyon, kabay pa nga magaydan kita, agon nga hindi kita mag-inulsol sa lahing ang mga inadlaw. Walang na ang aton nga pagpalabot sa inyo, sa aton nga mga pangabay kag pangamusta, mga moyo anay kita at least kita magabalayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Mapagpalat, mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sinalay pong ito kami ay lumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa, maging karapat-dapat kami sa lahat ng mga pagpupala at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magpadayon kita subong sa aton nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang aton naman basahon diri ang medyo bugat nga mga pulong ni Kristo. Rather, mga pulong ni Apostol Pablo. Suro sa Biblia. Kay ang mga pulong ni Kristo ang atong ginabasa, may basahon man aton rin ang mga pulong sa isa ka patriarka, isa ka hari. Now, ang aton mabasa diri sa sulat ni Apostol Pablo pagkadto sa mga taga Corinto. Diri sa 1 Corinto, Kapitulo 1, Versikulo 19. Amo ni ang aton mabasa. Kay Maldiri, aton nga basahon, kay ang pagwali na anungod sa krus, kabuangan sa mga nagakawala, apang sa aton nga na luas, ini gahom sa Diyos. Nga nagsiling si Apostol Pablo nga sa mga mga tao kuno nga nagakawala, anong butambalon? Mga tao nga daw nagakaluya, nagakawala na sila interes sa pulong sa Diyos. Para sa ila, kung magawali kita sa pulong sa Diyos, magawali kita nga si Kristo na patay sa cross, kung magawali kita balik-balik sa pulong sa Diyos, boring. Amo na nga nagakawala na. Nagakawala interes. Kaluluoy. Amo na nga diri, ginambal ni Apostol Pablo nga aton nga suliton kay ang pagwali na anungod sa cross kabuangan sa mga nagakawala. Nagakawala ang interes. Lantawon mo subong. Nga man kay ang handom sa mga tao subong amo ang kaalam sa kalibutan. Amo na akon basahon naton ang 18, 19, 20, 21 bugat ang mga pulong nga ginmit lang diri ni Apostol Pablo. Padayon unta pagbasa tanan. Aton liwaton. Kaya ang pagwali na nungod sa cross kabuangan sa mga nagakawala apang sa aton nga naluwas ini gahom sang Dios. Kaya ang kasulatan nagasiling laglagon ko ang kaalam sang mga maalam, kagdulaon ko ang mga pag-intindi sang mga malamon. Din bala ang maalam, din ang eskriba, din ang manugbaisay sini nga kalibutan. Wala bala ginhimo sang Dios nga kabuangan ang kaalam sini nga kalibutan. Kay sa kaalam sang Diyos, ang kalibutan wala makaila sa Diyos, paagi sa iya kaalam. Namutan sang Diyos, nga luwason ang mga nagatuo paagi sa kabuangan sang pagwali. Grabe no? Ang mga tinaga ni Apostol Pablo diri, kung hindi mo siya binagbinagon maayo, hindi mo itindihon, dagudayan ka. Diba, ginbasa natin diri nga si Apostol Pablo nagsiling siya kay Timoteo nga nagkapasalamat siya kay halin pa siya pagkabata. Siya nangin maalamon para sa kaluwasan? Yes. Pero ano to nga kaalam? Amo to ang kaalam sang kasulatan. Kaalam nga nakabalo siya sa Biblia. Nga bisan gamay pa siya, kabalo na siya magtuon sa Biblia. Hindi lang magbasa, magtuon. Nga man ang magtuon. Nagausisa. Ano nga mga topiko? Kabalo si Apostol Pablo. Kay terrible. Nga pagtuon. Amo na nga doon si Pablo, dabog at iyang mga pulo nga aman. Kay hindi malikawan, bisan sa ipanahon sa una, kaglabi na sa aton subong, punbuhi pa si Apostol Pablo subong, labi na gin siguro nga magaluwas siya, maghambal siya nga, magasiling siya nga nagkakawala. Kay wala na interes. Bangod sa mga tao, nagapulaw, may mga nag-eskwila, kay gusto nila nga mangin top notcher, magusto nga mangin cum laude, magna cum laude, summa cum laude, bao. Terrible. Pero may interes ba sa Biblia? Wala. Boring ang Biblia. Ang mga leisure time nila din, dito sa Facebook, naghampang, namati kung ano nalang pamatian, pero kung pulong sang Diyos ang istoryahon, nagakawala. Amo na ang sakto gini mga pulong ni Pastor Pablo, na ang pagwali na hanungod sa cross ni Kristo, sa tanan ng sakripisyo ni Kristo, nagakawala. Abang sa mga ginaluwas, sa mga naluwas, bagay sa pagtuo, naluwas sa sala, hindi na nagpagkasala, inisya gahong sa Diyos. Kaya nga aman, ginsiling na daan sa Diyos, laglagon niya ang kaalam sining ang kalibutan. Kaya kung ang kaalam din sa kalibutan, amuni ang saligan sa mga tao, amuni ang susupong gamok, mga gabo. Nga aman, kaya nag painis-indis, tapos nagbinaisay, nga aman, dibatihanay, o ang mga grabe nga mga theologians, dibatihanay sila, palabuanay sila sa ilang tikal, ilang ubugal, palabuanay sila sa ilang alam kuno sa ilang mga filosofiya. Kay siyempre, gamito naman ang mga filosofiya, mga logic kuno. Mga logical nga hindi acceptable kung sa spiritual nga side. Mga philosophical issues nga kung aton tunan maayo ang Biblia, hindi magamit sa Ginoo. Nga man, kay wala naman pulos nga mga philosophical terms or mga logical in gamit. Amo na nga si Pablo sa iya sa una, gamit siya sa mga logic. Amo na nga ginhambal na niya. Laglogon kuno sang Diyos ang kaalam sang mga maalam. Bisan ano kapakasumlaw, sumakumlaw di. Kung inbaloktot mo lang ang kamatuuran. Kung bingin baliskad mo lang ang kamatuuran. Agon nga, imoon nga daw sakto. Wala. Wala na siya pulos. Aman. Kay laglogon lang nasa Diyos. Amo nang ambal gani sa versikulo 20 nga diin bala ang maalam. Diin ang eskriba, muna ang mga writers ni. Damo mga writers subong sa mga libro nga damo ang nainganyo, mga encyclopedias kag iban pa nga grabe nga nakatuon ang mga tao pero sa Biblia wala. May amigo ko sa una nga grabe to siya nga abogado dito sa Mindanao, sa Davao del Sur. Kilalang kilala siya sa Davao. Pero namangkot sa akon. Kaya nga naman, naubdanay kami kasi ato ka muna abogado sa isa mo ka problema dito sa una sa Mindanao. Dahil yun nabal niya kamu, grabe kamu tuon sa Biblia. Pero wala kamu kabalo sa ako nabalaan. Kasi siyempre, normal man na kaya di man kamu abogado. Pero sa totoo lang, kung Biblia ang istoryahon, perde ko sa inyo. Ginako niya nga perde siya kuno sa amon. Bangod kaya ang amon gina hatagan sang tarpangod, amon hatagan sa importansya sa pagtuon ang Biblia. Siya ko no, abogado. Pero perdi kami man, kaya siya ginkuha namon bilang amon abogado. Sakto gin siya. Pero kung Biblia, kung istoryahon, perdi man siya. Kaya wala man siya magtuon sa Biblia. Amon na hindi siya magipagbais kung Biblia istoryahon. May istorya man kung abogado na istorya halin sa Manila, napagdanay kami sa amon pagsakay sa barko. Dito siya nanao kami hasta sa Butuan City, dito naman sa Agusan. Mugyapon, mangkot siya. Kay pastor ka man, ikaw na master ka man sa Biblia. Ako wala ko'y idea sa Biblia. Ang pamangkot, pero Tagalog to siya. Totoo ba? Sabi niya, totoo ba talaga na babalik ang ating Panginoon Diyos ayon sa Biblia? Hindi, nag-uusap kami. Ang haba, ang tagal namin pag-uusap. At talaga na-convince siya na ayon sa kasaysayan ng Biblia. Oh, nagtagalong tuloy tayo. Suno sa kasulatan, may klaro gitgali nga ginambal sang Diyos nga magbalik siya diri sa kalibutan. Amo na nga diri si Pablo, ambal niya aton nga sulit, aton nga liwaton ining sa 1 Corinto 1:20. Din bala ang maalam? Din ang eskriba? Din ano manok ba isay mo ni ang mga manok dibati sa sini nga kalibutan bisan ano pa na siya nga cum laude na bisan suma cum laude pa wala bala ginhimo sang Dios nga kabuangan ang kaalam sa kalibutan. Ang point rin ni Apostol Pablo nga kuno hindi nakakonek sa kaalam sang Dios ang kaalam sang sa kalibutan, kabuangan lang siya nga aman. Kay kalabanan sa mga maalam sa kalibutan, amo na ang nagadaya sa mga tao nga imol, mga tao nga bigado. Lantaw niyo subong, nga nga damo kurap, bangod kay maalamon. Damo sila alam, mga abogado sila kuno. Amo na ginagamit nila ang ila kaalam nga manugdaya. Kagindaya bisan pa ang mga bigado. Amo na nga gamo, ang aton lang kalibutan, ang aton lang nasod sa nasyon sa Pilipinas, gamo, bangod kay terrible, no, terrible ang mga korupsyon na ini. Bahala na ang Ginoo sa ila. Kaya nga man, daw nalipatan man nilang Ginoo. Amo na nga, klaro gid ang inabal ni Apostol Pablo, nga nagakawala sila. Nagakawala. Mga general pa kuno na sila, grabe, mga well-known generals, well-known lawyers, well-known nga mga professionals nga mga tao, pero nagakawala ang ila interest sa espiritual na bagay. Grabe ang ila interest sa mga kalibutanon nga bagay, mga butang, labi na kwarta. Amo na nga kabuangan lang na siya sa sini nga kalibutan nga laglagon lang na siya sa Dios. Para sa Dios kabuangan lang na siya. Kaya ano nga klase nga kaalam ang gusto sa Dios? Mabasa man naton gihapon. Proverbs verses 9 to 10. Basahan ninyo. Kay ginhambal diri, tudloy ang maalam nga tao, kag mangin maalam pagid siya. Aha. Konsuma cum laude man siya. Nga wala background sa Biblia. Aw, tudloan ta. Ha? Tudloan nga man. Kay amuni ang dako nga pagtuon nga sa ginsiling na naton. Hindi matupungan ang kaalam sang Biblia sa mga kaalam sa kalibutan nga wala nagatuon sa Biblia. Pero ang mga maalamon sa Biblia, rather mga maalamon sa kalibutan nga summa cum laude, magna cum laude man na siya or cum laude lang, so, amot na malungod sa cum laude, eh siyempre maalam siya. Labaw kaysa mga ordinaryo nga ara sa ya classmate. Bisan alam sila pero hindi man na cum laude. So no, sa classify na, again classify na sa mga teachers. Conclusion sa teachers, may cum laude, magna cum laude, mas alam na kaya sa cum laude lang, then ang pinakaalam gid ang summa cum laude. Now, kung na muna ang ilang sitwasyon, alam sila katama diri sa kalibutan, pero tuduan pagid sila, agon mangin maalam pa. Amo nang sa noybi-noybi sang hulubaton or proverb, anong insiling? Tudloy ang maalam nga tao, kag mangin maalam pagid siya. Ano nga kaalam? Ang pagkahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. O see, kang hibalo sang balaan amo ang paghangup. Kung mahang panta ang Biblia, prophecy, history, parable, ay terribly, terribly. Dayon ang iyang mga laws, ang iyang mga kasuguan, ang ceremonial moral law, tanan, kay sa subong ang masubo-subo, isa pagid na dako nga kasubo nga kung hindi mahangpan, the difference between law and gospel or law and grace, gracia kag ang kasuguan, ang mayong balita kag kasuguan. Kay damo naghambal ang ila kuno mayong balita, wala na kasuguan. Ang ila gracia, wala na kasuguan. Dako nga disgrasya. Kung ang pag-intindi naton, bangod sa gracia na doon lang kasuguan, dako na nga disgrasya. Isa na siya ka-challenge. Kung nakabati ka mo, challenge na siya nga hindi na siya mo. Walay kamatuuran na siya. Kay sa aton isa-isahon ang kasuguan. Amo gani nga may ara grasya kay hindi matuman sang tao ang kasuguan kung wala grasya. Amo na ang disgrasya gid kung hindi makatuman kay wala gali grasya. Now, amo na nga diri makuturan parte kanami nga mga bersikulo sa Biblia nga nagatudlo sa aton nga laglagon lang sang Dios bisan ano pa kakaalam diri sa kalibutan basta hindi nakaangot sa kaalam sang Dios nga amo ang pagrespeto sa iya. Kaya ang ginhambal diri nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom is the respect. Kaya nga bala subong may mga taong wala respeto, makita mo social media Grabe nga pagyaguta nila sa presidente kay kontra nila, kontra partido. Hindi nila idol. Ang idol nila lain, lain nga partido, lain nga tao. Amo na nga kung makita nila tong daw gin dayaw, dayon gin ano pa sang iban, kay mangod nga maayo para sa ila, grabe na kayaguta. Bisan presidente pa, yagutaon. Bisan vice presidente pa, yagutaon. Nga man, kay hindi sila kauyon. Pero sa piyak naman, ang kapal si Apostol Pedro, kung ginyaguta ang tao bangod sa hinimuan ng malain, ay di dapat lang sa iya. Pero ginyaguta kuno ang tao, ginhingabot ang tao, bangod kay naghimos kabutuan sa Diyos, ay di bulahan siya. Ara na sa Biblia, ha? Kung mga blessedness ang atong istoryahon. Usahan ninyo ang Mateo 5, mga versikulo 10 hasta sa 12. Ara, tira, sa pasahon ta. Mamana siya. Now, mana ha? Kung aton nga basahon siya. Karon, amo na nga diri, sa aton nga natunan, importante kaayo ang kaalam nga halin sa Ginoo. Mayara ka na kaalam. Nga, kay nag-eskwila ka, nakatapos ka, may kurso ka. Ano ang imo kurso? Imo pa na siya dugangan kung imo tunan ang Biblia. Mangin, maalam ka pagid. Nga man, kay dubli ang kaalam ara sa imo. Maalam ka sa kalibutan, maalam ka pa sa Biblia, grabe ang kaalam nga ara sa imo. Pero, aton nga libaton, kung nagsalig ka sa imo kaalam sa kalibutan, ginsikway mo ang kaalam nga halin sa Dios sa ginasiling ni Apostol Pablo, kabuangan lang na siya, kaglaglago na siya sa Dios. Tuod man na siya. Kaya ang tanan nga mga maalam, ang tanan mga ranon, paglabot sa panahon, kung masahon ta ang babasa naton sa Apokalipsis or Revelation, terrible. Ang mga pangulong kapitan, mga hari, mga manggaranon, kung masahon naman itong Isaiah 24, ang tanan, basta wala ang pagrespeto sa Dios, laglagon lang ihapon sila sa Ginoo. Oo, muna nga, tandaan nato na siya. Kay kung hindi tana siya maturpangdan, hindi tana siya mahangpan, base nga kita isa man dito. Delikado ka, tama. Di ba? Kaya ang Ginoo, walay ginpili. God is no respecter of person. Di ba? Wala siya, bangod kay nagtamod siya sa tao, kay bangod kay ano, gintahod niya, girespeto niya, bangod kay manggaranon, bangod kay alam, hindi na siya. Sa siling rin sa aton mabasa, sahan ninyo ang Biblia sa diri sa Apokalipsis 6:15 hasta sa 17. 16. Diri nagsiling, niyan ang mga hari, sang duta, kag ang mga kadakuan, kag ang mga ulipon, kag hiluway, nagpanago sa mga lugib, kag sa mga igang, sang kabukiran, nga nagasiling sa mga bukid, kag mga igang, tiphag kamo sa amon, kag tagua kami sa naong sang nagalingkod sa trono, kay akag sa kasingkal sang kordero, kay magabot ang dakong adlaw sang iya kasingkal, kag sinobala ang sarang makabatas sini. Versikulo 17. Amo na nga makatoran sa ginsilingan naton, ang kaalam nga sa kalibutan sa ginbasa naton hindi manaakon, nagbasa man lang kita diri, ginsiyar naton sa inyo, agon nga diri may idea kita, ano nga klase nga kaalam ang dapat hatagan naton sang bugat nga igtarapangon, bugat nga tiyempo sa pagtuon. Kay kung sa ginisiling na naton diri, wala kita idea sa kaalam nga halin sa Ginoo. Wala kita respeto sa Dios nga aton ginkabig, ginpatihan nga Dios. Ay di, ang pamangkot, ano, pulos. Ang kaalam nga ara sa aton, ay di, hindi makabulig sa aton sang panahon sang kaakig sa Dios. Nga man, kay siyempre, kay insulat na daan rin ni Apostol Juan, kay Juan man sa Revelation, nga aton ginabasa, nga paglabot sa tihon nga si Kristo magabalik dari sa kalibutan, mga panago ang tanan nga mga hari sa duta, mga kadalakuan kag mga general. Ining ambot ang mga kadalakuan, inang mga leaders, mga mangaranon ng mga tao, mga alam ng mga tao. Anong ilahang balon? Na? Aton liwaton. Niyan ang mga hari, isang dota, kag ang mga kadalakuan, kag ang mga general, kag ang mga mangaranon, kag ang mga makusok, kag ang tagsa kaulipon, kag hilway nagpanago sa mga lungib, kag sa mga igang sang kabukiran. Then ano pa yun nga pangabay nga nagasiling sa mga bukid kag mga igang. Tiphag kamo sa amon, kag tagua kami sa nahong sang nagalingkod sa trono, kag sa kasingkal sa kordero. Sino man ang kordero? Si Kristo. Muna siyang kordero. Kay nag-abot na ang dakong adlaw sang ila kasingkal. Kasingkal sang amay, kasingkal sang anak. Kag sino bala ang sarang makabatas sini? Amo na ang sa sini nga tiun subong. Mangin alam tani kita sa aton kaluwasan. Munang gibasa sa 2 Timoteo 2:15. Importante katama kaangay kay Timoteo nga gindayaw ni Apostol Pablo. Gin-recognize niya kag gin-appreciate ang kaalam kay ang manunudlo sa amo nga pamatan-on, amo ang iya lola nga si Eunice. Manang may yara sang maayo nga lohika kag mapinalanggaon nga pagkamaalam sa paghambal. So siyempre kon Biblia na ang gamiton naton, amo gid na nga may ara ka lohika, may ara ka lalasa, mo logic, mo pilosopiya, pero pilosopiya nga acceptable sa Ginoo. Kaya nga man, kay naisuno man sang iya nga mga pagsulundan, siya nga mga kamatuoran nga kinahanglan sa kabuhi nga Kristiyano. Amo na nga dapat na tandaan ta siya, kay kung hindi kasayang sa aton nga intelekto or aton nga intellectual greatness. Muna nga, wala na sing mas ginkalkulo pa nga pagpapagsik sang hunahuna kag pagpabakod sang aton nga utok sang sa pagtuon sa pulong sang Dios. Amo na kamatuoran, way na makatupong. Muna nga, hindi man ang kasi kita nagpabugal diri, kundi suro na sa Biblia. Walay makatupong, nga walay makatupong. Kay bangod kay nagbasa ka sa libro, nga amo ang libro sa tanan nga libro. Wala na sing iban pang libro nga tungman kagamahanan sa pagpataas sang mga pangunauna, sa paghatag sing kabaskog sa mga ikasarang, subong sang malapad nagapahalang doon nga mga kamatuoran sang Biblia. Kung ang pulong sang Dios nga tunan, subong sang dapat ang mga tao may kasangkaron sang unahuna pagkahalang doon sang kinaiya kagkalig-on sang katuyuan nga talagsalang makita sa sininga mga tiyon. Ang pagpangita sang kamatuoran magapadya sa nagapangita sa tagsaka pag liko kag ang tagsa katukib magabukas sang mas mangaranon nga mga latagon para sa iya pag-usisa. Mapurpisya man na siya, maistory man na siya sa Biblia, parabol man na siya sa Biblia. Ama na, apang ang labaw sa tanan, nga iban pa, nga mga konsiderasyon, dapat magdulong sa aton sa pagpabalur sa Biblia. Amo nga sa sini, ginapahayag sa mga tao ang kabutuan sa Dios. Diri naton matun-an ang butang ha aton gintuga kag ang mga paagi nga matigayon sa ina nga butang. Natun-an naton kung paano pauswagon sing maalamon ang karon nga kabuhi kag kung paano masiguro ang palabuton nga kabuhi nga amo ang kabuhi nga wala katapusan. Wala na sing iban pang libro nga makabusog sang mga pamangkot sang hunahuna o kun sang mga handom sang tagipusoon. Pagi sa pag-angkon sang ibalo sa pulong sang Dios nga masapuan sa Biblia, kag sa paghatag sing igtalapangod sa sini, ang mga tao mahimo nga magbangon gikan sa pinakamanubo nga kadalalman sang pagkaubos. Agod mangin mga anak sang Dios ang mga kaupod sang walay katsala nga mga anghel. Kay amo man ang promesa sang Dios, mangin kaupod ka sa mga anghel dito sa langit kung maluwas ka na. Suno sa Kapitulo 22, versikulo 30 sang Mateo. Huwag naman kita siyang tipo nga pagpadayon pamaguturan aton na itapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan ka ng mga langit. Muli kami na tumadulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay makakatulong na magkaroon kami ng interest sa pagbabasa at pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Sa pangitan ng Biblia, pagpalain mo ang nakinig si Pilan Pong ito, G5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy at pamilya. Nawa, patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan namin ng physical, mental, spiritual, financial protection, ganyan mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3Bio.
3: Spore Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, kag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
0: Tigasi.
13: Tigalapa.
0: Tigasay.
13: Tigaplansa.
0: Sa araw si Missy. Ang masusunod sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
0: Mag-Eye Care Girl, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Maya para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
3: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika Del Terra Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: D3 Bio!
17: Vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui. Por favor, né? Peraí, essa

0: Parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio! Ang D3! May Visio. Visio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan.
7: Max 4 Biotic.
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
7: Max 4 Biotic.
6: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan.
6: Pag-klinika.
7: Spore Biotics.
6: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Lakas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula.

0: Eat ang allergy ko.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: My thing is honest.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: My thing is twisted.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: My thing is twisted.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang ako panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: The moment joy is on. Hey, five, galinha one time.
1: Pre, sa una, blang nga manggranon pa ko. Magkaon ko, nagkakamot lang ko. Pero sa subo nga pigado na ko, nagkakutsara na ko.
2: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao.
1: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
0: Hey, five, galinga one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
7: Yung may D3.
5: Mga butika.
7: D3 Bio.
8: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin di nakasulod sa imo nga selula nga ah. Amon ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
9: Thank you Doc Ramil, no. Ini nga insulin resistant
8: amon. Kilalahon duro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
9: Mm-hmm. Ano ba lang
8: insulin? Si insulin?
9: Ang insulin is a kind of hormone.
8: Kung
9: no?
8: Sa central, siya ang track.
9: Siya ang track tagadulong. Kung sa central, amon siyang tracking.
8: Mm-hmm.
9: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
8: dulong niya to central.
9: Dulong sa
8: ang central, amo ang selula.
9: Amo ang selula.
5: D3 Bio.
10: Kung no? Kung sa amon niya Doc sa laboratory, si insulin niya daw abridor.
8: Mm-hmm.
10: Kumbaga ang selula sarado.
8: Mm.
10: So para kasulod da ang kalamay sa sulod,
8: upod na si glucose kag si insulin.
10: Oh. So masulod na to si insulin, iya to slokon ang selula para abrihan.
8: Para ipasulod niya si
10: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
8: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
9: Correct.
8: Anong nakatabo kung may insulin resistant?
9: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Di kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
8: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang matiyog-tiyog ang imong insulin?
9: Matinil na lang si imong
8: glucose.
9: Si imodugo. So mataas ang imo blood sugar.
8: Kag mataas imo insulin?
9: Correct na.
8: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
9: So, belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign,
8: the shorter your lifeline.
9: Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
5: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko nun ni mga balatian is
9: insulin resistant.
8: Diabetes.
9: Insulin
8: resistant.
9: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
10: Okay, mga complications.
8: Paano makabulig si D3 Bio, da?
9: Ang ginaibra ni D3 Bio, kikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin. Wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
8: So meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
9: Correct.
8: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
9: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
8: Wala na sa D3, Sir Boy.
9: Ha?
8: Wala na.
9: Oh, wala sa Bio.
8: Kung mayroon ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
9: May ketones.
8: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
9: Correct.
8: Ang isa pag-ins na basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
9: Liwat.
8: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo,

0: Kasi nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni Ditribayo, iya na tinluan. So meaning pa, ang Ditribayo, it will detox also your cells.
1: Correct.
0: Tanan nga mga nagdo da, toxin da, ginabuligan man
1: niya. Magadaw shower siya, Dok.
0: So, in short, sir boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe naging pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, Ditribayo, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog amo ni ang mga the best nga kwan kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
1: Correct.
0: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon niyo inyo fibers because fibers isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
2: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! You may VCO! Ang VCO! You may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio! Health! News D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. D3Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. D3Bio. Sa mga butika. D3Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: DTX 500.
8: Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin na kapalatian?
3: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
8: DTX 500.
3: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo
10: kay namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabasa butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sangang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabasa mga butika.
3: Excel Food Superman for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
9: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap katama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagtaro na nga akong pananawan. Maayog ang
3: DTX
9: 500.
3: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Performant Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: 25 Galinha One Time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Hi! Galingawang time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyong sa barangay
7: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Lagi kamos sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
16: Relax, God. Inhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling

0: send this. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
3: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. Sigmintay ko anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule. Pag Iker Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.

0: ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, Nay! Galing na wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
5: DTX 500 naging... DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
0: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
0: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong disminorrhea.
5: DTX 500.
8: Mapakal sa mga butika. Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Kasi nga mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
22: Mas lumas, hot mo.

0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na to, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Kung hindi magalipat, mag DTX 500, no? And ugali ang pag-inom sini sa kada adlaw bago din yung makabulig sang dako sa imo, especially kung nag-edad ka na. Istoryanta karon ang mga how to stay fit, no? While you're aging, no? Staying fit at old age. Ina atong pag-istorya ng timing, ara si Engineer. Ako si Jean Paul Hineroso, kaupod na ton si Engineer Ronnie Albao. And of course, si Sir Kevin Bigay, ang aton nga registered medical technologist. Para sa aton nga DTX 500 Health Alert, istoryanta ang aging. How to stay fit while you grow old, no? Pinaka-importante sa tanan, pinaka-basic yun, Engineer Ronnie Albao, in staying fit while nag-edad kita is exercise, no? Exercise. Pag gusto ka na engineer, kung ano isugpon mo sa prefix na, importante may exercise, no? Kung dugangan mo na S, importante may exercise, no? Muna importante yun, no? Ang exercise, abi, Sir Kevin, makapasiguro nga aton nga circulation is active. To stay inside the house, kag couch potato ka, hindi ka maka-burn calories, no? Without burning calories, ini siya ang ma-deposit as fat sa imong lawas. What else? Ang imong lungs, hindi siya ma-exercise niya ang iyang full capacity.
3: Ang iyang pag-expand.
2: Hindi. So, ara ka lang sa regular lang, normal lang. Ang imong heart, hindi siya ma-exercise ay sininga muscle up to the maximum. So, meaning to say, kung hindi siya na-condition for that, gamay mo sa uli nga trabaho, ginahapo ka na. Because, why sa maanad sa extra nga load. No? So, kung sige kasi ni, I'm not saying a couch potato kagid, but what I'm saying is, example, office worker ka. Halim mo sa balay, sakay ka sa imo sa lakyan, pag abot diri, pungko ka sa computer, off ka alas 5, sakay ka man sa lakyan mo, abot mo sa balay, kaon ka ng tau TV, why ka git sa exercise for the day? Why ka makalakat kayong parkingan mo, lapit lang sa office mo? So meaning to say, you do that for 10 years, for 20 years, ina makahatag sang damage sa imo. That's why kinanglanon gid kung elderly ka na, mag-exercise gid engineer pa sa kinahimo ni engineer.
4: No? So, dapat lang. Parang mayong sirkulasyon.
2: Oo.
4: Actually, Sir GP, unang taon ta, like example, last 1980, ang mga elderly, mga 300 plus million lang. Pero subong yan, 900 million sobra.
2: 1980s, ano?
4: Oh, subong 2000 labi, 2000 amuni. Mga 900 million na mga
2: if your engine. Data is correct, it could mean several things. Una, Sir Kevin, siguro basi nag-okay ang aton nga medical facilities, lawig kakabuhi sa tigulang, kaya imbes ka mapatay sila, maalagaan aton.
3: Kag in addition, bala Sir awareness. JP, in addition, Sir JP, kaga engineer, lalo na bala sang chimpo sang mga nag-ECQ, ECQ kag subong nga pandemic, ang aton nga mga old age, hindi na sila mayo kagwa sa balay nila. So nagdugang gid ang ilang sedentary lifestyle.
2: Oho. Ano bala ang mahatag nga benepisyo sang exercise sa mga tigulang? Una, it will keep your bone and muscles and joints healthy. Kadua, malower nimo ang imong blood pressure kung nag-exercise ka. Katatlo, mamanage mo imong stress, no? Manami ang imong sininga mood, mapagwa mong mga bad hormones mo. Now, maganhagan ang epekto sa anxiety kag depression. What else? Malower ang chance nga mag-heart disease ka, ma-improve ang imulang capacity, ma-strengthen ang muscles, ma-improve ang stamina, and what else? Less likely ka mag-osteoporosis and colon cancer, and ma-avoid mo ang diabetes. Now, ang diabetes, Sir Kevin, this is the most part sang mga diseases of the old age, arthritis, diabetes, heart, stroke. Bangod, engineer, nagatigulang na ang aton nga. Take the diabetes away. What else ang mabilin? Gatigulang imong blood vessels. Gatigulang imong heart. Gatigulang ang imong lungs. Abi mo, Sir Kevin, hasta subong ang siyensya, hindi pa makaibalo. Gatigulang ang tawo. Ang ila sina, may isa kami katanda nga professor sa nursing, Sir Kevin. Ambot ko na you came across sa iya. Ang yambalang is

0: there is one theory sa cells. It's all about cells eh. Ang theory is self-limiting theory. Self-limiting.
1: TTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kaso sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa ako nga mata.
1: TTX 500.
0: Ang mga cellulamis mo, may certain time sila na pag-abot sa 50 mo, ma-diminish ng ilang
4: production.
0: Production.
5: Oh, uh-huh. Less self-regenerating.
0: Oh, ga-regenerate siya but not as massive as ang ubin ka pa. That's why ang collagen mo ga pigaw. Uh-huh. That's why ang imong panit nagakurinot. Uh-huh. Why na siya nagabalik
4: elastic
0: sa dati?
4: Elastic.
0: Hindi na. Uh-huh. Ay mo nga liver, tigurang na imagine ng liver ni Jenner, pila ka na subong si Jenner, patang tabi mga...
4: 40.
0: Oh, 40, kabi, but you look like 60? Putang na 60, kabi, ng liver mo, Jenner. Hamakon mo, anong kadikada ng liver mo?
4: Correct. Oh.
0: No? So, in other words, ang pagtigulang, Sir Kevin, engineer, is all about the cells nga nagtigulang. So, talking about pagtigulang sa cells, anong malang kapatigulang sa cells? Oh? Pollution. Bisyo, radiation, ang imo nga mga cellphone subong, natawa bala, grabe subong mang pagtuaw sa mga inom, sigarilyo, tanan, and ini sila nga additive process sang imo nga lawas. Ang latak sang imo byproducts sang oxygen sa imo paggamit sang selula may ga-produce ni sa radical oxygen species ning mga ROS. It causes oxidation. Oxidation damage your cell. That's why ang management naton kung gatigulang ka na, mas nami nga punggan mo nga magtigulang man ang cellula. Let your age, let the number of years in your age be that way. Pero ang imo yung paminsaron, hindi man bata-bata ha? And anong ding negative, Sir Kevin? Is it childish or childlike?
5: Child ang negative.
0: Oo.
5: Childish.
0: Childish,
5: kung positive, childlike.
0: Childlike, no? Childlike yung imong itsura, engineer. Hindi kayo dapat childish. Childish.
5: Galing kung may ano ka, Sir JP, kung puno ka sang oxidative stress, may mag-develop ka sa premature aging.
0: Gusto, Sir Kevin. That's why may mga tao nga 40 lang edad or 50 pa lang.
5: Bin pang edad, pero daw...
4: 60 na.
0: Oo. Ngay grabe ang pangabudlay. Sun exposure, Sir Kevin? Oh. Sige ka painit. Gagulang ka bala. Lantawa bala ang mga... Uy, sorry sa mga traffic enforcers. But you compare sa mga classmate nyo nga wala igabulad sa adlaw. That's why kung traffic enforcer, kayo know what, dapat mainom ka gina DTX 500 for your protection. What else, Sir Kevin, ang na-notice na ton? Lack of sleep. Lack of sleep will promote damo nga free radical sa lawas. Ang mga call center agents, lain gidya, Sir Kevin, ang tulog sa gabi kag tulog sa adlaw. Hindi mo na yung masupplement, siling bawion mo lang sa aga. Sa aga, damo ka distractions, mainit ka panahon, magahod.
5: Masanagan lang.
0: Sanagan ng imong mata. Because of that reflex mo, mabugtaw ka. So, dapat naka-DTX 500 ka mo. DTX 500 is the superior antioxidant. Kung pala kaon ka prutas, okay lang man na hindi ka mag-DTX, Sir Kevin. Pero nami, gid ka prutas ka na, ga-DTX ka pa, pila bala ka dam, ano bala ka damo mangustin ang imo nga makaon para makuha mong equivalent sa isa ka-DTX 500, damo. Ang pamangkot, damo ka matod makaon nga mangustin, makipable ka magbakal, pero wala ang antioxidant sa iyaliso, aras panit. Tiyan mo to, urabon mong panit ka mangustin. Ang source nga best sa antioxidant sa DTX 500 is the bark sang tubo. Kwaon mo diyang mapait nga bahin. How can you extract the pait nga bahin sang tubo sa matamis nga tubo? Laboratory process. We made it simpler for you. We make it easy for you. We put all those ingredients into one capsule to save you from stress, free radicals, stroke, diabetes, and many others.
4: Kaga, Sir JP, nakita ko, kung yung nag-distribute ko, yung DTX 500, number one na nga bakal subong.
0: Engineer,
4: kaya kinanglanggid. Lagi-lagid sa may mga ulo edad bla si Sir JP. Ang mental gid nila ya.
0: You know what does engineer? Nami man ni Sir Kevin ang information campaign. Name product recall. Mabatian nila team. Sige, ay nami. Guro, testingan ko. Ang

0: marketing, Sir Kevin, mas powerful kumpara sa merchandising mo?
1: Correct, correct. Oh.
0: Kay ko nabatian mo na, yung testingan tabi, pag testing mo, ay ka na-satisfy, hindi ka man magbakaliwa. Oh,
2: correct. Kung nabatsyagan
0: pero kung epekto, nabatsyagan mo, pagkabati mo, tintumar mo, why is it people are kept on buying DTX 500? Because nakita nilang resulta, pinaka-immediate nga resulta, engineer, nami gijay mo tulog sa mga hindi ka tulog that try new blood DTX nami imo tulog
1: kanubo ang blood sugar sir
0: gusto gajita ka kampion gijay sa jitahay ang ang DTX variety. Pero hindi ta pagkalipatan sir Kevin the role of D3 Bio and Mighty C in your good health
2: eh, may isa ka eksperto sir JP
3: impormasyon sa ikaayong lawas DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500. PureC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Periodin, pagyakakan, tagay ganyan. Nilang kasakit ang akin ulo, tapos kinaramigyan ako. Nang mabatian ko ang PureC vitamin C, nagtry ako mag-take, sakit ulo ko na dura.
3: PureC vitamin C. PureC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata ko.
3: PureC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang pagkaon sang prutas kag sang utan. G% tubto by 20% lang daaton makuha.
0: Absorb
2: nga kinang rest ya. Wala nang lanon ta so kinanglan ta gid mag-supplement para makuha ta ang full benefits.
0: Correct.
2: Ang full benefits nga makuha naton sa Mighty C, sa DTX 500 kag sa D3 Bio. Kag parisa naton maski 5 ka servings ang prutas kada adlaw.
0: Kun ano man ginaobra ni subong untat. Untat, abrihi ang t-shirt, simuting ilok. Kung may nabaho, na simutan ka nga medyo baho, kadto na to sa klinika namon, bakal ka, klinika, Deo Fresh. Nami sa baho, ilok, engineer. Let's talk about signs of inflammation with Sir Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
8: Talk ni Doc!
2: Yes, thank you, Sir JP. Aton subong pag-aistoryahan kung ano gid bala ang paghubag sa aton nga kalawasan, no? So, ang kung wala ikaw ga DTX 500, ga Mighty C, kaga ga D3 Bio, ang aton lawas prone gid sa ginatawag nga infection, damage halin sa mga toxins bala nga ginapasulod ta sa aton lawas or ining mga free radicals nga ginatugas ang aton mga gawi man, no? So, lalo na kung may bisyo kita tapos kung aton nga katigulangon. So ang paghubag or ang inflammation isa ini siya ka homeostasis sa ang aton nga lawas or isa ini siya mekanismo nga i-maintainar niya ang aton lawas sa balanse. Balanseon niya. Example, ang aton nga lawas, example, may ara kita infection, ang lawas ta nag-produce ang ginatawag nga cytokines. Amuning gina-mention per Minister Boy nga ang cytokines, amuning siya ang nag-cause nga nagahabok. Pero ano bala ang mga nagapanguna

0: sinyales sang paghubag. Amuning gin mention gina ni Sir JP, no? Unahon ta si calor. Calor or sa English ang pag-init sang panit nga nagahubag. Ang sunod, ang rubor. Ang rubor, amo naman ni ang pagpamula. So ano ang common sa ila, Sir JP, no? Ang calor kag rubor, gainit, gapamula, bangod, tuga inisang paglapad sang aton nga blood vessels. So paglapad sang aton blood vessels, ang aton dugo, ang pagdalhay sang aton dugo, gadasig. So sa tuman kadasig, nag-create friction. Muna may init, kag nagapamula. Kag sa tuman ning ka-friction, kis kung way kaga DTX500, ang ugat mo dasig magisi. Dara na ma-form sa uli ang aton nga atherosclerosis. Ang sunod naton, ang ikatatlo nga sinyales sang paghubag, amuni ang tumor. Tumor or ang paghabok. Ang paghabok naman, tuga inis ang pag-cumulate or ang pagtipon sang mga fluids sa dira nga area. Bala? Ang example bi, ang na-damage mo nga area, butang ta diri dabi sa mga butko, no? Ginhampak lang. So, kung pagampak niya ng ano be, perte ka to, nag-init na, naghabok, tapos mahubag. Amo na sa. Ang sunod naton is ang dolor. Dolor or ang ginatawag nga sakit. Pain sa English. Ini siya ang ginatuga sang chemicals nga ginapagwa sang aton lawas or sang aton immune system nga gina-stimulate niya ang aton nga mga nerve endings. Kay kung hindi niya ni pag-stimulate ang nerve endings, hindi takabatsyag sang sakit. Tapos ang ulihi nga sinyales sang paghubag, Sir JP, amuni ang pagkadula sang iya nga function.
1: Uy!
0: Or ang iya nga term is functionalisa. Or loss of function. Tay, di ba, gapula na. Gapula, gainit, kaga masakit. Tapos gahubag.
1: Tendency
0: mo.
1: Gabok.
0: Example, ang kamot mo na bali. Malos na siya sang function kaya hindi mo na paghihoon. So, amo na, isa pa gina siya sa kwan. Sa sinyales ang inflammation. So ining inflammation, mayari ini siya ang aton lawas, mayara ginapagwa pagid nga markers kung paano tani mabalaan sa laboratory, no? Pinaagi sa
1: mabalaan gali nga may inflammation ka.
0: Nga pwede siya magambal nga kita ga may infection or may autoimmune disease. Unahon ta, Sir JP, ining ESR.
1: Okay.
0: Ang ESR or ang erythrocyte sedimentation rate. Ang ESR, amuni ang isa ka test, ginasukat kung ano kadasigon maglugdang ang imo nga RBC. Kay ano ni siya, Sir JP, nang patindugon bala ang isa ka laba nga tube.
1: Okay.
0: Tapos bantayan siya, time na siya isa ka oras. Bantayan na kung sa DNA asta na naog ang imo.
1: Kay sulion siya. Suli. Kundi manaog siya, tapos babaw manaog siya.
0: Lantawan kung din asta na naog ang
1: sedimentation rate niya.
0: Ang imo nga mga blood cells. Kay ga-separate ni siya mabilin sa babaw ang
1: plasma.
0: Daw plasma, ang plasma daw mantika na medyo. Diyon ang pula nga parte sa dalom. So ini siya tungod nga ang fibrinogen or ang rason nga nagabilog ang aton dugo, nagasaka ang iya nga level. So ang gakatabo ang aton nga mga blood cells ginabugkos niya. So amo nagabugat. Kay dapat ining dugo tagalutaw-lutaw. Lutaw-lutaw man sila sa plasma mo. Hindi sila kwan ng bulagay sila ya.
1: By the way, si Sir Kevin, sa mga way kabaluan, Sir Kevin is a medical technologist. Ang magiging trabaho niya. Kagina expensive bang ni Sir Kevin, ang component sa dugo, ba si Matingala sa blood? Ang component, ang dugo may mga component. Hindi kasi nga dugo na dayon. May plasma, may red blood cells, may white blood cells. Kagano pa, Sir Kevin, gani?
0: May platelet.
1: May platelet. So, gina-explicar sa ni Sir Kevin, kung ibutang mo na ang dugo sa malaba nga tube, ang plasma mabilin sa babaw, malugdang to ang red blood cells. Ginaputos ang fibrin. Sige, so amun agaling nga test, Sir Kevin. Paano mabalaan nga may inflammation ka?
0: Mabalaan ta na, Sir JP, kung may inflammation ta sa dira nga test, kung ang ila resulta, sobra sa 20 millimeters per hour.

0: So meaning gina-estimate, no? Mm. Inalantaw ang gina-takos man gali sa Kevin.
1: So kung mag butang tabi mag 25 ka, 25 as tabi 60, no?
0: Oh.
1: So may inflammation.
0: So meaning kung daas ko may inflammation, madasig sa gali maglugdang.
1: Oo. Oh, oh.
2: So hindi na sila gito makita ang dahil physical eh, nga may habok, may
0: ingit.
2: Kung sa dugo mismo, dra mo ma-determine kung sa sulod sang lawas mo may ara inflammation.
0: May mga signs ang doktor engineer eh. Kung ang kung palpable, anong itawag kung makita, Sir Kevin? Kung
2: visible,
0: makita,
2: visible
0: palpable, no? Kung mahikapan niya, may mga infection abi sa lawas or mga inflammation nga hindi mo makita, hindi mo mahikap.
2: O internal.
0: O that's why nga gina, ang ina nga proseso, ginambali Sir Kevin, somewhere in your body
2: may
0: has inflammation. Kapin pa autoimmune disease, amun ang ambali Sir Kevin.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga magabuti ka! D3 Bio!
6: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga magabuti ka!
7: POC! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
7: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Ako sa rin pagamit ko na sa Pure C na lula ang hapon nga migraine.
7: Pure C Vitamin C!
3: Pasa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Smart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang sunod tanga test, Sir JP, kag-engineer, amo naman ni ang CRP test. Ano yun yung CRP test? C-reactive protein. Amo ni siya ang kwan. Ini naman saya, ang C-reactive protein, isa ka proteina nga ginatugas ang aton nga atay. Nga nag-circular sa aton nga blood plasma or ang puti nga bahin sang aton nga dugo. Nagataas ini siya kung may ara kita chronic inflammation or infection. Dire na naton ginagamit ni siya sa pag-diagnose or ano bla nang suspect sa ang doktor sa rheumatoid arthritis kag lupus. Ang sunod naton nga test amo ni ang lactate dehydrogenase test or ang LDH. Ining LDH isa naman ni ka enzyme. Ano naman ining mga enzyme? Ining enzyme, amunin sila ang nagapadasig sang proseso bila sa aton lawas. Amunin nila purpose. So may ara kita sang lactate dehydrogenase nga gina-require sang aton selula para i-convert ang sugar into energy.
0: Hoy!
1: So makita na siya sa sulod sang tissues kag selula. So kung may ara kita sang inflammation, di ba, ma-inflame, mahubag lamang kung may ara pagkaguba sang selula.
0: Osto.
1: So kung guba imo selula, ang ini nga enzyme magwa sa imo dugo. That's why gataas ini siya. Ang normal diri naton nga value or ang normal nga level sang LDH naton nag-range ini siya 140 units per liter or ang normal nga levels ng LDH naton nag-range ini siya 140 units

0: ginapagwa ini sila sang neuroendocrine cells sang aton nga lungs kag intestine, lalo na kung may ara inflammation nga ang gintunaan nga ang kabangdanan amo ang kwan ang bacterial infection. Mm-hmm. Amo na siya. So ang paghubag dire gina naton makita hindi man ni siya kisa Sir JP hindi ni siya ano mo hindi mo ni siya mabatsyagan. Mm-hmm. Paghubag sa sulod sang aton lawas hindi mo siya makita, hindi mo man siya mabatsyagan, pero kung lala na dira mo na siya mabatsyagan. So ginatugan ning mga paghubag sang aton nga stress, bacterial infection, hinaimo nga immune system, may autoimmune disease ikaw, kagakaon kita sang mga
1: anti-inflammatory.
0: Gakaon kita sang mga inflammatory inducing foods. Uh-huh. Mga pagkaon bilang nga nagatuga sang
1: pagpalala pagid.
0: Nagapalala
1: pagid sang inflammation.
0: Lalo na ang mga processed meat, kalamay, kahit amo ginang ang main culprit gid sang tanan, no? Junk foods, engineer. So paano tani malikawan ng mga pagubag? So pwede tani pwede kita kakaon sa mga anti-inflammatory foods, parehas bisang
1: kamatis
0: o utan, prutas, kag avocado, kag ang D3 bio.
1: Correct, engineer. Isa gina olive oil isa pagid ka mga pwede nga ma-take naton nga anti-inflammatory food. So available man sa aton kag ining D3 bio. Mayo gid.
0: So ano ba lang ari sa aton D3 bio, no, nga ginapunggan niya ning aton nga ang paghubag or ginabuligan niya nga magkupos ang paghubag sa aton lawas. It's because may ari kita sang ginatawag nga lauric acid sa extra virgin coconut oil, isa kasahi sang medium chain triglycerides nga nagatapna sang pagdamo sang bakterya sa aton lawas, virus kag fungi. Mm-hmm. Ini nga mga mikrobyo amo ni silang makatugas ang pagubag sa aton lawas kay ginaguba ni nilang aton nga selula. So dugang pa dire ang aton nga D3 bio ya. Luwas may extra virgin coconut oil na kita, ginpaamanan pa kita sang vitamin D3. Mm-hmm. Nga ang vitamin D3 amo naman ni ang maka panubo sang level sang inflammatory cytokines. Uh-huh. So ara bala may duwa ka naka component nga nagabuligay sa pagbato sang inflammation. Unlike sa plain D3, isa lang.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Mags 4 Biotics.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Gasa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Pinatong score gani?
11: 470.
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
6: Mabago-bago na naman ang panahon.

0: Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig id ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta bulang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis e?
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
10: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
10: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
14: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manamit nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Radio.
1: Kampyon Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Number 1,
2: hit
3: music station.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Super Coolita at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, kaya gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga pamidsaron. Subong nga gabi, text yun na o itawag sa ating nga smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating nga globe na number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton globe number 0927-448-940. June 24, 2026 is a Wednesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulad naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi mo, K5 Girili.
0: Kamusta nga, Lo, talo?
1: Well, so far, so good.

So good so far. Mayong gabi sa tutunan, ako naman si J. Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita untat sa pag-remind sa tuntunan. Kakinanglan na ito, tagaan git importansya. Imutang tagit sa mas mataas nga prioridad ang ato ni kayong lawas. Nga hilway sa sakit kag balatian. Aton git pasiguraduhon nga makakaon kita sang brutas kag utan. Mga sustansya nga pagkaon kag ilimnon para maging mabakod ang aton lawas. Subong man aton man tagaan sang panahon ang pagbabalhas. Iniisa ka natural nga proseso nga para maeliminar, mapagwa ang mga toxins sa aton lawas. Ang toxins isa gid nga ginatudlo nga kabagdanan sang paguba sang aton sistema nga kunsaniin nagaresulta ini sa kunano nga sakit kag balatian. So gani kita gid magpaninguha nga magkapabalhas kay kada ilig sang aton balhas mga ka-K5 nagaupod ang mga toxins gagwa sa aton sistema. Subong man aton man tagaan sang importansya ang pagpalimpyo sa palibot sa aton sulod panimalay. Kay isa pagiging naturlo kung nga nagamalasakit ang pamilya tungod sang kagaw o kung mga mikrobyo nga nagatiner sa aton palibot kag sa aton sulod panimalay. So galion aton nga maglimpyo mga ka-K5. Bantayan gin nga hindi kita ma-stress. Tungod sa stress damo na nagkalatumba. Tungod sa stress damo na na-heart attack, damo na na-stroke mga ka-K5. Tungod sa stress, nagtulukar ang mga cancer. Kag iban pa nga mga sakit kag balatian, kag kalabanan delikado kag makamamatay. So gani, likawan nato ng mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5 isa ka natural nga suplemento nga kinanglanon gin naton sa subong nga panahon. Nagabulig ang DTX 500 sa paglimpyo sang aton higko sa sistema. Mga toxins nga nagapalanago ginatultolya, ginailiminarya pagwa sa aton lawas. Subong man ang DTX 500 may ampalaya extract nga nagahatag gid sa pagbantay sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. O kung maglapaw gid man sa level, ginapapanaog sang DTX 500 kag may epekto siya nga parihas gid sang insulin. Kag magluwas dira mga ka-K5 ang DTX 500 may aras ang super antioxidant nga amugin ining tugon sang mga eksperto sa kalibutan sa subong nga panahon nga para likaw kita sa kunano nga masakit o kun balatian. Kinaglan may ara kita mataas o kun sufisyente o kun madamo nga antioxidant. De buenas kita kitungod ang DTX 500 hindi lang niya basta antioxidant kundi isa ini ka super antioxidant nga halin sa tubo. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C kinaglanon man aton mga ka-K5 para may mataas kita nga resistensya kag depensa. Batok sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, asma, hapo o kung iban pa. Mighty C ang alkaline nga vitamin C naghatag man gidugang nga kabakod sa aton nga ugat, naghatag sang elasticity, kag nagadugang hatag kaalam sa aton immune system. Sa mga kabataan naman, painuman sila sang Mighty C Syrup for Kids. Nainom ng D3 ba yo? Ang virus padayon gyapon nagaupod sa matag-adlaw nato nga pagpangabuhi mga

0: K5. Nagahulat lang siyang panahon o kontsyansa nga makahatag siyang kagayunan nga makasulod sa aton sistema nga para makapanghalit, makapangguba sang aton igayong lawas kay magatuga ini sa aton nga dako nga problema kag pwede kamatay siyang isa ka tinuga o kung isa ka tawo tuga siyang infection halin sa virus. Ang D3 Bio may aras sang extra virgin coconut oil with vitamin D3. Isya ka maayong nga kombinasyon para proteksyonan ang aton igayong lawas nga hindi kita mahalitan maimpeksyon sang virus. Kani adlaw-adlaw mga ka-K5, inom kita D3 Bio. Subong man DTX 500 and MyTC, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar palihog lang kupamangkot, pwede nyo man ini ma-order sa online. Lazada, Shopee kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo nga barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Okay, tawag na kamo sa aton hotline 0928-611-2263. Sa may mga problema, storyata, ha? Storyata. Problema sa panimalay, sa relasyon. Problema sa kaugalingon mo da. Problema sa kamataan nyo nga hindi magpalati na, nga galalis na mamato pa. O kung may ara ka mo dira sa mga importante nga mga mensahe, ang inyong mga opinion, kagkomentaryo, parte sa mga balita, kag-isyo, welcome gid sa aton programa, diri lang sa Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. This time, mga ka-K5, may caller kita sa linya. Jerry Lee?
1: Yes, Lolo.
0: Okay, caller tonight. Hello, caller. Mayong gabi.
2: Good evening, Lolo.
0: Ah, okay. Ari na si Mr. Rex. Ah, Rex, mayong gabi na. Ah, nainom mo na, Rex?
2: Yes, Lolo.
0: Ah, naano na nainom ni Rex, abe?
2: My PC, Kadikri Bayo.
0: Ati, God, champion, champion, champion. Ah... Rex, anong balita? Danong imo yung karga na gano'ng kabugaan? Nami, sukada na kay himay-himay yun, ta?
2: Yeah. Pamati ko gabi isang inyo wala istorya. Bahit ito sa yung pamatay wala sa Tacloban City.
0: Yes. Mm.
2: Oo. May mga comments lang ko, no? Kay, bano ka, dolo, na doon naglabo-labo, nag-hindi na masindihan. Kaya una, kapurwan ko gamay, may naghambal nga isa ka, kapurwan ko gamay, congressman, no? Na mas pinano lang bala ang matabo, ginaangot nila kay Duterte. Hindi ko nung ang natabo sa Tacloban, halin ko nung ini kay Duterte. Doon mas siya ka bala, pag-interview sa iya, kasi mo nga, nanawag ang akong kilala, arap ko na sa Manila Bulletin, nakapuntang pagid na.
0: Ano ko na, bisay-say, kami na, ano na, si congressman, bingadli na lang, bingadli na lang.
2: Hindi ko masyado nakuha, may pagkatapos ang interview niya, ang tao ko nag-interview, balindaway na nag-anong sa pangalan niya.
0: Si Palses, kay... si Palses, hindi, si Palses, nagun Palses. Isyam na kabogado, ha? Do may do ang itsura yan daw ang iyang nga guya daw square nga daw may piluka nga taplek.
2: Do ba mo gina siguro.
0: Si Pals, hindi ko sigurado si Palses o Parses, no? Sige, may mamati kita no kuno reksaw.
2: Ang pag-aambal niya, tuhod sang tukhang-tukhang ni Duterte. Ang mga kapataan ko no sa una, daw na encourage bala sa mapamatay pani

0: Panero. So, kung hindi kay Duterte tadi iniwala ini ko na matabo ining Panero sa Tacloban, daw, nagsagunong minango, wala ka tananan ng nga connection kay Duterte, hatag nila. So, karagdugay-dugay, i-connect ka man sila para matabalos lang ko sila.
1: Ako ba tanaw, Rex? Ini-Rex yung mga emotion yung kaginuha ng mga mag-ulang ng mga ngalan, abe. Nagapasikat ni sila, nagapapansin ni sila. Ang koto nga may ara punto nga para makonek langgid sa Duterte, base pa lang matampaan sila si Hinsa Kamalita. Ha?
0: Oo. Ang rin ang mga tuyo. Hindi na kilala sa mga tao. Ari din ulo, Pangino.
1: Oh, sige.
0: Sa observasyon ko, gintawag nila ang pagpatay. Siya ng investigador sa pulis. Kanina sa aga, mamatibang ko, no? Na isa o nalipat kong kernel o general na gatan sa report. Lagi pagka-report, tungod ko na sa bullying, amo nila tabo ang insidente ng pagpatay. Pero kung ako ang isa kay investigador, hindi ko pag-isulod, hindi ko mag-interpret sa bullying. Balo ka, hindi ko na investigador kay hindi sa world ng bullying, no? Kaya kung natawon mo, pag-itawon mo ang sinunin sa bullying, bullying meaning is harassment, terrorizing, intimidating, threatening. No? May threaten mong kabuhay sa tao. So wala man sa mga tabo na terrorizing. No? Why man siya terrorize para magbalo siya? Why man siya ginharas? Kapag nagtaw ko niya, ang word pa niya gingamit nila is teasing. Ginkutaw-kutaw, ginkagkawan, no? Ginmakyaw, makiri, no? O kung making fun of. Ginkaradawan, hindi mo sa nakaradawan, kasi di ba na ang gunting niya ang ginambalan? So, wala ko naging terrorize. So, ang pulis nag-intertain sa isa ka word ng bullying niya kung sa mga tuod, kung kachindi sa sinubuhod ng bullying, wala yung ginagamit ng bullying. Teasing, ginkutaw-kutaw, ginkantyawan, gindugin pahiya. So, muna, hindi kay bullying, ilay niyang meaning sa bullying. No? Kung kachindi ho natin. So, sana ang gininterpret sa police ng world, no? Hindi na siya bullying.
1: No, kahapaw lang na yung mag-amunang investigador, no? Nga mag-bullying. No, tinamarala yung amos na? Kay man sa bullying lang maniro kay mo yaya tungod lang abi sa piluka mo kag si imo gunting ya agin bully kay sun maniro ka may madalom na yang ara sa utok ya sang bata ya nga nang nag-trigger sa iya no hindi man siling nagmatomato tong kamot nga nagpaniro lang nga wala sang tudlo kag dikta sang utok ya hindi bala. May ara gidya influence ang utok ya nga nagcultivar nga amo ina yang iya upbringing amo na yang iya solusyon sa mga issues sa iya palibot kasi iya kogalingon nga manakit siya kun maniro siya nga kinanglan niya gidya patyon tirohon di bala
0: kagagi lang tao ka pa dilulo daw may training daw may kaagi training ng bata daw hindi lang feeling sugong na siya nagkapot sa pusir balo ka magka 14 years old or 15 years old, magkapot sa Glock, ang pusil ba na dilulo sa totoo, the recoil ni siya mo. Buti ningon, kung bagwanon ka lang sa pusil, paglupok ni sinigal, saan sa pababaw?
1: Di ba sure, di ba siya mabuyaan mo pa na kung hindi kaya praktisado?
0: Oo, pwede ka praktisado, mabuyaan mo na, correct. Di, pinsara pala may igo sa korason, may igo sa dugan. Di si cheat. Ang report kagina, batian ko, 15 ang pilason. Bainte ang pilason, 5 ang wala maigo sa pusir, pero ang
1: tatlo
0: mga
1: batay.
0: Damage nila naglumpat sa bintana, naigo sa computer, dagdagan sa ulo sa computer. Mga muna, pero ang pilason, hindi nga igo sa pusir is 15, kang tatlo ang patay.
1: Inaya sa physical nila ngayong assessment na, pero ang ego pagid sa emotional kag psychological halos tanan ni nga mga estudyante sa bilog ng Pilipinas kag ginikanan na ego mentally kag emotionally no hindi bala inayag ginaisip talaga niya ang kalitan sa physical o sa physical pero

0: Igo pag nga hindi ya basta-basta mapanas, ang igo sa pinsa sa tawo, sa kabataan, sa mga estudyante, karon na ginikana, karon palakton niya dahil to, eskwila, kabuda. Nagalang alang na ginikana, nga ba siya may ari man di sa eskwilahan namon di sining lugar, nga may amo masina nga paminsaron. So, pati nga katruma ang kabataan, ilabi na ginsibong ang mga ginikanan. No? Okay, sige. Padayon, Rex. Hanuta.
1: Karon na buli, oh. Ang sa subong matiyag sa mga eskulahan, nagbutang ng iba mga pulis, no? Para magbantay. May mga SWAT pa, may balita sa isang adlaw na basi kahina, tuguro. Ang SWAT, kunuha rin pa kagabi, in full battle gear. Grabe, no? Oh. Ariyo, kung napon magluluman sa una sa panahon ni Duterte, no? Kami Sara Duterte, mamang amay ni, gusto nila tanang eskulahan sa muna, butang ang ibang bantay, mga pulis. Anong rason ng mga congressman nga angot dili sa mga terorista bala? Hindi pagbutangan pulis ang eskulahan, nga ako no. Ha? Kaya mga sigante ko no, kung makakita pulis sa eskulahan, mag-demoralize. Hindi makakonsentrate sa ilang pagtuon. Tungod sa mga pulis na makita nila nga nagalibot o nagabantay. Si Abi Bukarong na rason, no? Nga kung ikaw, estudyante, kagaliksyon doon ay isang matutuod na ang imo yung ginapangita, ang maayo sa imo nga pag-eskwila, madimoralize kaya kita ka pulis, o kung may ginahimo, pareha sa UP, huwag yung silang pasugot ng patangan pulis kay madimoralize ko ng estudyante. So, amo na kung nga, wala bantay, hasta subong, tuway ni Matabo ang stakluban, ang iskulahan sa mga pulis. Kaya tungod, ini mga kongresman nato, amo nang hindi mismo magbutang sa mga kapulisan, ng mga bantay, security guard. No? So, amo na ko nga, ang nasunod nga rin ko sa tutuhunan sila eh. Hindi, mo, ang ginikanan niya, ikadwa lang ng ginikanan, sila yung manasunod. Kaya kung nagpasubok ng sinagamutangan pulis sa iskulahan, at sigurado kuha ni Matabo, may gadalas ang mga armas, may gadalas ang pamuno. Sa kahapon, may sa San Carlos, maging pamuno naman itong estudyante. O inabot sa Cavite. O lang tawa mo lang yung Matabo sumong sa kabataan. Kaya tungod, yung pamayaan mismo sa mga drug lord, kaya nga away sila ng pabutang sa pulis sa eskulahan, may trading sa drug. May trading sa drug. May recruitment sa New People's Army. Amo na kung aaway ng pasugot ang mga congressman nga ara sa mga akbayan, tulano pa na ng mga bayan-bayan, bayan muna, akpitsir, kay may trading sa drug, kag may recruitment sa sunod sa eskulahan.
0: Mag-amo si ni Rex, no, nga ginamba ni Rizal. Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan.
1: Ng bayan.
0: Di ba? Do matyagan ko si Risa ka panilagla ko si Statue. Do manaog na siya kumanampa.
1: Paano maging pag-asa sa bayan kung amo na subo nga ginahimo nila drug mule ang kabataan? 10 years old. Ginahimo drug mule.
0: That's why, ang pag-asa sa bayan, duwa ka klase ni para maglala o kung magdami mo. Di ko mag-amo sini mga batasan. Ang mga ugali kag mga klase sang ilang mga aktibidades negatibo, pating mga maayo kag mga matuto, matraumatize ni, materrorize sila. Ang ilang nga focus sa ilang pagtuon o kapag-eskwela, mapiktuhan ni. Nadula si Rex. Rex, tawag liwat Rex, no? Madula ang ilang focus, ang ilang attention, ang ilang interest. Because ining ipikto sa mga may ara estudyante nga gusto sila siyang tawag naton nga validation. Gusto sila i-validate nga akseptado sila, kilala sila, respetuhon sila, i-recognize sila, no? Ining mga kabataan. So kung aton sumasumahon, Rex, ining isa ka proseso sang tao sa pagtubo, halin sa bata pagkanto sa adulthood ni mo. So magigini sa adolescent period. Sa adolescent period, no, lain ang need sang bata, no, sang tao. Kaya ang bata, kung ang iyang

0: kainin siya, makahampang siya, makakaon siya, makatulog siya, okay na. Pero kung ang adolescent, lain na ng ilayang mga needs, no? May mga wants na sila. Kag may mga gusto na sila nga igustuhin mo on. Hindi na lang ihampang, kundi nagatubo at the same time sa sinang period, adolescent period. Ang ila emotional nga aspeto, kag ila nga psychological, ang ila paminsaron. So may mga hindi sila matindihan kay transition ina mo between sa bata pagkanto na padulong sa young adult, adolescent period. So kinanglan sila sang identity. Kinanglan sila sang recognition. Kinanglan sila maitsindihan. Kinanglan sila mabaton. Kinanglan sila sang validation. So karon kun moral values sang bata, foundation mo abis hanggang may pa siya, kag ang relasyon niya abis sa iya Ginoo, sa aton Ginoo, mahuyang o kun wala gid, ang tendency, they are easily influenced by mga negative nga mga aktibidades. Sudat makilala sila. Nagapatato sila. Nya grabe, tato ni siya. Kladlukan siya. Nya ang iyayang nga gunting ni Hodo, do killer. So, do, sa amon ang aspeto, nag-engage sila, kag nag-try sila, bisan sa negative nga pagkilala sila, at least makilala sila. No? Pero negatibo. That's why, amuin ning mga aspeto nga anak amuin ning mga kabataan. Tungod number one, Gitsimong, they are cultivated sa tawag natin nga influence sang social media. Number two, sang ila environment. Kag another thing is cultivation sang ilang pamilya, panimalay. Kag siyempre, epekto man ini sa tawag natin nga biktima sang aton nga social o kung sang aton pang gobyerno.
1: Pagkakalingapan ko, isumpon ko sa istorya, Dilulo.
0: Yes.
1: Ang kabataan sa subong, no, kulang na siya sa mga tawag na interaction. At ito istorya mo sa una, sa panahon, talampang kita, tumiganay, pitiyaw, o kung ano pang klase na may interaction sa kabataan. May sunluganay, kagtsawanay. O sinihon, kita na training, kita sa nga, wala, hindi kita anad sa mga abos na ngayon. Hindi kita basta mapikon, no? Hindi kita mapikon. Unlike sumong sa kabataan, naara na siya sa ilang kwarto, kasi ginagampang sa cellphone, ang ilang environment, amunan ng ilang kwarto, ara na siya sa kwadrado, na lugar, na ulo nila, ara na sa hampang-hampang. Without interaction, ining kabataan, ining katubo, silang pagkapikon. No? Wala sila, hindi sa kensindi, sa mga paginawi nga may atubang ka man lain nga bata. So, dutay lang nga sundog-sundog. Dutay nga tulukay, nga lain ang buot. Nagkakapikon sila. Ito ko, ang ilang environment, ara na sa sulod kwarto, gampang o sulod balay. Wala na interaksyon sa iban na pamatasan. So, amo na nagkapikon pag ilang kabataan.
0: Yes, ang inatawag natin nga play sa kabataan o kung hampang, no? Isa ini ka pattern stimulus sa tawag naton nga paminsaron. So ang aton nga utok, may tawag kita nga conscious kag subconscious mind. Gahimo kita pattern. Now karon, ining simple lang hampang, ining panaguay, no? Ang panaguay is may ara sa tawag naton nga rules. Panago ka. Panago ka. Kay kung madakpan ka, maswang ka. So, ina nga simple nga roles, it engage sa sinangahampang, it involves discipline. No?
1: Correct.
0: Gafollow ka sang rules. In every aspect, no? May rules. Kinanglan, mapattern ina sa utok sang bata, nga may dapat sa galing ubrahon. So, nag-follow siya sang rules, nga manago siya. Kay kung madakpan siya, maaswang siya. Kag anong konsekwensya, kung maging aswang siya, makapuyan sa bantay. The same thing with Tumba Patis. Tumba Patis is another hampag sa mga kabataan. Nga itong-tong mo sa lata, ang chinilas mo, ang tanan nila mahabot sa chinilas, matabog ang lata, matabog ang chinilas, singagawon mo, nga itong-tong malik ang chinilas sa babaw sa lata, kay kung sino madakpan mo, siya naman itong maging aswang.
1: Na,
0: so that is rules. So those are patterns. Behavior pattern. Tawag sina is a mental setting mo. Oh? Mental setting mo kung mind conditioning. Kay nag-pattern ka sa pila ka adlaw nga mag-aabot ang tiyempo nga madako sila pag-eskwela nila. Oh, class, amo ini anong instruction? Magkuha ka exam, may instruction. Di ba? So, may instruction nga gina-set up naton. So, ina nga mga pattern sa utok naton during siya naghahalampang ang makabataan sa play, no? Nag-cultivar ina. Karon ang makabataan, din sila galampang dito sa mga tiruhay. Dito sa mga kunano nga mga hampang sa internet nga hindi na ma-supervise ang ginikanan kalabanan. Nga gali, may epekto na ila sila sa ilang conditioning sang utok nila. So, among ina si Mong nagkatabo. So, ina siya, dapat it should be addressed sang aton gobyerno. Paano natin maproteksyon na ina sang aton katong kabataan because of the influence sang tawag natin nga technology sa sumong panahon? Paano ina? Galing sako sila. Sako sila ya, panghimo sa malita. Okay. Sige, Rex. Ano pag inabi? Ibu mo.
1: Ate, ang amo na naanay sumong mano ko kayo tungod sa inyo, Brastoria kagabi, nga nabatian ko nga puro bullying ang ginano sa pulis. Kasiin ko, hindi ba namo ang observasyon sa pulis? Kaya ayaya report bullying, no? Hindi pa bullying ang natabo. Kaya sa aton, pagtawag siya na sa aton niya, teasing or sunlog. So, pakahuya. Pag hindi pa pakahuya, kaya malahuya man siya mo. So, sila yung bullying, hindi siya proper na kayo maging gano'n sa pulis.
0: Patsagan kaya, it's just only a defense o kung tawag naton nga alibay, no? Nga bullying lang na, kay para daw magwa sina din, nga daw sila yung api. Tungod nga ginapi sila, gindaog-daog sila, no? Nagbalo sila. So karon magwa sina din, ang pagbalos nila, pagi siya paniro. Di ba?
1: Masaylo. Ang ton bullying ginman, at replanado, nga nga, ton bullying ka ni, ang iuna na naging tiro, ako sino man ang tumala ng bully sa ila. Ikadua, may plano, kasi nga kung tapos sila paniro sa grade 9, masaylo sila sa elementary. So, but silingon, planado. Kagabalos na mag-uyat sa pusil. So, but silingon, daw may training, ining kabataan, kaya siguro rampang-ampang yung sa mga pusil. Tayo sa pagpamatay nila, ang mga target nila, halos ego mo.
0: Kagproblema, sumong kundi ang isa to nga nagpaniro sa mga estudyante ito sa Tacloban, ang pusyel nga 9mm ito ginggamit, ya iya tagali siyang tiya, ya nga, pulis.
1: Abugada?
0: Hindi galito basta-basta itong tiya, ya kay daw beauty queen man to, tapos isa ito ka nursing graduate, kag abugada, nakapasal sa bar, no?
1: Gani?
0: Kag pulis.
1: Do tatlo ka bulan?
0: Di karon do mapasakaan sa kaso ning pulis, ginarigla si Bong papili siya si Bong, i-dismiss siya sa pagkapulis, kag posible ma-prisoning tiya, according sa aton nabasa sa mga balita, no? Aboning halit nga grabing igo sa bata, karon hindi ni siya galiya ma-priso, kay minor ni edad. Dito lang siya ibutang sa pag-asa, balay pag-asa na, nga i-counseling siya. Tudluan siya sang taktong nga pamatasan, isaktong nga disiplina, ugali, tanan-tanan. So wala siya liability, siya galiya. Ang manalod ni siya tanan nga problema, kag ang mga balayran, ang ginikanan. Ang ginikanan. Ti, ayhan na presyo man yung ginikanan eh, nanostiman eh, kung masi mamayad lang sila sa mga damages.
1: Wow, grabe, kadako, kadako, gid.
0: So, nako ini nga
1: you know, no?
0: Yes sir, go ahead.
1: Ang imong ang akong silpo dara naman hindi, may mga times nga hindi ko ba't yan imo tingog bisyo naman siya.
0: Sige, okay. Sige, ate, wala ka naman ni dugang. Huwag kayo mabaya.
1: Mabalik ako kung magtulog kayo ng cellphone ko, nawag ko liwat.
0: Eh, haboy na lang na. Rex?
1: Yes?
0: Eh, haboy na lang cellphone mo.
1: Ang bago mo ito na cellphone, may kong ginagamit, kino, hindi ko pakabisado.
0: Bona, magbag-ugli nyo ng cellphone, simple na ni si Rex Giri Leo. Ang aircon sa banyo mo, sige, andar to goro. Patsa na to, ah.
1: CCTV,
0: nakabutan ko sa banyo. Thank you, Rex. Salamat, Rex. Thank you.
1: Thank you. Thank you.
0: Okay, until now, mga kaka-K5, amo ina ang ginaistoryahan. Ining kutob itong naka-witness ng mga kamataan, mga estudyante, sa itong hitabo, they will carry this traumatic events ang ila kamuhi until sakat magtigulang sila. Dapat may mga psychological debriefing ini nga paghimo na I believe ang aton nga gobyerno nagahimos dali sila, especially the deep end, kung ano ang mga debriefing ang himuon nila nga para ma-lessen ang trauma kag ang impact psychologically, mentally sa mga estudyante nga dito nga tabugid nakaakto sila sa pagpaniro kag naigo nila, nakita nila nga kalaigo ang ilaupon mo. Mga classmate nila gatalsik ang dugo. Grabe. Another caller sa ating linya. Hello. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Yes, oh, sino ni Paliog?
2: Si Lynn.
0: Si sino?
2: Lynn.
0: Sino?
2: Lynn.
0: Si Lynn. Lynn. May linting mata. Lynn, man na inom mo na, Lynn.
2: Lang.
0: Okay, good. Yes, dahil ano tani malagat na si mo?
2: May isang lang kapinagpot.
0: Andali lang. Kay daw ni Jodo, hindi ko maklear. Hindi ko maklarong hambal mo. Habi, inaya lang kaglaruha maghambal. Ano tong hambal mo?
2: Pwede ka pamangkot.
0: Pamangkot, oo. Sudan ko? Uga? ano pamangkot mo, Len?
2: Naman, ano ba ang mga...
0: Isang doon ko, no? Ano? Inunulang lang, Carmen,
2: isang doon ko, sumunoso. Naola, ano siya mabatian, ikaw?
0: Alapit mo na lang siya mabatian, ah. Mabatian mo na siya dugay-dugay. Nagbakasyon lang siya.
2: I see,
0: no? It's okay. mabalik siya. Lapit na lang ah. Nagbakasyon na siya kadali kaya may ginaarigla na siya importante. So for sure magabalik siya sa Gyapon sa iyang programa. Okay? Nahidlaw ka na siya? So sooner or later, guro, masina siya mga sinima na mabalik na siya. Ha? Matik lang naman yun. Higtan mo kini mo radyo sa hawak mo, ha?
2: Hindi lang daw, ha?
0: Oo. Tay, sige, ha? Nagamalong ko siya, nagamusta ka. Kinahidlaw ka na siya, malong ko siya, ha?
2: Hindi na.
0: Sige, salamat, Len. Okay. Mga kakifem, alas 10:21 na. Now, padayon kita sa ulog sang aton nga week-long celebration. Sa nga ito, 9th year anniversary sa K5 News FM. Adlaw-adlaw may mga aktibidades kita. Isa na nila is gift-giving. Gift-giving mga ka-K5, no? Dali lang yun kay may caller kita kay Sabton Tanay. Hello. Hello, good evening.
3: Hello, good evening. Hello,
0: no? Mayong gabi, man. Sino ni Palihog?
3: Sino si...
0: Jirili, ari si Lucy. mga ka-K5, si Lucy, medyo foreigner ni siya, no? Mestisahon, kachilaon, italianahon. ang iya apelido, ano man daw foreigner? Fair. Fair ang iya apelido. Lucy Fair. Oh, hindi, sorry. Sorry.
3: Arnais
0: gali jadi ni, Arnais gali. Dako gay nga pagpatawad si mo, Lucifer. Pasensya gin, Lucy, ha? Arnais gali plido. Maybe kuhan na'y fair. Lahog lang, Lucy, ha? Nainom mo na. Nanay ka, nainom mo na.
3: Nainom ko na. Abi mo, no? Kada-adlog ko gainom, kaya natagaan ko do Clamil. BTX 500, kaya para maglinaw, umata kay guburo na eh.
0: Ay, hindi ko lang lang na iaguro yung taklob. Ang imo matangga na gamuron, takla pala na isang isa kalibo, matinaw na. Ha? Nya, may ara na yun ang nanay nagreklamo. Ate, okay, sige. Oh. Sige, panamiyaw na na. Panagoy na.
3: Ginakamiyaw ko dati. Lalo na ikaw, kailalokan si Jerry Lee.
0: Aha.
3: Si Tuto Kimis, uy, kasi kami kita na sa simbahan.
0: Mm-hmm.
3: Dapat
0: dalagan
3: man si...
0: Why na? Lipat na? Why na? Siya edad na iya?
3: Dapat dalagan na lang ako kilala nga ano.
0: Hmm.
3: Si ano, Jean Villalobos.
0: Hmm.
3: Juliana
0: Villalobos
3: and Beauty Villalobos. Good evening,
0: da. Mga customer mo ni siya manicure?
3: Oo.
0: Matigaw ko, no, damo na nagkalapila siyang manicure mo?
3: Oo. Kita mo sa mandalaga na lang ang alam na Tanyel.
0: Matiko lang ko, no? Tapos yung manicure ko, no? Ang mga koko ko, no? Nagkalamaog na naman. Hindi ko na magkalamaog. Kung hindi ko na magkalamaog, nagaklingking sila ko, no? Kay mga pila sila koko. Hindi natunlo.
3: Ay, kasi ba, apat ni gani ako na manicure ang pagka...
0: Pagkainit-init, nagpuli ko ka natulong. Apat yung kataho ang manikuran mo. Kada... Diyan ay kami lang mamangkot ko na ibla. Pila ang pedicure? Pila ang manicure?
3: Kamotil
0: pila?
3: Kamot, 100
0: lang
3: ang tiin. 100?
0: Bali, ang inang 100 nga kamot ng syokot mo na pulo na nakatudlo na.
3: Jalolo.
0: Di ko may kung may baog bing nga koko nga siya kabilog, siyam lang ka koko, may discount.
3: Libre lang.
0: Libre lang. Ati, sige. Tiyan mo lang nagpanamiyaw mo. Mula na, Lucy.
3: Mula lang na.
0: Ate, sige. Thank you.
3: Nalipat
0: ka isa ako sa limo. Sige na. Okay. Mga kakipan, may history habla. Nya, inday. Do galai na ginagakon pananawan. Do matyagan ko, do guba na ginagakon ng pananawan. May diferensya na ginagakon mata. Natuod ka na, niyo, o dugay ko na niga gusto ireklamo si mong akong matanga daw. Doon nagaburon, yun, kung kisya nagangot-ngot, yun, hindi ka kukita, bla. Hambal niya sa mga akong mata nga daw. Doon nagaburon, yun, kung siya nagangot-ngot, yun daw hindi ka kukita, bla. Hambal niya sa bata, ya. Yeah.

0: Dito nga, adya ko nun siyang bata, yan isang kagatos. Ginama siyang bata, yan ay, ari isang kalibo, ipakonsulta to siyang mata mo. Nyanong siya kalibo man, isang kagatos malang ni, nyati, nay, ayaw ka na, huwag ka masakit sa mata. Takto man. Kaya kung may diferensya ginang mataya, pag naho siyang bata, yabi, nangyari na isa kalibo ho. Pusin lang gali, mambal niya titnak. Oo, isa kalibo ni, isa kalibo ni. Hindi siya kita mo. E paano yung mikron niya nga? Ha? Nagpotista sa dayon, nini ni isa kalibo. Pusin ba lang ni, niya tinay, ayaw ka na. Mga kagayfem, alas 10:29 nag-oras naton. Sa liwat, ya, padayon kita naga sa ulog, no, sa aton nga week-long celebration. Sa aton ka 90-year anniversary sa K5 News FM. Everyday nagapatigayon ang aton nga team sa paglibot, kagpagpangita, sang maswerte nga makaagom sa aton nga mga gift, no, halin kay Doc Ramil Oy, kay diri sa K5 News FM. Ang isa na dira sa mga regalo, mga ka-K5, ang mga bugas, ka-groceries, no? Okay, no? Dali lang kay may cooler kita. Hello, good evening. Mayong gabi da. Sino ni?
1: Hello, gabi.
0: Yes, sir. Mayong gabi. Sino palihog?
1: Si Toto Mario niya.
0: Toto Mario sang sumag?
1: Oo. Nangyari-tato na ang tingog ba?
0: Bo amo ni Jirili ang pirti kapisan nga klase siyang amay. Palakpakan, no? Toto Mario, nainom mo na?
1: Oo, okay. Iskagwa na nitribayo na yan, inom ko yan.
0: Mga, ate, good, oo. Mga kakifaw si Toto Mario, siya wala pa nagkakilala siya iya. Regular listener na di kakuler na di. Kung makachimpo, makatawagin ni siya. Now, sa mga Changi, mga kaka-K5, si Mario nagalibot na na siya nga nagamaligya siya sa... Ano ganing maligya mo, Mar?
1: Silaw ba ni Dagom, Sigit, Matayulit, Kampurado, Balsamon, El Cater, Garter, Sipir, Matirigamay.
0: Amo na yung ginamaligya yan, Jirili. Hello, Sibit, ha? Ah? Martilyo, aeroplano. Ano to, aeroplano?
1: Martilyo.
0: Kamporado. Okay, balsamo, dalaya na, no?
1: Aceton,
0: shipper, lighter?
1: Oo, na.
0: Okay. So, ining imong negosyo nga pagbaligya sa mga Changi, daw bilang ikaw is wholesaler ka, kag ginabaligya mo ini libot ang imo yang motor o kon bisikleta sa mga lugar e-bike, nga e-bike no, especially dira sa lugar sang bago, no, di ba?
1: Bago.
0: Okay, how many years na ni Toto Mario ang imo nga
1: 23 years na do.
0: 23 years dirili. Kung pigaw ka korasyon, kag wala ka nagapalangga sa hininga klase nga pangabuyan, dugay na ni si Mario naguntad si Bongoro. Ha? Ano ay hanang niya nga pangabuyan? Pero nga markabod lining adlaw-adlaw mga ginaiobra, nga padayon ka, nga ginbuhat ni kagin ginkarir magini for 23 years nga gabaligya hilo, dagom, aceton, musiper, lighter, martilyo, alcampurado. Nga ano ang imo motivation?
1: Amo ni ang mga kanya daw ka, mo sino ang isa pa legal niya nga kon hindi niya panukuha, legal niya pang obra sa libuto init niya, wala niya paniwa niya. Hindi niya sila niya nga panunto sa liyo niya mo. Nga baka sila, inatag mo na itinis mo.
0: Okay. So, anong motivation mo nga ginaubra mo na yung mid-dispan nga kabudlay kung kaysa maulanan ka pa, mainitan ka gida, no? Ibang ay syerte, malautan ka pa siyang ido, kung kaysa, no, hindi ka pa pabayaran sa nag-aulutang si mo na

0: nagamalakal sa imo da, nga padayon mo ni nga gin himo ini for 23 years. Ano pila kamilog bata?
1: Well, hindi nga sa uban nila nga legal dyan. Hindi ka sila nga matakapos. Legal niya nga mga buhay. Alam, hindi kay kung ka pangabuday ko, kakuha ko sa kwarta niya. Hindi ka umagal mo siyang kwan ko yung pakakos sa mga kaya nga legal niya.
0: Ah, okay. Ang rasyon niya rili, para sa pamilya, siya mo silingon sina, responsable nga kasi sang tao. Responsable nga klase sang amay, responsable nga klase sang mana. Bisan ano kabudlay, basta ginatanaw ya, ginapakaon niya sa kamataan niya, halin sa iya pagpaninguha, kag pagpangabudlay, kag legal jirili, huwag siya nagkakatakan because ang pagpalangga sa pamilya, amung nagahatag siya sang dugang nga kusog sa matag-adlaw nga pagpangabudlay. Grabe ka to, grabe ka to, to Mario. Grabe ka. Oo. Kung may ara abiyan nga mga medal, kung may ara na ko trope, ikaw isa gid ang may makabaton sa trope kag medal para sa akon bilang isa ka the best nga tatay. Ati, magsabat ko na, ati, laba, mara nga man. Yes, oh ah. Anong pamangkot mo, be?
1: Anong lugar makita sa karne yan, ilo?
0: Ano na?
1: Anong lugar na makita sa karne?
0: Ano ang lugar nga makita sa karne?
1: Oo.
0: Argentina?
1: Dinamo yan, ilo?
0: Ano nga lugar nga makita sa karne? Ano man? Do ka budlay siya pamangkot mo, ah. Basi kung ano...
1: Para makakamadablas ang picnic ng timo.
0: Di lugar... Ano nga lugar nga makuha sa karne? Ha?
1: Makita. Ah, makita mo.
0: Makita sa karne? Ah.
1: Oo.
0: Ano, ti hindi ko kabalo kung nung makita nga lugar sa karne na, ano na, ano na siya, ah?
1: Kale, ng Cebu City, ang karne na Cebu mo.
0: Mar-mar.
1: Na?
0: Managok ka kayo kayo may bagyo para paabot ni isang isula yan. Uy, mayo sa Jerile. Ano makita ko nung lugar sa karne? Cebu, Cebu City. Oh, tay sige. Ah, yes.
1: Ako lang ang iba na. Sige lang.
0: Sige. Thank you again, Mar. Good luck si mo. Salud ko na si mo. Sige, sige, Mar. Salamat. Okay, sige. Magagang kay 5, no? In connection sa aton nga gift giving, sa aton nga pag-celebra sa aton nga 9th year anniversary, isa sa mga sponsor gin nga naghatag dinili bugas para ipanagtag siyang K5 News FM sa gift-giving, ang aton nga partner sponsor, amo ining Bacolod Car Seller. Ang Bacolod Car Seller, mga ka-K5, amo inisimong ang halos ginakantuan siyang kutob, luyag, magbakal, siyang slightly used, mga second-hand ng mga salakyan. Isa sa pinakadako dire nga baligyaan sang second hand sa Bacolod, amuning Bacolod Car Seller. Man sa ila pwesto mga ka-K5, ang tawo damo adlaw-adlaw nga kanto da. Nagapili siyang salakyan nga tanawon mo, pagusto ka ko ng luyag mo, pick up, Bios Auto, Fortuner, Montero Sport, Everest, gusto mo Dovan? Anong gusto mo? Pili ka lang race nga Toyota. Tanan nga klase sang salakyan, mga ka-K5. Nga gusto mo Hilux? Ara gida sa Bacolod Car Seller. Ang kanami gid kay nga man nubo ang mga milyahe sa mga salakyan. Kagkabarato sang presyo dirili kumpara sa iban. daw baratilyo ng ilang prisyon nila. That's why nga gusto nga sila magpabalo diri sa aton sa bilog nga Negros Occidental nga ang Bacolod Carceller ang dapat din kantuan. Una again, nga dapat kantuan kung ang gusto ninyo pick up nga Estrada, Fortuner nga automatic. Kadalawon mo diri liya do nagbakal ka lang siyang brand new ya mo. Ang kadami pa kay importante makasalig ka. May ara sila pwesto nga nagahilira mga salakyan nga kalaba-laba diri li. Mambal ka lang guros tinta o tinta ka salakyan. Sobra mo. Pili ka lang da. Kang tanan ina available gate kag para gid sa imo. Mga kaka-K5 ang Bacolod Carceller naga-imbitagin sa inyo na, no? Na kung gusto nyo magbakal sa good as brand new nga mga salakyan. Kantugin ka mo sa ila kay nga aman, nubo ang ila presyo. Kondisyon ang mga salakyan, kompleto ang mga papilis. Kag may opisina sila. Siyempre, wala labot sa nubo nga presyo. Makaayo kapagid sa tag-iya, dirili. Makaayo kapagid sa manager kay Richie, no? Si Richie Piodena. Kahapos nga tao, istoryahon. Wala kagid na maayo kami sa iya, be. Ha, gamay? Dako yung ayo yung si payo yung si mo. Niya payo ako na missing ko. Niya hindi, payo on naka 20 mil. Grabe, dirili mo. Karon ari pagid, hambal ni Toto Richie, no? Ang manager sang Bacolod Carceller. Niya loli ko na hambal sa ila. Nga ako na bahala mag-transfer sang ila ng mga papeles pagkanto sa ngalan nila. Libre na, way na bayad. Karon kung gusto nila lo, nga i-cash, mas dako pagit ang discount. Kag tapos, kung gusto nila financing, namos na ginang approval. Ha? Apat kadlaw, kung lima kadlaw, ma-approve ka na yun, basta kompleto lang. Ha? Kag qualified ikaw, approve na yun. Ang kadami pag-injirili mga ka-K5, no? Wala labot siyang marato na mga produkto kung mga salakyan sa Bacolod Carceller. Makaayo ikaw. I-mention lang wala nga na matian ko sa K5 kay J. Lolo ang ining Bacolod Carceller. Kung madayon ang transaksyon nyo, tagaan kapag it another discount mga ka-K5. Importante makita mong salakyan, no? Kung gusto mo, dala kami kaniko mo. Ipakita si mo, i-test drive mo, pwede gin. Gusto mo, anong gusto mo, abe, no? Innova? Vios? Vios mong sa ilan na dili automatic, no? May ara yung ataga 6,000 pa lang yung mileage mo. May ara 2025 model. May ara 2023 model, kataas ang mga modelo. May ara man sila ng mga Hilux, ng mga pickup. May idol, gikotong puti, dirili. Naka-setup na yan mo. Naka-mags na yan la. Kag nako yung Roydaya, nga kampiyon sa tanawon. Katahom nga sa lakyan, purong presyo ya, kabarato lang kumpara sa iban, dirili. Now, ari ho, sa kutob naman niya yan, nga hindi gusto kag wala ya siyang plano magbakal sa lakyan. Pero may kilala ka, no? Kada tao may kilala mo. May tawag kita nga K-system. Kakilala system. May ara ka siyang kapitbahay. K-system, eh, no? Kapitbahay, kaklase, kamadyong, katong-age. May mga K kita, eh, no? Kapatid, kamag-anak. Ka-opisina, ka-barangay. Ang imo himoon, kung makamati ka dirayag nga ang imo kilala, be, nga mabakal sa lakyan, no? I-refer mo din. Kay tungod kung madayon ang transaksyon, tungod ka naka-refer ikaw, si Sir Richie Piodena, ang manager sang Bacolod Carceller, magahatag si imo siyang limpak-limpak

να ρίφερ αλφί. Τι καρό να γίνει μου, μολάν να γταουάν καμαλάν και ριτσέσερ. Μαϊ αρήκον είπα καΐσα, ngang μπατάγια σαμπρόν. Καπλάνο μαγμακάλ σιλά σαν πορτσούνερ ngά, σλάιτ λιός, αμέ, γουν ασπρανιό. Μαϊ αρά κατά. Yes, καντούλαν δι σέρ, δαλ άλαν ήμου δε για ngá η ριφερ δε. Τι ξύμπρι μου πακίτα καντίτο. Νο, καν ξύμπρι κομματαγιόν τρασακσιόν. Si Richie pwede lang manager siyang Macolor Carceller. Maghahatag si Imo siyang referral. So livelihood ni mga kakipay, pisanan talang ni, kahayatan ni. Now karon, ano, pwede nyo makita ang ilang ng mga display ng mga salakyan. Kantoy ang ilang ng Facebook page, ha? Ang ilang na Facebook page, i-type lang Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, no? Ara sa Facebook, ha? Pero kung gusto nyo gain makilala kag ma-istorya si Sir Richie Pudena, ang manager sang Bacolod Car Seller, pwede ka mo katawag siya. Ari, abi-abi, kuha ka mo bulping kag papel. O kung ready nyo na, isulat nyo bing iya telephone number, ha? Okay? Isulat nyo na isulat, ha? Kung anay bullpen kag papel, ready na kilawagon kung numero sang manager sang Bacolod Car Seller para makatransaksyon kita, ha? Mga taga Sipalay, taga Himamaylan, Binalbagan, taga Victorias na, taga Sagay, o taga Silayda, o basi may ara ka mo na gusto yang ipamangkot sa Bacolod Car Seller, aring telephone number, ho? So good na. Okay, ready na. Sulatan nyo na bilihog. I-record ninyo. 0920-0920-973-1403. Ha? Liwat. 0920-0920. Oh, da kita. Nice stop. 0920-973-1403. Pisanan dalang ni. You know what? Kung kapangita ka kwarta, kung problema mo kwarta, sala na dirili. Kaya ang kwarta, ara lang si palibot. Ang matuntood ng problema, is opportunity. Oportunidad yung aton nga problema. Kay because kung may oportunidad nga maayo, siyempre may arak ginaya nga kwarta. Katulad sini nga ginahatag sa inyo nga mensahe sa mga gabi. Oportunidad ni nga makakwarta ka. Ang kontra mo lang di, ang imo katamad. Pisanan mo lang di. Masi ang kilala mo, may kilala man niya mabakal. Pero masi may kilala ka na, ha? Gusto siyang bakal siyang pick up, may lax, ha? Ako na naman gusto yan. Malalang ko kaya may kilala ko to, ha? Dibla? Pisanan na lang ni. Sa pagabuhi, mga kakipay, hindi maging kinanglan sa all the time diploma. Kinanglan niya disiplina. Ah, disiplina. Kinanglan ni inisiyatibo. Inisiyatibo kag common sense para makasurvive kita. Ang kwarta ni problema, ang matuntood ang problema is opportunity. Kag nagahatag sa aton mga ka-K5, ining Bacolod Car Seller, oportunidad at the same time makaangkot sang livelihood. Kag sa tanay nga gusto gin magbakal sa mga good as brand nga mga second hand nga salakyan, Toyota, Mitsubishi, Ford o kon Isuzu kun ano mga klase salakyan, saliwat ang aton katuan, Bacolod Car Seller only, ha?

Alas 10:47 na ining bahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Isa sa mga importante sa buong mga kaki-5 gidaya is ang kape mo. Now, hindi na niya guruya ma-erase sa sistema sa tao yung kape, kundi nag-evolve lang, abi, nag-develop lang. Katulad mala siyang telepono, no? Hindi na niya madula yung gurong telepono, kundi mag-improve lang niya kag mag-develop, no? Di bala, notara ninyo, no? Nga siyang unang telepono, galing-galing, idayal-dayal mo siya, no? Tisubong, ang telepono, bisan din ka nag-pungko ka lang na sa imo, na plungkoan, o kung nagasakay ka sa salakyan, o kung nara ka sa banyo, gani? O kung din ka man, pwede ka lang katawag, no? Pwede ka lang katawag, amo na ning telepono. Di amo man na mga kakipay ang kape. Nga salin siyang una, hasta subong, tawag ay nung Japon kape. Pero dapat nag-evolve na mas maayo, no? Ining DTX Coffee Mix, ang saborya, aragin. Ang aton niya nga, ginapangita nga sabor, aragin sa DTX Coffee Mix. Pero ang wala sa iban, ining mga ampalaya extract, mga chia seeds, kag super antioxidant nga panakot, mga kaki-5. Nga mo ining nagahatagi sa paglimpyo sang aton higko nga sistema. Kung makainom ka DTX Coffee Mix, energetic ka mo, bro. No, wala ka mo nakapoy, bro. No, ka-alerto siyang imo brain, ha? No, hindi kaya pagtuyuhon, especially kung nara ka sa imo trabaho. Kung nagainom ka siyang DTX Coffee Mix, naming Arias banyo. Ang pagpangihi, mga kaki-5, no? Ginapabugal, tagin. Nga, kung mangihi ka mo lang doon, siya mo lang doon, urot, ginag-unod siyang marukan mo. Ay, kanami. Na, amoy na, DTX Coffee Mix. Dugay kagutumon. Mayo man na siya nag-diet. Nagpakupos mo yon. DTX Coffee Mix. Dugay kagutumon mo. Kag ang nami, gigina-repair yung mga damaged cells and tissues. Why labon ka ginat-detoxify ka niya. Gina-eliminar ang mga toxin sa lawas. Gina-depensahan niya ka na hindi mag-uba ang selula mo sang mga free radicals tungod may mataan siya nga super antioxidant nga halin sa tubo. Mga kaki-5, kung kapegyan ni ang aton paghambalan, aton gitistingan, inumon ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5

Ban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bibigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtamang.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan?
6: Nahintuan nila ko sa nobya ko.
5: At di mo alam ang gagawin.
7: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitan at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras na ton, we get 6 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulong na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: Siya wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, ha? Tingin ninyo, bla? Para ma-experiensyahan yung gig kong anak ko nami siyang DTX Beauty Shop. Ari para sa best result ang sikrito mo ni. Unahon ninyo, basoon nyo abing guya nyo. Sa guya lang tabi, no? Sa guya lang anay. Mangilampos ka tubig. No? Basoon mo, kaghabunan mo siyang DTX Beauty Shop. Salamahon mo gid ang porsyon sa guya mo. Kagtapos, pabukalon mo siya. Kagbunlawan na yon. Pagtapos mo bunlaw, habunan mo liwat, no? Kagmasayon mo, kagdasigihon mo hasta magbukal, nga sa dalamasahi, bilong nga bahin siyang guya mo. Guro mga 20 segundos, ah, no? Kagbunlawan mo liwat, no? So, in other words, kaduwa ka mga habon. Nga, sa una nga panghabon, kakson niya anay ang mga yabok, ang mga oil, no, para maglimpyo. Sa ikaduwa nga panghabon, kay kumulimpyo na siya, makapenetrate na siya sa aton skin. Up to third layer sa aton panit. Kay dra na natin mo ma-experiensyahan. Himuon mo na sa aga kag sa gabi. Kaduwa ka manghabon sa aga, kaduwa ka manghabon sa gabi. Sa sulod siyang duwa kasimana mga ka-K5, makita mo gid ang best result sang DTX Beauty Shop, no? Try mo gid, ha? The same thing man na sa imong atyan. Kung may mga stretch marks, no? Kung may mga stretch marks, amo man ang himuon mo. Kung may mga wrinkles ka, kag may mga punggod, the same man na himuon mo. Kung gusto mo magputi ang imo panit gid, kaduwa ka manghabon. Kaysa liwat ang unang nga habon, kakson niya ng kagaw, kakson niya ng mga yabok, kakson niya na yung mga oil sa aton panit. Sa ikaduwa nga panghabon, da na siya mapenetrate. Da na siya maghatag sa kanami, girili. So itry niyo DTX Beauty Show para gid sa bilog nga pamilya. Hapos ni Baklona, kantulang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkuta ng lihog, ha? DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kang iban pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Okay. Hindi nga bahin manludo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, para man sa tanan, as your daily supplement mga ka-K5 tungod, kakulangon sa mga nutrisyon abing makuha ta sa aton pagkaon, kulang sa vitamina, kulang sa mga minerales. Nga mo ining panakot gayon nga kinanlan sa aton sistema nga magpunksyonal sa insakto. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, puno gayon sa vitamina, jelly, kag mga minerales. Ginatap na ya pa ang nagahana nga maghatag sakit o balatian sa aton sistema. Ginalimpyuhan niyang higko tanga dugo. Ang mahigko naton nga atay, subong man ang kidney mga kakipay, ginalimpyuhan siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang tanan nga mga palamanog sa sulod sa lawas, tako puso niya. Kung nagabanog ng imoy ang atiil, tungod sa arthritis, abe, o kung gout arthritis, una gidulaon niya ngot-ngot, ikaduwa, kupuso niyang banog. Kagtunawon niya sa matamat sa adlaw-adlaw mga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang uric acid. kagi na repair yang tais nga tulaan. Grabing Dr. Pinoy, simple malang siya. Himo ini siya sa shark liver oil. Esqualene, eh, no? Shark liver oil nga kung sa diin, wala siyang side effects. Wala man siyang overdose. Bisan mag-inom ka pa pulo, kamilog si isa kadlaw. Kag-aprobado siyang BFAD, mga kakifad. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sabat manini sa may mga dysmenorrhea. Ginadula iya ang pinitensya muna sa dysmenorrhea. Sa may mga ginaminopause na may mga hormonal imbalance. Ining mayuma, jilig pakupuso naman mo. Kag sa may mga depresyon, inablang permi lang ikasubuan. Kag may mga gulpi lang nga ginakulbaan, Dr. Pinoy Squalene Capsule ang inumon. Subong man nagahatag sang dugang oxygen, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga mga kaugatan. Kag subong man nagasupply sa sang oxygen sa aton nga utak. That's why nga hindi ka maging dementia ka. Hindi ka magka-dementia, hindi ka maging malipaton. Abtik sa gihapon ang memorya mo kung nagainom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanubo yung man ang high blood pressure mo. Ginapaiwa yung makaangkon kita sa stroke kag heart attack.

0: Ay ginalimpyuhan niya ang mga bara sa ugat naton eh. Dr. Pinoy's Quilling Capsule nagabato man mga ka-K5 sa mga early stage sang cancer. Dr. Pinoy's Quilling Capsule nagabato man sa ining leukemia. Leukemia ha, cancer of the blood. Sa may mga problema sa dengue. Ang problema ta sa dengue kadasi magnubo ang aton blood platelets. Kag halalungan, pwede mapatay ang isa ka pasyente. Tungod sa maganubo nga naganubo ang blood platelets. Painumas ang Dr. Pinoy 2 capsule every 3 hours. Sigurado nga magasaka ang blood platelets, ha? Luwas sa katalagman ang pasyente naton nga may dengue. Sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy's Quilling Capsule mga kaka-K5, kanto lang kamo. Sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, ha? Dira sa Mabinay, may namangkot sa nagligad, kundi mabakal sa Mabinay, arida ho. Sa Tarings Pharmacy, China Pharmacy, kag CGM Pharmacy, dira sa Mabinay. Available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Kaghalin sa Hinubaan, pagkanto San Carlos, Bilog, Negros. Available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Mangkota nyo lang ang mga suki nyo ng mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Subong man, available ang Dr. Pinoy sa Bilog nga Panay. Sa liwat adlaw-adlaw, inom kita, Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Okay, kaysa liwat naman sa may mga problema nga gustong inipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo ko, i-text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927744894. Good evening sa ating mga texters. Unagid sa kay Mel Celis, no? Mel, may gabi na sa imo. May gabi, J. Lolo, always kiko nagapamati sa imo kada gabi. Great man, family Celis, kay Kagawad, Cyrus, Batik-Batik. Sa Padilla family, kag Morales family. Mati lang ko ni J. Lolo. Thank you again and God bless. Nainom ko na, J. Lolo, ang D3 Bio, kag ang Mighty C.
1: Ngayong gabi, sinungalan niya dirili?
0: Si Mel. Mel Celis.
1: Mel Celis, dahil mayong gabi na si mo. Thank you again sa pagpamati, ha?
0: Good evening man na Jerry Lee and Jay Lolo. Halin naman lo kay Johnny Lim.
1: Ate si Johnny Lim, oo. Johnny Lim, dahil mayong gabi na si mo, kamusta na ko na kay father mo ha? Migo ko nga si Pipito Lim. Sir Pipito Lim, mayong gabi na si mo. Nainom mo na Pipito? Nainom mo na.

Okay, oras na nga para magbasa kita, no? Sa isa ka problema nga ginpadala sa aton. Pwede magkamo karon katawag para nga magdugang problema. Ay, magdugang advice. Kung kinanglan nga magtawag ka mo, no? Idayal nyo lang aton nga hotline, ha? 0928-611-2263 kang 0927-4489, ha? Sugod ang tanang pagbasa sa punta. Ah, sa puno. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mayong gabi man. Palihog lang ko lo, taguang numero ko. Taguan, Jerry Lee. Mangayo lang ko tani lo siyang advice. May ka-fling ako, Jay Lolo. May ka-fling. Anong ka-fling? Do, may ara siya nga do. May ginadiskartihan, ah. May ara sa sang interes isa katao, no? Ang aton letter sender, by the way, lalaki, no? Ang ngalan niya si Ray. Ray, no? Jay Lolo, high school crush ko ni. Pero subong, pareho na kami pamilyado. Nagkidalahay, nagkitanay kami, Jay Lolo, last year. Ginpangayuan ko siya, Jay Lolo. Ginpangaluyagan ko siya, Jay Lolo. Ha? Nag-intra-intra ka man, Ray. May mga pamilya na inisyong mamagi kang lalaki. High school crush yan, no? Kamalong kang high school yung mga crush do hindi ginaya malipatan. Ang mga nubyo kang mga nubya sa high school do hindi ginaya malipatan. Why, no? Tungod ra una nag-tubo ang imo yung pagkagusto mo. Kati antes ka mag-teenager high school abi, ti bata ka pa man niya. Wala pa yung mag-develop yung imo yung balatsyagon, ang interes mo sa imo ng opposite sex. Kundi kung bata kaya, makaguyod ka lang taktarak na. Makahampang ka lang niya ka magatulog kaon na iya, hampang lang yung kamataan mo. Pero mag-abot ka sa adolescent period, teenager stage abe, na nag-develop ang feelings. Ang imo nga balatsyagon, kag imo yung paminsaron. Lain na may mga, ang prioridad mo, hindi na masyado hampang. Kundi ang imo na kaugalingon, ang mga gusto mo na. Ang imo yung balatsyagon, no? See? Sa una, siyang gamay ka, do, wala man na, puti tingala ka, no? Kung imo gani paminsaron. Pag-abot sa high school, may mga kuba-kuba ng dughan mo. Kung makita mong crush mo, the pleasing sa katama, blab. Nami siya mamiste, kagwapa siya, kagwapo abi. Doon na namian ka siyang iyam lang personalidad, no? Nagabatsyag ka na, nga siyang una siyang gamay ka, daw ay mana. Putik siya mga nagatubo ang tao, hindi lang gali sa physical. Kundi dala na naiya ang pagtubo naton ang emotional kag ang psychological. Di high school life, mga ka-K5, ining aton letter sender, may crush sa high school. Hindi agin malipatan. Isa kuno kabes, nagkitanay sila. Kagin panguligan niya. Ha? Gin panguligan. Ano na tamo, abi? Ano na tamo? High school crush ko, pero subong pareho na kami pamilyado. Nag-meet kami last year. Ginpangulagan ko sa Jay Lolo, kag ginsabat yaman ko, Jay Lolo. Baot roman. May pamilya na ning babae, ginsabat yaman niya si Ring, may pamilya man, sadya na ni, hampang kalayo na ni. Kagin sabat naman ko, Jay Lolo, biskan pareho na kami nga may mga partner in life.
Palangga ko gid siya J-Lolo. Ugaling amo lang gid na, no, ulihin ang tanan sa amon. Hindi ko gusto nga madula siya J-Lolo, Arina. Kagkabaluman ko lo nga amuman, kagamuman siya abi. Subong almost 10 months na kami nga sikreto ang amon nga relasyon. Pulo kabula na dilidi damo na niya nga ano ni bulu balishwa. Sa pulo kabulan kamuabi ang lalaki letter sender na to si Ray. May asawa, no? Pamilyado. Experienciado na dirili, no? Di ang babae, no? May pamilya naman. Pareha sila yung may mga experience na sa mga bagay-bagay. Especially sa romansa. Especially sa romansa. Auso siya. Ano ay han? O ano ay han? Sa puro kabulan ilang nga relasyon dirili, bausos ah. Tungod siyang ilang mga experience both sides, no? Mga kakivibe. Sa mga mature na nga paminsaron, pinsarahan nyo bala. Kung ano ka, do damang nga nagapot sanay dirili mo. Do karabaw nga nagahibag bala. Sungayay bala. Aw, siya. Okay. Polo na sila kabulan, galing nga nagalugayay. Nagaluyagay, sikreto. 10 months na kami, sikreto ang amon relasyon. Kabalo kami nga sala, J-Lolo, ay salamat, kabalo sila. Kag siya subong, gapaminsar nga iunta to ng amon relasyon, J-Lolo. Hala, dirili. Ang babae ko no, nakapaminsar niya sa lagi ni ginabuhat mo. After 10 months, dirili, no, naka-realize ang babae nga sa lagi gali ni. O kung gusto niya lang guriya mag-untat, bla. Kaya na daw matyaga na siyang babae, nga daw lainabi. Nga daw ma-fall na gin siya, kag daw maguba na gin siya. Sa sininga klase nga tago-tago nga relasyon, bawal na pag-ibig. Galing kong isa may araya tao nga nagaka-excite sa tawag nato nga sikreto. Ina ba lang nag-mixkla ang nervyos kag ang sa Tagalog pa, ang sarap. Ang nervyos, ang kulba, bla, kag ang kanami turns. Nag-mix club, bla. No? Ang gwa siya na adrenaline rush, bla. Kaya ginapangita mo na ang adrenaline rush, kaya may psychological effect, ina nga may something, may satisfaction nga. Nga impact, abi, kung mamatsagan, no? So, puti, bottom line, pamilyado sila. Isan din mo patanawon nga ang gulo. Sala niya po na yun, nibla. Okay. Kaya basta ka pamilya, kaya may pamilya ka natin ang masilingon nga everything you do, ang tanay nga himuon mo, kung buhaton mo, kung pagadesisyonan mo, may kang tanan initanan sa kung paano mo maipa-improve ang pagpangabuhi mo. Kaya may mga taong nagasalig siya mo, may nagadepende siya mo. Ang asawa mo, kagkabataan mo. Di ini nga bagay, hindi iniya angot sa imong responsibilidad bilang isa ka pamilyado na. Kundi isa iniya ka bagay nga ginabuhat mo nga makapaguba sa toyo nga maayo nga direksyon, boss dam lang nga maayo para sa pamilya mo. Kaya hindi mo mani masugid sa sasawa mo. O kung sa banay mo, abi. Sweetheart, may girlfriend ko bla.
Buti ano ay hanguro, no? Basi kung madumukulan ka o kung ma-presyo ka, binulagay git ang inyo sitwasyon. Karon magkaka-K5 ang babae ni nga high school crush siya nga konsidiin si Ring aton nga letter sender. According sa iya, sa 10 ka bulan nila nga relasyon, daw hindi ina ko na mapunggan ang iya balatsyagong kag hindi ina ko na mabatas nga madula pa ning babae sa kabuhi iya. Ala, na ano na siya, na immune. Nag-addict na siya sa iya paigugman ni sa babae. Kagkono man sa babae, subong man sa iya kuno sa babae. Pero on the other side, ang babae naghambal sa iya. Na daw siya lagi niya, ton mo. Unta-tonto na niya. Maluoy ka, gabuta. Aho siya. Niya ma-untat na ta, kaya daw hindi naginiya mo. Ari mga kaka-K5 ho. Kag subong ka paminsyar siya nga istap na utato ng amo relasyon di lolo. Hindi ko gusto madula siya lo. Anong himuon ko lo kay palangga ko gid siya? Hindi ko gusto madula siya.

0: Sino ni palihog?
1: Si Roy Lo.
0: Si Roy Lo. Si Roy o Roy o. Roy, matian mo to ang problema ni Ray nga ton nga letter sender. Ano, anong matag mong advice siya, be?
1: Di ba, ang pamangkot niya, ano ang ubrahon niya?
0: Anong himuon niya? Okay.
1: Anong himuon niya? Ang pinakamanami, ginigong ubrahon niya, kung di niya na palangga ang iasawa, di, paanan siya, Kung gusto na din niya maupo ng babae, di kay into anay portion na lang permi.
0: Sige.
1: Diba? Kag kung, ano na bala? Unfair man nga, ano na, kag kung madakpan sila, ti. It's under the law, gini eh. Sala, gini na inaumbra, ya.
0: Correct, oo.
1: Muski diin mo na yung mutang na kwan, sala. What if may mga kabataan ba sila? Ang nalukuyan ko yung mga kabataan.
0: Oo.
1: Kag ano ginang kwan? Kag para sa ako, siguro, siyempre, na ano na sa kuruhina, kumaga pa, pamisaron niya kasang kapilagin kay base mo lang iya nga ginabatsan tuwan sa babahe base ikaw lang eh do ara mo lang ang siyang una mo lang nga paghihugbaga wala na dayon
0: wala maglupok
1: oo kumaga pa he lives in a fantasy mo lang siyang una na childhood ano ito high school ano
0: Gracia
1: oo di basi nga pantasya lang sa'yo nga muna nga po siguro nag-build up bala ang handong kang dumot niya sa una sa tisubong nga nakachansan sa gin-grab niya na galing kay ano na galing illegal
0: di may pamilya ng mabayi siya mo man
1: tingali ang gwano na karoon do homebreaker ka mo kuduwati.
0: Bawal na pag-ibig eh.
1: Oo, bawal na pag-ibig. Mayo mo na tani, kung duwa ka mo mismo, may gusto niya o galing ang babae, kaduwa-duwa na ka mo.
0: Masiguro ano, na-realize na siyang babae nga daw na-guilty na siya mula, no?
1: Nang butang tabilo. Oh, for example, ito decidido na nga mag-upod sa babae. What if ngali ang babae ang hindi maya ga-hold on masabla sa ano? Gingguba mo na iya imo pamilya, iya babae, bala ka na. Hold on sa Japon, ti. Ti ano na, kuha na anong gwa na.
0: Grabe no. Hindi, Roy, desisyon ang kinanglan eh. Before ka maghimo desisyon, you have to make a choice. Kag before ka magpili siyang gusto mo, magkontrol mo gayon kung agaamon ang gusto mo eh. Di ba?
1: Kag dapat maging sigurista sa iya gusto eh. Dapat duwa sila, hindi kay kung siya lang gabi, kung iya-iya lang iya may gusto eh. Siyang nawadaan niya kung magkapala mo na.
0: Okay. Sige, tayo nang himuon niya, be.
1: ang himuon niya is, paadal sa eh.
0: Oo.
1: Ay, galing lo. Kung mapaadal sa, ang pamangkot, ang babae, would do the same?
0: That's the question.
1: That's the point. Kung baga pa, dapat ma-meet ka mo halfway. Di kay ikaw lang yung mag-give up sa imo nga, ano.
0: But before ka maka-arrive sa sinaga gusto mo, abing ka makihimo ka desisyon nga mapanal ang babae, given a chance, abing mapanal ang lalaki. Ang babae, amumay kay para mag-give way sila nga magdanay sila. May maging happy sila, pero ang isacrifice nila, no?
1: Oo, dako-dako, lo, grabe.
0: Ang isacrifice nila, tungod sa ila yung personal nga gusto maging milipayon sila, pila naman katao ang masubuan,

0: mo lang na.
1: Dibla?
0: Amo ganyan. Kaya kumbaga pa, ipaglaban nila ang ilapagin
1: mo. Gitungon nga may kamataan sila, may isawa, may bana sila. May apektado siyang ilang pagkaimoon in case ko na mugin man nga direksyon nga luyang nila pag desisyonan nga mabdana. Sila mapanal sila, be.
0: Oo.
1: Ang malatsagon...
0: Kung may kanta na kanilo nga, we had the right love at the wrong time.
1: Pero may araman na nga kanta, got to believe in magic.
0: Magic. Kung magic lang yan, no?
1: Got to believe in magic.
0: Nang magicon ka lang kung saka ang kakaso eh.
1: Tiyan mo ito balahambal mo, aras sa fantasy world, no? Dapat ang iyagin niyang ma-wake up siya nga nagpangabuhi siya nga sa realidad. Nga siya, number one, may responsibilidad, pamilya. Doon siya, may nagadepende siyang kamataan, pamilya. Kag may obligasyon siya nga para nga, para siya iyang nga panimalay. Amo ng realidad. So karon every time naman nga may upo dyan ng babae o kung hindi man, nag-trigger ang fantasya sa iya paminsaron?
0: Oo. Sakto hilo kayo, kumbaga pa, he is fighting a losing battle. Kumbaga pa, maski ipagkakibato iya, kaya ang babae, hindi siya sure na, pakibato mong isa katawo, gali iya sa punta, gali iya, buyaan ka sa tawo, kaya alang-alang siya mag, kumbaga pa, ihinahagad mo ang isang katawo nga magtabok na sa sa taytay. Galing niya kay kulbaan siya gali.
1: Basta na iyan niya sige lumpat tas pilasa. Kag tapos ining Roy, no? Hindi man guro nila ma-achieve ang total happiness, no? Kay tungod may mga tao nga magasumpa sila mo. May mga tao nga
0: Kadyo ang nabatsaga na isang lalaki, last na lang na iya.
1: Oo. Hindi na na iya maturity. Nagbalik iya ang high school feeling siya.
0: Kung baga, sakto gito nga ba, hindi nga fantasya, gito na sa world of fantasy, gito siya.
1: Imagination na lang na? Ha?
0: Kaya kung baga pa, ng pride pa na guro sa lalaki, nga, crush ko niya siya, sa ulihi na kwa o gitsa ti ugaling kay ulihi ng tanan
1: ti amo na guro Roy ang sulay ginablind ka sa sulay ginadeceive ka sa sulay no nya hindi na napabuy ipre kay siyang una grabing dumot mo na pilaman ka panyo ang nabasa
0: na amo na nang amo pa ginaguro may mga kasulsol mo bala siya
1: sa utok ya bla ang demonyo kasulod na.
0: Kumbaga pa, ang temptation ko, no, hindi ka man pag-i-tempt sang kuhan nga, wala, kumbaga pa, wala ka bla, dapat may i-bargain, kagin.
1: Kag, you know what, the devil is working on Roy, on Regale. Ginatrabaho sa siyang panulay, why? Imagine na bla, ginpadala sa iya, ang isa kamakusong na temptasyon, nga hard to refuse.
0: Oo, man.
1: Di ba? Nga mo na yan, kaya mag-disire. Amo na yung magtrabaho ang panulay-sulay. Ipadala yung high school crush siya. To tempt, itempt siya, itimtaron siya, nga makahimo siyang sala sa iya ka konsensya, sa iya pamilya. Sa Ginoo, gindala siya, di ba? Kung gingkambaga pa, amo na magtrabaho ang demonyo mo. Nga hindi ka hindi ka makapamalibad bla kay tungod nga do ka nanamnanam gid.
0: Kag siguro lo.
1: Yes.
0: Ang pinaka manami ina lang nga ubrahon is to stop.
1: Ano no?
0: Samtang kumbaga pa ang ubrahon niya na lang is stop niya lang communicate sa amo nga babae kay kabalugi siya nga i-stop yun ang nadaan samtang way pa may nakabalo.
1: Kag you know what yung mga panahon, mamatian mi siyang bana, makuhaan mi job eh. Makuhaan na mi siyang picture na bigaron. Kag ba nagkaroon niya na noon ni nga tao, noon na insulto yung pagkalalaki ko. Lalaki man siya, may sawa man siya. Hilabta niya pag itasawa ko. Nabi okay, pre, ayo, budgeted, nabi siya ka 8,000, nabi riding in tandem, nabi pandarang motor.
0: Sa 8,000 lang lang?
1: Barato lang gani, ayo lang mula.
0: Sa bagay ang kabuhay isang tao, subong nang pwede ka lang kasugo gani sa adik eh.
1: Oo.
0: Oh. Oo, pungkuya to ba to?
1: Oo, oh, ari 2,000 pungkuya ba to to? Di ba? Oo. Oh. So mo na pwede na ng mga war scenario ng matabo, di ba?
0: Oo.
1: Oh. Or oh, it's oh, either nga kusar sabi. Pero basi mo lang may mga amo sinaya nga magtuhaw sa pinsar mo to siyang ba, nabi ko mabalaan be. Di ba?
0: Kandapat lo, una-una ako niya, na may pamilya sa nga gintukod. Ate ano, nang maguba naman, kag ma-back to zero naman siya.
1: Kang bata, karon paano na makop up ang ila nga emotional trauma sa ginimo niya be. Mentally, kag emotionally, matraumatize siya mga kabataan niya. Gaginbayaan sila sa tatay. Ang nanay naman abi, for example, nubo ang iya nga pag-accept sa sitwasyon. Kag makadto sa Central Market, kag magbakas ang duwa ka dupa nga kalat. Kag ihigot sa liog niya, kag maglumpat sa bintana. Kundi muna bala nga mga pwedeng matabo, worst scenario nga posibleng matabo, bla. Kay amo nang luyag siyang panulay mo, maguba ang tao, no? Maguba ang pagigugma, magatuhaw ang hatred, ang jealousy, ang anger. Amo na mo ginadeward sa other aspect, Roy. The devil is working sa kay Ray. Ginatrabaho gisa siyang panulay.
0: Oo, pag ang pinakamanami, nalagid siguro yung long ubrahon niya is to stop the communication sa babae kag pangayo sa padawat sa Ginoo eh.
1: Pero it's just easy to say. Hapos lang din tayo maghambal mo sina. Pero you know what? Without reason, no? Without reason, hindi ka maka-establish courage to do it eh. Di ba? Kung wala ka sa pag-inulsol kapag baton niya sa lagi mong pag-imo, sine?
0: Oo.
1: Kag wala ka... Oo.
0: Kag basta hindi lang pagpairalon ng iyang pride lang. Uy, nakwao ni sir.
1: Oo.
0: Sa muna, crash-crash ko gini.
1: Tisakyan na sa nimonyong pride mo? Yan nami ay. Yan, sige lang mula. Niya ko
0: mat... Nang ano lang ng barita o gunpowder?
1: Ha, guro? Ano na lang guro, ha? Nang, ha? Oh, eh, sa either way, ha?
0: Ay, nako. Grabe, gilong. Anong panulay? Kaalam, gid.
1: Sulay, panulay. That's why, gani, aware ka, gid. No? Aware ka, gid, kay nga man. Kung sino ba to ang pinaka strongest temptation nga hindi mo ma-refuse, usually, mo na ginapadala. Isang mula, binang...
0: Kagwan lang mo yung kantam lang kahit dami ng winasak na tahanan.
1: Oh, kay rami ng wasak na banggirahan. Roy, thank you for calling, ha? Salamat sa pag-invice.
0: Thank you lang. Sige.
1: Okay, well said, ha? Okay, mayaw si Roy, no? Naigo gin ni Roy. That's why mga kakifive, sa aton nga letter sender, you have to wake up na, little susi, ha? Bugtaw ka na before it's too late, before ang damage nga tugas sa imo nga kabuhi. Unta tinay na because gin-explain naman na mo ni Roy sa imo nga ang mga rason nga pwede mo gamiton. Si, amo mo lang nag-yapon na. Hello, good evening. Good evening. Sino ni Palihog?
2: Si Jerome Loa.
1: Jerome, yes. Go ahead, Jerome. Anong ma-advise mo?
2: Kay Ray Balalo?
1: Yes, go ahead, please.
2: Di ba may bata siya?
1: Correct.
2: May mga bata siya. Tapos sino ba itong mga... Sino ba itong alans ang ginihigugma niya daw?
1: Iya high school crush?
2: Tapos may bata na rin ito, may bata.
1: may pamilya man.
2: Oo. Hindi ito yan, Lo, ang ano, ang gugma lang. Alam mo, Lo, kung ano itong ginano na Ray.
1: Hmm.
2: Nakatilaw lang ito yan ng mga lupit na rumansa.
1: Ah, mugan. Kaya, mugani na.
2: Mansasawa niya, kaya siling niya, higugma ka na ka.
1: Hindi, wow.
2: Hindi yan, ano yan, hindi yan, higugma. Kundi nakatilaw lang yan ng talahibo katinto. Dahil kopters
1: na muna. Huwag kami. Sige. Rom ang imotli po no, binalo na mapakayo na may kainan mi agi ko tani mag-istorya si Mulaweg. Ang problema ta naga on off ang imotingog, no? Abi, i-check mo na be, kay basi ko may ara lang dutay, abi, ilang post mi kadali be?
2: Ilo mo lang kita ang i-advise ko lang kay Ray. Ray, hindi na lang, may mga kabataan ka.
1: Looy siya.
2: Tapos ang, naman ang ginagugmabo, ginagugmabo daw, eh may bana.
1: Mm.
2: Eh, ang ito na mambal ko, nakatilaw ko lang siguro ng helicopter, kaya, amo na, ginagugmabo mo siya. Sige lang, amo lang kita.
1: Sige, ship landing. May mga helicopter mo siya yung balan. Oh, kasi katilaw siya siyang nuklar, guro. Ina belang malukab gid ang alukabah mo bla. Oh, dali lang ari sim day man siya. Mati ka mo kay may dala niya nga Bible mo. Sunday school ni siya ka tudlo Sunday school kada Birnish. Dahil man siya mayong gabi na si Mo, anong malagad ta? Oh, ma-advise ka man.
3: Ang ma-advise lang ko kay Rhea.
1: Oh, sige, go ahead please. Go ahead.
3: Kay Rhea, nagid si Buong Hilolo, kilalang giguro kalalaki si Buong mabuot, tamumunday si Birsa sa babae.
1: Na kami na lang, jutay so, na lang kami.
3: Jutay na lang kami mabuot.
1: Okay, go ahead.
3: Nakadala ta to, Hilolo, pero tangan kuni mo na dilolo padayon niya na maguba ang iyak ng pamilya, maguba man ang iya pamilya. Ti kun may plano siya gali sila ng babae tani wala lang niya naging gamo-gamo ang iya ang ipang asawa subong. Ti labi naging may bata sila. Ti dako-dako na ginaisala dilolo kung himo niya na sige niya na tagdo sa sili siya binga nga nang i-anal bi ang iya ka ilakasal. Kaya babae, sugot mo na yan to mga i-anal man sa kagabana. Hindi na yung mahimo di Lolo. Ang mahimo lang gid yung tatanya to ng komunikasyon sa babae kung hindi nag-itsulito. Kaya ang sala bala di Lolo, magadugang, masala na nasala, nasa pausampaw na lang. Pero kung sigiyo niya na polo, nakabulan nila communication niya doon, wala ito kabalo ko, tabo-tabo ko na sila. Galugang nila sa lahat.
1: Hindi communication, relasyon gidya?
3: Relasyon na gidyo, ito wag relasyon, ito buwan, nagiguro sila eh.
1: Eh, hindi na ito buwan, nagsalangan na gani.
3: Kaloy no, wala kabalo ang asawa, wala nito kabalo ang
1: bahay. Amo na gani, amo nagnalibugan ko, kung tani nagformal na sila lisensyam, la?
3: Oo, yung kayo mo, magamungin si Lolo. Magamungin na yan, mga pari sila, masugot man ako.
1: Correct.
3: Kasi na si Lolo yun, may lang kabalo mong paumod. Ay, pagka ang iya pamatasan, nalaba pala magpasisya, pero may ara niya si Lolo pagkabalo na yan kasi repinti niya, bis na anong kabuot sa tao yan.
1: Oo, oh, may pito siya.
3: Ako si Lolo, dito, sungiranta ka, ako buot ko tanon. So, once na ganun yung amuhon ko sa Lolo, pwerti ko kayo sungisog niya.
1: Kalma lang, malaki, malago pa rin.
3: Ganito, Lolo, di Lolo, sa huwag ng siridahay, wala kang siridahay.
1: Oo.
3: Anong hindi niya kumpurme sa isa, kaya amo to ilagin pares, hindi na nila tulukon itong mga crush-crush nila sa muna ng panahon, sa high school pa. kayo ng dugang. Grabe, simba ka mo, Beto, re. Simba, di ka mo, kagbadakuan yung kabataan sa paghilala sa Ginoo. Kay parang sila, sa uli, hindi na sila makaagong sa sala ng inyo na agong. Kaya mo na, dilolo mo, angot-angot, kabay, kung ano ang ginimo mo, ano, na nahimo mo, times to, ang ibalik sa Ginoo sa iyo.
1: At no. Sige.
3: Ang muna naman yung mukod yung lola. Thank you. Ang last nap niya ba siya. Bulag, ganyan, ginang babae. Hindi nag-iisa mapakita-kita. Wow, nag-iisa pang nuna. Pangamuyo nga makuha na sa imo pang minsaron.
1: Correct.
3: Ang muna naman yung lola. Thank you so much. Thank you.
1: Salamat kita man siya. May mga punto kita mga cooler tanaw. Well, that's life, eh, no? Ang muna nagpangabuhin. Puti, life is not a matter of chance. Kundi it's a matter of choice. Kung ang choice mo, sakto, sakto man mabuti mo. Kung ang choice mo, sala, sala man mabuti mo. So it's a matter of choice. Pili ka da, that's why may free will kita. So, ginaglan Roy, regali, yeah, on tatol mo na before it's too late. Samtang may panahon pa, na-identify mo naman kung di nag-ugat ang imuyang na problema. Ara sa temptasyon, ara sa utok mo. Ang problema mo, hindi babayi. Ang problema mo, yung ara sa utok mo. Kinanglan, ibuyan mo na ng fantasy world mo na. Ka-wake up, tubangon mong realidad. Ngayon may pamilya, kaya nga naatipanon. Nga dapat mo yung palanggaon. Ihatag mo na yung imutan ng kusog yung pag-atipan sa ila kag-preparar. Para sa ilang palabuton. Now you have to realize nga ginatimtar ka na sa demonyo. So kinaglan mo lang ganyan magpakabakod ka na. Kag imbitaron mo ganyang espiritu sa Ginoo para matabog mong demonyo sa ulo mo. Mga kakaifab, hingagaw tanay commercial break ha. Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso,
5: hilana,
6: sipon, kagubo,
5: tugas ang virus, kagmikrobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid,
5: na ginahimo
6: monolaurine sang atong lawas,
5: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio,
5: adlaw-adlaw.
6: D3 Bio,
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
6: ang D3 Bio,
5: yung may PCO.
6: Ang Vizio,
5: yung may D3,
6: mapagat sa mga butika.
5: DTX 500,
6: nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
5: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ni kapalatian,
5: i-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500,
5: agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
17: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Klinika Sporbiotics ka!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
21: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Otro ka man! Salawa yun ka ha? Okay mga ka-K5, why na kita same time? But before we go, reminder ha, Gina Seafood Restaurant tanay ha? Automatic na na, basta seafoods, ganit niya ang restaurant ang gusto ninyo. Dire siya makulod, rektata sa Gina Seafood Restaurant. Sa mga rason nga ara na tanan ang ginahandom na to nga preska nga mga seafoods, baratong presyo, limpyong lugar, dasig ang serbisyo, damo waiter, dasig ang pagluto, 10 minutos lang, may parkingan, barato, kag-comfortable, kag-accessible, no? Ano pag-inbi pangitaon, tado ara naman tanan sa Ginas. May dining area sila nga non-aircon kag may aircon man. O kung gusto mo function room pagid para sa inyo exclusive lang abi. Ang imuon mo lang, kaduan mo lang si Ma'am Gina or insider tawagan mo siya sa cellphone. Kaya hapos mo lang na si Ma'am Gina istrihon para ma-schedule mo kung saan o nyo kinanglan ang ilang nilaga function room, no? Every day mga ka-K5, open ang Gina's Seafood Restaurant. Sugod alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. Why na naiyasiling after lunch masira? No, sige-sige na na. Ari pagid, kantuan nyo gid ang ilang Facebook page kang tanang impormasyon kang mga detalye na gusto gid natin may baluan, ara na tanan ha? Sa ilang Facebook page, itype lang palihog, Gina's Seafoods Restaurant, ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita bukas, 9:30 in the evening to 12 midnight. 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si Liwat, si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang yung carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon, kumalot, kadingin dayon ang ako nulo.
1: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
1: Sini ko na mabala ating mga flowers na damong probiotic.
2: Mas na.
1: Ano tayong consider ba?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
5: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
5: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nga apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat, oh. Katama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang katiin kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba, kita mo na, kay kung wala ginaguro, sigurado.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
5: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
2: May edad-edad na.
5: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
5: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga...
5: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Di isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatino sang imo dugo, kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
2: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humok ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ining makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambal ni Doc na masakit ang imbong tuhod.
5: Mm. Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir JP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
2: Mm-hmm.
5: Now, suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehir sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh. MITC, or Pure C lang, Sir JP, ang pangbato dariya. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga klaseng suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
2: Mm-hmm.
5: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, how?
5: Kay wala kag-inom DTX 500 kag MITC. Seriously, Sir JP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Oh. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 MITC or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
2: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
5: So, ang oxidative stress, Sir JP, o mataas nga level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response.
2: Mm.
5: Ari pa, Sir JP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag oxidative stress.
2: Ka?
5: Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MITC, or PureC. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints.
2: Mm.
5: Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis.
2: Mm-hmm.
5: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod, ha? Imni gid DTX 500 kag MITC, agud dali ka maka-recover.
0: Information sa ikaayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes among pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kagun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka naging man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX 500 kag MITC.
5: Ang masubo nga kamaturan, Sir JP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila.
2: Hmm.
5: Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na bankrupt na. Ti, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. No? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise. Biskan lakat-lakat lang. Amo lang na. Tapos don't forget. Inom gid DTX 500. Kag MITC or PureC.
0: DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pag-inlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag kinaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500.
6: ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Yakul mapabayan, amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver. Upon cancer sa atay, likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag TTX 500, kada adlaw. TTX 500.
5: Ang TTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
7: Ang problema, Sir JP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood sugar so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MyTC ka kada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
8: Kung wala kag DTX 500 kag MyTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
9: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-MyTC everyday.
5: Kada mo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag MyTC. Hindi ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MyTC na, or Pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero why po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
5: Klinika Diopress.
0: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
5: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Amo na niya pang habon.
2: Wala ito sa salig sa mga habon to yan. Sa karabo, no? Iwal mo kung naghahabon ng karabo.
11: Uy, easy.
5: Kasi bumbahan ta niya.
2: Dami ko, ya, arabuhok.
11: Arabuhok.
2: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergo tayo nin, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
5: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's tibia, zero calories.
7: Mm, puro natural.
5: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
7: Correct. Mm-hmm.
9: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, walang nanigapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa ni sang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
5: Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Ang sekreto niya?
2: Milig siya taguay?
5: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
2: DC, ako no, DC. 19, nag, ang it, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plan to mo. Wala 19 na.
9: Nakakampiyon ni
5: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, gamay ni mga makugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
7: Maligo. Kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo.
2: Basic.
5: Ang paligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Protektado ka sang D3 Bio. Paano sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
12: Talk ni Doc.
8: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod nang niya obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille.
5: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Sa alingagag pala.
5: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-tutdiki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3Bio.
12: D3Bio. Ako si Jomer, tumarget ko sang D3Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
14: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang nag-ining akon buhok kang hinis ang akon puti.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio with Visio.
15: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City, kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: So ang D3Bio importante ni Sir Boy, especially kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy. Nga mo na kabangdanan sa pagkadunot sa aton yang ngaunto, no? Balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3Bio miyara sa ginatawag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria Sir Boy, no?
16: D3Bio,
7: oo, no? So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio Sir Boy, miyara sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga tiyan. Basta nga hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga tiyan. Kaya hindi lang yung nasurvey ko. May harap kagalay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang mga esophagus. No? So, kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sinang ginatawag D3Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
16: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion
17: bacteria in your gut. Mm. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Mm-hmm. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imot yan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
5: Mm. So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Mm-hmm. Kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Mm-hmm. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
17: Good balance na.
5: Amo na ang iba niya, hindi wala anxiety. Mm-hmm. Hindi irritable. Nami ang mudo.
17: May mudo.
5: O, tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na, Sir Boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid, ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. Mm-hmm. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
17: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso, ubusip on kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
18: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
5: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
2: Ti
5: siyempre masiling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Isli na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
19: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Lalo na ang ginabatsag sa lawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
21: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio na makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, Sir Boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gin sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga aton nga ginatumar, Sir Boy.
2: Ang mga vitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of ano, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan laki mo bata, sige man kaon, grabe pakaunon nga ganihuang ng Japon. Kung ga D3 bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise kampyon, way ka ginakapoy. Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, way ka na nagaka, kulbaan, way ka ginanerbiyos, nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3-bio na, agad maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
17: But there's more pagid no Japan. Ang D3 bio ga promote man sang absorption sang another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, way gaklat, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagit sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 nga supplement, mag D3 bio ka na.
3: D3 bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabot ka. D3 bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong
24: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
25: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami ako nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
27: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
28: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
29: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
30: Ako si Mimi.
31: Dali kasi napit akong tuhod.
30: Arthritis na gali.
31: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
4: Mighty C.
32: Babaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
33: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C.
0: Epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
6: hindi, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
11: Gagabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
16: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlay sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa

0: Dr. Nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio,
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why po na siya nabat siya ganito?
4: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
6: Mabaka ang abutika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
8: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi, bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaeng!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang extend.
16: Supplement for men.
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
17: May maca
16: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
6: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!

0: Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Dairy Fresh.
2: Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Sa kasales.
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na ako.
7: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may bisis. Kapid sa atong sanay nga pagwaragwa. Musta na, musta na, musta na, musta na, kamusta na, kamutanan-tanan.
8: Ito ay hindi.
7: Iayaw gid pagtanduga kay nagakadula ang signal naton kahapon mo man. Nagbisyo kagapon ang kwan. Internet. Sito na no ni ta. Ano na pagtandog sa mga kaupdanan ko ba? Subong aga naman. Dawa ay tingog. Sige lang, sige lang, sige lang. Abi, tapos yung tandog, pang alcohol ka mo. Kulang ka mo sa pangamuyo. Bastante ka mo sa pagpakasal.

0: good morning, guys. Ayos lang, ayos lang. Pakishare, pakishare sa nga itong sininga live sa buong kaagahon, mga KK5. Okay nang atong sininga tingog. Naumpawan. Natamaan. Ang pamatsyag, ang iban, wala pakabango. Oy, sang San Juan de Bautista nga celebration, mga KK5. Amo kita yung mga isa, mga KK5.
1: Sakit pang ulo niyo.
0: May... resulta ang imo ginahimo sa imo sining lawas. Pinagtamaan ka mo inom kagabi, grabing kaon nyo sang mga matambok na pagkaon, mga ka-K5, si kinahanglan na naton sa sininga mga tinion, i-detoxify ang aton sininga lawas, mga ka-K5. No? So kung dito sa panglanglan mo ganyan, makakuha ng mga tambok, mga higo sa lawas, naging panglamon mo kahapon. Mag DTX Coffee Mix ka na. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaya ang DTX Coffee Mix, mga K5, mayaray na sa Ampayasia Seeds and Desigurated Sugar Cane Extract Powder, mga K5. Magay ginasa mga lawas ninyo nga nagpanginaon. Adlaw-adlaw. Yan. O sa mga suki na itong atag palamati, nagapamati na kamo sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Dari sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banua San Pilar. Upod ko sa technical side ka K5 Alvin Pagunsan, mga kauturan. Ang atong sining mga sister station nagatabid na, mga K5. Ang atong sining mga kaupdanan sa Kiron. Ara na sa sining mga tinak na ang atong sining 100.9 K5 News FM Rojas. Chief Nelson Puntillas, good morning. Kumusta ka na, Chief? Ngayong aga gida. Atong sining mga patrol reporters aga pa nagalibot na sa mga mayor na dalanon sa syudad sang Rojas. Kalakip man atong sining ang merkado publiko subong nga kaangahon, mga ka-K5. Ara na ka-K5 Rodney Daban Dalanon kay ka-K5 Peter John Juarez. Kapon dito kita sa kwan. Dito kita sa bahay niya sang 100.9 K-Fab News FM Rojas na program kahapon sa kaagahon. Ay, di mayad man ah. Basta may mga liktin-liktin kasi may programan. Sa soba si Kikibot na kita to nata sa Camp Macario Peralta Hamindan Capiz sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio, mga ka-K5. Amo ng beauty sang kwan. Ang beauty sang K-Fab News FM. Anywhere, pwede. Somewhere, pwede. Diba? Amo na pinaka-importante, mga pinalangga kong atag palamati, mga ka-K-Fab. Sa mga suki-suki naton nga may kauturan, good morning mga viewers naton. Salamat gina sa inyo sining pag-upod sa aton sining pagpangalga diyan da nga kaagahon. Sa mga nag-greet dira sa aton sining live, paki-share, ha? Matapos ka mo nga mag-send sa inyo sining greetings, i-share nyo aton live para ang mga paryente niyo makabati sa inyo ang ginpag-greet. Kay kamo mismo amo ang nag-share. Gets nyo ko? Tiga-tiga sa inyo. Oo, munay mo niyo! Bango na, bango na, bango na! Bango na mga K-K5, good morning! Good morning sa mga suki na itong tagpalamati, 43 minutes after 4 o'clock in the morning. Dami ba lawig, lawig kita mag-aumpisa? Para lawig man itong istorya. O, oh, ribla? Nanong mga hitabo sa kabuhi, kag sa sitwasyon sa aton sininga palibot, good morning! May mga listeners sa kuya, bila mga viewers ako kung kaisa. Mga makalit siya. Pag-greet siya, tapos sa greet, pag-greet mo. Ato naman to sa piyako, nag-greet naman to. Monitor ka muna mo. Muna mo. Gaguluwa, inasamon nga monitor di. Di ba? Tama man. Pamati ang aton sininga mga suki, ang mga tagpalamati sa kabaranggayan. Oh. Oh, mga taga-barangay, thank you so much, Sam. Nabukid nga porsyon sa aton sininga mga kabanuhanan. By the way, sa mga presidente, sa persons with disabilities sa Banua San Pilar, good morning. Padayon lang dasaton sa ning pag dihon sa maayo nga mga programa para sa mga persons with disabilities sa kabarangayan. Galakip man ang aton sa ning pagbulig sa aton sa ning mga kauturan ara available ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo and medisina ni Dr. Miloy sa mga utod naton sa 24 tanan ka mga barangay president sa persons with disability. Tagaan ni Dr. Mil sa pangabuyan ng aton sa ninga mga persons with disability. Nga hindi na kinanglan ang aton sa ninga mga pumuli o magkagto pa sa banwa nga magbakal sa mga produkto sa klinika sa barangay pa lang. May ara na mga ka-K5 para hindi sila magastuan sa pamasahe ang aton sa ninga mga kauturan. Pangitaan nyo lang aton sa ninga mga barangay president sa persons with disability. Yan, ganon ang buhay mga ka-K5. Mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, at mga suki mga ka-K5. Good morning. Sakay Director Moises Mayo Baliguba Jr. Ang aton sininga suki gid kada aga nga tanan mga ka-K5 ang aton sininga Capelco Area Manager Director sang Capiz Electric Cooperative dala sa may kwartero kag Dumaro area. Mayad gini si SB Moises. Aga pa yan nagapangapina DTX Coffee Mix. Ichi Bantay dala sa taga Cayos. Good morning sa inyo tanan-tanan. Good morning man sa kay Mr. Lyndon Hano. Mr. Lyndon Hano, good morning. Med nga pagpamati Doy Arthur dere sa West Villa Flores maayon kay ni Matiliano mayong aga dere sa Banwa sa Panay. Good morning man pare Richie Pinalba. Bawo si pare Richie Pinalba, kita ay kami kagapon sus Maria kagusip. Nagaigpat gidyat ang iya sining kalawasan niya tuod-tuod ginaya mga kakita. Grabe gid. Sinsado gid akon migo. Yan ni gid mabangbang ako na biyan. Aga pa siya, to na to siya. Aga pa mo niyadi na siya. May kugudugod gito. Duty na siya, dulum-dulum pa. Ay, pari Richie, good morning. Thank you, gid, ha. Sa imo sining pagpamati sa aton sining program. Galakip man dira sa mga friends naton sa Sapian, sa kailan ay Mila ni Pinalba. Good morning lang, Danaya. Migo ko, kumpare ko. Hara lang, oh. Daw, kakasungkutan itong sa kamot at gapon mo. Mabal ni ka-K5, Peter.
1: Dito sa
0: pangayuang isa, sir. morning lang da. Nonong Milan sa May Hamindan, good morning. Ma'am Vilma Vasquez Barcuma Villanueva. Mayong aga. Mayong aga man sa kay Ma'am Rasol Quezon, Kadingal. And kay Miss Delia Hinturo Orola, watching from Mandurriao, Iloilo. Uy, nga ara ka nanay, Delia sa Kwan, Mandurriao. Kamusta ka nanay? Good morning kay John Kadingal Jr. sa Sapian. And kay Inday Mirasol, salamat gid. Salamat sa inyong pagpamati, mga ka-K5. Pakishare sa katong sininga live. Sa nagpamati sa radio, patunog-tunog ang inyong mga transistor radio. Tutok lang sa 89.7 FM, Radio Tagbuanay. Kag sa 100.9 K-Fab News FM Rojas. Mga utod na tundra ang mga tricycle drivers. O, dala sa Lipunan, wara dala sa mga taga Kulasi, Libas, Bara, Banika, kagadra man sa may Mungpong area sa Punta Cugon, damo tatag palamati mga K-5. Nakipandra sa may Malipayon kag sa Minibili area. Good morning. Sa Minibili, das Inday J kag si Manong Ray. Oy! Ray Celestial, Ginalin Bergantinos. Wow! Salamat sa inyong pagpamati sa itong suning program kadawag aga. Aga pa ka mo yung gabangon. Good morning. Sa kay Kwanda, Manang Tuto Celestial, ang pinalangga nga asawa ni Manong Ray Celestial. Bawo sila gini. Sila gini sila kay K5 Alvin ang nag-toy-toy sa una. Sa kung saara pa kami sa GMA.
1: Ito.
0: Si Nong Ray, amon technical staff mga K5 sa RGMA network. Nakaluti ko kay K5 Alvin sa Minibili because kay samong technician kay Nong Ray kag kay nang Tuto Celestial mga ka K5. Morning lang da sa mga friends naton mga ka K5. 48 minutes after 4 o'clock na namian ko, nadaran ko di sa mga katakata sa kahanginan. Yari na mga nagapanguna ng mga balita, mga ka-K5. Katong sining ang pagpalag sa sining mga tinion, mga pinalangga ko, ng mga tagpalamati, mga kauturan. Headlines mga ka-K5 sa atong sining ang pagpalag sa atong singa palatuntunan, mga official sa syudad sa Rojas, negatibo sa drug test, mga ka-K5. Paggamit sa mga cellphone sa oras ang klase, may limitasyon sa mga estudyante. 289 kanabalhag mga kaso sang dinggi sa Capiz. Mga mito sa kilid sang dalan gininspeksyon. Balay Silangan Reformation Center igatukod sa San Jose, Rojas City. Samtang SD or Rojas City ginaduso ang pagpahamtang sang CCTV, dugang ang mga metal detector kagugot ng siguradaan sa mga bulutuan. Celebrasyon sa fiesta ni San Juan de Bautista sa syudad sang Rojas nangin madinalagon kag napuno sa kasadyahan. Rojas City Government ginapatukod ang kampanya batok sa o ginapabakod ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ang mga ka-K5 dugang pang mga balita sa Balita Nasional, kaso nga murder ginpasaka batok sa 15 anyos nga suspek sa pagpangluthang sa Tacloban. Malacañang handa na nga magdugang sang pundo para sa seguridad sang mga estudyante. Mga headlines, mga K5, mga kauturan naton, kay Keron, niya rin na ang update sa lakat sang panahon. K5 Bantay Panahon. Ano sining update sa lakad sa panahon mga ka-K5 naghina sa sining mga tinio nga sinal ginabantayan nga bagyo mga ka-K5. Synopsis ang atong sining panahon alas 3 sa kainas sa kagahon ang severe tropical storm Francisco estimated nakabase sa available data nga 400 kilometers northeast of Ikbayat Batanes mga ka-K5 with maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour malapit sa sentro kag may gustiness ini mga ka-K5 nga 125 kilometers per hour nagahulog pagkato sa northeast toward north westward mga ka-K5 kag may kabag magrehulag ini mga ka-K5 sa 100 kilometers per hour southwest monsoon pagid nagaapikto sa karon sa mainsang Luzon kag Bisayas mga ka-K5. Ang tropical cyclone outside sa atong sining Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. May ara naman kita ginabantayan nga tropical storm Higos, 260 kilometers per hour or ang kalayuan sini mga ka-K5. Ang lokasyon sini ara sa 1,750 kilometers central Luzon, mga ka-K5. Kag ang maximum sustained wind, mga ka-K5, 75 kilometers per hour, malapit sa sentro. Kag may gustiness sini nga 70 kilometers kada oras mga ka-K5 nga nagahulag northwest ward sang ato sa pungsod mga ka-K5 nga magay ara ini nga 200 or 20 kilometers per hour mga ka-K5. Ang areas ng Sambales karon Bataan kag Occidental Mindoro may pag-ulan-ulan mga K5 inidala ini sang southwest monsoon mga kauturan posible man makadulot ni sang flash o landslides sa mga masambit nga lugar kag may moderate tubtub mabaskog ang ulan mga K5. Ang Batanes kag Babuyan Island magumgum ang panahon may paglapta-lapta nga pagtupas ng ulan mga K5 dala ini karon sang tropical cyclone Francisco posible nga makadulot ni sang landslides kag flash floods sa nasambit nga mga area mga K5. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Calderilla Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, pinakabahin sa Cagayan Valley, pinakapursyon sa Central Luzon, kag Mimarupa area, mayara sa pag-gumgum sa panahon, lapta-lapta ang pagtupas ng ulan, kag pagpanagob mga ka-K5. Dala naman ini sa southwest monsoon nga posibleng makadulot ni sang floods o kon landslides sa mga areas mga K5 moderate nga pagdupas ang ulan mga kauturan. Ang pinakabahin sang Visayas area maguumgoob ang panahon may lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanagoob ini resulta naman sang southwest monsoon nga ara sa aton sing lugar posible naman ni makadulot mga K5 sang floods o kon landslides sa nasambit nga area kag pagpanagoob mga kauturan. Ang Mindanao area may pag-uumgum sa panahon, tubtub mag-uumon mga ka-K5, isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguom. Ini ang resulta man dala ini sang localized thunderstorms nga posibleng makadulot sang pagpabaha-baha sa nasambit nga mga area mga ka-K5. Ang aton sini nga kadagatan may ara kita sang balud no, ara kita sa 1.5 to 3.5 meters makuan sumong mabalod ang aton sininga kalalawran mga ka-K5. Pwede maghalong kita samtang nag-traverse kita mga ka-K5 sa aton sininga mga kalalawran. Mga ka-K5, mga kauturan, mga pinalangga kung atag palamati sa sininga kaagahon ng aton sininga temperatura, alas 6 o mga aga, alas 5.25 degrees Celsius mga ka-K5. Kung wala ka na ka-aircon, subong mga alas 6 sa kagaw na muni oras, makwan, masalimuot ang imo sininga, pamatsyagan kay mainit-init gamay. Samtang ang temperatura, karon sa hapon, alas 2, 30.1 degrees Celsius, mga ka-K5. Muna, ka-K5 Balvin, kung may hulid ka, subong, kag wala ka sang electric pan, wow, masalimuot ang imo sininga, pamatsyagan. Pinapamalhas ka. Ang aton sining adlaw magabutla kala 5:29 subong nga kagahon kag magatunod karon alas 6:28 sang kasisid mo. Mga ka-K5, mga pinalangga ko tag palamati sa aton sining nga pagpalayag sa sining aton palatuntunan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Dahil lang gid magatag lang ko sa commercial break magabalik kita kuha na to ng report sa merkado pagkatapos gid lang sang pila ka mga importante nga palihibalo. Oras alas 4:55 sang kagahon. Standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500.
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo, kagsip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kagsip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Sa hinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
8: DTX
11: Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
10: DGX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
10: DGX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
10: Pilar Kapi. Palitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: 59 minutos na kaligal sa tat ng alas 4 mga K5. Babalik sa panatuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa atong sining ang pagpalayag sa sining ang mga tinion sang Webes Pizza 25 sa bulan sang Hunyo 2026 mga ka-K5. Good morning kay Chief Mark Kinji Kaputi. Nga pamatigid, shoutout na sa iyang familia mga ka-K5. Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Nakashare na si Nanay Parak, good morning man. Sa kay Grace Aldea, aga pa nagpamati sa barangay San Fernando. Ayan, sa Salvador Aldea family. Good morning, mga ka-K5. Aga si Robert, good morning. Mary Jane Ocampo, Madam Mary Jane, good morning. Inay Nelma Kwan, katayat, salamat kita. Pa-share, pa-share sa atong sininga live, mga ka-K5. Toto Ferdinand Caldeo, kumpare kong gwapo. Wow, si Nang Tuto, kag si Toto Ray Salisial, gapamati ka man. Si Inday Jane ba, Inday Jinaline Bergatinos, nag-upod man sa aton. Grupo, mga originals, mga ka-K5. Kasi ni Mateo, i-check na ito ng patrol sa sining matinak na mga K5. Kamusta ang sitwasyon sa sunod sa Rojas? Kalakip man ang atong sining ang merkado publiko. Ka K5, Rodney Dabanda, lalo saan ba?
10: K5, Balantay, Merkado.
0: Update! K5, Rodney, good morning!
20: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa ito, Tumalada, o kagatan sa Lamate. Direct address sa Maya, siyudad sa Rojas, K5 Jubert, sitwasyon sa buong mga tinak na. No, madamo na, o kung na matamat na nga nagadamo ang mga salakyan nga nagadalalagan din man sa may mayor nga kasadahon sa syudad. Kaya muna, kakita Jubert, kadungan sang sininga pag matamat damo sa mga salakyan nga nagadalalagan na timprano pa man din nga nagpangolekta ang mga garbage collector sa basura, tumungman ang mga street sweepers timprano pa sa pagpaninlo sa palibot. Kaya dugang pa ka si Fajibert, ari man diri na subong ang pinaman ka mga kautoran naton nga nag-jogging, nag-lakat-lakat siya, nag-exercise sa palibot. Wibet, tiyanda nga adlaw, so medyo sako gamay ang pinaman naton ka mga kautoran kaya sa Japan may klase. Kaya muna gani diri sa may Cedro Asena Stage Center ka si Fajibert. As usual, sitwasyon dito sa palibot ng merkado publiko na ginutok. Pero pagdabot mo dito sa sulod naman, may portion nga ba. Maligwa pa, kaya iba nila pa kapang display sa ilang siniman nga mga paninda. So amat-amat pa lang dito nga nag-alabutan mga managbaligya sa may Cedro Asena Stage Center. Kaya kayo nag-re, kasi Carl Gilbert, nakadungan sa sa'yo pag amat-amat damo ang mga sarakyan nga nagadalagan matamat man sa pagbukas ang pinadaring mga business establishments sa may palibot ng syudad. So far, as of this moment, kaki February 1st, wala man rin sa kung ano nga insidente ang natabo sa may palibot.
0: Sa may bayon, malinong man, why man sang nagadugsing to?
20: Yes, kaki February 1st, no? Wala dito sang nagamo. Atan sa inyong pagkatang visa man. Kaya, bari kita dali sa may Cedro Asena Stage Center kay Carl Jubert, dali kita particular sa may meat section. No? At dali nga doon ang presyo sa pila dali ka mga meat products nga gina-display, particular ining baboy, kag karne sa baka. kada kakitang jawet sa dosyon nila diri yan sa may mid section no mahada mo sa mga managbaligan diri ang sako man sa pag tadad sa ila sini nga mga ginatang tindang nga mga kanay sa mga managsakal at damo man tudugid kakain specs sa ila sa ginapamakal nga karne kasi sa Jubert diri sa Miami section sa Sudor Asia na Skill Center. Pero kung malantaw ta diri sa palimot, kadamo sang supply sang karne. So, nagkala, kala no, damo sang sahi man na kagya part sang karne sang baka kang baboy ang mahimo diri nga mapakal sa Sudor Asia na Skill Center. Kagun nga lantaw ta ti kung gini, mag-ugin ni nga ihaw man na ang ini nga mga karne.
0: Manami na karoon. Manami na kung may madapit kada nga nagakuan gibara nagapili-pili kung ano gid nga part sang baboy ang iya gina baklon kag way man sa nakulbaan nga may ESF subong makakaon sa baboy pa pamakuta dabi ka K5 broad ni.
20: Yes, kasi may napamangkot na tadi nga pila ka mga nagapili-pili. So ang bali ra ka kita Jubert kitong diha ni gina pakigbago sa mga experts nga hindi siya makalalaton sa tao ang ASF. Tapos, may salig man sila din sa ginapang tinda sa may Sudor Arsenal Trade Center nga nakaagi sa slaughterhouse sa kita Jubert. Rason nga kaangay nga wala man sila ginakulbaan magbakal sa sunin nga mga meat products. Tapos ilagit yan, yung ginapakamaayo nga din nila magbakal sa merkado publiko kay bangod nga kung sa higandalan lang na hindi nila mapulong kaya hindi nila masigurado kung bas si mala kagati may ASF na ina or double dead ang among baligya kapita Jobert. So dari sila nagpadulong na lang sa Sudor Asia na Trade Center kaya manigani ang ASF kapita Jobert no, although nga may na-confirm na to nga nagpositibo sa ESF ang mga blood samples halin sa siyudad sang Rojas, Panitan. Kaya, no, kasi pag Jubert, ginambal mo din nga hindi ka siya makalalaton sa tao. Apang di makakalugpat naman ini para sa mga nag-aataman sang baboy. Bangod nga kung hindi ini matapna gila yun, may posibilidad nga matapnan ang ilas ni man nga mga ataman nga baboy. Rason nga, kahapon tong adlaw nagpagwa naman sang na advisory ang provincial capital nga bawal na magpasulod o kon mag-travel sa mga baboy magpasulod kag magpagwa kakita Jubert in the whole province of Capiz. Tapos ang specification gid dito sang baboy nga hindi pwede ba makuha within na Negros Island kag from Iloilo City kaya kita Jubert kung basa ta sa memorandum nga ginapakigbahin man sa provincial capitola ara na dira na kita Jubert na kabutang kaya inigani kasunod sang pagpositibo sa itong mga blood samples nga mayara sang African swine fever.
0: Alright.
20: Kaya sa sunod sini at ang deribal on kung pila ang mga presyo
0: okay.
20: Sa sining mga produkto kay mga gani kasi sa Jubert sa angay nag-nubo no? Pag-kwan pa lang pag-confirm sa itong may ASF nag-amat-amat nubo ang presyo sa sining mga produkto ang ibang digani sa may higad-higad lang nga gina pang baligya 200 pesos na lang gadya kada kilo kasi sa Jubert. Pero there is some Sudor Asia na Trade Center sa sumong arihawid ko na ang yes, kakita Jubert. Dari may hawid na kuyanda nga presyo sa sininga mga produkto. Ang unod sang baboy, 290 to 300 pesos per kilo. Dati ini, 320 iniya kada kilo. Tapos ang pork chop amuman, 290 to 300 pesos per kilo. Ang dati sininga presyo, 320. Kang PL sang baboy, 280 pesos per kilo. Ulo sang baboy, 150 pesos per kilo. At ay sang baboy, 250 pesos per kilo. Ang baga at kasundan sang baboy, ordinary type, 100. Kaya sang baboy naman, 200 pesos per kilo. So, sanding diri sa atin nga monitoring man kasi sa Jubert, ang ining mga presyo, nag-us-us. may ara sang pulo tugtog 20 ka piso sa ang game na nubo sang presyo sang sinimana nga anak ka na ilain nga part sang baboy. Samtang, diri naman sa may baka, ang unod, 400 pesos per kilo. Ang buto-buto, 350 pesos per kilo. Panit sang baka, 150. Ang kasudlan, 100 pesos. Ang maskara kan ikog sang baka, 180 pesos per kilo. Ang tiil sang baka, 180 pesos per kilo. So kung lang tawon taman ini, kung ipanggit din sa atin sa mga monitoring kay Van Jubert, ang presyo anay man sang nagkalailain nga part sang karne sang baka, nag-us-us pa ang presyo. May pulo ka piso, tugtog 20 pesos man nga ginubo. So kung nadawan ka, hindi lang baboy ang nag-nubo presyo, kundi pati man ang presyo sang baka ka kay Van Jubert niri sa May Chudero Arsenal Trade Center. Kaya ang bagari sa mga manugbaligya, bangon niya inigani ang supply bastante. Kaya galing ESF, although nga ang baboy, nagpositibo. So ang pila ka mga baboy sa ESF, hindi man tanan din nga mga baboy nga hinuptanan sa probinsya sang Capiz, may ara na sang sakit. Kaya madagani, kay Van Jubert, nag-agi ini sa slaughterhouse ang among nga mga karne, antes ininila, dirigin pang display sa tagsa nila diriman ka mga balalagyaan, rason nga confident ini sila nga malimpyo kag nag-agi sa insakto nga proseso ang ilas niman nga tagsa ka mga baligya kag wala sang kinahanglan nga ikabalaka ang mga manugbakal unless na lang kung sila ang magbakal sa higaligad sang dalan ka K5 Jumar.
0: Alright, very good. No, at least may control kag monitoring kita ka K5 Rani.
20: Yes, sa kakikal Jumar, importante na nga mahibalaan sa natin sa mga kausuran na para nga may awareness man kasi kag Jumar, hindi man matingala, makibot na lang sila nga ti, naglain galing presyo, nagtaka o ko na nagnubo kakikal Jumar.
0: Very good. Ah. Bantayan tana, karon bantayan tana, kung ano naming lutuon kag minu sa mga baboy, kag baka, karnisang baka, nga aton baklon sa aton mga kauturan sa lipunan kakikal Jumar.
20: Yes, kasi pag-divert, pero ang nag-consign, nag-celebrate pa niya kahapon sang fiesta ni San Juan de Bautista, for sure may arapan na init-initon yun, daang-adlaw, kasi pag-divert.
0: Pwede ka padre kakanto sa akon, kaya daan mo gindigin padala sa akon subong adlaw.
20: Wow!
0: May gahulat pa sa imo diri nga duha gid ka tapware ka K5 Rodney.
20: Wow. May ari man ka K5 Gilbert na panulong man kita sa balay kahapon ni Kapitan Erwin Orofeo. So ato dito na mo kasagin na panghanda ka K5 Gilbert.
0: Very good.
20: So,
0: okay.
20: Yes, after sa dong Sovial procession diretso to sa balay ni punong barangay Erwin Orofeo.
0: Okay.
20: Kaga, by the way, good morning sa ating mga friends, kay Sir Nestor Kasugbo, kay Sir Ebelez, sa timbangan ng bayan, good morning. Kay Kapma Oroldan, good morning. Kay Sir Richie Casalba, good morning. Kay Sir Vino Martisan, good morning. Kay Nay Bebeng, good morning. Kay sa tanan ng mga tagpalamatikan tumalanaw sa ating mga pagpangalagan sa mga aga, good morning. Report para sa pagpangalagan sa malitang K5 sa umaga, Director ng Research and Research Trade Center. Ini si K5 Rodney Daban Galanon para sa kampiyon nga balita sa disyo publiko kag karingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Galanon sa patrol, mga K5 mga galibo sa sininga mga tiniyon, mga pinalangga kong kasimano sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa sininga kaagahon mga K5 KT. Gusto na to na well updated ang aton sininga mga tagpalamati what are happening right now sa palibot sa syudad mga K5. Oh, by the way, kay Mama, kay Manang Bibing, dira sa Bibing Flower Shop, kahapon kita ay kami, kahapon sang kagahon. Good morning lang kay Nanay Bibing, da, good morning. Pa-shout out, Sir Jobs, to kay Migs ko, Robert Frial sa Bahrain, thank you so much. Ana Gubion Bonlin, Ma'am Ana, good morning, kamusta ka na da? Salamat, kid, God bless you. Lakip man sa kay Rodney Preyasa dira sa bahay niya sang panay. Thank you so much sa pag-upod sa tosing palatuntunan sa sining nga kagahon. Nining Artili Pabilonia, good morning. Gala po hindi ko makita si Nining sa piyakaling page show. Nag-upod mga ka-K5 sa familia Pabilonia kag mga abyan paginaton sa Old Gia maayon. Thank you so much no, sa Denisado family mga ka-K5. Manaya, pinaka-importante ara. Kamara na dito to. Kung pari namon nga gwapo, ka K5 Jubik ka Huber. Ara na, ara na. 13 minutos na kaligad sa tak ng alas 5, mga ka-K5. Mga nagapanguna nga mga balita ka impormasyon, dali sa aton sininga pagpalayag, sa aton sininga palatuntunan. Subong nga kaagahon, mga ka-K5, sa mga suki na ton. Well, kambal ganin nila. Damo gid no sa mga ginabantayan ng ato sa mga kauturan kapin pa ning mga kabataan o may mga nanay bala kung kaisa dapat nga masiling kita nga i-supervise gid naton aton mga kabataan na ginapadala sa eskwelahan mga kakaymay kag tagaan aton sang otoridad ang aton sini nga mga maestra kung kaisa even do may mga layi kung kaisa kailangan lang gid nga ni mo man kaya disiplinahon kay kundiin ka man nga tong itan kag mga katsismisan nga iloy kukun amay, itugyan nyo, ipadala nyo sa eskwilahan nyo kabataan, nga hindi man gani mahambalan, hindi man maakigan, hindi man mapahog sa maistrain nyo bata, kaya ginapinan nyo man bisan sala na. Pero naman mo ni nakakatabo, sumong kita nyo yung sitwasyon, ang educational system sa pungsod Pilipinas, attitude sa mga kabataan, hindi nyo na nga ginikanan matadlong. Kay bisan ang maistra, wala na nagapating nyo bata. Bisan hungiton pa sa maestra ninyo bata sa Malakarbaw nga a kun wala nagatuon kay way nagapati na sa maestra kag wala man ginapaluap sang ginikanan sa panimalay mga kakaypal tapos magdemand kamo sa mataas kag grade sa inyo bata nga matamad kag bundol man inyo bata kay wala ninyo ginatudluan sa inyo panimalay wala kita sa may mahimo din tandaan nyo wala sang pigado nga bata wala sang may mahina nga bata o hindi bundol ang bata kun kita nga ginikanan nagatudlo sa atong kabataan. O tanawan nyo katabo karon masiling ka mo, basulon nyo to? May basulon kita diri? Wala. O umpisa sa panimalay pa lang, may responsibilidad kita sa panimalay naton sa atong mga kabataan. Hindi nga mahimo lang kamuya bata. Ihaboy nyo lang to sa eskwilahan. Eskwilahan, madisiplina. Kung disiplinahon sa maestra, balain ang maestra. Amo nang senaryo, mga pinalangga ko nga mga kauturan, wala kita diri sa karon nagasilinga, nagapinanghinaw ang maestra. Iko sang layi nga gintukod, mga layi nga ginaprotehiran, kay nagareklamo kamo nga mga nanay nga magbayad gani kamo 50 pesos para baklan ka kun ano-anong makabataan niyo para hindi magbudlayan sa eskwela. Nagareklamo kamo kun may meeting wala man kamo nag-attend. Mga sapat, kamo nga mga ginikanan, kamo nga nagayrinimo lang kamo sa mga bata, huwag nyo ginatanaw ang mga kabataan nyo to. Tapos ipadala yon sa maestra, kung may reklamo sa maestra, man reklamo kamo kung meeting, wala man kamo gatin meeting. Ha? Hindi mo na, from time to time, may mga responsibilidad kita sa aton kabataan. Inibot silingon na bala, ng maestra kaging padala, yung paeskwila, kung man to may balon, man to bata ko. No. From your end, sa balay nyo pa lang, may responsibilidad na kita. Tuduan nyo bata nyo, masunod ka mo sa maestra, magpati ka mo sa maestra, tunan nyo natudlo sa maestra, kaya ang maestra muna makabulig sa inyo sa plakadlaw, munimuto. Hindi nga, kung may meeting gani sa eskulahan, may kamong katalambong, kung may mga kung ano-ano gani nga ginahimo ang mga ginikanan, to hindi na yung mistrang nagahimo sinang plano para sa mga PTE-PTE nga na. Kung di mga ginikanan, kasi makapin pa kung may mga ginikanan, magkasa nga pabida-bida man ang pangabuhi. Oh, ay karon kay way kay nag-attend, nanireklamo ka, nag-post ka sa social media, nagreklamo ka sa radio, nagreklamo ka sa Facebook. Oh, dimla? Oh, di sino may sala, ikaw nga bundol nga iloy. Nga ginikanan muna iyang mantuoda. Di ka mo magamuna. Ah, subaybayin nyo, direktahan nyo direksyon ng bata nyo kaysa pinakadlaw para na sa inyo. Hindi na siling nga pabayaan nyo lang bata nyo, ginatod nyo to sa eskulahan. Mga ka-K5. Ano mga balita sa ato sing pagpalag sa mga kagahod mga ka-K5? Ang Roa City Government nagligan ng adlaw na dumduman ninyo mga ka-K5 nga nagpatigayon sang drug test ang tanan nga mga department heads, mga empleyado, mga ka-K5, miyembro sa sangguniang panglunsod, mga pinalangga naton nga mga kauturan dira sa City Hall. Ari ang resulta mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton nga ang results sang drug test mga ka-K5 nangin negatibo. Yan, kumplito ang report with ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ka-K5 Roldan, standby.
17: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roldan. Diyan lang gid na tum oy wala ni ready. Ah, dala sa imo.
1: Panlungsod Hunyo 23. Sunod sa alkalde, panugod dini sa mga tikang sa pagsigurado ng mga drug-free workplace ang City Hall. Kag maproteksyonan ang mga empleyado, kag mapabakod ang integridad sa mga nagatrabaho sa gobyerno sa syudad.
21: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal. Negatibo ang test kag ginpatigayon sa mga opisyal sa syudad sang Rojas.
1: Ini ang resulta sa ginpatigayon ng drug test sa mga opisyal sang syudad kadungan sa paglunsar sa drug-free workplace ordinance kag obserbasyon sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Naibalan nga ginpangunahan ni Mayor Ronnie Dadivas na nasamit yung aktibidad kaupo na magkatapos ang sangguniang panglungsod. Pila ka mga department heads, mga miyembro sang City Peace and Order Council kon SIPOC, kag City Anti-Drug Abuse Council kon CADAC. Ini ang ginhiwat sa session hall sang sangguniang panglungsod Hunyo 23. Sunod sa alkalde, panugod dini sa mga tikang sa pagsigurado ng mga drug-free workplace sang City Hall, kag maproteksyonan ang mga empleyado, kag mapabakod ang integridad sa mga nagatrabaho sa gobyerno sang syudad.
21: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa report. Mayuning nga resulta mga kauturan kabay pa nga mangin ispiho ini amuning talamdan sa aton sa ning mga pumuluyo. Yan mismo aton sa ning mga government officials nagapatigayon sang drug test. Kamo man nga mga ordinaryo nga pumuluyo, nung kay nakamunkwan, nung kay nakamuntra sa nakay waay ginasang may malain maayong madulot sa aton sa ning lawas kag sa aton sa ning familia. Kundi kalainan amo nagidlang aton madangtan mga ka K5. Ko nagaginamit kay nagani roro kamo sang illegal drugs mga ka K5. 19 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga kauturan. Good morning. Oy, mayo nga pagpamati dira kay Mr. Renante Udila sa Pasugi sa Bainsang Banwasang Panitan. Good morning lang. Madam Aiza Patricio Butin, good morning. Marian Bulyo sa Dayhagan Fisher Fox Association, good morning sa inyo tanan-tanan. Kalakip man inday LC Aconia, salamat gid sa pagpamati kag kalakip man ang aton sining mga abyan sa kay Randy Santisas. Thank you so much for listening. Kalakip man mga suki na tungtang tagpalamati dira sa bainsang Barangay Lawaan, Rojas City. Ma'am Lady Lynn Maniapaus, ang Dalangan National High School. Thank you so much, man. Good morning. Happy listening. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, dali sa aton sa ning pag-pangalagad subong nga kagahon, ang paggamit sang cellphone sa oras sang klase, mga ka-K5, may limitasyon sa mga estudyante. Namin ni Tani, no, kung Tani as maestra, ilimitahan man kay maestra, nag-akwa, nag-tiktok sa klase. Kung isa ginagamit nila ang mga estudyante sa TikTok, naka-uniforme na ang mga buwisit nila, may ID pa. Amin nila na namian, ganyan ko magtanaw sa maestra na nag-saot-saot, ganun yung mga nangayan. Ako hindi ka PE teacher, saot-saot ka, nanok ka. Dahil mo ko nakita sila sa social media, wala man sa siling ginabawal na ito, ibutang nyo sa lugar. Naka-uniforme na kamo, may ID pa, sa guwapas ang classroom o sa sulod sa classroom. Nagatiniktok ka mo yan. Ano ina? Ano paano na natin matudluan ng kabataan? Kung gindakop nyo isa kay estudyante hindi kabalo magbasa, sa taok-saot-saot nyo kagkulukan takag drama-drama nyo sa sulod sa social media, sa break time or any time nga nagagamit ka mo, dagpang isa kay estudyante nga nakitaan nyo hindi kabalo magbasa, kagpupungkua sa higado, basa, kitudluan ta ka. Amo na sa una, yung mga maestra, doon karoon niya mga lampingasan, yung iba ng mga maestra, oh. Magluwas na sa mga mayad-mayad man ng mga maestra. Nag-TikTok na kayo ni Porme ka. Bayad ka sa, bayad ang oras mo sa mga manunudlo. Bayad ang oras nyo sa gobyerno. Tani may kwansin eh. May bago nga memorandum ng Department of Education. Nabi, Doc Ruel, himusa na ni Doc ang mga maestra ni. O, Senador Angara, himusa ni. Mga maestra nyo nga nag-tiniktok na ngayon ni Porme pa. Nagagamit sang equipment sang eskwilahan na nasa sulod sang campus sa mga kakaifa. Gin pahayag sa Schools Division sa Rojas City nga mayara sa karon sa ginapatuman nga limitasyon sa paggamit sang cellphone sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan kag ilabi na gid sa tion sa may klase mga ka-K5. Kaya yung estudyante sumo nagagamit sang kwan kung ano-ano lang ang mga application para nga sabtan ang ila sining mga questions kung kaysa hindi ka intindi o AI na masabat sang ila sining kwan i-google na lang ilang mga answer mga ka-K5. Ay, galikturang maestra, i-google ang sabat. Sunod sa kay Mr. Adonis sa Mosquera, School Division Superintendent ng SDO Roa City, mahimo lamang mag-usar ang mga estudyante sa ilang silingang cellphone sa tion, sa recess o kung kinanglanon para sa research kag iban pang mga academic purposes nga ginatugutan sa mga manunudlo. Ginpahayag ni Mosquera nga ang among pulisiya may tinutuyo nga mapadayon ang pagtuon sa mga estudyante kag malikawan ang maistorbo sa sulod sang classroom mga ka-K5. Pinaagi sa sini nga pagpabakod sa pagdisiplina kag pagtuon sa aton sini nga mga kabataan nga samtang yara sa sulod sang bulutuan mga ka-K5. Ginalauman karon nga pinaagi sa mas husto nga paggamit sa mga gadgets mangin produktibo kag nakapukos sa aton sini nga mga kabataan sa ila leksyon nga ginatudlo sang mga maestra mga ka-K5. Naan mo ni dapat himuson ang inang mga gadget hasta yas ang manunudlo himuson man mga ka-K5. Ayun, kisa sa cellphone sa manunudlo may nagapanukot pa sang utang mga ka-K5. May nagapang ngita pa sang kwan sa ini nakakonsentrate sa pagtudlo kay kun nano-nano ang ginahimo. Dapat DepEd istoryahan nyo ning mga maestra ninyo, no? Hindi nga permin. Permin man ka muna ga seminar. Tanan nga seminar kinintrahan sang eskwelahan sa una wala ka man lang kaning meeting kag seminar sa unang panahon. Nag-alaman mga estudyante kag mga kwan, mga kabataan nga subong adlaw-adlaw na lang may seminar. Daway na nagainit ang buli isang maestra sa eskwelahan na to na sa seminaran. Ibot ka na nagkwan nag-my day na to na to sa seminaran, no? Ang kabataan to daw mga langka-langka nga nagahulat kay wala man sa may matudlo sa ilang mga kipa. Dugangan pa sang gutok ang classroom kay kulang ang mga blutuan. May araman blutuan nga puro classroom wala estudyante. Mga ka-K5. 289 ka nabalhag nga kaso karon sang dengue diri sa bahin sang probinsya sang Kapiso. Ini balantayan mga ka-K5 dako ini nga pagpanghangkat sa aton sini nga mga pumuluyo ang sitwasyon karon sa aton sini nga paglibot. Aring report mga K5 with ka-K5 Roldan Bisana Villarreal.
3: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roldan, go ahead please.
21: Nagdangat na sa 289 ang nabalad na kaso sang balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz sumugod Enero 1, Tugtubonyo 13, 2026. Sa dig sa datos, nagikan sa Department of Health kon DOH, ang nasambit nga numero ang mas manubo sang 59.64% ikumparar sa 713 ka mga kaso nga na-record sa kaparang panahon sang tuig 2025. Duha na ang nabalag na patay sa sining nga balatian subong atuig. Isa ang nagikan sa Banos sang Tapas, kag-isa naman gikan sa Roja City. Ginakabig naman nga pinakapektado sang dengue nga age group among edad na pulo tubtob 19 anyos. Kalakit naman sa panugyan sa opisyal sa ikang lawas sa publiko nga ugalion nga magpaninlo sa sulod kag palibot sang panimalay agud wala sang istaran ukon pangitlogan ang mga lamok. Magsuksok sa malaba nga panapton ukon maghaplas sa mosquito repellent. Gayon man magpakonsulta sa doktor sa tion may sintomas sang dengue. Pinagi sini nga lihok, malikawan ang peligroso nga balatian. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal. Mga kauturan tinuan ng atong sininga palibot. Namangin aktibo ang atong sininga mga barangay officials kalakipan mismo mga pumuluyo. Nung ikaw mo na yung marites dira, tinluin nyo sa ranyo ang mga higko dira, mga tubig na stagnant dira, tinluin nyo na. Musa nyo na mga ka-K5, kapin pa na mga sagbot dira nga mga basura sa palibot ninyo mga kauturan para sa kayuhan kag kaligtasan sa aton sining mga kabataan, sa aton miyembro sa familia mga ka-K5. Basi bala, makadangop ka mo, makakagat ka mo sa lamok, kag mangin isa ka mo sa mabiktima sa dinggi mga ka-K5. Mabudlay, matuod nga may AX subong, may libre sa ospital pero kabudlay sa ospital mga kauturan daw makauloy ka sa once ka may miyembro sa familia nyo nga ma-hospital mga ka-K5 kay maluhod ka to sa mga politiko para tagaan ka sang kuano sang referral para maka-discount ka para wala ka bayran ha? Nakakita ka pa sang utang nga kabalastlan mga ka-K5 ha amo na nga kun pwede pa lang, tinluin niya inyo ugsaran, himusan niyo inyo palibot mga K5 para malayo kita sa balatian mga kauturan. Kay wala sa balatian kung matinlo kita nga miyembro sa familia ang aton sulod sang balay kag sa aton sini nga palibot mga kakig. Muna pala yung bala nga hipang kwan ng tinuwi mo kaugalingon para nga mahumot ka man mga kakig. Mga meat stall sa kilid sang dalan, gininspeksyon kahapon nga adlaw sa National Meat Inspection Service o kon NMIS, mga ka-K5 upod sa City Veterinarian Office. Yaring report with ka-K5, Darren Henson.
4: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren, go ahead please.
5: Patigayon sang sorpresa ang inspeksyon ang City Veterinarian Office kag National Meat Inspection Service sa mga meat stalls ngayara sa mga kilid sang highway sa Roja City. Kasunod sa mga reklamo kag report may kang tanan sa proper handling sa mga karne ilabi na sang baboy. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay City Veterinarian Dr. Leia Ingalia, regular nga ginahimo sang ila opisina ang mga inspeksyon. Agod masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya sa merkado kag mga stalls na kaagi sa autorisado nga slaughterhouse kag nagalin sa mga sapat nga wala sang balatian antes ini katayon. Ginpahayag man ni Ingalia nga importante ang among pagmonitor agud malikawan ang bisan ano nga peligro sa ikayong lawas sang publiko kag masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya luwas kag mataas ang kalidad para sa pagkonsumo. Sa ginpatigan nga inspeksyon mayara sang pipila ka meat stalls nga nakitaan sang paglapas sa mga patakaran sa husto nga pagdumala sang karne. Lakip diri ang indiangay nga paggamit sang suga kag mga plastic nga panakop nga nagahatag sang mapula nga kolor. Agon magpakita nga preska ang karne bisan hindi na mo sini ang kahimtangan. Bangod sini, may mga karne nga ginkumpiskar sa mga otoridad kag ang mga naglapas nga vendor ginatagan sang notice of violation. Ginapanugyan naman ni Dr. Ingalia sa mga konsumidor nga mangin mabinantayon sa pagbakal sang karne paagi sa pagpangita sang opisyal nga tatak o kon sertifikasyon nga nagapamatuod nga nakaagi ini sa inspeksyon. Ginahaylo man sini ang publiko nga pilion ang malimpyo kag preska nga karne kag mangin mitikuloso sa pag-obserba sa mga pamaagi sang food safety. Katuyuan sa among operasyon nga masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya sa publiko ang hilway sa mga balatian pareho sang African Swine Fever o kon ESF nakaagi sa insaktong inspeksyon kag luwas para sa konsumidor. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo.
0: Thank you so much sa K5 Darren Henson. Ano to? Nadula mga ka-K5. 30 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Good morning sa kay Joe Beso, dara sa bahay niya sa public market sa President Rojas sa ila sining kwando market administrator sa kay Unyok Junior Alcasarin from Jubinduga Bisoria. Sir Job sa masyadri sa balay sa Friday. Wow, Madam Aisa Butin. Mga pangimbita sa fiesta sa Santa Fe, mga ka-K5 buwaso, ngadlaw mga kauturan. Magbanwa, Aldi, good morning. Dara sa may barangay, Duyok, Dao, good morning. Sa inyo tanan-tanan, sa kay Aldi, Magbanwa Fuentes. Jisrel Colasino, sang Kiaho, President Rojas, salamat gid. Sa pagpamati, magabalik na sa kuno sa bahin sang Batangas City. Was nga daw. Thank you so much for listening mga ka-K5 ha. Share aton live no sa mga viewers aton nga nagatan-aw sa aton sining live subong kagahon. O bangon na. Share sa aton sining live. Maghimos na sang inyo palamahon. May klase kag may opisina ang gobyerno subong adlaw mga ka-K5. Dali lang gid magabalik ako pagbalik naton magaupod na kita sa aton mga sister station mga K5 kalakip man pila ka pagig mga balita kag impormasyon. Magahatag lang ko sa pinakamang importante nga commercial break. Stand by!
22: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
23: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
23: Yung may D3.
25: Mga butika.
23: Sport.

0: Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Babakan sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabaluman usik?
9: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
9: May makaw kag vabuwas ka.
10: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
10: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
10: DTX 500!
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Milang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
10: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika.
12: Dry eye, pirmig gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
10: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
12: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
10: Eye Care Gold Capsule.
12: May aras ang lutein,
10: vitamin A,
12: vitamin E,
10: vitamin C,
12: zinc,
10: kag bilberry extract.
12: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
10: mag-inom sang Eye Care Gold.
12: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay
14: 89.7.
10: Pilar Kapi. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
15: Balik man wadari sa aton singa pagpalag sa aton singa palatuntunan oras sa aton 35 minutos na larigad sa tak ng alas 5 mga kakaifa. Oy, by the way, good morning kay Sir Alfred Vargas Sr. Nag-aupo dari sa aton sa singa pagpangalagad kalakip man sa kay Ma'am Leia Baiz. Upod si Sining Matinyon dira sa may barangay Tisa Inocencio. Salamat sa pagpamati kag pagpaigupod si Sining Kaagahon. And also, mayugid nga pagpamati sa mga driver nga nagabiyahe subong sa mga tricycle kag motorsiklo sa mga kabarangayan. Nagpamati sa aton nga pangapikapi DTX Femix ang mga taga Maldita Van. Wow, thank you so much sa mga taga Maldita nga nagpamati diri sa aton na sininga pala tuntunan mga ka-K5. Na ang city government mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton, because madumduman nyo, pila na ka sa mga balita kag impormasyon diri sa aton singa palatuntunan nga wala sila sang ginabutangan sa mga kabataan bala nga may mga violations. So karon ginadihon sang city government nga itukod ang Balay Silangan Reformation Center sa bayan sang Barangay San Jose, Roja City mga ka-K5. Iniagod suno sa ilang mabuligan ang mga pumuluyo o mga persona, mga pamatanon nga magakinanglan sang rehabilitasyon kag pagbag-o sang kabuhi mga ka-K5, no? Sa sining tuig amo ning ila sining ginaplastar karon mga ka-K5. Sa ginpatigayon nga paglunsyas sang institutionalized drug-free workplace ordinance, ginpayag ni City Councilor Fernando Bordoy Bitter mo nga ginaprepara na karon ang mga nasabit nga proyekto nga mangin sentro sang reformation and recovery para sa mga drug surrenderers kag iban pa nga nagakinahanglan sang intervention mga ka-K5. Suno sa kay Bitter mo inisa ka ekstraktura nga nagakinanglan may ara inisang mga kwarto agud makaakomodar sang 40 tub-tub pinapaka mga area nga para naman sa mga kababainhan mga ka-K5 ka mga kalalakinan nga ibutang diri sa nasambit nga project mga ka-K5 kun matapos ini mga kauturan. No, kitidamo kita may mga

0: aso kita, may rape case kita, may mga nanupang mga violence against women, magluwas diri makaifa, may ara makita nga reformation center mga kaifa. Na amuning kinanglanon sang aton sining nga mga kabataan kag sa aton mga pumulyo para sa ma-rehabilitate ang aton sining nga mga residente sa ang siyudad sang Rojas mga kaifa. Kay mga kabanuanan, may ara na mga reformation center mo. May mga area sila kakon. Gusto mo magbago, gusto mo pa magbalik sa insakto nga dalan, nga imo nga ginaagyan, magsulod ikaw sa aton sinibalay silangan reformation center. Mga ka-K5, may mga naka-assign dira. Nga mga kapulisan, may social work, mga ka-K5. Nga magabulig, kag magatudlo, kag magagiya, sang aton sininga mga kabataan, kag mga kauturan, mga ka-K5. No? By the way, good morning. Nay Roberta Parak Patricio, good morning. Maria Eval Makir Araw, may daan nga pagpamati mga ka-K5 diri sa aton sininga palatuntunan while waiting sa aton sininga mga tagpalamati. Belated happy fiesta ha dira sa may Banwasang Sigma. Good morning lang sa mga taga Voice Bill Sigma sa family Arevalo, Luce family sa Matinabos area halin sa kay Juanilio Casabon mga ka-K5. Yari balita dali lang gid before kita magpilit mga ka-K5 karon may nabilin pa kita no pero dali lang gid kay hulaton taton sa station may mga reports pa dali ining regarding sa pagbutang sa mga metal detector kay gibad pa makinanglanon sa mga bulutuan balikan ta na karon sa later parts ang aton sining pagwaragwag dali sa sining palatuntunan ng balitang K5 sa umaga kay magatabid kita sa aton sining mga kaopdanan sa iban nga mga waragwagan agud mahibaluan aton mga ka-K5 na ano ang nagakahinamo na anong sitwasyon sa aton sininga palibot mga ka-K5. No? Kung ang pinaka-importante, mabalaan nyo kung anong gainanong aton sininga mga kaprobinsya. Ang antiki kapon, may mga areas nga nagabaha-baha bago sa mabaskog nga ulan. Ang iban nga areas sa mga ka-K5 kapon sang oras nga tandem broadcast namo. May mga areas man to nga naghina including diri sa Kapis ang aton sininga communications mga ka-K5. Amo na ang mabilin lang gid lang sa pilakadlaw was madula ang social media balik kita sa original radio lang gid ang means of communication. Pag mabagdown gani si internet asus nagakaran-karan ang aton mga pumuluyo mga ka-K5. Kung anong natabo, mahinay ang communication, ang information, magahinay man mga ka-K5. Amo na ang senaryo, nagalasa ang tao pag may concern sa communication mga ka-K5 sa internet mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga kauturan. Signal lang partner ha, para nga pag-plash mo sang ilasinin nga mga kaupdala natin sa area, ara na sila. Good morning, welcome po sa Visayas.
1: Convert to cash, please.
2: Sige na. Dahil na, dito. Oh, why nandun ako?
3: Ara. Why?
2: Oh, ara. Sige. Salamat. Nagpa-thank you na siya ko noa. Convert to cash ko noa. Kwarta-kwarta naman lang na nga ito, eh. Sige. Kampiyon, sige na muli pa ang samon sa siyudad sa Bacolod. Back to yun,
1: Nakaabot yung regalo ni Sir Hubert Lago sa akon. Thank you again, sir. Ang inyo na lang ang wala.
3: Thank you so much, Bacolod. Check na kung may regalo ang Iloilo. AVP, good morning.
1: Why na yan?
4: Dapat regaluhan ang tag-iya sa lending corporation sa...
3: Ay,
2: Pio na.
4: Pio na. Kabalo kung ano gate kadalo mang relasyon ni Kakipab Jubert nga pagkaangga kay Kakipab Bert Pacardo. Alo sa kay Kakipab Jubert. Samtang ang
1: dalo masin dalo gidi.
4: Padya wag gate pato regalo. Okay gid ang signal namo diri sa Iloilo ah. Nagapangapil kami diri sa klinika DTX Coffee Mix.
3: Amor. Thank you so much sa halang din nga SB member kang banwa kang putautan kaya ka nga man ABP ah. Oh, Jai Blas sa Ilota sa Kapis ang mapinalanggaon. Oh, kag labi kag labaw sa tanan duro ang manggad SM Jubert.
0: Good morning, Sir Nestor Salmermar Antique. Kaysa itong mga kaupdan ABP, daw ginakibot ako ni Kakay 5 Robert. Actually, baliskan siyang nagpadala sang Pasko, andaling nga mangga sa Kapis. No? Mabaskog ang signal dari sa Antique sa Capiz. Back to you, Selmer Masan Nestor.
2: Thank you so much, SM Jubert. No, check around naman ang signal sa may Kalibo. It's Sir Michael. Sir Michael, good morning.
5: Morning, Sir Nestor, Sir Milmar, Sir ABP. Good morning sa itong nanana. Sa Bacolod, kag Rohan. Wala lang ko regalo, pero ang greeting sa Aranaya. Kay Pagpalangga na. Kampiyon ang signal. Kag nakadetext ko, Femix na kita. Balik sa'yo mo, Antique.
2: Thank you so much, Kalibo. Kompleto rin ang barkada. Manami manja tiyempo sa probinsya kang Antique. Naka-apur pa nga. Pira man kami ka DTX sa Coffee Mix. Diyaran, di tanan magpaligoy-ligoy pa. Unahan tang mga kampiyon nga balita sa surat ka probinsya kang Iloilo. Sir AVP, anong latest?
4: Good morning, Ed. Mga ka-K5 sa mga nagapanguna kag mainit ka mga balita dari sa may syudad sa Iloilo. Nagpasalig si City Director Wilbert Parilla nga magapahamtang ini sa mga police personnel sa mga bulutuan ka mga eskulahan nga na-identified nila nga may mga masami nga ginatunaan sang kinagamo sang mga estudyante. Ini masik agud masikyar mga ka-K5 nga wala sang anuman nga pagpangatake o kon matabo nga mga kasubong sang natabo sa San Jose National High School no didto sa may Tacloban City. Magapahamtang ni sila sang police desk no? Sa mga bulutuan o konskulahan nga na-identify nila mga kakipayb nga masami ginatunaan sang kinagamo. Nagpanumduman ang city director nga sa mga minor de edad nga may sala kapagpati sa layi, particular na sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006 nga hindi sila masarang nga pailan sang kaso. Amuna nga maisog sila nga mag-obra sa mga krimen. Yan panumduman ni Police Wilbert Parilla nga pwede kag mapailan gid sa kaso ang mga 15 years old but not above 18 years old nga mga menor de edad. But sila nga nag-edad 15 anyos, 16 anyos, kag 17 anyos. Sa piyak kabahin, nagpabutyag naman sa pagkabaraka si Councilor Rodolph Ganzon nga kag nagpanabagan sa Department of Education nga i-review ang ila sini nga mga security protocols. Suno sa kay Councilor Rodolph Ganzon nga amo ang committee chair sang education sa Iloilo City Council nga dapat nga tagaan sang tion sang Department of Education kag sung Commission on Higher Education o CONCHED ang pag-review sang mga security protocols sa mga bulutuan kasunod sa natabo sa may Tacloban City mga kakipay. No, kung paano nila i-coordinaron sa Philippine National Police ang standard o kon ang standard operating procedures o kon ang SOP pananglitan nga may mga kasubong sini nga mga matabo sa sulod sang bulutuan mga ka-K5. Unang parawagan ni Councilor Rodolph Guanzon. Pero natingala ako nga si ka-K5 Jobert lang kag ka-K5 Robert ang nagabaslanay hatagay. Why ginigalabot ang mangga sa Iloilo nga malapit pa sa Capiz. Balik sa imo ka-K5 Belmar kag ka-K5 Nestor na palika.
2: Thank you so much ABP no. Kagalito naman kita sa ibang mga balita ta sa Capiz. Check ron tabi mga balita diyan ni SM Jubert. Sir, mga balita ta sir.
0: Good morning. Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita diri sa Capiz Regional sa Rojas. Nangin negatibo ang tanan nga mga department heads kag mga mga city officials sang siyudad sang Rojas sa pagpamuno ni Mayor Ronnie Dalibas matapos ini sila nga nagpatigayon sang drug test sang nagligad nga adlaw ini matapos man nga sunod sa kay Mayor Dalibas nga mangi gusto niya nga mangin pagmakita sa publiko nga ang tanan nga mga empleyado sang city government ang nagasunod mga ka-K5 sang iya sining gusto nga mangin drug-free workplace ang city government mga ka-K5. Inikabahin man sang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking nga ginakampanya sang city government sa karon. Madumduman ang siyudad sang Rojas ang makabarangayan na mundiri daw dul silang adlaw-adlaw may raid sang illegal drugs diri sa pila ka mga barangay sang siyudad sang Rojas. Ginapasiguro karon sang city government o pod sang Rojas City PNP nga ang ini nga mga butang masunod sa tanan nga mga barangay officials bangod gusto nila nga i-eliminate ang illegal drugs sa amat-amat una anay ang mga elected officials mga ka-K5. Samtang ang Provincial Health Office diri sa probinsya San Capiz naka-record na sang duha ka nagkalamatay sa 289 tanan ka mga kaso sang dinggi sa Capiz. May patay sa Banwa sang Tapaz, isa kag isa man sa siyudad sang Rojas. Ini nga data mga ka-K5 ang nagwa hasta lang sang Hunyo 13 diri sa amon sining Provincial Health Office nga suno sa report sang aton sining Provincial Health Office dako ang posibilidad nga magdugang pagidini kung hindi magsuporta ka magsunod ang mga pumluyo sa pagpaninlo sa ila tagsa-tagsa ka mga ugsaran kag palibot mga ka-K5. Gani nagapanawagan sa karon ang amon sini nga Provincial Health Office kag ang Department of Health nga ang tanan nga mga pumulo kag mga barangay officials magsunod sa ginapatuman nga pagpaninlo sa mga palibot sa tagsa-tagsa nila ka mga puluy-an mga kakaiba. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antique.
2: Thank you so much, Sir Jobert. Taylo naman kita sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
5: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Nagpatigan siyang press conference kapo ng Aklan Provincial Police Office para man sa angot man sa natabo nga shooting incident dito mismo sa Tacloban mga ka-K5. Kaya mag-aserve ining eye-opener mga ka-K5 no, suno sa aton kakapulisan. Sa Subong, may tikang na ang PNP kag DepEd. May ilan ang ginaistoryahan Subong para hugto ng seguridad sa mga estudyante, sa mga eskwelahan mga ka-K5. No? Manipagpay ni Police Colonel Hermoso, nagbilog man sila sa isa ka-GC, provincial kag municipal level para mabadasig ang information dissemination kag maaksyonan nga daan ang problema. Ang mga eskwelahan naman nagpatigayon Subong sang inspection sa mga bag para hindi makadala sang mga hinaniban ang mga estudyante. Kagindugang man niya nga ang disiplina gid sa panimalay ang mas epektibo kag mag-aumpisa gid sa mga ginikanan. Dugang nato nga balita 34,000 nga man nga benepisyaryo sa 17 nga mga kabanawanan sang Aklan ang nakabaton sang tig-napulo ka kilo nga bugas sa Rice Assistance Program nga ginapatigayon suno kay Provincial Agriculturist Alexis Apolonio mga ka-K5. Ang mga benepisyaryo amo ni ang mga PWD, mga imol kag mga mangungumang mangisda kag iban pa gid nga dapat nga makabaton nga sang assistance mga ka-K5. Muna mga balita dis Banwa sang Kalibo hubilog ng probinsya Aklan balik sa imo Antike.
2: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo diretsa naman kita sa Piak nga isla with Daddy Babe Sense Robert. Mga balita ta mga natis. Mga balita na Monteria sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5 masubo-subo gawa ining duha kamag-asawa na sining karon lang kagahon pa na kagwa na sa ospital kay na ospital mga ka-K5 tumabok sa Lacson binungguan sa naga nagahubot nga motorsiklo hubog ang driver expired niyang biktima ho buaga pa bago lang ginakagwa sa ospital mga ka-K5 subo no
1: oo ang asawa mo ning na ospital nga nagwa. Pero pagwa sa ospital, nabungguan kag amo ni Subong ang ginatinguan pa nga ma-revive ka-K5 babes. Sa iban pagit nga mga balita, mga ka-K5, isa ka OFW ang nagpangabay sa mga barangay officials kag principal nga ilabi na gid sa probinsya sang Guimaras ginkilala sa kay Marites Galientes nga suno sa iya kontani mabutangan sang nagkaigo nga security ang mga eskwelahan kay always sila nagakabalaka kay malayo sila sa ila nga mga kabataan kag sa ila panimalay tungod sa kapigaduhon diri sa Pilipinas nagkadto sila sa iban nga pungsod para magtrabaho magsagod sa kabataan sang iban nga mga rasa pero sa ila kaugalingon nga bata hindi nila matatap kay nagakahangawa sining natabo sa Tacloban. Labi na gid suno sa iya nga mabutangan sang security guard CCTV kag ang security guard ako lang idugang nga kuntani punduhan na ni sang DepEd. Hindi nga PTA pa ang mapundo pa sa mga ginikanan ang maswildo o kung magahalin ang swildo para sa security guard.
2: Muna mga balita na mo dire sa Negros Occidental kung sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antike. Tari Babes and Sir Roberts, alas 5.53, dali-dali, onta dya, mga balita dyan sa probinsya Kantike, kahapon viral ang video kang sangkananay. Matapos kaging sulod kang baha andang balay, rito sa may barangay Igdalagit na tingala sa day first time nga nagbaha sa andang lugar. Nadiskubrihan nga ang rason gali kang pagbaha rito, amuang nagtambak ka mga lupa kag kahoy sa ibabaw nga ginakidaan nga karsada, nagtabon sa drainage ang tubig, nagdiretso sa andang balay. Ginayon naman nagpatawag kang nagpangayo kang heavy equipment si Mayor Ernesto Tanlangit para masolusyonan lagi ang problema sa nasambit nga baryo. Oras sa Pilipinas, alas 5.54, alang-alang na din tiyempo, hindi ko rin pagbalik kaninyo K5 Sir.
0: Balik din sa ating singapagpanga. Thank you so much sa itong mga sister station ng K5 News FM Negros Island Region kag Wasson Visayas mga K5. Alas 5.53 mga K5. Dili kita sa itong sariling pagpangalagad sa balitang K5 sa probinsya sa Capiz, ang sulat sa Rojas. Mga kauturan, oh, sa itong sariling mga tagpalamati, ang SDO Rojas City ginaduso sa karon ng pagpahamtang sa mga CCTV duga nga metal detector sa mga gwardiya kagugot na seguridad sa mga eskwilahan. Yan ang kumplito nga report with K5 Myla.
6: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla Puentes, go ahead please.
7: Schools Division Office Rojas City ang pagpabakod sa seguridad sa mga eskwelahan pinagi sa pagpahamtang sa mga closed circuit television camera, dugang nga metal detector kag masugot nga koordinasyon sa kapulisan kag mga barangay officials.
8: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: Sa ginpatigayon nga press conference ginsiling ni Mr. Adonis A. Mosquera, ang Schools Division Superintendent nga kinahanglan nga mangin zone of peace ang mga eskwelahan agud maprotektahan ang mga estudyante, manunudlo kag iban pa nga mga empleyado. Sunod diri sa pagsugod pa lamang sang klase, may mga nagluntad na nga linog kag sang damlaglang, may mga insidente sang pagpangbuno kag pagpanglutang nga nagahatag sang kabalaka sa komunidad sang edukasyon. Isa sa mga tikang nga ila ginaduso amo ang pagpahamtang sa mga CCTV cameras sa mga eskwelahan agud mas mapadasig ang monitoring kag pagresponde sa mga posibleng insidente. Ginpabuti ug maniya ang importansya sang pagpakigangot sa mga school administrators sa mga barangay officials kag sa kapulisan agud mas mapabakod ang seguridad sa sulod kag palibot sa mga bulotuan. Dugang pa ni Mosquera, kinahanglan man ang dugang nga metal detectors bangod hindi masarangan sa kapulisan ang manumanong inspeksyon sa tagsa ka mga estudyante pag bisita ilabi na sa dagko nga eskwelahan.
9: Minsi ka K5 may labas Yes, Juan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalinawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Puente sa report mga kauturan regarding sa press conference sa kipatangawin sa City Division Office mga kakipa. Samtang sa update sa tinalikdan ng adlaw sa tabo sa may Tacloban City mga K5, ginpasakan na sa karon ng kaso kriminal batok sa 15 anyos nga estudyante nga isa sa ginakabig nga suspect sa manugon nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban. Inigin kumpirmar sa ang Police Regional Office Eastern Visayas on PRO's 8 sining Miyerkules o kung kahapon ng adlaw, Hunyo 24 kung sa diin ginpasaka na ini sa Office of the City Prosecutor's Office sa Tacloban. Ginakabig ini ang Child in Conflict with the Law kung CICL ang among minor de edad nga isa sa duha ka mga suspetsado sa pagpanglutang mga K5. Naibaluan man nga nakalakip sa mga reklamo ang tatlo ka mga kaso nga murder, tatlo ka kaso sang frustrated murder, kag multiple counts of serious physical injuries mga gagawin. Samtang ang isa pa nga suspek nga nag-edad 14 anyos ang yara sa karon sa kustudiya sang mga otoridad mga gagawin. Ang Malacanang nakahanda nga magdugang sang pundo para sa karon sa seguridad sa mga estudyante. Sunod sa ila sa Department of Education para nga mapasiguro ang proteksyon kag makaluwas ang mga estudyante mga K5. Ini ang sabat sa Malacanang kasunod sang makahalusbo nga incident sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan dito sa bayan sang Tacloban mga K5 sang tinalikdan nga Lunes. Naibaluan nga sang dugang sunod sa ilang naibaluan nga ang dugang nga pundo amo ang pagkuha sa well-trained nga mga security guard nga iga-deploy sa pampubliko nga mga bulutuan agud nga magbantay sa katawhayan kaluwasan sang mga estudyante mga K5. Ginsiling ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga kung kinanglanon nga dugangan ang pundo sang DepEd, ginarekomendar ini mga kakay 5 no kag kalakip man nga ginrekomendar sang Philippine National Police nga kinanglanon i-review ang nagaluntad nga security protocol sa pampuliko nga bulutuan bangod may nakitaan nga kakulangan nga ginapatuman ang mga security officers mga kakay 5. Oras na itong 57 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga kauturan. By the way, good morning sa kay Meridian Padirugaw. No? Thank you so much sa Meridian Padirugaw. Ma'am Duna Badana, good morning. And likewise, good morning kay Ma'am Genevieve Anvil C. Luzong. Nag-upon sa itong pagpahan sa may Luktugan area. Thank you so much. Billy Diseo Bulaw, nag-upon din sa itong pagpangalgan. Ato sini nga utod nga ara sa overseas no ang ara sa barko nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad Ma'am Rose Barde sa Barde family na Bara family sa may Mambusaw pamilya Alipante Barde family sa Pilar thank you so much good morning kay Mrs. Jenny Balsina halin sa kay Job Anunoy mga ka kay wala na ko panahon, wala na ko oras, mga pinalangga kong atag, palamat i-standby na sa newscast ng K-Fab News FM Philippines sa paghatag natin sa mga balita kag impormasyon para sa inyo, mga ka-K-Fab. Pamati ka mo sa iban paging mga public affairs programs ng K-Fab News FM Rojas. Kag-kapis, mga ka-K-Fab, para sa dugang ang mga impormasyon, mga ka-abyanan. Upod na ginlamang sa ato sa mga sister station ang K-Fab 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa bayan sang Hamidan, Kapis. Ang 100.9 K-Fab News FM Rojas, mga ka-K-Fab, what's up ng mga reporters na nagdulong sa mga balita kag impormasyon, mga kauturan with ka-K-Fab Juby Cover. Dari sa Banwa San Pilar, ang 89.7 FM Radio Tagmoanay with ka-K-Fab Alvin Pagunsa. Sa pagpanguna sa ngamon sini pinalangga nga Chief Executive Officer sa K-Fab News FM Philippines, Doc Ramil Itangoy. At sa aton sini pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez. Good morning sa inyo tanan-tanan, mga empleyado sa munisipyo. Good morning. Ini si ka-K-5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Kapis. K-5 News FM. Good morning.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K-5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. K-5 News FM. E3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
15: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
15: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
15: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TDX 500 ka na!
16: DTX 500!
17: Ang may powerful compound
16: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
17: DTX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis mo!
17: DTX 500!
16: DTX 500!
18: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mat.
16: DTX 500. Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C.
3: ang alkaline nga vitamin C.
21: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may TC. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
24: Pamakang sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
27: Extend food supplement for men.
28: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
22: Extend food supplement for men. DTX 500.
29: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
22: DTX 500.
29: DTX 500.
22: Mapakal sa mga butika. DTX 500.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Ano kinabatsyag mo sa barangay?
8: Ano kinabatsyag mo sa akin?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Babakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Extend Food Superman for men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
17: Extend Food Superman for men. DTX
19: 500. Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
12: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:12 na sa aga.
22: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Roha City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
24: Ka K5 sa ato na ang mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
22: K5 Bantay Panahon.
24: Sentro sang Tropical Storm Francisco na siplatan sa Batanes. Headlines ka K5 sa Top Story of the Day.
22: K5 Top Story. K5.
24: Vice President Sara Duterte nagbisita sa Haya sang tatlo ka estudyante nga napatay sa Tacloban school shooting. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Investigasyon sa shooting incident kinatabo kay Mr. Lavia Piez o kun Lava Piez, siguridad nagapadayon.
25: Siguridad sang radio anchorman gin pa siguro sang kapulisan.
24: Peace and order, illegal drugs kag unsolved crime sa probinsya sang Capiz. Nangin sentro sa diskurso prebilyo ni board member Blizilda Perez Almalbis.
25: Balay Silangan Reformation Center itukod sa Barangay San Jose, Rojas City.
24: SDO Rojas City ginaduso ang pagpahamtang sang CCTV, dugang nga metal detector, kaghugot nga siguridad sa mga eskwelahan.
25: Mga opisyal sa siyudad sang Rojas, negatibo sa drug test.
24: paggamit sa cellphone sa oras ng klase, may limitasyon sa mga estudyante.
25: Celebrasyon sang fiesta ni San Juan de Bautista sa siyudad sang Rojas, nangin body no agon, kag napuno sang kasadya.
24: Rojas City Government ginapabakod ang kampanya batok sa illegal nga droga.
25: Pag-istorya kag pagkamusta sa mga estudyante, ginapanawagan sa mga ginikanan.
24: 289 na balhag na kaso sang dengue sa Capiz.
25: Mga meat stall sa kilid sang dalan sang Rojas City, gin-inspeksyon.
24: Pila ka mga residente sa Rojas City, pabor sa pagpanubo sang age of criminal liability. Mga balita naman ka K5 nga nagkakainabo sa Western Visayas. LTO Calibo District Office, may free wifi na para sa ilang mga kliyente.
25: Lalaki nga nagpanulod sa isa kabalay sang iyang augangan na kagbay bit-bit nga pusil. Ginlabo patay.
24: 25th Sulay Basha Festival sa Sara Iloilo, nangin madinalagon. Kapin 40,000 ka mga individual nagtambong kag nagsinadya. Mga balita naman kay K5 sa Pungsod Pilipinas. Malacañang handa nga magdugang sang pondo para sa seguridad sa mga estudyante.
25: Pamilya ni Rini Baterbonya, paghahatagan sang condo unit sang NHA.
24: Mga kaso sang leptospirosis nagsaka sang 6%. Mga balita naman kay K5 sa luwas ang Pungsod Pilipinas. Balita International. 11,000 ka marino nga na-stranded sa Strait of Hormuz ginsugura na nga iluwas.
25: Pungsod France nakabalhag sang pinakaunang nga kaso sang Ebola virus.
24: Balita ka K5 sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo.
24: Kadaman nga Swedish firms nagaplano nga palaparo ng investments sa Pilipinas.
25: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
0: Balita sports.
25: Team Cone suportado ang NBA dream ni Kai Soto.
24: Balita ka K5 sa patag sang entertainment.
0: Balita entertainment.
24: Netizen na intriga sa ginpost ng wedding photo ni Barbie Forteza. Kagka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
0: Pahibalo. Ora mismo.
1: Pahibalo. Ora mismo.
0: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
1: Pahibalo. Ora mismo.
24: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
24: Subong adlaw ka K5 sang Huwebes sa Petsa 25 kita sa bulan sang Hunyo 2026. Sa countdown ka upod sa gihapon ang inyong tagbalita.
25: Sa K5, Rodney Daban Dalanon.
24: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kagka K5, inyong kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
25: Kag K5, Rojas Digital.
24: Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5, Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
25: Kag 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
24: Direkta na kita ka K5 sa aton gipanglinyada ang mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika Detex 500. Ang Klinika Detex 500 ka K5 mayara sa ngampalaya leaves with sugared cane extract nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan, kaangay sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag baddamo pa. Gani ka K5 agun mapabilin nga healthy living. Mag-inom kita sa Detex 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
22: Detex 500 Morning Newscast.
24: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
22: K5 Bantay Panahon.
24: Ulihin nga nasiplataan ang sentro sang Severe Tropical Storm Francisco sa kalayon nga 400 kilometros na aminhan na silangan sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot naman sa 10 kilometros per hora malapit sa sentro pagmayara sang pagmadlos nga 125 kilometros per hora. Nagahulag ini na aminhan northeastward sa kadasigon nga 15 kilometros per hora. Samtang southwest monsoon ang nagaapekto sa Luzon kag Visayas. Ang adlaw nagbutlak alas 5:29 subong nga aga kag magatunod naman alas 6:28 karon sa gabi.
22: K5 Bantay Panahon.
24: Kag-K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyempo. Direkta kita para sa aton nga Top Story of the Day.
22: K5 Top Story. K5 Top Story.
24: Nagbisita si Vice President Sara Duterte sa Haya. Sang tatlo ka estudyante nga napatay sa maduugon nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon Miyerkules, Hunyo 24. Sunod sa Office of the Vice President, personal nga gindulong ni Duterte ang iya simpatiya kag pagpangamuyo para sa mga biktima kag sa ila mga pinalangga sa kabuhi nga padayon nga nagapang nga subo sa natabo sa mga kabataan. Matandaan na tabo ang insidente, Lunes, Hunyo 22, sang magpalupok sang armas ang duha kalalaking estudyante nga nagaedad sang 14 kag 15 anyos sa sulod sang eskwelahan. Suno sa Vice President, manginserbe ini nga wake-up call sa gobyerno. Agod mas pabakuron pa ang mga tikang para sa kaluwasan sang mga kabataan.
22: K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
24: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan o kon ang aton nga Top Story of the Day. Direkta kita sa mga mainit nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiza.
22: Balitang lokal.
24: Ginpasiguro sang Rojas City Component Police Station ang siguridad sang radio anchorman nga gintuyo lothangon samtang nagamaneho sang iyang sasakyan sa Barangay Cagay, Rojas City nga natabo alas 5:40 sang aga sa Dunghunyo 22. Matandaan gin kilalang biktima kay JM Lavapiez, station manager kag anchorman sang Basco Radio. Samtang ang mga suspect shadow, duha ka mga kalalakinhan nga tubtob sa karon wala pa makilanana. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP, iya ginpahayag nga duha ka mga kapulisan ang magabantay sa seguridad sang among nga anchorman. Suno kay Tumagtang, katuyuan sang nasambit nga tikang nga masigurado ang kabuhi sang biktima kag sang iya sini nga pamilya. Naibaluan nga apatanan ka igo sang armas luthang nga 9mm pistola ang naangkon sang salakyan kag maswerte naman nga wala napilasan ang biktima. Hugot naman nga ginkondinar sa mga kapulisan ang pagpanglutang sang katapo sang media nga ginpasiguro sa mga ini nga padasigo ng investigasyon agud mahatagan sang hustisya ang natabo nga insidente.
25: Sa piyakabahin nagpahayag sang kabalaka si board member Almalbis angot sa kaibtangan sang kaninong kagkatawhay sa Capiz kaginpahayag nga ang nagasunod-sunod nga krimen hinahanglan na hatagan sang aksyon sa madali nga panahon. Sunod sa iya, bisan pa nga may madinaragon nga operasyon batok sa illegal nga droga kadamaan sa nadakpan amo ang mga magagmay nga persona samtang ang mga dagko nga supplier wala sa gyapon nadakpan na. Gintalakay man ang bagong insidente sa pagpanglutang batok sa broadcaster nga si Jay Lavapiez. Kagang pila kawala pa masulbar nga kaso sang pagpamatay nga naghatag sang kahadlok sa publiko. Gintumod man ni board member Almalbis ang insidente sa Tacloban City. Kaginapanawagan sa mga otoridad sang probinsya sang Capiz ang mas hugot nga seguridad sa mga eskulahan kag pampubliko nga lugar. Hugot nga ginhingyo ni Almalbis ang mas madalom nga investigasyon kag pagdakop sa mga mastermind sang krimen agod nga maproteksyonan ang katawhayan sa probinsya sang Capiz.
24: Sa dugang nga balitang lokal, plano nga itukod sang Rojas City Government sa Barangay San Jose ang Balay Silangan Reformation Center subong nga tuig agud buligan ang mga persona nga nagakinanglan sang rehabilitasyon kag pagbag-o sang kabuhi. Sa ginpatigan nga paglunsyar sang Institutionalized Drug-Free Workplace Ordinance, ginpahayag ni City Councilor Fernando Luis Bordoy Viterbo nga ginapreparar na ang proyekto nga mangin sentro sang reformation kag recovery para sa mga drug surrenderers kag iban pa nga nagakinhanglan sang intervention. Suno kay Viterbo, bungalow type ang pagatukoron nga estruktura kag sarang makaakomodar sang tub-tub 40 ka mga individual kung sa diin 23 ang mga kababainhan kag 20 naman para sa mga kalalakinhan. Mayara man ini sa nagakaigo kag moderno nga pasilidad agod masiguro ang komportable kag epektibo nga programa para sa rehabilitasyon sa mga pumuluyo. Ginalauman nga pinaagi sa Balay Silangan Reformation Center mas mapabakod pa ang kampanya sang Rojas City batok sa ilegal nga droga nga konsadiin paagi sa paghatag sang oportunidad sa mga naapektuhan nga magkabalik sa husto kag produktibo nga pangabuhi. Samtang wala pa natunaan kon pila ang ginalukar nga pondo para sa nasambit nga pasilidad.
25: Sa dugang pangabalita lokal, ginaduso sang Schools Division Office o kon SDO Rojas City ang pagpabakod sang seguridad sa mga eskwelahan na pinagi sa pagpahamtang sa mga closed circuit television o kon CCTV camera, dugang ang mga metal detector, kag mas hugot nga koordinasyon sa kapulisan kag mga barangay officials. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahayag ni Mr. Adonis A. Mosquera, Sese, Officer in Charge, Schools Division Superintendent. Ginahanglan nga mangin zone of peace ang mga eskulahan agud nga maprotehiran ang mga estudyante manunudlo kag iban pa nga mga empleyado. Sunod rin sa pagsugod pa lamang sang klase, may nagluntad ng kalinog kag sang damlaglang, may mga insidente sang pagpangbuno kag pagpanglutang nga naghatag sang kabalaka sa komunidad sang edukasyon. Isa sa mga tikang ilagi na duso ang mga pagpahamtang sang CCTV cameras sa mga eskulahan agud nga mas mapadasig ang monitoring kag pagresponde sa mga posibleng insidente. Ginpabutyag man ang importansya sang pagpakigangot sang mga school administrators sa mga barangay officials kag sa kapulisan agad nga mas mapabakod ang seguridad sa sulod kag palibot sa mga blutuan. Dugang pa ni Mosquera, kinahanglan man ang dugang ang mga metal detectors bangod hindi masarangan sang kapulisan ang manumanong inspeksyon sa tagsa ka mga estudyante kag bisita ilabi na sa mga dagko nga eskwelahan.
24: Sa pihakabahin ni Gatibo sa paggamit sang ilegal nga droga ang mga opisyal sang siyudad sang Rojas. Ini ang resulta sa ginpatigayon nga drug test sa mga opisyal sang siyudad kadungan sa paglunsyar sang Drug-Free Workplace Ordinance kag obserbasyon sang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Naibaluan nga gimpangunahan ni Mayor Ronnie Dadivan sa nasambit nga aktibidad kaupod ang katapos ang sangguniang panlunsod, pila ka department heads, mga miyembro sang City Peace and Order Council kag City Anti-Drug Abuse Council. Ini ang ginhiwat sa session hall sa sangguniang panlunsod Hunyo 23. Sunod sa alkalde, panugod ini sa mga tikang sa pagsigurado nga mangin drug-free workplace ang City Hall kag maproteksyonan ang mga empleyado kag mapabakod pa ang integridad sa mga nagatrabaho sa gobyerno sang siyudad.
25: Sa dugang pangabalita, ginpahayag sang Schools Division sang Rust City nga mayara sang ginapatuman nga limitasyon sa paggamit sang cellphone sang mga estudyante sa sulod sang eskwelahan kag ilabi na sa oras sang klase. Sunod kami Mr. Adonis A. Mosquera, SESES, Schools Division Superintendent sang Schools Division Office Rojas City. Mahimo lamang mag-usar ang mga estudyante sang ilang cellphone sa tion sang recess o kon-kon kinahanglanon para sa research kagiban pang academic purposes nga ginatugutan sa mga manunudlo. Ginpayag ni Mosquera nga ang among pulisa may tinutuyo nga mapadayon ang pagtuon sa mga estudyante kag malikawan nga makaistorbo sa sulod sang classroom. Pinaagi man sinimbas, mapabakod pa ang disiplina kag pagtuon sa mga kabataan samtang yara sa eskwelahan. Ginalauman nga pinaagi sa masusto nga paggamit sa mga gadgets, mas mangin produktibo kag nakapukos ang mga estudyante sa ilang mga leksyon kag mga buluhaton.
24: Sa dugang pangabalita ang lokal, langin madinuagon kag napuno sang kasadya ang pagselebrar sang fiesta ni San Juan de Bautista sa barangay Bye Bye Rojas City. Ginpangunahan ini sa isa kami sa kagbunyag antes formal nga nagsugod ang fluvial procession nga amo ang pinaka-highlight sa mga okasyon. Ang fluvial procession ginabansakupan kon ginpasakupan sa masobra isa kagatos ka mga motorbangkas kag madamo nga mga dibonto antes ini nga naglagaw sa kalalawuran nga sakop sa barangay Bye Bye Kugon kag Kulase. Ginsuguran ini pinaagi sa pagpangamuyo. Pagkatapos sini nagsapon sa People's Park, ginsunda naman inis ang pagsalo-salo sa balay ni Puno Barangay Irwin Oroseo. Samtang pila ka mga depoto ang nagpabutyag sang ilang mga nonotesyaran sa among selebrasyon. Madamo sunod sa ilang naglain kasubong sang pagsabihanay nga kaangay, nagliwat na ang pamaagi subong kag ang espiritu sang selebrasyon. Kaangay man nga naglain sa pihak sa mga pagbago, isa lang sa gihapon ang katuyuan sang pagselebrar. Ini among pagpasalamat sa patron sa Barangay Bye Bye sa mga grasya kagbugay nga ila na baton sa sulod sa gisakatuig kag sa mga palaabuton pa. Nangin malinong kag mataway naman ang selebrasyon sa bulig sa mga katapos ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Traffic Management Unit, Bantay Bayan, mga tanod kag iban pa nga mga partner agencies.
25: Sa dugang pangabalita lokal, mas ginpabakod pa sang Rojas City Government ang ila seryoso nga commitment nga himuon ang syudad nga luwas malinong kag drug-free para sa tanan nga pumuluyo. Sa gindulong amin sa ni Mayor Ronnie Dalivas, iyagin pasalamatan siniyang bugos nga sanggo niyang panglungsod bangon sa pag-aprobar sang ordinansa nga nagpabakod sang kampanya batok sa illegal nga droga. Sunod diri ang nasambit nga tikang nagapakita sang determinado nga pagpanikasog sang lokal nga panguluhan sa pagsolbar sang problema sa droga sa komunidad. Ginpayag man sang alkalde nga nagalaumang city government nga hindi lamang ini magapabilin nga inisyatibo sa Rojas City kundi mangin ihimplo man para sa iban pa nga lokal nga panguluhan sa pagpatuman sang kapareho nga programa. Nagpanawagan man ini sang kooperasyon sang publiko agud nga mangin madinalagon ang kampanya kag matuman ang handom nga mangin drug-free ang syudad. Matandaan nga formal nga ginlunsyar ang ceremonial launching program bilang suporta sa pagpatuman sang institutionalized drug-free workplace ordinance nga may tinutuyo nga masiguro ang isa kaluwas produktibo kag wala sang impluwensya sang illegal nga droga ang mga opisina sang gobyerno sa syudad.
24: Samtang ginpahanumdom sang tagdumalahan sang Schools Division sang Rojas City ang mga ginikanan nga kinahanglan hatagan sang tion

0: komunikasyon nagikan sa ilang nga puloy-an. Dugang pa sini ngang natabo sa iban nga bulutuan, mahimo man nga matabo sa iban pa apang sila sa SDO Rojas City nagalaom nga pinaagi sa kooperasyon sa mga ginikanan manunudlo kag mga estudyante malampuasan ini.
1: Sa iban pang mga balita lokal na dangat na sa 289 ang nabalhag nga kasasang balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz. Tumogo din nero ono tubtob honyo 13 sining atuig. Sandig sa datos, nagikan sa Department of Health tokon DOH ang nasabit nga numero ang mas manubo sang 59.64% kung ipaanggin sa 713 ka mga kaso nga na-record sa kaparehong nga panahon sang tuig 2025. Duha na ang nabalhag nga napatay sa sining nga balatian sa mga tuig. Isa ang nagikan sa Banwa sang Tapaz, kag isa naman ang nagikan sa Rojas City. Ginakabig naman nga pinakaapektado sang dengue ang age group ang mga edad na 10-19 anyos. Kalakip naman sa panugyan sa mga opisyal sa ikaayong lawas sa publiko nga ugalion nga magpaninlo sa sulod kag palibot sang panimalay. Agad wala sang istaran o kon pangitlugan ang mga lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton o kon maghapla sang mosquito repellent. Gilayon man nga magpakonsulta sa doktor sa tion nga may sintomas sang dengue. Pinaagi sining alihok, malikawan ang peligroso nga balatian.
0: Sa piyagabahi, nagpatigayon sang sorpresa nga inspeksyon ang City Veterinarian Office kag National Meat Inspection Service sa mga meat stalls. Ngayara sa kilid sang highway sa Rojas City, kasunod sa mga reklamo kag report, may kaangtanan sa proper handling sa mga karne ilabi na sang baboy. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay City Veterinarian Dr. Leia Ingala, regular nga ginahimo sang ila opisina nga mga inspeksyon. Agud masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya sa merkado kag mga stalls na kaagi sa autorisado nga slaughterhouse kag naghalin sa mga sapat nga wala sang balatian antes ini katayon. Ginpayag man sini nga importante ang mga pagmonitor agud malikawan ang bisan ano nga peligro sa ikaayong lawas sang publiko kag masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya luwas kag mataas ang kalidad para sa pagkonsumo. Sa ginpatigayon nga inspeksyon, mayara sang pipila ka mga meat stalls nga nakitaan sang paglapas sa mga patakaran sa husto nga pagdumala sang karne. Lakip diri ang indi angay nga paggamit sa mga suga ka mga plastic nga panakop sa naghatag sang mapula nga kolor sa karne. Agon magpakita nga preska ini bisan indi na amos o kon among sina nga kahimtangan. Bangod sini, may mga karne nga ginkompeskar sa mga otoridad pag ang mga nagalapas nga vendor ginhatagan sang notice of violation. Ginpanugyan man sa mga konsumedor nga mangin mabinantayon sa pagbakal sang karne paagi sa pagpangita sang opesyal nga tatak o kon sertifikasyon nga nagapamatuod na kaagi ini sa inspeksyon. Ginahaylo man sini ang publiko nga pilion ang malimpyo kag preska nga karne kag mangin meticuloso sa pag-obserbar sa mga pamaagi sang food safety. Katuyuan sang operasyon nga masiguro nga ang karne nga ginabaligya sa publiko nga dalan hilway sa balatian kaparehon sang African Swine Fever o kon ASF na kaagi sa insakto nga inspeksyon kagluwas para sa konsumidor.
1: Sa katapusan nga balita lokal na gapadayon ang mainit nga diskusyon sa social media angot sa ginaduso nga panubuon na sa 12 anyos ang age of criminal liability sa Pilipinas. Ini kasunod sang nagluntad nga pagpanglutang sa isa kabulutuan sa Tacloban City doon sa din duha ka minor di edad nga estudyante ang ginatudlo nga suspechado. Tatlo sa mga estudyante ang kompirmado nga napatay sa among nga insidente. Bangod sini nagkalain-lain ang opinyon sang publiko. May mga nagapati nga makabulig ang pagpanubo sang age of criminal liability. Agad mapanabat ang mga kabataan nga imbulbado sa krimen. Samtang may iba naman nga nagakontra sa among atikang. Sa pulso publiko sang K5 News FM Rojas, kadamaan sa mga napamangkot nga residente sang Rojas City ang nagpahayag sang suporta nga panubuon sa 12 anyos ang age of criminal liability sa Pilipinas. Suno kay Joel, 70 anyos, isa ka lola. Iyagin sila nga dapat mangin mabinantayon ang mga ginikanan na sa paghorma sang maayong nga pamatasan sang ilang mga kabataan halin sa pagkabata. Ginpabutsag man sini nga hindi dapat nga isalig lang sa eskwelahan ang edukasyon na kagdisiplina sang kabataan. Ginahanglan kinahanglan nga tudloan sila sang maayo nga pamatasan na paglikaw sa kapintas kag mga tentasyon na kag pag-angkon sang

0: Adlok sa Ginoo. Pabor man si Inday, isa ka Iloy nga nagapating nga mahimo ini pamaagi agud nga madudla ang mga kabataan sa paghimo sang sala. Sulo sa iya may mga minor de edad nga wala nakahadlok sa pagsupak sa kasuguan bangod na ibaluan nila ang nga indi sila mapreso. Suno naman kay San na 47 anyos isa man ka ginikanan na importante nga may salabton ang mga minor de edad nga nakahimo sang krimen na agad hindi inipagpamarisan sang iban pang kabataan. Para naman kay Len na 53 anyos isa man ka Iloy, dapat nga ipatuman ang among nga ginaduso agad nga mag-angkon sang kahadlok ang mga kabataan na sa paghimo sang sala. Ginpabutsag man sini nga importante ang papel sa mga ginikanan na sa paggiya kag pagpaatag sa ilang mga kabataan. Samtang sunod naman kay Dan na 54 anyos isa ka ginikanan na pabor man siya sa pagpanubo sang age of criminal liability bangod nga may mga kabataan na subong nga bisan bata pa nagasulod na sa bisyo. Sa piyak sang nagkalain-lain nga opinyon, padayon nga ginadiskusyonan sa publiko ang isyu sang age of criminal liability nga para sa kalabanan isa katikang sa pagpabakod sang disiplina samtang para naman sa iban na nagakinahanglan sang mas madalom nga pagduon kag paghangop sa kahimtangan sang kabataan.
1: Balitang Dudutal DTX 500 Morning Newscast.
2: Kakaifab inyo na batian ang balita nga raga kay nabo sa Capiz, diretso kita sa Western Visayas. LTO Calibo District Office, may free wifi na para sa ilang mga kliyente. May kaungdan sa kampiyon nga balita. Si K5 Leonard Viray sa K5 News FM, Calibo.
1: K5 News FM, live report.
3: May libreng internet na ang Land Transportation Office sa Calibo District para sa mga kliyente nga nagapila para nga magproseso sa mga dokumento sa pagkuha sang driver's license o kung anuman nga mga transaksyone. Ini matapos nga ginpili sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT Region 6 ang LTO Calibo District Office bilang isa sa mga binipisyaryo sang free Wi-Fi for all, free public internet access program sang gobyerno. Katuyuan sa nasambit nga programa ang pagpalapad sa internet connection sa mga pampubliko nga lugar sa bilog nga pungsod. Suno kay Engineer Marlon Velez, hepe sang LTO Calibo. Dako ini nga bulig suno sa iya para sa ilang nga opisina para nga mas mapadasig ang ilang nga serbisyo sa mga kliyente adlaw-adlaw. Ang free Wi-Fi for all program ginapatuman sandig sa Republic Act number 10929 nga kilala bilang Free Internet Access in Public Places Act nga tuyo nga mahimo nga mas mang-inaccessible ang internet service sa mga Pilipino sa bug-os nga pungsod. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Calibo. K5 News FM.
0: Samtang lalaki nga nagsunod sa balay sang iya nga ugangan kag may bitbit nga pusil ginlabo patay. May kaunan sa detalye si K5 Island Rose Magbanwas sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Patal nga pila sa liag ang naagam ni alias Toto, 42 anyos, matapos ginlabo kang talibang kaanang umagad nga si Rodolfo, 60 anyos, sa ginabanta alas 8 sa Gabi, Hunyo 23, sa Sitio Igbanos, Barangay Arasasan, Tobias, Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay kagawad kay Rico Alcazar kang Barangay Arasasan, ang naging pahayag nga sa pagtukad nanda sa Sitio Igbanos, ginapahayag nga nanurong sa balay ni Rodolfo si Toto daraang darwa kapusil. Nagpalupok diya kag naigo si RV nga anabayaw nga bata ni Rodolfo. Bangad ka diya, ginlabo kang talibang kang amay nga sospek si Toto kag naigo sa liag nga nangin rason kang anang kamatayan. Wara man nagpalagyo si Rodolfo kag voluntaryo nga nagtawa sa mga kapulisan matapos nahimo ang krimen. Namanaan nga una nga nagbaisay ang sospek kag biktima sa two-way radio kag naghangkatanay teb-teb nga nagsurong ang biktima kag namahag nga ubuso na patay ang taho sa balay kang anang ugangan. Samtang sa interview kang K5 News FM, FM kay Police Major Melchor Patnaan ang OIC kang Tobias sa Fournier MPS ang naging pahayag nga nagapadayon pa ang investigasyon sa kung ano ang rason kagugat kang away kang mga imbolbado. Na-recover ang homemade shotgun nga may karga nga bala kag homemade 45 caliber nga dara kang biktima. Sa tulad, ginahilat pa kang Tobias sa Fournier MPS ang resulta kang post-mortem examination ni Toto. Kagbalita regional, halin na rin sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Samtang 25th Sulay Basya Festival sa Sara Iloilo, ngin madinalagon kapin 40 ka mga individual. Nagtambong kagnag si Nadia. May kaunggang sa detalye si K5 Reggie Di Mayo sa K5 News FM, Sara.
1: K5 News FM Live Report.
5: Mga K5, linibre ka mga kumuluyo ang nagtambong sa ika-25 ng Sulay Basya Festival sa Panwasang Sara, Kadungan sa Kapistaan ni San Juan de Bautista, Miyerkules sa Hunyo 24.
6: Nagdugok sa Panwasang Sara ang kapin 40,000 ka mga tao nga nagupod sa pagsilibrar sa ika-25 ng Sulay Basya Festival sa Banwa. Ini ang ginpahayag ni Mayor John Onik Aying sa exclusive interview sa K5 News FM Sara. Suno kay Aying, nagpasalamat gid siya sa Ginoo kon sa diin nangin madinalagon ang pagsilibrar sa kapistahan. Dugang pa sini nga sa masunod nga tuig magasilibrar sa ika-150 katuig ang Banwa sa diin ginbunag sa tung 1877. Gani ginalauman sini nga dako pagid ang pagbag-o kag development sang Sara sa iya liderato bilang alkalde sang Banwa. Samtang lakip sa highlight sang kapistahan, amo ang sad-sad kag ang tradisyonal nga basyahan ay sa dalan nga ginakalangkagan sa mga pumuluyo gikan sa nagkrainlain nga Banwa sa Quinto Distrito kag syudad sang Iloilo. Nagpasalamat naman si Mayor Aying sa tanan nga nagbulig agud mangin madinalagon ang kapistahan halin sa nagkrainlain nga mga ahensya sang gobyerno, mga lokal nga organisasyon, iban nga sektor kag mga stakeholders nga nagpakita sang ila suporta kag aktibo nga partisipasyon. Nahibaluan nga ginasaulog sa mga pumuluyo sang Sara ang kapistahan ni San Juan de Bautista kada ika-24 sang Hunyo bilang pagdumdum sa patron kag simbolo sang pagtuo, paghiliusa kag kasadya sa bugos nga Banwa.
5: Balita nagikan sa Banwa sang Sara ini si K5 Rajib Lazala ni Mayo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko ang Panawan sa Quinto Distrito.
1: Balitang Regional
2: Kag K5 nyo nabatian ang balitang lokal kag balitang regional. Direkta kita sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang National.
2: Handa nga magdugang sang pondo ang Malacañang sa Department of Education agud masiguro ang proteksyon sa kagkaluwasan sa mga estudyante. Ini ang sabat sang Malacañang kasunod sang makahalan ngusbo nga insidente sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City nga natabo sa tuong Lunes. Nahibaluan ang dugang pondo amo agud sa pagkuha sang well-trained nga mga security guard nga iga-deploy sa mga pampubliko nga bulutuan agud magbantay sa katawhayan kag kaluwasan sa mga estudyante. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga kon kinahanglan dugangan ang pondo sang DepEd, una na nga ginrekomendara sa Philippine National Police nga kinahanglan i-review ang nagluntad nga security protocol sa pampubliko nga bulutuan bangod may nakit-an nga kakulangan sa ginapatuman nga security protocols.
0: Sa katapusan nga balita, national gin anunsyo ni Agustin Del Sur Governor Santiago Cain Jr. o kon Cain Jr. nga pagatagan sang National Housing Authority o kon NHA sang isa ka condominium unit ang pamilya sang nagtaliwan nga Ateneo rookie nga si Rene Butterbonya. Suno kay Cain, Miyerkules Hunyo 24 nakabaton siya sang mensahe gikan sa NHA nga nagapahayagin mando ni NHA General Manager Joe Bentay nga maghatag sang housing assistance sa pamilya Butterbonya. Yan payag man sang NHA nga pagabisitahon sa mga katapo sini sang NHA Region 13 ang pamilya Butterbonya sa Biyernes sa Hunyo 26.
1: Balitang National.
2: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas.
1: Balita International. International.
2: Nagsugod na nga ukod nagsugod na ang malapnagon nga operasyon nagud diluwas ang nilibo ka barko kag 11,000 ka mga seafarers nga na-stranded sa Persian Gulf. Suno sa report, nangin posible ang pagluwas matapos nga magkasugot ang Estados Unidos kag Iran sa isa ka ceasefire nga ibaluan. International. Nga pagagamiton sa ang mga barko ang Strait of Hormuz agod nga magkagwa sa luwas nga pamaagi. Ginpasiguro man sa ahensya sa United Nations nga may bastante nga safety guarantees kag nag-agi sa pagberipika ang mga ruta para sa luwas nga pagbiyahe.
0: Sa katapusan nga balita international, gin-confirmar sang France nga nakabalhag sa pinakauna nga kaso sang Ebola. Sunda sa French Health Ministry nga gikan ini sa isa ka individual nga nagpauli matapos ang humanitarian mission sa Democratic Republic of Congo. Gilayon naman nga gindala sa specialized facility ang individual nga nagpositibo sa Ebola. Naibaluan nga ini ang unang kaso sang Ebola nga nakompirmar sa Europa apesar nga mayara sang American doctor ang nagpositibo sa DR Congo kag ginbulong sa balay Bulolngan sa Germany.
1: Balita International. International.
2: Kakifabin nyo nabatian ang balita sa Patag o kon sa luwas ang pungsod Pilipinas, direkta kita sa Patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Kadam-an sa mga kumpanya halin sa Sweden ang nagaplano nga palaparon ang ilang nga mga investment sa Pilipinas sa masunod nga 12 ka bulan sunod sa resulta sa isang ka-survey nga ginpagwas ang gobyerno. Base sa result nga ginpatigayon halin Marso tubtob Abril, 63% sa mga Swedish ang nga negosyo sa Pilipinas ang naglaom nga madugangan ang ilang nga investment level, samtang 21% naman ang nagapati nga mapabilin ini nga wala sang pagbago.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa Patag sang Hinampang.
1: Balitang sports. Sports. Sports.
0: Team Cone suportado ang NBA dream ni Kai Soto. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
7: Wala makaupod si Kai Soto sa Gilas, Pilipinas para sa third window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers sa New Zealand kag Australia sa masunod nga bulan. Suno kay Coach Tim Cone, nakatutok si Soto sa iyahandom nga makasulod sa NBA kag makapasakop sa NBA Summer League sa Hulyo. Ginpayag ni Cone nga suportado nila ang handom ni Soto kag hindi nila inipagpunggan. Ginkilala man sang coach ang kampanya ni Soto sa Gilas, ilabi na batok sa mabaskog nga mga hubon kaang isang New Zealand kag Australia. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko wag kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.
1: Balita Sports. Sports.
2: Inyo nabatian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta kita ka K5 sa Patag sang Entertainment.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: Netizen na intriga sa ginpost ng wedding photo ni Barbie Porteza. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
8: Ginaistoryahan karon sa social media ang kapulso actress si Barbie Porteza matapos ang ipagpakigbahin sang laragway ka nakasuksok sang wedding gown. Sa iya Instagram post ni nga Lunes, Hunyo 22, makitaan ang dalaga nga nakatrahe di boda nga may hawid nga bouquet sang bulag. Samta nagatindog nga daw kaangay entrance sang simbahan. Makitaan man sa post ang close-up nga laragway sa duha ka wedding ring. Madamo naman sa mga kaupdanan sa industriya ang nagtamyag sang actress, pila sa mga ini amo sa nay Mika Salamanca, Kylie Alcantara, Mikey Quintos, kag Sasa Girl kon sa din palahog ini nga ginsunlog angot sa iya big day. Samtang pila naman sa mga netizen ang nagsiling nga daw kaangay isa ka PR stunt lamang ang post ni Barbie. Sa piyak sini nagapabilin nga single ang actress, sumalin sang ginkompirmar niya ang pagbulaganay nila sa actor nga si Jack Roberto sa tuong Enero 2025 matapos ang masobra 8 katuig nga relasyon. Ini nga balita ang ang ginadulong sang DTX of 500 di Superior Antioxidant. Ini si ka K5 na Maria Rochelle de Anon Ebron para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:54 na sa aga. Ka K5, inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo sa bungman sa amon nga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon nga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar kag K5 Spearhead Kalinang Radio sa Banwasang Hamintan. Ka K5 sa ngalan sa Bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton nga partner sa technical side with ka K5 Jove Cover. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
0: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
2: Kag sa amon hambog kang mabot nga Chief Executive Officer
0: Doc Ramil Uy.
2: Ka K5 kami ang inyong tagbalita.
0: Ka K5 Rodney Dabandalanon.
2: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko.
0: Kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Drama, Kampiyon sa Musika, Kampiyon sa Komentaryo, Kampiyon sa Serbisyo Publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: So, anong stolihan ta subong?
11: Coconut oil, pinakakampiyon sa tanan. Ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
12: Wala kagiinit.
11: Wala kagiinit.
12: Wala giluto.
11: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful per gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong no. Tinig-inom ka D3 Bio si Doc Ramil kabi ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Ti before mo ginkagat mo siya sugod na sa baba mo.
12: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
11: Kagaton?
12: Mga may gingivitis sir boy.
11: I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
12: nila. Oil pulling la.
11: Oil pulling mo? Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 Bio. Once tapos mo na, you may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, di, paano to microbiota?
12: Patay na to ya.
11: Patay na to ya. Pagpanaog ya sa ipsa.
12: Ang wala mapatay, ang D3 Bio.
1: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Yung buhi pa. Function sang D3 Bio.
11: Arayan pa.
12: First day pa lang to.
11: First day pa lang.
12: Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
11: Si lauric acid pa lang to. Kag si caprylic acid, si caproic acid, sila pa lang to. Naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sinuunaya himuson si H. pylori. Si H. pylori.
12: Pag magdamo si H. pylori si mo dyan, ga-acid ka, sir.
11: Ga-acid ka.
12: Gataas ang imo nga acid sa dyan.
11: Correct. May acid reflux
14: ka. Kung naman, sir, nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
11: Correct.
14: Ugas ang
12: ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Kung tawag lang, sir, boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika, para makorek siya, is the BCO from the Tribayo.
14: Mm-hmm. Friendly nga mantika ni Sir Boy.
11: Friendly nga mantika.
12: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na, mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imo nga acid kag ang imo nga GERD.
11: Correct. Before si D. Tribayo maghalin sa imo tiyan, sino ang ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacilli Acidophilus. Si Lactobacilli Acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung kabusar ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
14: Wala kaon ka bitamis.
11: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D. Tribayo. Di once, kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus Acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imo tiyan.
12: H. pylori. Kag hindi lang dara, Sir Boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
11: Correct.
12: Lining.
11: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
12: Lantawa bla ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3Bio is not D3, it's the BCO in BCO. D3Bio.
11: Correct.
15: D3Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbuti ka. D3Bio. Health. News D3Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
15: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
18: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magbuti, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
22: Isang kapsula ka lang.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galginhugut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na iHealth. Manginom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Wata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
15: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Yung mga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
23: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa Amon Game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
15: DTX 500.
28: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 13 minutos na kaligad sa takdang alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 25 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Huwebes ng adlaw, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman. Ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal.
5: Para sa Foro de los Pueblos.
2: Sa mga balita, dari sa aton sining pagpangalagad subunga aga. Pagsulod sang baboy, karne, kagtanan nga sa isang pork products, gikan sa Negros Island Region, Iloilo, kag mga lugar nga may ginasuspetsuhan o kung kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever, dumili Andre sa Capiz mga ka-K5. Ini ang sandig sa ginpapanaog nga mando ni Capiz Governor Freddy Neil Otto Castro, bangod man sa peligro sang ASF. Publiko ginapaligmat sa pagbakal sang karne sang baboy, kasunod sa mga nabaton man nga reklamo sang City Veterinary Office, inspection ginpatigayon sang City Vet, kapod ang NMIS mga ka-K5. Mga ilada, kag daw mabanos na nga sa isang baboy na confiscate. Department of Education, hugton ang ipatuman nga seguridad sa mga eskwelahan, kasunod nga sa nagluntad nga serye sang school violence, mga ka-K5. Ang DepEd City Division, madasig mga ka-K5 nga nag-assure sa mga ginikanan, likewise sa mga estudyante, nga hindi sila magpabaya para manging kalmante ang mga ginikanan, ilabi na ang mga estudyante matapos man ang natabo nga school shooting dito sa Tacloban City, kagpila pa ka-insidente sang school violence, mga ka-K5. Madasig ang pagatag statement kag pagpatuman sang aksyon sang DepEd City Division, ang pamangkot yang Capiz Division, gano kamuda nagatig ang pakamuda. Samtang dalagan sang peace and order sa probinsya kag wala masulbar nga mga kaso, ginakaalarma ni board member Blisilda Gingging Perez Almalbis, sentro sa iya sininang in diskurso prebileyo sang tinilikdan nga adlaw sa sesyon sang sangguniang panlalawigan. Mga unsolved cases ginatagan pagtamod ni board member Almalbis, mga ka-K5. Samtang pagpanubo sa 12, sang age of criminal liability suportado sang pila ka mga ginikanan apang ang argumento sini sa tunga sa mga legal experts, mga child protection advocate kagiban pa halo mga kaka-5 kasong murder na pasaka na sa 15 anyos nga isa sa duha ka mga suspects sa school shooting sa Tacloban City. Ang 14 anyos wala ma-file ang complaint considering nga exempted mga kaka-5 or may exempt, no? He is exempted from criminal liability. Sunod diri sa mga eksperto, balikan tani karon ano ba lang ginambal sang layi sang Juvenile Justice and Welfare Act kag subong man ang pila diri ka mga ginadusong amendments mga kaka-5. 18 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kumera ka mo karon sa mga minsay nga ligay palabot diri sa Foro de los Pueblos. Ipadalay na diri sa itong official Facebook page K5 News FM Roa sa liwat. Kung may mga minsay kamo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta ang inyong sining mga mensahe mga kaka-5. Kapon kapistan ni San Juan Bautista, mga kaka-5 kagwala man sang nabalhag, no? Nga dalag ko nga mga insidente kahapon nga dlaw so far wala kita sa na-report nga mga drowning incidents mga kaka-5 sa Bugos nga probinsya. Kaapisar kahapon madamo nagkadto sa mga baybayon pero na-notice ta nga observance kapon sang San Juan Bautista hindi nakapareho sa obserbasyon sa nagliligad ng mga tinuig kagdekada mga kaka-5. Kung sa unaya pagpatak sang San Juan Bautista, halos tanan, no? Kuan mga kaka-5, aktibo sa pagpartisipar sa kapistahan ngani, pro kapondo matamlay na ang celebration mga kaka-5. Magluwas na gilamang sa mga lugar ng ila siniga patron ng ila sininga Santos amo si San Juan Bautista. Pero kapon, so far wala sa nabalag gadalag ko ng mga insidente nga nagtublag sa dalagan sang kalinong kagkatawhay sa selebrasyon sang San Juan Bautista mga kaka-5 diri sa Roa City kag sa pila ka mga kabanwahanan. 20 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon. Update sa Severe Tropical Storm Francisco kagining Tropical Storm Higos kon magsulod sa par tawgon nga gardo. Di na nikaroon ng latest na posisyon. Ano mangin epekto sa dalagan sang panahon sa Pilipinas mga kaka-5? Ibalon tanad rin sa aton siniga pagpangalagad sa aton sininga pagpangalagad subong aga with kaka-5 Lian Loreto, Pagasa Weather Specialist.
0: K5 News FM Live Report.
6: Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Una po, yung bagyong Francisco na may international name na Mekala at yung tropical storm naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility, tropical storm na may international name na Higos. Ngayong araw po ay Webes, June 25, 2026. Unahin po muna natin yung update dito sa bagyong Francisco. Kanina nga pong alas 2 ng umaga ay mas humina pa itong bagyong Francisco at nag-downgrade na nga bilang isang severe tropical storm category na lamang. Huling namataan ang sentro nitong bagyong Francisco sa layong 415 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay pong hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung mapapansin nga po natin, mas maninipis na po yung mga kaulapan nitong bagyong Francisco at nakakaapekto na lamang sa Batanes at sa may Babuyan Island. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan na sinamahan din na ng mga malalakas na hangin. Other parts naman po ng Luzon, maging dito sa western section ng Visayas, patuloy pa rin po yung epekto nitong habagat o southwest monsoon. So malaking bahagi nga po ng Luzon, expect po natin yung makulimlim na panahon, meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, maging dito rin po sa may western Visayas. But other parts of the country naman po, expected natin yung partly cloudy dito, cloudy skies lamang, although possible pa rin naman yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ayon po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Francisco, inaasahan nga po natin patuloy po itong kikilos pa north-northeastward patungo po sa may Ryukyu Islands ng Japan. And expected natin makakalabas na po ito ng ating area of responsibility possible this afternoon o mamayang gabi. At within the next 24 hours, papunta na nga po ito sa may Ryukyu Islands at posible na nga pong mas mag-downgrade pa bilang isang tropical storm category na lamang. At aside naman po dyan, sa ngayon nga po ay meron pa rin pong nakataas na wind signal number 1 sa may Batanes. Ngunit habang papalayo na nga po itong bagyo, ay expected din po natin sa susunod na mga bulletins natin ay malilift na o tatanggalin na din po natin yung ating wind signal sa Batanes. Ngunit sa ngayon, doble ingat pa rin po dahil malakas pa rin po yung hangin dito sa may Batanes, and also meron pa rin pong mga pabugso-bugsong hangin dito po sa may northeastern section ng Cagayan. Other parts naman po ng ating bansa, meron din pong mararanasan ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ngayong araw, most of Luzon, maging sa may Panay Island, Negros Occidental, and Northern Samar, meron pong mararanasan na mga pabugso-bugsong hangin. And bukas naman po, patuloy pa rin po kasi yung epekto ng habagat hanggang Sunday. So expect natin by tomorrow sa may Batanes, Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Central Zone, Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, and Camarines Sur, meron pa rin pong mga bugso ng hangin dulot ng habagat. And then by Saturday, expected pa rin po natin ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa may Lubang Island. So kung mapapansin nga po natin, masihina din po yung epekto ng habagat sa ating bansa habang papalayo yung ating bagyong Francisco. Ngunit sa mga pag-ulan naman po, ngayong araw, expected pa rin po natin within the next 24 hours, maaaring makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall yung ating mga kababayan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. But yun nga po, aside po dito sa mga lugar na ito, ay meron pa rin pong kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and pati sa may Western Visayas. So itong mga 50 to 100 millimeters of rainfall ay maaari pong magdulot ng mga localized floodings, and also dahil saturated na po yung mga kalupaan natin dito sa mga nabanggit na lugar, maaari din po tayong makaranas ng mga paguho ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan. By tomorrow, the same din po na mga locations ay maaari pa rin po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. So dun pa rin po sa Zambales, Bataan, and sa may Occidental Mindoro. But by Saturday, expected nga po natin na masihina ang epekto ng habagat. So sa may Bataan na lamang po yung may nakataas tayo na weather advisory. So yun nga po, posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit by this time, meron pa rin pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Western Visayas. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Ngunit nasa katamtaman hanggang sa maalon yung expected natin na karagatan dito sa may northern and eastern sections ng Northern Luzon. Samantala, sa other parts naman po, ang sa ibang seaboards naman po ng ating bansa, nasa banayad hanggang katamtaman na lamang po yung ating mga pag-alon. Although, possible pa rin po yung hanggang 2.1 meters na pag-alon sa other parts of the country. Para naman po dito sa binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Higos, ito po'y nasa labas pa ng ating area of responsibility at hindi naman po nakakaapekto sa bansa natin sa ngayon. At sa ngayon nga po, huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers silangan ng Central Luzon, tropical storm category pa rin, may taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west-northwestward at maaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga. Ngunit habang papalapit nga po ito sa ating PAR, ay inaasahan natin mas sihina po ito at maaaring nga po mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang within the next 36 hours. At kikilos po ito pa northeastward patungo sa karagatan sa south of Japan. Yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
2: Maraming salamat kag K5 Lian Loreto, Pag-asa Weather Specialist, sa gindulong latest update sa dalagan sa panahon, mga ka-K5. So, isa manog pagwa, isa pasulod, pero mangin madasig lang, o di na ni magtapak sa kadutaan sa Pilipinas, ining pasulod gabagyo, mga ka-K5. Like Francisco, wala man nag-landfall sa Pilipinas, mga ka-K5. Amo man ni ginapananaw mangin senaryo sa Bagyo Gardo, mga ka-K5. 28 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamong aligay palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta anyo sini nga mga minsahe diri sa itong nga pagpangalagad, mga ka-K5. By the way, nagligad gagabi, Hunyo 23 sang gabi, mga alas 7:17 ang takda sang gabi, June 23, isa diri ka drug suspect ang nadakpan sa gimpatigayon nga drug by bust operation sa makatapo sang kapulisan dira sa may barangay Dapdapan sa Banwasang Sapian. Ginakabig ining isa ka high value individual. Ining ginkilala nga suspect nga si alias Kapid. Si alias Kapid, mga ka-K5, ang narecover kay alias Kapid sa ginkasang drug by bust operation dira sa may barangay Dapdapan sa Banwasang Sapian. Tatlo ka mga heat sealed transparent plastic sachets nga may unod nga gidapatian shabu, mga ka-K5. Nga may estimated drug price nga nagalabot sa 27,200 pesos kag pila ka mga non-drug items. Subong ining suspetsado nga si alias Kapid matapos madakpan sa drug by bust operation, makon mo high value individual pero nakuha nga balor sang shabu, tatlo gid ka sa she. Dason ang value 27,200, terrible high value na ni para sa Capiz Police Provincial Office. Grabe no. Subong suspect, ara na da naka-detain sa Sapian Municipal Police Station kag natala na pasakaan sa panumbon nga paglapas sa Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002, mga ka-K5. No, ining si alias Kapid nga nadakpan sa ginkasang operasyon sang mga otoridad, mga ka-K5. Isa kanugon lang sa mga accomplishments sang PNP, kapin pa kung ginamuro-muro nyo lang bala, or do kamukamo lang nakabalo, kanugon kung kaisa, no? Paano balaan sang taong ginobra nyo, kay ti do kulang na lang asinan nyo kaglanggawan ni para mag, hindi maglubuok. 29 minuto sa nabilin ng test kita magdangat sa takda ng alas 8, sa aton siniga pagpanumbalik, dugang ang mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdo.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: Detribio, ang Detribio, yung may BCO, ang BCO, yung may Detribio, Detribio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: Detribio, ang Detribio, yung may BCO, ang BCO, yung may Detribio.
10: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Probiotics.
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Na likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
14: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
16: Sa DTX 500?
14: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
16: Subong kamusta?
14: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
13: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh.

0: kahon app mo.
1: DTX 500, mapakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
2: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Ginatarget sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata, mag eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: Foro de los Pueblos.
7: Roldan Besana Villarreal.
6: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: 23 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mong aligapalabot diri sa aton sinigapagpangalaga, di padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, aliwat K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyong sinigang mga minsahe, mga ka-K5. By the way, sa nagligad ng mga inadlaw matapos to natabo nga school shooting sa may San Jose National High School sa Tacloban City, pagkaaga gilayon nga nagkandak sang school visitation ang mga katapos ng Philippine National Police. Diri sa Capiz, hindi tabi mabalan kung sino din PD. Tasubong kay Duay Tapaman makita ng larawan ni Police Colonel. So ganin PD ta, ang first name ni Tapulaw. Amo na biki do hindi tagawa mabatian no, mga ka K5 mo nang gakalipatan ta. Anyway, do ang pagkabalot ang acting provincial director Subong, it's Lieutenant Colonel Ricardo Huma Jr., no? Pero dito sa Iloilo, iya mismo regional director sa Police Regional Office 6 ang nagbisita sa pila ka mga eskwelahan. Ini para magatag assurance sa mga estudyante kag sa mga ginikanan nga padayon sila nga mangin luwas sa mga eskwelahan. Assurance ini nga with the presence ng PNP, mabatsagan sa mga estudyante kag sa mga ginikanan nga luwas ang mga kabataan. Likewise, pagpasangkad sang ginapatuman nga seguridad, bangod Subong kun lantaw naton, nagadamo ang nababalhag nga school violence mga ka-K5. So may diri sa aton ang mga municipal police stations nakitanta nga nagabisita sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Hopefully himuon in regularly mga ka-K5. Regular nga magbisita sa mga eskwelahan. Kay wala man sa madula actually sa aton sini nga PNP kun asistira nila mga estudyante kun pasulod kag pagwa na sa mga eskwelahan mga ka-K5 for their safety or mayara sang regular nga pagpatrolya kag kahit papano magkapulupundo sa mga eskwelahan sa guwa sa mga eskwelahan mga ka-K5. Kag diri naman sa Department of Education City Division, madasig ang nangin action diri sang DepEd City Division. Mga ka-K5, may mando na halin sa ila sining officer in charge ng City Division, Schools Division Office of Roa City, nga mag-i-intensify ang ginapatuman ng seguridad sa mga eskwelahan under City Division. Ang inistoryanta Subong City Division, kay man, way pamanta sa may nabatian, halin niya sa Capiz Division, mga ka-K5. Basi na wili pa sila digamo sa sulod sa ila sining opisina. But sa City Division, i-check the report ni K5 Myla Vasquez Fuentes, kay kapo nagpatawag sang briefing ang Department of Education sa pagpanikasugman sa

0: pag-facilitate man sang Philippine Information Agency, no, para karon makapalabot sa minsay sa mga ginikanan kag assurance sa mga ginikanan para sa safety sa ilang mga kabataan. Kag likewise, kung anong kinanglan sang DepEd, kinabalan ta, mga ka-K5, ng Department of Education, bisan trilyon-trilyon ang pundo sina, usually ginakulang na, kibisan kisa mga MOOE na ginakawat pa na sa iban ng mga school heads. O, oh, di ba? May mga teachers na nagakuraga, kumod-kumod na, kaila MOOE, gina isquanex ang iban nila ng mga school heads. Pero ati ko lang taong tagamay lang man ang MOOE. Kagkun kaysa hindi pa na makasarang magbayad sang security guard na mag-secure sa mga kabataan sa eskwelahan. Kagkun kaysa ang ginakuha mga gwardya alipungoy. Ngayon duway gani kagi paligo ang bayo do hindi mo ka-respetado kisa gwardya matuod pero nagatsinilas pa or nagka-t-shirt lang, wala ka-uniform. Kisa do nagakaluslos pang suksok hindi balas napitan awon. Bisan sino na lang ginapinamudyot kag kalabanan hindi pa well trained ng mga security personnel mga ka-K5 kay ang iban sini tiway gani guro kagi sa security agency, no? Pero hopefully way man aton ginakalipay, no, kag ginakasubo tagid ining serious ang school violence kinatabo, pero kabay pa mangin palagyan ini para nga kayuhon sang DepEd ang sistema pag-abot sa seguridad kag kaluwasan sa mga kabataan. Kay nagligad ang insekta preparedness sa mga eskwelahan sang mga estudyante sa tiyon sang kalamidad ilabi pa sang linog. Tinagsigunda pag ini mga serious ang school violence nga natabo sining Hunyo diri sa City Division, ano mga measures ini sang DepEd City Division mga ka-K5. Sa line number 3 nakasunby si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Mas gin pa siguro ka kay Fabro Tan sang tagmalahan sang Schools Division of Rojas City sa mga ginikanan nga hindi magkabalaka sa ila sini nga mga kabataan nga yara sa mga eskwelahan bangod sa ila sa karon na ginahimo ana nila ni sang pamaagi agot mas mangin hugot pagit ang seguridad sa tagsa ka mga eskwelahan. Sa ginpatigayon kahapon nga press conference, ginapayag ni Sir Adonis Mosquera, ang Schools Division Superintendent, nga isa sa ila sini nga ginalantaw nga pamaagi agon nga mahibaluan git kung anong nagakatabo kag ma-secure git ang mga eskwelahan amo ang pagpahamtang dugang sang mga CCTV cameras sa mga eskwelahan kag pagputang ini no, sa mga area nga masami ginatumpukan sang mga estudyante. Magluwas tira kinainganyo man o kinaplano man ni nila ang hugot pagit no nga pagdugang man sa mga security guards sa mga bulutuan. Subong man ang kina-required ni no sa tagsa ka mga eskulahan ang dugang nga metal detector kay sunod diri kay Mosquera nga hindi ni masarangan sa ilang nga mga security guards ang pagmanumano balang nga pagrikisa kay Fabro Dano. Magluwas pa sina mas importante sunod diri nga mayara sa metal detector agud mahibaluan kun mayara bala sa mga matalom nga hinganipan nga dala ang mga estudyante. Apang pagabot naman niya no sa mga kataason dabi sang pader sa mga eskwelahan kay madamo sa gihapon ang mga nag-over the bakot nga mga estudyante nga ang iban amuna pa ang kinatunaan man sang insidente nga nagakabali sila kay bangod nga nilumpat. So isa pa na sang ila kinatun-an kung pala magbutang pagit sila or gina-require sa mga eskulahan nga magpataasan pagit ang ila siya nga mga fence agot nga hindi na no maka-agi pagit ang mga estudyante sa mga kudal no kag magluwas sina kag ipagroldan ginaingan yuman ni Mosquera ang mga tagtubalahan sang eskulahan nga kung mahimo duha lang git ang entrance kag exit sa mga eskwelahan kay sunod diri kun mas damo ang mga gate sang eskwelahan isa pa ina no sa mga nagatulot pala sa mga estudyante nga kun may mga mahimo sila madamo sila sang malutsan iti gidayon sila ya madakpan kag pinaagi sina no nagahinyo gid sang kooperasyon ang Schools Division sang Rojas City no sa mga ginikanan subong man sa mga maestra no nga dapat sila mismo ang eskwelahan ang maging zone peace ni kag hindi dapat nga maghatag ni sa kakukmat
0: peace zone
2: peace zone rather sa mga ginikanan kay K5 Roldan. So ang mando sini sa mga maestra nga dapat ipaluon kaglantawon gid kabalo gid ni mag mangindikiloso gid ni ang mga maestra sa mga estudyante nga sa mga ano pala sa mga seniorless dapat kay K5 Roldan kung makita nila nga daw masuko pag kun daw may ginapamensar gid sa madalo mangila sini nga mga estudyante dapat istoryahon nila pagpamangkuton kung ano ang iya siniya nga nabatsyag agot nga malikawan nga mangin ano ni violente ang mga estudyante. Subong man kay Kipa Broldan sa mga ginikanan, inahidyo gini nga dapat pagabot sa balay at agan kitang oras kag-istoryahon. Hindi lang ni basta-basta nga pag-istorya kundi pakita man. Suno diri sa kay Muskera nga may respeto kag pagpalangga ang mga estudyante or mga kabataan kay Juan. Suno diri, mabatsyagan nila nga ginapalangga sila o kung may ginarespeto sila, isa gini kadako nga pulig agot nga hindi ni sila makahimo sa mga malain nga butang nga makahalit, hindi lamang sila ko galingon, kundi para git sa ila nga mga maestra, sumuman sa ila nga kaangay estudyante kay K5 Roldana. Yari ang kabahin sang payag ni Sir Adonis Muskera, ang Schools Division Superintendent sa Gipatigayon nga press conference.
3: Plus saying ang DepEd, is in its one of its darkest moments, especially that sa start pa lang sa opening on June 8, may earthquake na kita. And then a week after, sa atong national block, meron kita ng mga shooting and stabbing incidents. So natabuin ni sa Luzon, kag sa Visayas, and sa Visayas, sa mga very, very recent. And we condemn, of course, and we abhor the violence that is happening in our schools. Ang schools dapat maging zone of peace. Amo ginaginalawat-liwat ko sa aton ng mga school heads o sa aton ng mga teachers na dapat ang school is a safe learning environment for all learners, not only for all learners but also to include our personnel. So on the part of the safety and security measures that we are doing in the Division of Roja City, involving not only our 50 public schools, to include also our private schools. As a matter of fact, after our press conference or our interview, we will be proceeding to the MANCO, Management Committee meeting for our private schools. And very, very timely, kahapon, natabuan yung schedules ng among division MANCO, and we really dedicated a time to review our security and safety measures in our schools. We all know that ang mga schools natin dire sa city, kagalaing man ang context ng atong mga schools compared sa atong mga schools sa province and the entire part of Western Visayas. So kahapon, we had our sharing of the safety and security measures. Kininvite natin ng elementary schools, ang atong mga secondary schools to share their security and safety measures. So, kahapon, I have also instructed all the schools. Anyway, may ara na sila ng intervention plan. And we have provided as early as last year of the mga pamphlets sa una, and we have the same template na rinhatag ko sa ila. So, di man akong kita makaprescribe sa bilog na division kung ano bilang mga safety and security measures kasi lain-lain man ang context na itong mga schools. May arang na gamay, may arang na dalag ko. But during the sharing of the security and safety measures, it was captured yesterday na kinangla na ginatunggungan sa CCTV cameras. I'm glad to note that more than 50% of our schools have already installed their CCTV. May ara kitang school, one secondary school, big school na to, may ara sila more than 60 cameras. And they are installed in strategic areas. So that's one, on the part of the prevention. Also, we have strengthened our coordination and partnership with our partners and stakeholders to include our barangay officials, aton mga kanon, aton mga police officers. So that's one. Also, kahapon, we were able to discuss ang possibility na makaprocure kita sa metal detectors. Kaya kung sa liganan na ito na security, very, very limited lang na ito na security personnel sa schools. As a matter of fact, in the whole division of Roxas City, based sa atong na staffing pattern sa schools, sa 50 schools, duwa lang gid ang atong na item for security guards. So, ma-overwhelm na sila. So that is why we seek also the help of our police officers during sa mga hours na nagsugod ang mga bata sa school at sa nagagawa na sila ang ilang entrance and exit sa school. Kahapon, although I don't want to preempt the investigation report sa Tacloban, pero na-capture naman na ang school has multiple entry gates. So kahapon, gi-discuss naman ang possibility na kung pwede i-limit lang siya naman sa duwa ka entry gates.
4: Okay.
3: Kaya kung damo ang entry point sa ato ng mga learners.
0: Mm.
2: Nabatian ka kay Fabrol Dan si Sir Adonis Mosquera, ang school superintendent sa Rojas City. So isa ina sa karon sa ila ka ginatutukan ka ginahimo na kag ginacheckyar no sa tagsa ka mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas kag pinagis kina kag Fabrol Dan nga may baluan nila ang mga ginahimo subong man ma-checkyar ni nila kun mayara sa mga nagakatabo nga pagpanghuli sa mga estudyante sa mga eskwelahan kag Fabrol Dan.
0: Okay.
2: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Madamong salamat K5, Myla, sa gindulong nga balita. So, naintindihan ta nga kulang gidman, no? Wala sang item para sa security guard sa mga eskwelahan. But hopefully, take into consideration ini sa Department of Education, trilyon ang pondo nyo mo, mga ka K5. Kay malikawan ini nga matabo kun sa sulod pa lang sa eskwelahan ma-prevent mo nang pagsulod sa mga armas, kutsilyo kag mga bladed weapons, mga ka K5. Malikawan ta ni mga school shootings, ni school violence, kung ma-preventa ang pagsulod sa mga inganiban sa eskwelahan, madasig nga ma-detect sa mga manunudlo ating ilang estudyante is into something or may ginahimo nga hindi amo. Kagmadasig ang pagresponde kung may mga security personnel. Now, ninsindihan ta, wala pondo para sa mga gwardya. Pero, kung lang tonta, hindi ni nga, dira lang kita maglimita. Di pwede da ka-augment ang mga bipat sa barangay, mga tano da. Bisan sa guwa lang sa eskwelahan, nga magbulig check. Mga ka-K5. But of course, let's not forget nga may mga kinamatarong man yung mga kabataan nga nag-ausisa kita in the sense nga ginarespeto tang ila kinamatarong. Kaya tinusente niya mga kabataan mo. Ipa-incende talang sa ila and hopefully mangin massive ang campaign sang PNP kag DepEd para mangin aware mga kabataan sa ila safety, sa ila security, kag malesen pag inang cases of bullying na isa sa mga triggering factor kung nga man may nagakatabo ng mga muning kalakasan pag pang-bully kag iban pa ng mga bagay mga ka-K5. Sang una iya do halos wala sa mga amoni nga nagakatabo, no? Mga ka-K5. Ina bangod. Exposed lang iya sa unang kabataan sa ila panimalay kag sa komunidad kag eskwelahan. Pero subong exposed nang kabataan sa tanan nga sa isang violence kag influensya nga makita nila pinaagi sa ila sinitag sa ka mga cellphone. Mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
5: O ay na ko ginabatya maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
1: DTX 500.
7: Istoryahan ta ang male reproductive health.
6: Kaupod na sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
4: Mm.
6: Doc Ramil.
4: Mm. Importante ka tama, Sir GP. Mm-hmm. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa.
0: Mm-hmm.
4: Kabudlay kung wala mong kabataan.
6: Oo, mm-hmm. Gusto.
4: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Di naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
6: Oo.
4: Damo factors nga tunaan nga ano.
6: Gabulagay.
4: Gabulagay. Ano? Mm-hmm. Kung hindi ginman mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang gugmahanay niyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di permanente balik-balik ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or Pure C, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
6: Atuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Mm. Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog.
0: Mm-hmm.
6: Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
4: Ang uraro.
6: Ang uraro.
1: DTX 500.
4: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
6: Kadamo, no?
4: Kada kwan, sperms per milliliter.
6: Milliliter,
4: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
6: Oo.
4: Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa aragid.
1: DTX 500!
7: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domidyo may nag- ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinance ko nagit sir ka namin namit nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500.
6: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
4: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban miskan 10 lang na kung 20.
6: Oo, milyon.
4: Hindi na kabata. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa tagpila ka adlaw nga ano.
8: Ano klase nga fasting na?
4: Kung araw minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig nga.
6: Pero
4: dapat ya,
6: sufficient
4: timingon mo inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
6: Husto.
4: Amo na importante na. So kag ikaw nga lalaki, importante gid ya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat ta kainom DTX. Damuon, sir boy.
1: DTX 500.
6: Don't get us wrong ha. Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count, no?
4: No.
6: Usually ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
4: Ang managari, Sir GP, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
6: bulsa.
4: Ang ginagubwa sang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
6: Ay, nakabag.
4: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
6: Grabe, no? Kini panday, pagiguro
4: doon? Sigarilyo.
6: No? Sige sa init.
4: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
6: Ay.
4: Di kong lubo. Ti ang akon nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
6: Gusto.
4: So, gusto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabayo.
8: kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
12: Ew!